0: When Somebody Loves You Back, Teddy Pendergrass, Ditoron Chaka, Hotel Family, Hotlakashula, Africa Bora. As a very sick, you're not going to be able to get a little teddy. Mr. Nakilis Materi, eating your bed. Little, I don't think I see what she says when you say, Ari, you're like a tobacco, Neta Mumisung. You're handa, I don't hand that. Go na le tletseng o ka se di fetole mo bophelong bjao mo mmeleng wa gago ya ke e bjalo mo mmeleng wa gago go na le tletseng o tshele gore ka se di fetole e fela go leng wa gago bo sa lebelle gore motlhomong o ka ba le diphetogo tseo le o nago le tsone ga bjale ge o godile ditorong tsa gago bo sa nagane o be o na le ditoro tsa gago o bona ka tsela engwe e fapanego e fela ga bjale o godile gona le diphetogo tseo di dile go gona mmeleng wa gago ya e tla kwagala botsetabae kodi ka baka la re ke tho bonagana dilo tse dintšhi ka nako ete e fela a re bolele go na le batho ba bangwe ba na le lefatlha re ke fe motlhala ka nna ebile ke re thome ka yone ya lefatlha ge ke gola ke be ke sena ke na le meriri feleletse ga botse ke le motho wa o kota meriri ba dira di-cut tse ka mokgwa ba ka di dirago ka gona wa kele ga botse e fela ge nako eiyaiyaiyaiya ka nako gore ke a lebelela mengwa o sa le bonyane fela ke a bona gore meriri ka re ya tloga momane ke tlo ba le lefatlha e be se selo seo ke bego ke se lebeletse gore nka tla ka ba le lefatlha mo bophelong ya ke rana rebele tla kwagala o goleng ga gago o gare o gola gwa diragala gore o ba o motelele kudu o ba o motelele o fete batho ba bantšhinyana bao ge o bapala le bona o kgwetsa o ba feta ka bontšhinyana o ba o be le mmele o le go mokotong o bokoto okwetse go o sa le ngwana o sa swale batho e le ba diphetogo tse e le go dietla go ba motlhomongwe o be le mmele mona o setse le o mogolo ale ke jaaka re bolele ka dilo tseo e le goreng ka tsela e le gore wena o fetogile ka gona o e le gore bo o sa lebelela ga o itebeletse gore ai nna banna letse gore be ke sa nagane gore tšatli lengwe nkatlakatla ka ikgwetsa ke fokotsegile mmele be ke sa nagane gore tšatši le lengwe nka tla ka bona ke apere seeta se segolo sa bogolo bja go lekana size 11 ke be ke sa lebelele ke dilo tse dintši tse re ka di e fela go na le diphetogo tse o nago le tsone tse le gore bo o sa lebelele gore tšatlhe lengwe nka tla ka ba ka tsela eng e fela re mo re le gona ka ga ona se re ka se dira ka moka re a tsa gore ga ona se re ka go se dira e fela ga o itebeletse le wena diphetogo tse e le gore o itemogela tsone mo mmele tse dingwe tsa tsone ke tsela tsa gore nape ke sa nagana gore ke tla ba ka tsela eng goba be ke sa lebelela gore o ka tla ba ka tsela eng ke dife tsona tse wena o itemogetse go tsona na o na le lefatlha e bo o sa le rate ebile o bo o sa dube gore o ka ba le lefatlha o mongwe o na le ditedu tse dintšhi di tletse mo ka moka maro ba sa lebelela gore a sa nyaka ditaedu ne le ga tee o mongwe o thomile di se gona o ba di se gabotse o ya ka ena e setse le gore o ba se lebeletse fela setse di gona ditaedu a re bole ka tsone 086-000-2452 robela kgadiso ya gago ya letse go nomoro ya WhatsApp 082-869-1645 a re letse Table FM
1: Man of the Match
0: ee goreng
1: aoloka ke Prince ke sa win
0: ah Prince
1: ee monna yeso o wa pakala sata o ka re wa pakana
0: e bane
1: iyo alaka ka gore ke no tswa ke pere ka trip wa bosiu mo tsaga re a ke kole ke ka re kola fela motho ile o re o gwa ka tsa o tse
0: o le potse bo le fatla le la ga go le thomile o na le mengwe ga be kae ge ba o sa gopola
1: go gopola botse ge ke dia grade 11 a wa ke be ke dia le katikati ka bo 11
0: ya
1: eish mara gana bjale yo
0: ke mathata
1: meriri imela ka masaiti mo gare ke re gona o dula o phadima
0: o setse o dula o kota monna kepisis ka tla ya wa ka phosho ra kwa ka disel
1: Iyo gere e o ile tsini na se ga totela ke mme yo mongwe ka morao ba di ka morao ata.
0: Eh
1: I drop a lagi a valore ke gibegi gerile na se ne bile ke gera mola salu ne di tsara gere mo nna go pela re batho ba ba go ga mo ginya ka sala no wena repeat to e ya ga iwe a dinga go re bona ke batho.
0: E bana go kotana pile o tsatsa re batho ba tswe ebe wena le yena le
1: re no ba thufela nke ra ila sansele le lebelo le o bona ba kwa ba rao wa mona ire re le feni chang.
0: Yeah, yeah.
1: E ga rao le tsanja ga mo komongwe ya ja le thom.
0: Yeah, ga botse e be ile se le gore bo sa o sa se lebella gore o ka tla ba le sona mo bophelong. Eh, yeah, bo se pitch ke go kwe. All right, are le tsentse ba le FM le gona?
2: Man of the match, man of the match.
0: Le ga botse ke re.
2: Re ga botse ke ra gahla pitse ka mo mole di ga le go di khurukhutsa.
0: Khurukhutsa.
2: Man of the match, wa tsoba nna ke no makala. Ja ke le lengwe ke re ke a itirelela mo seiponeng a bana pe meriri shiki e metšhou ande meriri e metšhou e thomile ka mo tsedung o yo bona tsedi le
0: wasorma
2: ke ene ntho e tšhomo ke thra o ikumula a ikumule e ke re motho ao ya tswa e le e mennyane jale no man of the match e tetse thoo ke tall man of the match and ke le ke lebelela ko morao kwa ka mo hae ka mo papa no go ya tsapela o ya ina le mirie le show ene ke ya moetse motho le monna ra wa mona o reke die black o kitae ka re never never never o na die ke reka ke tlono kota e tlono hoya e bile nka re ke kota man of the match ke dira hore go ire west.
0: A woman mara ga o lebeletse ga nke be le ka kgetho ya gago ga botsebotse bo ka senyeka go ba le mireme show.
2: Ah o yo bolela nnete nna mireme show ga re ke sa enyake.
0: Yeah
2: mara ka o re she waitile ene le ona ke bone o kare ke rile ke ntse ke tse ka ga ra e mane ntse ke le ya bela ape
0: ba
2: ka o be mireme ngwe me show show di tedi tse di show show ga ra e mane. A se ke dimele ke nna wa ragata ka nnete.
0: A ke nnete. Sona se o fetsa go bolela ka sona ko re nna ke thibang.
2: Mare ba bolela a ke tsebe gore ba bolela nnete motho mongwe ba bangwe ba theeletse ba tla re thusa ena aperiwe phela re eme re eme ba re oa ke lehumo jalo ngwe ke re ke tla bona koloi re perere fosebare ke lehumo.
0: Ba re ke lehumo o na le tšheletenyana ka moe warra
2: aowa sentle a kena ke re ba re a wa lehumo letaaletatsae ke sa e tsae
0: go tla loka ke go kwele ke go kwele
2: all
0: right a re letšhen thabela FM le gona le ga botseng a re na le ka bothata ne
3: morena ke petri matsobane bolobola mana ka sekolong go seno ka majoo
0: bkhawsele no ka yamba jope bulbul yeah
3: bulbul wa mana ke khale ke tsatsena
0: ei ke khale mana ke khale ke go kwele mana o rata taba tshedi a ma wena tshi
3: yeah riyo tshu wa re ke le khu bona ka re sa khu mina
0: ei ba tsama ntwana
3: le re ba di
0: ei agar wa se bona le khumo go bolela laeng o ka khotsa yona di khomo tse sekese yana ke bua
3: a bolo ka re ke raka ine so super diary go black art
0: yeah ke se o le bana go le sona kana go ye
3: ise
0: ke re ke botlhata ba ga o bana ba mirire mishweng
3: o bona botlhata ba ka ba murung so ene o khona ke se le swana yana muri so te je thong ga ke ka tong
0: bana le ba sadi ba ba o chabe ba ra wa e
3: mutiena ba khala bo
0: he ban
3: man of the net
0: ah dibiale di a direga dilo tshe ga ona se re ka go se dira yo bo
3: o ka mo go go lutile
0: re le bo ba dimele ka mo bulbul
3: ba to dumela
0: right arle chente bele FM le gona
4: man of the net
0: le ga botse
4: ra le mangwana ka
0: eh a re go tsela le damma
4: ba o tuma nampa le di tsa di tsai kwae
0: o maoto a o paledisha dikwae kwae
4: ke ke ke tlo ba mo tsakolo wa kopatela ka pataka dikwae kwae ke tsa
0: eish bela ka o tlhoka mahla o wena o bo dumile re o tla re ga o yo ba kokukwa o vi ga ro gola ka yona na ka tsela yona e go shotsong go tsheka gona ya ba o reng a wa kokola wa dikwae kwae o yo kwa bo siman ka dikwae kwae le patla
4: le pata yele pata yele ke tsara ya aluminium yele ya re na yele
0: ya
4: me ya ka yele ya botana yele
0: ya
4: ke kokotele ke apare di kwae kwae di tsetse di tsao rana di tsetse tsa
0: hey
4: ah yele go pa di le ke a thotsa
0: ah wa ke a kushisha di a direga ka moka bo go le e tumo ye itse go e fela dilo tsa fetoga go bakatsela engwe ya tsona
4: e wa gapeletsega ke tlo go tsadi ga peletsa di three quarter le boru go bana ka
0: boru go
4: ka rakira
0: ye
4: ba re e ke di tsanto ka ka kapoteng ya boru go ke kuka tsila
0: le boru le
4: mora ka masipa ba go ngwa mkopa
0: ke go kwele tse ke go kwele all right ar le chain table fm le gona
5: eh rona le ga re nana o temetse se le
0: botse awa bo se le re botsisha lena ka fao
5: awa o se le papa
0: tobela tobela
5: eh a man se ke ya ke o la ke sa le monyane mora ke na le sa go ke hete
0: o na lenge
5: gape gape momeno
0: oh momeno eh eh
5: mo kana ka o di mo ka mo ga nante go la mola ke na le bo ma 9 years mo la ga no no ke ntse ke na le bo ma 46 hey ya no lona mora ntse ya pele me no ke na ke ya kule
0: e bana gepe e ya keka
5: eh ya ya pele me no ke me ke di no le le mo la gar ke ka gana mona
0: e bana
5: ke la no nga ka mogela ka mogoleng ka ona
0: ya ba ga o shotse go dile na pele o gona o amogelo ra meno a kana le segala mogare e fela e
5: a ke tlo leng ke re ke a khabisha nga tsenya gold
0: a wa ba
5: ke tsana mogo
0: mara ge o bo sa le mo nyane o sa shume le go shuma o bo go diragalang ka wena go dile batho ba ile gore bo phela le bona ba ba na le go kwere kwere ka yona ka segala se
5: ke neng ke bara o na le mokhino na le mokhino ba se mokhino ka nea wa se mokhino
0: yeah but all right
5: yeah I'm gonna get me
0: ke go kwile ke go kwile
5: ke ke ja ka matladisha ka mo mo ka mo le ka mo le so di matla
0: all right mo re matladisha ra le bogatle
5: amen amen
0: hallelujah all right are ke ke kwile le ka mo arle chente bela family gona
6: amen and then meet the guy
0: re gona le kae
6: ere go ne ke be le mala e ka mona ke teng go khau ke mo rileng
0: ba re ke be trusting
6: eh na botsa ba ka nna le dentse ka bo 2930
0: eh
6: ya pele se ke thoma ke ba le botsa ba nne
0: eh
6: ke motho o rata ndi go tsega tshuma tse ke tsamaela ke dira mara this time a ke shila fa le ke seng
0: o bele o tletse ke mmele gona byale
6: e not mmele meno
0: o meno meno a
6: ah meno a tshintshile ana le dikhalatelo ka reng a tlhabiwe
0: o aba ama brown
6: ah no a tshintshile dikhala bo yelo ntle na bole
0: e
6: plastic di plastic go re ke mathata pele
0: ei ke a go kosisa bele o ile wa leka gore motlhomongwe dingakeng kwa le kwa le kwa go rena ba ka reng
6: ai le tlhete tsa di nga ka a di le
0: ya
6: di le go tsentsa di toothpaste di dira tsela le tsela ba tsaba le dira se dire ke ka matswai eng lo ai
0: wa no ba
6: ke mathata o tlo re ke mathata e bile go ntse a le a tsheteng
0: eh
6: ka mokara wa na chicken ya ke se ke no rapela fela gore a se ka ba a peinga ke tsamae ka wona nkhili ke gone o kira tsheleta gore ke
0: ntse a ke go thata pe a o batho
6: mara ke re le gona le mo bible le gona le lengwe le le reng o nje o sa baga go kana go nna go ile mathata a tlang o tla bona le ona mathata a bomeno mao tu gore
0: yo
6: dile ke bala jetse mo bible ka bona gore this is true ge o tsaile o tsaile gona le expiry time
0: yeah ke go kwele
6: mathata ke go nna ha mo nothing
0: Hey, o re o dula kae?
6: Mo Northwest, mo gauti le mo rileng.
0: Oh, Northwest. Yeah, ka mo. Oh, but all right, ka mo gauti le mo rileng ka mo. All right, ke go kwele. Are amogele mo ga gona go loka go loka. Eh.
6: Eh, thank you, Papa.
0: Re tloga re leboga tlhe. Ke mo kwele. Hey. Ke tshe go tsa di peto ga mang re se tle gore re itumegela tsona ga re di tsirile go gola tsa ile gore go ka se dume gore o be le tsona e fela ha ona serga stira a re le tshentwe le FM le gona
7: a re tsene
0: le kae na
7: ke bona le kae
0: a go re gona
7: a pele ka re le bolela ka go ka go tseba motho wa tseba
0: mmm
7: o ra ga o ka bona nna ye
0: e
7: mo se go go re ka re ke stadium.
0: Go diragalang ke bosweu
7: bona ke be ke ne le meriri e feletse ga le jalo tlhogo ebile mogare e ya phatsima
0: napile meriri
7: ga e gona lefatla gare ga phogo mpotse mosadi
0: awa mma ape ke bile ke re ke nyaka o botsiša gore nawe o monna goba kare ke bile ke kwa re lentsile gape ke la mosadi mara gana mo Heaven.
7: Mosadi. Ke mo gola ga botse ke fine le fatla mo gara ga phogo. Ga ndi yela ga o ka mbona ye awa.
0: Khale bo
7: se kukutile ke no rule kukutile bile ko kota kala gare.
0: Heaven, khale bo sa ra le pondo.
7: Batho go mola go di bolela go kwa mba mokora ngwana tsa go. Ya.
0: Heaven.
7: Ma go rampura mo masolaneng ga masemola.
0: Eh ka boga masemola ka mo. Eh ke gale ke kwele ba thiletse ba ka mo ga masemola. Ke tloga ke le boga tlhemma.
7: Ke metse masolaneng.
0: Eh awa ke nnete re tloga re le boga. Hey ke go kwele, ke go kwele.
7: Thank you papa, thank you.
0: All right. Hey ya, ba ke mo ya ya. Ke go kwele re ke bona lena ba ile gore le rometse dikgatiso tsa lena ka fa ke ko gore na ya lena taba e reng ya ke bophelo magaetso allright re ke kwele lena ka a re letšhen thobela FM le gona ke dirileng ka mo ke se sengwe ga sa dula gabotse re ke sebeyake dirilo checka gabotse ka fa
8: Hey, man of the match. I will learn a song delay. Yo. Ape, Ronaldo di Figara, Kono Pantale, Le Pantala Figa Pellet.
0: Hey,
8: Malaysia, Ukusha, Wakura Malaysia, Yamakuto Kuto.
0: Oh, but
8: the Figara Zella, they say, oh, Nazil. Georgina Valo is Shangu.
0: Georgina, I'm going to go to the house. Seta se se golo go fitla gona mo fela ke o kwela ga ona se re ka se dirang lotelo go otse mo netho re ke kwele ne ka mo
8: the mesh ke ana yo na e ke tshentshile nje ke go hola mme ya ka ke ni tshura di wa tshe go le na yo se se ke tla itse
0: yeah
8: sharp sharp ke ana from Masatleng
0: alright ke go kwela ana
8: ke ana le
0: laka shap shap ana le laka all right babe eh ya merire mi feu merire le na ga ke le mo di tedi tsona tse di le mo wa bona ro se tsona le tse di ntshi tse di feu ge le tlhogo yona re thushe ke gore re dula re kotile chiscop fela wa bona re ge miritla o tla emishweu eya e ga e ri a go la batho a re metse ntobela
9: FM yo o ka bolala ga pitabeo o tsa go lentengwe inji sha go di hlonka kurukuru mo melengwa ka
0: mm
9: e ke sana ga no re nka ba ke ne nayo
0: yeah
9: ke te mo hala ba le di tedi men of the match ha ke tsore go ke le abela gore ke eng a ke tsene ja le tentisa re tsone men of the match go gongwe go mo ke ya go ba to kra ba ntebeletse ba lebeletse tedi ke tsaka
0: ene
9: ke tlhawa ke tsona ke di to di fetisha jang gore ke tamile ke di kota eno ka re ke na pa ke di bakalatsa ile ke mo tlogela kona di mangwe
0: kona di ao ba to bile o feletse ka o gaosa pelo ka ditebitse ke tlo rekela bo tshimo bo ndi barkenge si a o tlotsa ditedu ge re gola re go tse ba re ge ka bona mosadi ana le ditedu go ra gore ke tshobolo na wena o tshobolo where are you all right ga ona ka mogo ka dira tsa mo le ka tsa maya o le ke a ke tsebore tla gone yana ke bona gona le batho ba shumisha ba dira seo ba sebitsa gore ke wax wax ba tlotsa tse ba ditlotsa go gona mo ba nyaka go tlotsa meriri ke mo ka ba ikumula ba gore ba ikumula ba tlo mo e ka o shumela monete alright re ke kwen lena ba bangwe ka mo re ke kwen ba bangwe ka mo are le chain to bele FM le gona
10: dimelo dimelo men of damage a ne na u lobelela le telefatla le la re le swine mo tlhogo ke tla ra ga tlhogo
0: yeah
10: ene re sala telela futhi
0: hey
10: ene ka le 2 minutes before re sala ya no kwa dikolo le thoma u tswala
0: yeah
10: ya lo u tlo ga se go makala la o sa ga ga re ntse ke tla
0: hey
10: le tsala ka ga mo pa
0: ke o ke le ke le fatla re ke tse o be di ba mafelo a re tshe
11: man of the match man of the match ai na ne ke le motho mo sane sane na go ke sa hola no a le yona yo meleshe dikitishi tshi kuri le metho a ka thomile o hunyela a ke sa bona botse gore ke te tshiki mmile
0: a woman
11: o bolela le tsane pala ka sentjurone ha ke le pala le ga sele ka o le tsivileje mo shate
0: pala ke go kwele hey ke go kwishisha ga botse mele mara fa matshe nna ke kwatetse ba reng ke kwatetse wa tseba na nka re ke loser shape ya mele so taba ye ya taba ye a e ntshware botse ne a ke sa kgona le go apara diaparo tsa go ntshwara mengwaga e iletlhe pheladi ka phalaborwa pheladi o ikwatetse ge o ikwatetse e ka se go šomele ne ge e ba wa kgone yo dira se sengwe sa o dira mmele o fokotsegenyana mane kgaitsedi dira se sengwenyana fela ke go kwele ke tse dingwe tsatse e le goreng re tloga re sa lebelele gore re ka tla re a fetoga o baka yona tsela e fela ga ona tse dingwe le ge o ka re ke dirang ga ona se o ka go se dira magešo se segolo ke go ikamogela ka baka la gore ge o ka se ikamogele o ka se bega botse nne o tla dula o na le dipelaelo matšatšia ka mokatse re a tseba gore ditorong tsa gago bo o sa lebelela go ba ka yona tsela e fela go diragetše o ikamogela o apara seta se sa size 11 sa segologologologolo ke moka wa sepela o ikgantšha o ikwa bose o gata ditšhoši ka moka dilo tse ka moka tše diphephene wa di gata ka moka tša wela kwa ke moka mmaka mouwe ka chiscop a better man chiscop wa fetsa wa re di-earring tsela tsa dinkgokolotswana ka moka wa baga botse aga a turn your love around George Benson ba re se se re fetsa go bolela ka sona ke tse dingwe tšatšhe le gore o tshwanetse o fele o ruta bana ba gago gore ge le le gare le gola bana baka ngwanaka ge o ditse o gola kgonagalo ke ya gore ka tsela e o ipona o le botse ka gona nako ngwe o kane go fetoga sa ba botseng ka mokgwa o le ge mmele o fetoga o gola wa fetogela go befa e ana go na le go befa da ya ba o ka no ro itebeletse o ibona o dira miriri ga botsi ba lengwana ka tshe le lengwa wa tla wa fetoga ra thoma go kota di cheese cup go ya go ile tshe di go tshele gore bana ba rena swantse ba ditsebe re fele re ba go re ba bontsha ska tla ba makala kwa pele kwa George Benson e tla ke Karen White are make him do right.

a ke na pe ke go tamise ka gare ga le tshe le le khono go sele go sele go sele go sagaletse ya ke allure a itla go ena a re all cry out ye nngwe ya dikoša tse e leng gore ile ya ba e kaone kaone ga re lebelela classic music ka kwa go la UK ile ya baba ye nngwe ya go thopa difoka ya yona koša ye ba re ge o nyaka go motho mongwe wa ka go bolelang goba se sengwe se se ka feleletsang mantšu a gago dumelela mmino ona o dumelela koša ye ya alwe e be ena o ileng gore o go feleletsa mantšu ao e botlhokwana yona gobane e no bolela ka motho o ileng gore o šetse ka meogo o šetse ka sello fela ka lebaka la maikutlo a leng ka gare go ona goba motlhomongwe le meogo a e sa tswa ka ge a letse kudu ka ge maikutlo a ile a tlhakatlhakana ebile a lapile a ikwa a sana maatla a šetse fela ka manyami a šetse fela ka tlhakatlhakano a fetse fela ka go ne sa tseba gore go direga eng go ena maikutlo a tlhakatlhakaneng a sa kwa le botlhoko all cry out o letse o kwele botlhoko ba re ke break up song a ke re ba bangwe re šomiša dikoša ge re tlhalana goba o tlala o mongwe ee goba o nyako laela o mongwe sa ruri ka gare ga kamano ya all cry out ke ka mokgwa ke go tamišang ka gona ka mmino classic monday ke re leng ka gare go yona ka gare ga mošhate wa tsebole boithabišo ke tabogadi ga mašhego wa reng a ile sene go sele go sele go sele go sele o seka timela o seka dumelela bošego bo bo go timetša ke ja ke masa a mošupologo ya nako e rileng ka gare go yona ke masa a mošupologo a mošomo a ile sene a mafelelo a kgwedi a letšatši la mafelelo la basadi go na le ba e leng gore le bona ke ya ba bona be ba itukiša ba ngwala-ngwala ba ya go tswalela kgwedi e ka ona mokgwa o gore re nyaka go tswalela kgwedi e ka mošito we going to close it with a bang ya di gona dikgoro tša go fapana-fapana makgotla go fapana-fapana ditlhopha tša go fapana-fapana tšeo e leng gore le tsona di ya go tswalela kgwedi e ka ona mošito owe di yang go tswalela ka ona molaetša wa mafelelo-felelo e se wa mafelelo ngwage ka moka gona re le kgono a re tswaleleng kgwedi e ka mokgwa o ka mošito o ka molaetša o bathong tameng ka gare ga metsetse masomepedi nne ke le tamiša ke le ka gare ga 87.6 go fitlha go 92.1 megahertz ke le tamiša ke fetša go tšea baiten letsogong la man of the match ke will see ke go tamiša ke le go www.fm.co.za audio stream e gona šhile ikonotswana mola o ne e kgotla mošate wa roropa ke go tamiša mo DSTV o le go 815 ke mo e leng gore o re fihlelela gona goba go SABC plus ke app ya rena eo le gona fao ke ya go tamiša wena o thedišeng tamišega dumedišega lotšhega ke taogadi ya ga mašego lotšhega ke dumela gore o ipsenne ka mafelo a beke ba re kgonneng go ipsena ba re sa kgonang go ipsena a gone taba emelela emelela wa bona bona ngwedi owe o o bonang ke wa go ne go bontšha gore go sa kgathalege gore setlha se ke sa mohutamang go sa kgathalege gore o setlhakanele go sa kgathalege ngwedi utlono ba gona ge ba ke sehla ge ba ke nako ya seripa setlonotswa ge ba ke kotara ke nako ya skotara ya gona itlono ba ka yona tsela yona yeo go sa kgathalege tse tša mangihlakana le tsona gona molele faufau itlono ba jwalo ge ba ke nako ya gore o santse o tswe ka moka ngwedi owe go tlono ba jwala go sa kgethelego gore o hlakana le eng
No matter what. Ka gare ga mushupulo go rulang ka rona. Le tshe le ke notso. Kana go ya gona. Gona le moletswang gana jwale. Go ba kere gona le moletsweleng gana jwale. Go sa kgathalege le tlonoti kuluga le ka mola hlaba kana go ya gona. Ya maleba. Gore o tsamile o tlhakanele ao no matter what. Jale le go wena kere emelela. Ge nngwe di o kgona go dira jwalo. Ge letsatsi le kgona go dira jwalo. Nna le wena re palelwa keng. Le rena re emelele. Ye kgolo ke gore re sa file letsatsi le re leng ka gare go lona la lekgono. Re ka gare go lona. Ge re le ka gare go lona go ra gore monyetla oe. A re tswele pele go o šomiša. A re tswele pele go ba ka gare go ona. A re tswele pele go o šomiša ka mokgwa wa maleba. Go sela go sa galetše ke mošupologo o o rileng ka gona kwa thuto mošupologo educational monday ke re leng ka re gona go fitlha ka iri ya bone re tlabe re le mmogo gona fa nna le wena ya beile gore iri ya bone ee re tlabe re šithelela tlo ya mamphela ke seja mere ka moka re tlaba re mošithela go fitlha ka iri ya bone ga e tla tsebong ya gago o tlabe ya re hashtag triple s ke se dupe se sekolong go fitlhela ka seripagare ya ba ile gore ka seripagare o fetola mawa o re makhura ngwana o tlala ka thuto le gona fao ya go godisa masea jale nna le wena e rileng ka gona hashtag go sele go sagaletse ke mošupologo wa thuto re ya go lebelela se re tlhakaneng le jona ka re ga mafelo a beke re ya go di lebelela gore na wena o hlakaneleng ba re tswang dikopanong re ithutileng ka gare ga tsona ba re tswang magong ka gare gona tseo di ratilego le tseo sa di ratang di bile gona tja na tseo ithutileng tsona e di bile gona na tse di go rutileng se sengwe di bile gona na ke tseo reyang go di lebelela ka gare ga mafelo a beke re tswa dipapading all right ke gopela beke ya go feta pele MTN 8 e gona ya kgatlhampana wafa mosimana shule ka molago mapakanea a re latse ba re keng ene re gagaga ge re fenya are nya ke mašata a re kwane le mašata re fenya ka yona tsela yona eo ka skill ka bokgoni re ya le lebogiša re le bone le sa bontšhitse sekukhune gore you are the boys ke rena dinkgwete ke rena dikwankwetla yo ya ke tse di diragileng ka re ga mafelelo a beke re bone le the Brazilians ba re we still rise ba re bonang ke re tswela pele ma yela ba reng ke magoma setso re tlhakana le yona re di sa kgatlhampana ke tse dingwe tse re di boneng ka gare ga dipapadi ka gare ga mafelo a beke di biletse mmalwa tseo di diragaditseng re bone gape ka gare ga mafelo a beke ye Dolly Parton a feleretswa la ga ile ga gwe la go khutsa la mafelelo felelo ya go le dipolelo go le ditiragalo tsa go makatsa ya o ga ke le mogile gore go no ba jwalo gore ka gare ga dipoloko go no ba le wa tsaba dipolelo go no ba letsela letse he no a ya setsene kae kae ye gore eng go bona getse e bona getse ka dirapeng mo la feleretswa go no fela go e ba letse dingwe tse re di bolelang tsa go sebe botse empa barati ba latedi ba gago ba re a re motlogeleng a robaleng ka kgotso yena
ya gagwe karolo o e bapetse o e gathile tema o sepetse diatla tsa gagwe diphulutse tsohle tse a beng a filwe tsona gore e ya o diphethagaditse o di dirile lefase ka bophara e be e le mofi o e dirile taba e o netefaditse gore o e dira lefase ka bophara mino a kenya ke go bolela o re gwathile lefase ka bophara le gona fao ke ka fa ke reng tse a beng a di swere gore e ya o fane o dirile o phethagaditse re a leboga jale a ke tsebe wena tse o diratileng ka gare ga mafelo a beke di gona di bile gona re bone mekgatlo e gare ya kgatlhampana ya go tsebagatsa semmušo mešomo ya bona maeto a bona ka gare ga polotiki le bona ba tswela pele ba kgatlhampana go bile tse dintšhi tse di diragileng ka gare ga mafelo a beke ba le beng le tlile ka gare ga province ya Limpopo tumelang re dumela gore lena baeti ba le beng le le ka mo provinceng le gorogile le gabotse ka ba lebe le tswa modimole le tswa belabela le tswa ko gaseleka le tswa mafelong a go fapana-fapana ke dumela gore le boetse morago gabotse ka moka ba lebe go le tswa bo Belfast bo Heinesberg bo Mogopong Botokwa Bolobedu Sechego Skukune Mopani Vember District Waterberg District Moletši bo Altesi kwa Botokwa bo Molemole le special gabots re leboga bona magale bo phala borwa le fihle gabots a re lebogeng ge maeto a lena ka moka ibile a bolokegilego ga jole ke tlo tsana ka gare ga megala go 086-000-2452 re lebelela gore na wena mafelelo a baika gago a bile jang o ratileng ga se o rateng o ratileng ga se o rateng 086-000-2452

0: Yes, nyane phela metso tsogetshela o iri ya bone ka moshate wa di le moya. Tshabela FM ya le khotlagatshola Africa Borwa. Ke bona ge masase le ka go ilala ona pele ke a lotla tameng dumela. Khotso. Na, ke tla bira malopi a phogole ke tlo ya mamphela magau kwa ga mare dikena le motsheletse mogolo wa ka wa para. Isaac Silo. Wa ga mashila, mashila ga tsheka le kopelo ya bele ge ile pala ka tla nanyong la tuto. La si dupe se skolo mo re re wa hashtag Triple S. Wa ka shu. Wa mashu wa malala na pogadi wa ka kinoshi. Eh le ga le ga o mpakisha fela ba phumeleli kwaka waka kwaka ke noshi hey KV waka wa mulimi u tswa rwana wile waka ware wile ba mogashi ae wile wa ba mooki wena o sa ila lo
1: taba
0: yo a wa kiri wile wa bolela waka
1: o ka ganyo o re ka nnete nnete nnete
0: I wonder go tsiwa le bua lo ke. Na ke go tsiwa KB work. E fela ra le boga. Boga o ipsine ka maikutlo a beke ke. Hey, tlo mbudisha.
1: Eh.
0: Wa tswa ke ne ke lo le bala tabe. Tate marema. Tate marema wa motsiwa tate marema ke. A re bona. Tate marema re o dumedise KB o mmotse ke samrata ka marato a mantsi.
1: Wena ke wa tate marema o ile a tla mo ntshetsa
0: dimpo. Ke a tsiwa ke rena waka. Bona. Eh tate marema re kopana. Ke tate marema re kopane ka mokibelo a ke thome ka tselae ka mokibelo KV ke be ke le ka mola mapela ka mola a re mute akere ka lapeng la ga Simono ya go nyalwa ausiaka Vincentius Simono akere lolo nyalwa ke lepara laka lepara gare ga mapara esh banna moloto bangwa akere o stand moloto o nyetse Vincentius wa ka ke le mo bona tate marema o ba bina ntongwa e gona wa ka rata ra ipsina a bona rata ra ipsina KV ya ke nya go botsa maka a re go rumedisha ba thene tshe le bona ba re re fela pit le ma ba ne ge ma ba bongwa ke tla mo nyanyeng ka ona mogono KV ke be ke le ka lapeng la ga moloto ka mola ro iboko ka mbapela bongwa bona KV ke kere ga ni walo ke tlogile kwa ka nwelo ka iri ya lesomepedi wa ka re be re kgaolang wa ga dikrikete KV re ne botate phala bone ke ena ba go a thutupisa dikrikete e ona wa go tsa diswantse wa mmona ke bona ke ne e bole buru maredi wa tsa manyalo bo pinki petša bo mosa o tšhakoulu ha bo hipo wa katara a KV ka baka mmutse ka re mona nto ke lenyalo goba ke festival a ke kwešiše bona lenyalolela ah KV lenyalolela ka la ngwaga fela mara a gone taba wena molemi wa ka ke a e bona okay wa ka wa dipongise Hey Chava, si new business kolo ga sek triple S. Bona wa ke tshe wa tsare keng? A kore bona re go na le barutana ba bang ka mo dikolong ba ile go gore bana le go tlhoka kgatlhego tabeng ya go gata tema mo dipapading tsa ka sekolo. Akere? Nalo ke leng re ga bia le rata gore re e bolele. Re barutana nke barutege ba tsebe botlhoko bya taba ye ya go gata tema dipapading go ba meralokong ya go fapana ka mo dikolong ka mo re lebeletse etlo dipapadi go yala ka mekhutsa a tsona. Sports. Dalo rena le magabo tshweko tshokwe mogaleng we leng gore tshe tsa bogabo le dipapadi o dutse go di moga tsona re machokwe a sho a re botsa mishaba
2: wa
0: eh le tsugile ga botsa mama
2: a wa go se le botsa re botsa le nale go KB ka moka ba ga maredi e bile re a le locha ba thata mo ka le ba thile ke bo fele
0: ala re ta mishegile wa ka wa go tloisha ke dipongise le yena o re o ta mishegile no no machokwe ke go pela gore motsodi aka re no thoma pele ka go nore bo taba ye ya dipapadi ka mo sekolong dipapadi go ya le ka go fapana ga tsona di botlhokwa bi ang barutwane
2: ei potisho ye go tswa ga maredi ene re ke thame ka la gore re tsanetse gore rena ka moka re tsebe gore dipapadi dikolong di botlhokwa kudu re tsanetse go kushisa gore sekolo ga se ne felo la go bala le go ngwala fela ngwana o tsanetse go godishwa ka botlalo ene go mmele ene go monagano maikutlo le bogone bja go phela le batho ba bangwe o go bona gore dipapadi di ruta ngwana dilo tsa botlhokwa ja bophelo ba le ka go hlompha melao o shuma le ba bangwe o ba le maitshwaro a mabotse a se fela go amogela dilo di sepela ga botse ba kwešiša gore ka gare ga dipapadi ka nako tše dingwe motho o a fenywa and-e di thuša gore ge re bana ba bapala dipapadi ngwana o kwešiša gore ga a latlhegetswe ke papadi o ithuta gore go palela se mafelelo a bophelo o tshwanetse go ema ngwano a ithute mo a dirile go phoso gona gomme a leke gape gore yelo ba ga maredi ke re dipapadi di botlhokwa kudu mo go ngwana yo mongwe le yo mongwe ke ka pa gore na re le bathuto re reng ngwana wa mongwe le wa mongwe a fuwe sebaka sa go kwetsa papadi yena a e ratago yana go le bokgone mo go yona dipapadi di tse dintšhi ka mara dikolo di botlhokwa kudu dipapadi bare gopole se sengwe se se gore dipapadi ke karolo ya thuto ke karolo ya thuto ba ga maredi
0: barutwana ba bantšhi ntlha e le bontšhang a ba e lemoge goba ba ka no ba sa ye lešedi ge le re ke karo ya thuto gane di ba maatlafatsa bjang di ba thuša bjang di na le meputso mo katlegong ya dithuto tša bona
2: ge ke re ke karolo ya thuto ba ga maredi le gopole gore e ke re di maatlafatsa monagano ge monagano wa motho go se o maatlafale a na le kgatelelo ya mogopolo ka lebaka la dithuto ngwana wa gona o feleletša a palelwa dithutong o paledišwa ke eng na o paledišwa ke kgatelelo ya monagano mara ge monagano wa gage o le ga botse ka dipapadi tše re tla mmona ngwana o o tlo ba ngwana wa mafolofolo ka gore ke setlhare ka gare ga mogopolo wa gage wa bona a sena kgatelelo a ipshina a ekwana le mafolofolo so dilo tse di a dirišana
0: ya kwagala matšhokwe lesometshelela metsotso jwa le go e tswela go iri ya bone ka mošhato wa tsebo le boithabi tšhatobela fm ya lekgotla ga tswela aforika borwa re bolela ka taba tsa dipapadi ka dikolong ee ba bangwe ba batswadi a rena kore ebile gare ke re nyaka go tseba gore na ngwana wa ka o kgatha tema dipapading tša mokhutha mang ka sekolong kore a wa banna gorekile matshoko oe ye ngweše a kenya gore ke e lebale re bona ka dikolong tša magaeng go tlhokega mekhutha ye mengwe ya dipapadi tšeo e leng gore di a hwetšagala ka dikolong tša metse ditoropong ka ditoropong go etša bo bo di rugby tennis bo di hockey basketball cricket di swimming gymnastic jwalo le jwalo mbotse ka botsebotse se se tlo no ba gona go ba go fihla neng
2: e re ke re ba ga maredi ke thome ke bolele ka bana ba rena ba dikolong tša magaeng mo go e leng gore jwale ka ga o bolela dipapadi tseo a di gona ke re mo go bona ke re re tshwanetse go kwešiša gabotse gore ge di se gona ga o e re gore bana ba rena a bana ditalente tsona tša dipapadi tseo so bothata ke gore ba ga maredi dipapadi tše dingwe di nyaka mafelo a kgethegilego motlhala swimming e nyaka letamo la go rutha tennis e nyaka dikothe hockey e nyaka lebala le didirišwa mola e le gore gymnastic le yona e nyaka didirišwa tša yona gape dikolo tše dingwe ga di na didirišwa tšeo di lekanego go swana le di-ball tennis le di-rackets so bothata bjo bongwe ke gore ka dinako tše dingwe o tlhokega batho bao ba nago le bokgoni bja go ruta dipapadi tšeo kukua magaeng so go rialo re ra gore bana ka moka bona ba a kgona e do ba mathata a didirišwa ke rata gore ge nako ntse e ya go na le di-developments tše dingwe tše di itseng re tla bona mmušo wa rena ka nnete gannyane didirišwa di ba gona
0: motswadi waka e a kwagala nna ke beke kore ke e leng gore ke na le go fela e ntshwenya gore motlhomongwe dikolo tša magaeng e ka ba ke gona go di tšeela fase go di nyatša goba re boneng ke bana goba barutwana ba magaeng ga ba tshwanelwe ke dipapadi tša mokhutha o eupša letlhatholotše e kwagetše go lokile tsela pele ka moshata wa tsebolo boithabiso ei leburu ei kebi ke re bone ka re moti le gona mola nthwela le ka roipok e ke neng fana ka leburu wa ga ripsi de mnyanyo wa zareke o sa duma le ka motlhongong yaka wa ngwisa e pan kebi ish e manya go lokile ke ra go botsa ntwe mmoshe
1: e ina ka ma
0: na
1: abu fedile o
0: fedile e tswa go nna kv wa wa wa wa ndiba ngile ga robala ga ina
1: au mari matlo a tletse maroko
0: awwa ma tlo a ka no khuibala ke ra a bontsha gore ke mlapo waka waka mmino go bine ya
1: go tsebeka
0: o bo sentse bong ga di mile le kinyela ya ga go itshilulang ka yona What? Ago tlogela tseo re le bolela faka tse tsa botlhokwa ba go gata tema dipapading ga bona barutwana ka ge ebile maloba matshokwe ka mokibelo wona o re sa tswang go ona wa la masomopedisng yano kgweding ya phato re be re keteka lesolo le la botlhokwa bja tsona dipapadi leo le bitswago National Sports Day ge re tsetse re garitlela lesolo la mokhuta o gore kgatela gona go leketeka matshoko o ka tlhotlheletsa bjang barutwana ka moka go tsea karolo goba gona go kgata tema dipapading ka mo dikolong ka mo kudu rebeletse bao ba sa laetsego kgatlhego mo godimo ga tsona ebile bona nke go ya pele ebile motlho mongwe matshoko wena o bona go ya pele lona lesolo lona la National Sports Day re ka leketeka bjang ka mo dikolong ka morerogolo wa go lemosa bona barutwana ka botlhokwa bja dipapadi maphelong a bona le rena batswadi re ba thege bjang ee gore ba kgone go tsea karolo mo dipapading tsa go fapana ka kwa dikolong jalo ka ge ke bontshitse gore ba bangwe ba batswadi a tsebe le gore ngwana wa gagwe o raloka dipapadi tsa mokhutamang kwa sekolong o raga kgwele ya maoto o dira tennis netball di-basketball di-volleyball lotse ka moka tse
2: Ei, taba ye go tseba ga maredi le tšatšile la National Sports Day le tshwanetse go ba sebaka sa gore bana ba kwetse dipapadi tšeo ba sa ka go ba di dira le sebaka sa go leka so gore yalo re re sekolo se ka dira letšatši le go go lona gore barutwana ba leke dipapadi tše dingwe le tše dingwe tša go fapana-fapana go bontsha ditalente tsa bona gomme ba kgwetse le tsebo ya gore dipapadi di na le menyetla ya mešomo ka baka la gore ka nako ye nngwe bana ba na le go lemoga gore dipapadi a di ba fe menyetla ya mešomo so e re ke bontshe gore ge ke re tja go fapana-fapana ge o ketekwa bana ba dire ke sankang ba di dira re gopole gore bana ba a ba rate dilo tsa go tshwana jele letsatsi lengwe ge re ka keteka ka mokgwa wa go fapana-fapana ngwana a ka thoma go lemoga gore a ke rate soccer eupia ke rata di-athletic yo mongwe a kare a ke rate swimming mara ke rata go bina gomme a bina o mongwe a re a ke rate sa gore gore ke rata dipapadi tse di itseng mme bana a lemoga gore nna ke rata se o tla lemoga ka gore letsatsi lengwe o tla ba go ketiwa ko ketikiwa kwa le kwa ngwana a raloka ka mo a raloka ka mo mafelelong o tla kgona go bona gore marage e le papadi e yona ke a e rata a thoma go developa lerato rialo ba ga maredi
0: motshokwe le kwa geetse motswadi wa ka wa tseba le ya dile gabotse nna nna ke ikwele ke ikwešišitse na ebile shiba o le go ya pele go ya le ka mmono wa lena ka fa e leng gore re ka keteka lona lesolo le la dipapadi ka kwa sekolong barutwana le a kwa gore dipapadi go na le ka fa o di le maatlafatsago ka gona dithutong tša lena ga e tšhitang le maphelong a lena masomopeditharo a metsotso go tselwa go iri ya bone ka mošhate wa tsebolo baithabiso thobela fm ya gago hei go lokile hoho go na le semaka se e leng gore motshireti wa thobela fm kebe go na le tabe e ke e gopotsego ke tlo go kwiša yona le wena ke nyaka go direla yona ke semaka wankwa ke nyakile go se phula ai ke semaka ya maka yona mokgonong go lokile eupša ke tlo go pela re tie maikutlo go motheletse go le fela seswai tsela le fela le fela le fela pedi ne e hlano pedi 086 000 2452 ka mshat what's one of the tabitse bo mma ga bo tshokwe tshiba go tswa ka gorong ya thuto ya motheo go le ka fela gore ba di bia ka gona eh di a kwagala ke mo ka le molatla la na Facebook la tobela FM ya ka le go X ya tobela FM ya ka o ka na po wala tlhala maikutlo ga go fao re kwa gore na wena o reng ka nnete nnete go ba mshomongwe re reng go ba rutwana bawe ele gore ba laetsa ba sna kgatlhego mo tabeng ya go gata tema mo di papadi mo ya le ka go fapana ga tsona ka kwa dikolong le rena batswane e ka ba rena le temo gona silo ya maka ya retela mo tatema shila le tlakela Facebook e re diela lotjela ya lokisha fa tobela FM ra wa mogala dumela ka mchate
2: ya bro amo le piapo
0: are tate tate melo eh tate pukwe melo ka le kurung ga mphahlela mosebo
2: tabiro
0: mampiar la pamela
2: ya bro amo le piapo gole ke a kwa mma gore na go bolela
0: iya
2: a go bolela nga gona a ke kwishishwe gore na ga a bolela ka mokgwa mokutsotlhe ka baka la gore go tloga kua gale kua morago le wena o tlo go tseba tlhabiro amalope ya pogole gore dilo tse ba reo ke disporte dilo tse ka mokara ya tsona jaaka sekolong ebe di le gona e be re bapala dilo tseo tsa bokhutsoe ke makatsa ke yena ga a bolela gore ke nyaka motho e le go o ne maitemogelo maitemogelo a gona tlhabiro amalope ya pogole go tloga kua gale kua morago tišhere nngwe le nngwe le nngwe le nngwe ebe kgona gore e diise dispoto e re diisa dipoto tse ka mokana ka tsona papa le ke ka mokana ga tsona
0: tobe
2: ya le sa go bolo tsa pogole go no ba go nore mo swa re ba ga o khone gore o ruru ke ke ding tshitse le go gore di botlhokwa a o a di bona tsa go bolo tsa pogole kuru kuru wa re sa go ba ga e sa go bolo tsa pogole o ka re rena ba re tiela fatshe ka ba gore ga bo lala ka di crown ke bo lala ka di tshe ka mokana ga tsona mabala ke a mang tshisa go bolo tsa pogole
0: ya go kwa msebo.
2: Ke go tsheka mongala tsone go bona tsheka mongala tsa pongwa. Ha re bolela gore ga ba nyaka go re diela tselo. Bana ba ba rena.
0: Na ka
2: mo. Bana ba rena ba be go khanyo go e tshikuru wa bana ga le go le ka bodi state ya mo ka bodi go tsheka mongala tsona. Kana mo ga go tshuru kuru ga mpa tshela go le state ya. Ba ba le go go tshetsi metse. Ka mongala tsona go go tshetsi ba nyela go tshetsi ba shimana. Ba le metse. Go le di ground ke mo go a bore na tsheka mongala tsa pongwa. Ka ba nyela le ba shimana.
0: Go ira gore msebo ka bodi pana o ra gore gorwa thuto ya motheo. Mohlomongwe e momagane le goro ya dipapadi bogabolesetso a ba katane ka mogoba ka go gona go hlabolla dikolo ka taba tsa dipapadi o ila
2: ke go bolela ka go le tlisa ke ile le tsabire ka le melale tsela ke re aba tlisa ka ga no ntla di
0: aba dire go feta ka fa o ba dira go ka gona ke go kwere msebo la lebo
2: ke tsabire ka go le
0: ba tamisha ka mo rutlwatlwe mochato wa tsamela mo ithabisha ke tobela FM dume
3: re maredi
0: re tsogile ga botsere ka kwa go lena tate
3: re tsogile ke mo sha wa go shile ka lana mo tsibirga
0: tobe
3: botata bo go lo shebo ba rutana le ba rutisi ba toga bana le mafolofolo o gona go tsiya ka re mo di papaleng ga o fapana mo di koloro botata ke mapakelo
0: ya
3: o ka re mo shonga bo thusa ba di koloro tse ka mapakelo ke go ja nnete go ka ba duela mo patelo di papa di ka mbaka tsone le tlo ba gona mo dikolong ka tsa maredi tsa leboga
0: motsadi wa ka o leboga ke nna re leboga kudu ya ke ka fao le di bona go ka gona ba ke shung di akwagala a bona bothata pfelo ba ke na le kulufela gore machokwe le a ikwa le tla e gorosha ka gorong ya thuto ya motheo ke mka la gona go momagana le yona goro ye ya dipapadi bogabolesetso la leka ka mogole ka go gona go kaona fatla le go feta ka gore le swere le theogetse go a bonala gore le a dira o setse o bontshitse gore mmuso napile dipeakanyo tsa mašhele le tsona di tshwanetse go tsena ka gare bjalo ba gešong le yone o e re ikwešišeng e ka sena o napa ka ponyo ya leitlho e napile a ga ra re tsoga ra gwetsa dilo ka moka di kgonagetse ee kgato ka kgato thobela fela dum a re lotšhe oo nxaye go thobela fm dumela le tsogile gabotse
4: awa re tsogile le kae
0: a gona bothata
4: lethaba ka nna tshipa manana ka mosoša gomme
0: aha
4: gape apolelo e re a ekwa mara ntle nna ke kgopelang lo e botsiša ko gorena ka go swana le ka mkhom tate mo sebo na bolela ka gone kuo morago nyana ge rena re bere tsena dikolo
0: yeah
4: bona boraro re tseba gore after break go iwa sportsong and then o ba le di sport le ge ngwa ga o thoma re tseba gore ngwa ga o thoma re program go thoma ka di athletics nne go na le mebeche ka weekend ona le batch mara nna re makala dilotse go ngwa le dikhuile di bolai go mo dikolo ga re tse rena dilotse ba ka kgona go le bušana ke nagana re ke tsona tse di tla thusang ka re go ngwa le ntse ngwe ke ile mo ileng ngore nka fa motlhala go tshwana le go ngwa ka mo Gauteng ka mo Pretoria o na le dikolo tsa go tshwana le bo Rosina FD ba ke le gore di focusa kudu mo di sporting le bana ba di ya dithuto o ka re ke tsona tse di bolai leng tsaba je ja di sports mo dikolong tse dintsi.
0: Tabela ke le kwele motswadi yaka ke le kwele le bo matshoko ba le kwele ka mpatse be ba te tsiela go lokile fela gona ke gopela gore re room eish ke be ke ratile gore ke tope maikutlo a mabedi a mararo mo letlhakeleng la Facebook la tobela FM yaka le go x ya etobela FM yaka bjalo nxa yeng bagešo lena le ka go balatlhetse maikutlo e retetse mo e gana gore fa maikutlo ao goba e na le tlhotlhonyana fa ya gore fa maikutlo eopša di a kwagala gabotse ei ei kevi na re wa ka ke lebala gore e sine le tate PS Moloto ba mopola e ola ba wa a le ka mola e re ope naima ya mohlaloga go tswa ka mogorong ya bahlaloga ka moshate wa ka moletsi ga go tshi gabo moloto wa boraro ba ba le gona gana kwa lenyalo ba tlile go tswa ka moshate ba rometse ke kgosi eh mabane ka roibok ka mapele a mokopane wangwa ke a ke re lwa loka kwa ke ka ga moloto tsholo ba tugile go share e ya mole nyalo ba goma le ba gomana le di gadi go tswa ka mshate wa moletsi ba ba le mole nyalo la Austin moloto
1: ke a gopola gore nako tshe re le mmapela
0: ya
1: la mathomo
0: ya
1: ba ile ba hlalosa mantona ka kwa gore ba nyalelane le ba hlaloga
0: aha
1: a
0: ba ke ya
1: i bona taba
0: e wangwa ke
1: ya i bona shi tshola pele
0: wa tsiba wa ka ntongwe ke giring ke tlo gopela gore thome go nthuta yona di no o bona di no che KV ba di no mo manyalo
1: yeah
0: eh ke tsame balana a eh ke tsame balana
1: alright
0: ba re go na le mocktail le cocktail ye nngwe a ke tsebo re fiki
1: le bo mochito
0: ba tsare ke
1: yeah
0: ba o tsaka tsaka ntse ke fan smoke wa go mphile nngwe ke no bona be balane le nkhahla o lo mo blue nyana lo mo khibitwanyana kai
1: ai
0: zwakile eh engkhalo butse kai go opaga bedi gararo e tupa le mushana eh matjoko ka go gare ke swara blanka
5: Pretoria Tswane makopa tshaditshaba
6: Welang
5: yo ihabile go kamisa garanta ye mebotse yo ikadilego bogale batla ditlhakana mo go 87.9 go ba efunya ga go ya SAPC Plus Tobel FM mushata wa tsoba le boithabisho
0: ya KB dilo tse lo tse wa ka re ditsebe wa nkuisa ke
1: mara
0: jona ke ra e o a want to len khatlile eh ke nna ke no bana
1: o re ya mathomo feta phone o latela yengwe
0: a wa ka dibe le busi akere ntene ya mocktail le cocktail bana re ditsebe bana a ke ke bonile batho ba golo ba eh wa nkuisa ba gekolle ba khalabe le bona ba di no wa eh a ke re ka go di botsana lona jene le tsona wa ka
1: ba tsoko ba le mose gore go komela le sekana
0: pa gore ye ke mocktail ye ke cocktail ye na le tagi ye ga ina tagi a ke re
1: ka mo gore le tsini ka mo a se re tshelesele
0: ya
1: eh
0: ke go tla le ndi a tsi fa bana tsi a re mo nyanye a re mo nyanye re no ya re no nwa ka lo ka go pa ga medi ga roka o gore ke a thekesela le yo ke toma wona gore batho ba lukuluga matjoko a bo ila ka wana a bo ila ka wana mocktail matjoko dilo tsa nnete dilo
2: ke tsa nnete mare di
0: are u DJ a tsake are u DJ wa re tlogele go no nwa le go ja mo minyanyeng ke a go botsa KV ah eh u la bona le nyalo la go ba le bafe
1: ga go ba tsenyalo le
0: yo ba go bona motlholo ba go ne motho matjoko we o lokile a re tsene tabe ya di papa na tsa keng a re lebelele ntla ye ba shiba ba tshele ba ntshitse maikutlo na pele le ring re tshitse
2: re ruma dikwa ke ga go tseba ga maredi kaba kana gore le rena re le khoro ya tutorial tseba gore dipapa di dithusha kudu ka gore di fa bana ba rena bo itshepo ma itshwaro a mabote ba gore ba ba botse batho ba wele nyo gore ba ka gona gore ba fenye le di le bullying ka gore ge bana ba le ka gare ga dipapa di ba gona go ikemela le gore se sengwe re re go ba rutwana ba tsebe gore dipapadi di aga mmele di aga monagano di aga boitshepo di ruta maitshwaro so di aga motho ka moka and-e ebile ke sa bošheletša ke re di bula le menyetla so ke re barutwana ba rena a re lekeng le seke la tšhaba gore nna ya gore gore papadi yampalela ge ntse o leka o tla kgona go batswadi ke tloga ke re batswadi ba ka a re thekgenye bana ba rena so re seke ra ba thekga fela ge ba senya ba ka maredi re ba thekgele ge ba palelwa o dikolo tša rena ke re a re keleng pele ngwana wo mongwe le wo mongwe a ba pale ka lebaka la gore papadi e na le mokgola o mogolo mo dikolong ke ka fa go ngwaga wa o fuaga wo o ileng go a bula lesolo la gore bana a ba ranoke lesolo la gore bana ba ba ranoke le tloga le thagotsega botsebotsebotse ka ngwaga wo gore rena re re bana ka moka a ba ranoke re kwele ba ka maredi re ya leboga
0: alala magabojokwe go leboga rena re leboga kurukuru motswadi wa ka wa tseba le dipurolotse le re a letse tsona ka botse le go motheletse ke na le kholofena gore e ya kwešišega magabotšhokwe wena o tloga o tshwere maikarabelo a magolo gona ka mogorong ya thuto ya motheo ka gore o tloga o le specialist for creative arts gona ka mogorong ye ya thuto ya motheo re a leboga motswadi aka tle le ka moso e bang le rena a le ke le re nyamiša lephalo le gona lephala bathuto ba ba meriri ya mašaša ka mo
6: Maemo a tshepo go tsamokrasi le go abela ma Afrika borwa kabo ya ditirelo go tla thusa go emisa go tshonyega ga mogatlo wa gagwe ka go fokotsega ga dikgetho ka go lelengwe SACP e re ditukisetso tsa ona tsa dikgetho tsa bibusho selegae di tswela pele ga botse Moporesidente wa APC Themba Godi o re mogatlo wa gagwe o ingwadisitse go phenkgišana mebasepaleng ye 15 seswai ka diprovenseng tse supa ka go lelengwe le kgono ke letsatsi la mafelelo la go ngwadisa barutwana ka mokgwa wa online dikolong tsa ka mono Limpopo tlhogopoledišano ya rena mesong ye re le kgono ke letsatsi la mafelelo la go ngwadisa barutwana ka mokgwa wa online dikolong tsa ka mono provenseng ya Limpopo na le kgonne go ngwadisa bana ba lena na le ya kgotsofala a re kopaneng ka metso e metlhano go tswa e reng ela ya botlhano ge mašwiri motlole a fetsa gore fa ditaba tsa iri ya botlhano
0: re go rata maratare go rata marata bja bannetefatshe alala alala bona kwangwisa ke ya ei re latlhela ya ke a re latlhela letlhaka la Facebook la mogao Clement Maredi ga nna ke ka ba bona pheme ya matumi wangwa ke ke Emile yo
5: Tobel FM ka Johannesburg go rohetsa go 90.1 FM 90.1 FM mushate what's the one way to be sure basadi bo ba parao le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba lla go sa masetlapelo sello ka tlaisho ya bong re gare re sepela le lena leto le re le thusa go fola mo Tobel FM Shut up, what's the one we have in show? Tobela FM. Orisora 87.6 Ofita 92.1 Mushate, what's the one we have in show?
7: SABC Education. Enrich your mind. Enrich your life.
0: Kona mochato wa tsebolo ba ithabisa tsa bala family ya le gotlagatsela Africa borwa ba ge tshirisano bo tsare re tshewe madima tse chate le tamisha jwalo nna ke le hlabira malo pe a pa go le tlo ya mampela mogau kwa ga maredi motsheletse mogolo wa ka wa le para Isaac Silo wa ga mashila mona yo bogale jwalo ka lagare eh ke Silo ya be le gere go rogile jwalo le nanong la makhura a ngwana leo le phopho mago le go nyeuma ka tshirimo sha maleba ya gore thutsa go ditsa bana ba rena ga botse go yana ka fa go nya ke gago matume sikuba gaetse diaka re a leboga ore konkeditse ke lenaneo la tlhoko la tsela le e leng gore re leemetse ka moraga ditaba tsa mathomo tsa letšatši ditaba tseo di tlo tsena ka iri ya botlhano ee ka mašhele motlhoi o komana madule a bapile ke morwedi a seanego motho o o tlo re fa tsona ka bokgwari jwa metlheng ke moka ya batlhokwa ya latela ditlalemiso ya re le nna ke gona sedibeng ya re e le nna ea wangwakere tabakgolo ya re ke moe e ba le nna ya re nna ntshirogele ya re halala tlhokwa ya rra penta into mnandi ya pinto go lekile a gatana jwalo mesela manane wa ka moshate wa tsebolo bethabitso motheletše aga wa tseba jwalo mo lenaneng le la makhura a ngwana tlatšeng la lekgono ye re ratang gore re e bontšhane banna rena maaforika re a dumela wa tseba maaforika re a dumela re kokota kgweding ela goba go thoma ka moswane ke kgwedi ya leboedi yeo re tlo go ba re keteka bokgwa le setso nke re napa re ribolole ditloga fatshe re lebelele taba ye ya botlhokwa bja go alafa ngwana ka ditlhare tsa setso le ditlamorago tsa tsona kgolong ya gagwe tlhabirwa wa mogudi o kwena moila letlhaka moroka metsi a pula sho o gona mogaleng tlhabirwa
8: tlhabirwa malopeapogo le bathelei
0: tlhabirwa ko njani
8: ya phile unjani
0: ba ah nami ya phila man
8: dai wa ukulumise ke sizwe
0: be uku kuphi o nqai
1: tabira
0: awe ngi ayongayenzi lento
8: mkhane mkhane
0: ayongayenzi lento ngoba mina no no tabirwa siyazi ukukhulumisa isizulu
1: tabirwa
0: inkinga yakho
8: ipulele nsana mkhane
0: kya vaya nneke yawo kya ukhosi kya ukhosi
8: yela tabirwa fu
0: Mukwena we nna wa tsaba re Afrika re a dumela sa ga bo reneng e bile re a se kholofela re a se rata e ka ba go dala ka fao di hlare tsa setso tate le botsa go tswa ka khurua tsa maphelo o ka re botsa go bohlokwa bya tsona e bile di gona go thusa go alafa ngwana gona e ba di hlare dife tsa malwetse a fe ngwaneng kwa gone ga mokwena
8: tlhabirwa le batheletse ntle ke le tamiše nnete ke gore maka ngata ka bolela gore di thusa kae go bane se ke se bang gore di ama bana gampe di ama le tlhareletse gore di a thusa tsa potako gore ngwana go no thusa ga di ama gampe a toga pele gore di dithotsa bana ka moteng a re tsiri tsiri ka bopega ga botse di ama ka mogone gore ka fetsa di tira poison mo mebeleng ya bana
0: kya go kwa mkwena. Wa tswa ke la lo ka gore re fela re bona ba bangwe ba batswadi mokwena ba thoma ka go alafa bana ka dihlare tsa setso ge ba shetse ba sa ipsino ba balwala gomme ge ba gore ba dira sewe ntle le go bakisa kliniking go ba maokelong e upja ge ba bona gore ngwana ga a fole go ba ga a ka ona fale ba ke gona ba thoma gore ai nge re mo isheng kliniki mola ngwana a tshe rena go etelele a tsetla tlhabirwa ngwana a sa ipsini a bajwa ra mo kiteletsa tshe re mo kiteletsa go tsona ka sa ga borena re reng go dumoga le tshe tlhabirwa ka gore fuwe fuwe tlhabi e ri ere
8: tlhabirwa ngwana e tlhokong go sha botlhoko ka gore le tlhoko o ka re ga e go gausi ke tloka go tete ding ke ke le tsela ntle le ngwana ka gano
0: ka botsedi le yo ka mo tsona lo se tlhabirwa ke kwa le sa phogwana tswa ngwana o ne phogwana
8: ba ri ya lo tlhabirwa mo lope phogwana ke fela re a tsiba gore phogwana e tlisa keng
0: ka gosi
8: o se tsiba gore na phogwana ngwana o monno mong ga belegwa o tla phogwana e kunya kunya a se gore e nyaka ditlhare ka mogo ya geleng ka gona ora ga itlo tso kwa tseleng ya pelego e gona go boela e itso ga botse ka mogoma le bantle go senya be o go ba go ama ngwana ga mpe
0: ya go kwa a ke tsebe mputse re sa bolla ka nna ntla ya phogwana ke yona ke bonang ina le bothata jo bogolo kudu ka gore batswadi ba re go rwa tsa maphelo a ina ka fao e gona go ala fa ngwana ga tshetsa a sore ke hlowa ba tsenela le ngwana ka magare ba o tla bona le ka mantle a gagwe e ba a fetola mmala e ba matalana ba re ngwana wa gogega wa bona thoma go llang ke o kwakwaletse ba re ebile ya mogoga a ke tsebe tlhoko ka nnete ka kgorwa tsa maphelo tlhogwana ya pala
8: tlhabirwa molotsi ya phogola le batheletse ke ya kage ke boletse gore tlhogwana ha ntho ba reng ke tlhogwana ga e gona gobane ngwana ga belego ka tlhago a tlaga botse o tla tlhogo e lebeletse kwa fase e motho a ka shokwa a fetsa a sekgatlhele leshoko a le kgorometsa ka pele o ba le majanyana ka morago ga tlhogo gobane tlhogo e ga ikutlekutle kwa tseleng e ntse e kgorometswa e se nako go ba le madinyana mola go le go ba boletanyana ke mo marapo a tlhogo a kopanang gona a se gore go nyaka magomamang gore a tle a tseye magare a ga e ngwana ba tlokeletse dingwe tsa go se kgonege ke tsona di re bakelang gore bana ba fetse ba etla ba admitiwa kwa dipetleleng ka mo diwoteng tsa bophitse
0: banna ka moswane re thoma kgwedi ya lewedi yeo re keteka go bogwa lesetso rena re re re kharitlela ye na pele re tsena gona mo go tsona tsheno tlhabirwa ba re ngwana o ne kokwane banna ba thuba tla kitela ngwana tsa go kitela gona ka mo rirulaneng wa tseba ba mo kitele ba banna ba re mishi ya matlakala go ba medu ya mehlare e leng gore mohlomongwe ga go nyake gore ngwana o re mosuo na pele ngwana o tupisetswa ka yona mishane ewe e le ge re dumela ka ge re dumela re le maAfrika re dumela sa African gore ka nnete go alafa ngwana ka mogono na pele ngwana o tlo fola motheletse re bolela ka tse tsa go alafa ngwana tlhabirwa ka tsona ditlhare tsa setso tsa sasa Afrika ka ge o thoma maloba ka labararo la di ebe la masomepedi tshela phato go ba go fitla le khono e le mo

0: re bana re nona pa re lebe ngwana ka ona mogwa di tlhare tsa setso ngwana go bale mola ngwana ko le bohlokolo go feta ke gona re morwala re molahla ka magetleng re mo isha clinic go ba bokelong re reng re kha ya
1: e na ke bona le solo le le no no no ba gona go gona gona go bontsha gore miriana ya setso e gona mara ga le re gore re santse re tseye miriana re fe bana gobane bana ba je ba ka tlhamaga gabotse le gona ga ba tepolelele ke re na re ba kitelang ande ko kwa pele ditlamorago se senye tsa bona di-kidney tsa bona le di-liver gore ngwana a tla kgone gola gabotse a re sekry-a mo kitela jelo re itlo mo senye tsa mo bophelong
0: tobela o kwa getse tlhabelwa ke gopela no tsa ba babedi ba ba raro fela gabotse ka lebelo lefela se swa itshela lefela pedi nne tlhano pedi Isaac Mashile selo a motsweletse mogolo gape e sa retetse mone sa gana gore fa maikutlo a batheletse letekalela Facebook le go X e na le gore retela la ditseba di-network nxa yeng bagešong thobela FM ra go amogela dumela go makhuri a ngwana
2: tlhabelwa malope ya phogo
0: a gašiwe mosebo ka lebelo
2: tlhabelwa malope ya phogo le ke ke bolela nnete matsatsi a le go nne re dinnete ka bontsi ge ngwana a ka no botsia ke nnete ngwana o letlhogwana tsadiwa gone ngwana e le gore o ne o bela kwa se letlhogwana o bela kwa letlhogwana tsadiwa malwetsi a phogolo go tloga kua morago tsadidi tseo tsa sethomi dibere ka tsadirwa mara matsatsi a le go nne ka sedumedi sa rena e kgonakala kurukurukuru tlhabirwa ngwana a fola jajete ka bokara tsona ka ntle le o bokitelela dilo ke a tsa tsa morago tsela tsa ditlhare
0: ke a go kwa e fela o lwa ena o ra gore go ile le mosebo o tlotleletsa gore batho ba no le bangwa bana ka tlhare tsa setso go ena le go ba isa ditleliniking
2: no a ke ga di ka mokgwa mokutu o tlhajwa malope ya phogolo ka baka ka gore ke matsatsi a le gonne gona a ba no ba isa kua ditleliniking ba ye go ba fa dilo tseo ka bokana ka tsona ka baka la gore ke tseba ka botse tlhabirwa malope ya phogolo gore ka tleliniking
0: maokelong ba ka gona go lekola ngwana ka metšhini ya thekenoloji ba utulla seo se tshwenya go ngwana gomme a latswa
3: ee wa lenna ke rialo mare ke re ka lebaka la re nako e tsamaye ditato tlhabirang lentse ka re le fedile e seng kgale ka rena nna rena
0: ore onkaa tloga olekile jele a re jeo dumela go tobele fem
4: mogolmore dedina
0: re gona ra lena
4: wa bona tlhogona le thema aua tsona di kgona ke meriana ya setso
0: tobela
4: etobela
0: koreeaa re kwane motlhaloga o raya gore ba seke ba iša bana ditleliniking
4: a baye ditleliniking mmara fela tshogana le thema di kgona ke meriana ya setso go rialo mjato ya dimpa mošhata
0: tobela o kwa gee tetate moja pelo ai a re teo mafelelo ka mošhate go tobela fm dumela
5: etlee maphela le kae
0: re gona ra lena mang
5: one e letlile ka tabeng o e le gore gale ke nyaka ore o boditšha bongaka ba tseba ke ile ka kwa mongwe a bolelela a bolela nna ke mang a bolela re ga botsebotse malwetse a re tlhogana le dithemo bana ba ba tea mo gorena rena batswadi gore e wena motswetse tshwanetse o ne metsi a mangwe a mantšhintšhintšhi kudu gore o tlilinege a ke sena tabe ke nnete na gale ke nyaka ore o boditša ba re ga botsebotse bana bakge ba bele ga ba ena le yona mara ba tea mo gorena motho mo matswe e leng mo ge ba nyanya jale motsetse tshwanetse o rane metsi a mantšhintšhi
0: tobelaa e fetola
5: oratheeleaamanphela
0: alala moe moe e tlhabirwa
1: tabiro
0: a mothate
1: ge le ka lemoga gabotse le ka lemoga gore o mongwe le o mongwe o tlhalosa tlhogwana ka mokgwa a tsebang ka gona o era gore ntho ba reng ke tlhogwana ga e ne standardized knowledge kore ga e ne tsebo e leng gore e gona ya tsebega gore montho ke tlhogwana so ka ke dikakanyo o mongwe le mongwe go tloga kwa morago kwa batswadi ba rena bano o tseba go ne le tlhogwana ke e tlhalositse gabotse gore ntho ba re ke tlhogwana batho ba raya goreng ba re tlhogwana ba lebeletse mo marapo a ngwana a tlhakanang gona a kunyakunya gone ba ka mokgono o ka se fetoge gape-gape le gore ka morago go ba le mo kubetswana ka baka la gore madi a

0: kana ga ngwana a khurometswana go se se ka fitla jalo ka sa Afrika e bana gana gona gore di tlhare ja sotoritla ja sotoritla gona di a gonne ntwe ka la fundile tso ke tlhago modimo di re go be ka mogowe ga ngwana a kokotlana le matjatji wa khotlagana go tswalela
1: tlabirwa a we tlabile mokwena we hlaba tlabile o kwagetse gabotse re go leboga kuruta te tshipane le botsa go tloka go rua tsa mapelo tse dimotse re a betse go mabapile yona tlo operation ye ya go no thoma ka go ala fa bana ka dihlare tse tsa setso ka gere le ma Afrika re sa ba ishi clinic wa go tlotlo ngwana ne tlhogwana wena o moisa kae kae go tle keno go ne moghekolo ka mo ka thusa ngwane tsona tsewe ba gichung ra di bolela go rukile tlabirwa ga leboga o tloga botse mokwena Ala, tate chipane le botsa ka gorong ya tsa maphelo ba re shung na pele le bogile kudu ba tshana le yena wa ka na go ile mare go reng re dira ka mogwa o KV go reng re dira ka mogoma hai
2: as I
1: said a ke bone dira mo gona ne bona le motho mong le gore re mo le letse ka le belo yana ya khonala
2: a ke
1: oh yeah ya o te ya ke riki gona le motho mo re nya ka re mo le letse ne ka re mo le letse a fo wale jo KV
2: gore khatla ko re hono re tsala go ya ba sa deke
1: oh ya
2: re tsala go ya ba sa
1: aki
2: a
1: ke
2: question
1: kanti why
2: a go ira gela
1: a shwe ya khala fela ke na kwa thapela
2: re thapela
1: tsona e sware e sware ka lebilo
2: re tsira thapela
1: a tswa bola wa ke maroko ei Ayaya
2: Masadi o re mo letse jang ne
1: a KV a rapela o lokile re a bolela Pastor Bridget Hawkins o thupile se foka ei o thupile se foka re be re nya ka re botheletse ya re be re nya ka re yena a botse batheletse gore o khweditse a wa tsare king fela o nta
2: bare ke ba sa le ba go lokisha ba sa
1: le
2: ba bang
1: ke le mokile gore Pastor Bridget Hawkins a re mo khwetse gere sentse gore re mo leletsa nako tse o ka re o hloka go rapediswa a ke
2: re mo rapediswa
1: mone o ne moleko a boroko re gopele modimo a moleko mo apoge a rapele re mo rapediswa
3: ke le mele sha batheleji ba selma sa geshu sa sogolo sa 12 FM Africa Broka Bophara wa bolana le lamisonya le jaji ke apostle Mothusi wa ga tshweni o tswa kerekeng ya the last days evangelism ministries re le ba modimo sa le kgweding ye e le go tjela mafelelo la kgwedi ya rena ya batho ba basadi jwale ke nya go shela lentjula modimo o tswa go kenya Lucas chapter 8 from verse 43 yona ire mo go bona go be go na le mosadi yo mongwe yo a be go a feditse mengwaga ye lesome le emebedi a bolawa ke bolwetse bja ngope o be a lobile tsohle ka go ikalafiša dingakeng opša botlhe ba be ba paletswe a tla ka morago ga Jesu gare ga lešhaba a kgwatha morumo wa seaparo sa gagwe gomme ga tete a fola bolwetse bjola bja go tšwa madi Jesu a botšiše a re ke mang yo a nkgwathilego botlhe ba itatola gomme Petrus a re mongaka ga ke re batho ba ikgotla ka wena ebile ba go pitlaganya Jesu a re o gona yo a nkgwathilego gobane ke kwele go etswa maatla mo go nna mosadi yola ge a bona gore o lemogilwe a tla thuthumela a itatlhela fase pele ga Jesu a mmotsa a goa ke botlhe gore ke ka lebaka la eng a mokgwathile le ka mo a fodilego ka gona le semetseng halleluja ba gešo re leng kgwedi ye ya basadi re feleletša jwale ke tlela ke lentšu la modimo go tšwa bokeng ya Lucas le re botla ka mosadi o ileng a ba gara ga bolwetse bo e leng bolwetse ba basadi mara o ile re ga a ikile ka mokgwa a kgonang ka gona a feleletša go Jesu ke moahumaneng pholo ya gage jwale ke nako bolela molaetša wo kudu ke le bantše batho ba basadi re le kgweding ya bona gore lentšu la modimo le a re botša gore basadi ba na le malwetse a bona e kano ba bolwetse ba semoya e ka ba bolwetse ba mmele e ka ba di-challenges tša basadi mara mosadi yo ba re ile a ya go Jesu a fitlha a re ge nka kgwatha morumo wa ko ba gagwe ke tla fola ke rata gore go batho ba basadi ke re bophelong bo re leng go bona lena le batho ba bohlokwa and-e le lena ba satane o a tseba ke ka moo a rata go tlhoriša batho ba basadi ke ena ba fang balwetse ke ena ba latlhelang ka maemo a bophelo a e leng gore batho ba bomme ge ba kopana le ona
4: ba e humana ile gore ba felelwa ke matla mara ke rata go tsiya mohlala ka mme gore le ge a ba ile le mengwaga e lesome le mebedi a ema ema a nyaka go thusega sa thuse go fitlhela tlo kopana le Jesu ke ne rata gore go motho wa mme motho wa mosadi gore go na le Jesu o e leng gore a ka kgona go fodisa maemo a batho ba basadi ba sepelang kare ga ona nakong e re leng go yona batho ba basadi ba sepelang kare ga maemo a mantšhi e ka ba ditlhoriso tša go tswa kare ga dikamano e ka ba mabaka a mantšhi e leng gore a beya motho wa mosadi maemong a e leng gore o feleletse a felelwa ke maatla ke rata go bolela le motho wa mosadi e ka be o le mme o ka be o le kgaitšedi o thieleditše mesong e gore modimo o na le morero ka bophelo ba gago nyaka mo Jesu a leng gona o kgwathe morumo wa kobo ya gage ke mo o tlileng humana pholo ya gago lentšwe la modimo le re ge mosadi o le a seno o kgwatha morumo wa kobo ya Jesu e re a fola semetseng ga o kgathale gore na ke neng o sepela kare ga maemo o leng kare ga ona ge o kopana le Jesu ka tumelo motho wa mosadi o tlo fola semetseng Jesu o o fodiša semetseng go sa kgathale gore na go paletswe bo mang re nako nngwe o ka kry-a batho ba paletswe wa nagana gore motlho mongwe wena o bile santse o amogele maemo a gago bana a ka tshile a fetoga mara ke nyaka o botja gore Jesu Kreste wa gona o fodiša pele ke le ba modimo ka lentsole ke re batho ba basadi kuka lentsole ke timeng ka lona gobane modimo lokile a re rapeleng modimo ntate ka lentso la morana Jesu re a leboga thuša motho wa mosadi thuša motho wa mme mesonya le tšatši modimo a lokileng ka letsogo la gaolo le maatla lebitsong la Jesu Kreste wa Nazareta ke a ba rapela modimo a lokileng
1: amenmapele godimo ga tlhogo ere ke ya botlhano re ya ditabeng ka
2: mašhilemdlolebaamaraga
1: fao ke tlhokola
2: tseladitlalemiso
1: le yone
2: yalatenna
1: le wena le Isaac Mashila re
2: avarereng
1: hashtag kukuketsa sealemoya
2: re
1: kuke ke ena tsakeng

0: e shipile metsotso go itjela go area botlhano le ke la tlokala tselang tshebele motho o sebela ke wa bo ke la mafelelo la go di agosto sengwa ga kwa ke dipedi le masepedi tsela ke la masimetha rote ke mo le bagwe mashilo mdloli ka ditaba tsa mathomo tsa le judge mo ga ma ready tsa go di aga mashego le bona ke ba le boga batsogile lena sa le ka diphokane pele ka mitlheng le lena ne o lena le batjoletsi mo tjoletsi tsheni mdloli mo tjoletsi mogolo Rachel Tsiri motsweletsi phetiši wa lenaneo le ke mmapetsi wa ga botlhoko nna ke mogadi moremi ke gadi a ditšhwene ke mohanano a ke na le matome
1: mothieletše le nna ke ya go lotšha mesong e go lenane go la tlhoko la tselang sebele motho o sebela ko wa gabo ditabare diswere gomme magareng ga tsona le ka letela tše moporesidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re o oketša maemo a tshepo go temokerasi le go abela maAforika Borwa kabo ya ditirelo go tla thuša go emiša go tshwenyega ga mokgatlho wa gagwe ka go fokotsega ga dikgetho ka go le lengwe SACP e re ditukišetso tsa ona tsa dikgetho tsa mebušo selegae di tswela pele ga botse moporesidente wa APC Themba Godi o re mokgatlho wa gagwe o ingwadišitse go phenkgišana mebasepaleng e 15 seswai ka diprovenseng tše šupa ka go le lengwe le kgono ke letšatši la mafelelo la go ngwadiša barutwana ka mokgwa wa online dikolong tša ka mono Limpopo tlhogopoledišano ya rena mesong e re le kgono ke letšatši la mafelelo la go ngwadiša barutwana ka mokgwa wa online dikolong tša ka mono Limpopo nna le kgonne go ngwadiša bana ba lena nna le gona le kgotsofetše le tla romela maikutlo letlaleng la rena la Facebook la SABC ditaba goba go nomoro ya rena ya WhatsApp ke 0784591988 0784591988 di-podcast tša rena le tsona di a hwetšagale go websaete ya rena ya SABC News a re lotšhee.

0: ke mo rata rati.
1: Yeah.
0: Ke mo rata rati.
1: Yeah.
0: Ikwa.
1: Ke mo rata.
0: Yeah. Bari. Ikwa. Ay.
1: Rata rati.
0: Ke mo rata rati. Wena mutile jo tuwele FM. Chaching lale kono mchipulu. Kere ke go rata rati rati rati rati ya lerato re kopana gape tšatšing le bekeng ye ntshwa re sa no tukiša lerato moya ko mobotse moya kwa lethabo re thoma beke le wena re re o amogetswe go thobela FM di tla le moise buile gape go wena go tlonodia ntwela gape le gape re di ya
1: bosemang
0: re di ya ka mogomo wa re tsiki ditlega go diega jwale le jwale fa o kereng wena kere wa tseba keng o ska tsho ga be ke tlo ba ye kaone re bolella pele re bolela ka tumelo gore e tlo ba ye kaone kaone kaone bene nka se popo go sewe ke re wena ke re na ba maoto ke ka ga ke a tseba re ya moshumong ya kae kae go ya maemiwa e upia wa tseba keng re na le wena tshe ka moka tshe o didiang go gata re gata le wena ka mo gore tla ba re le go ona go tla go bela fhlokana e ri yela ya senyane nna o tla mpitsa le thabo le joy la ga mathata dumelang dumelang
1: That's my kind of life. Kenya ka wa lo bo tsu tsu ke dilo tsheng tse tshantiri di di ri bona ga le ro di di ane dilo tsa mokhutlo mo bua.
0: Awa, e seng go ro di ane. Re tsebega ka tsona go tloga ka 1995. Tsabe ya go fufisha di fofane di tla fase. Ge mo president a be iwa setulong ke dilo tse ding tshitse ile gore ka mona a fika borwa ge di direga. O khumana ile re tloetse ke ntwe ile gore re tsebega ka yona. A se ke go tshwere go reng ba e kwa ntwe nngwe ba e kwa botlhoko jwale. Molabongwe ba re awa ba die ke gore bona ga ntshi di fofane ge di tla o ka gopola ga botsedilo tsela tsa
1: 911
0: tsa dibomo benong di ba tshushitse di ba file le tshogo taba o ntshegisha ke gore morao ga gore di fofane tsela di fete wa fetja gwa tsena Sister Bettina
1: ikwa
0: stadium ka moka sa tlhaka tlhaka stadium ka moka sa tlhaka tlhaka na ba tshoka moka ke ge ba emetse ba tsege tsege tsege wa tsama king benong re awa ba ne ba di fofane le bona ba ne tefa ditse gore ntwe ba idileng e be le ntwe le gore nge lebeletse botse e bile ba itlokometse go ya ka dipampiri tse di swanelang go gore di sepetswe ga botse pele se se ka diriwa e be di sepetswe ga botse gore di license ka moka e be di eme ga botse le tsa molao ka moka e be di eme ga botse ba bontsha gore a gona ntwe le gore ba idirile ye le gore nge e ka ba e dirile mathata go pula ga botse gore yena motledi wa difofantse o mongwe o bontshitse gore ke Wilgo Malo mola ile gore nge co-pilot ya a ke misaka re bone wa boelegweng ka kua provinceng ya Limpopo
1: ach togela di lo di
0: go sema ye nngwe ye dirileng gore ke lebelele temana ye ke temana ya gore na gane ge re lebeletse di fofane tse ile goreng di fela di ba le dikotsi tse ding tshi dinaga tse ile goreng di ba le dikotsi tsa di fofane re eme ka jo le re ma Afrika Borwa benong yo laetsa gore Afrika Borwa ke naga ye nngwe ye ile goreng ina le kiringe ba arena kotsi ya difofane go ka lebelela rena kotsi ya rena ya mafelelo e bile mengwaga ye 40 ya go feta go ira gore number 8 le fase ka bo paramala Australia e le number 1 mo ile gore nkotsi ya bona e bile mengwaga ye 75 mo la Finland e le mengwaga ye 63 Iceland mengwaga ye 55 se swai Portugal mengwaga ye 44 senyane mo la Iceland 48 New Zealand ya ba mengwaga ye 44 shupa Japan mengwaga ye 44 mo la Africa borwa e le mengwaga ye 44 tlhano go ira gore re ka gare ga top 10 ya dinaga tse ile gore di bolokegile kudu ge re lebeletse taba ya go fufisha a difofane ara sa nkara ba le kotsi ye kholo ya sefofane ka morago ga mengwa ga ye masome nne beno ya ya gore gore bo ra di fofane jarna e ba tseba moshomo e bile ba o dira ka botlhaga
1: aga re tloga re ba lebogetse ja seo ke nnete
0: a gona nnete ya go feta eo ka mogore thomi la ditoge ka mashasho

0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, Gekos, lele topi le kae le gala le.
1: Ndino enda kure ku.
0: Jacuzzi aina le anese, bare kure kure, far away. Motho a le gole gole, ke tla botsa ke mang ke le gole gole go kaka. Ko se bo sintile gore ke tsoge ke be le matla ka nnete. Hai, hai, hai, hai. Hey, Clash, hey, Khabo. Lintia ngena le antsiki di tla batho baka re ya di thabela di re tsosha le rena ge le re fa magala go tswana le yona e a ke tsebe ke mathomo ke ikwa go she intirile ka mogomongwe a ke tsebe gore ko mongwe o motho mongwe na wa itseba
1: ke tsebe go kaone
0: ke intirile ka mogomongwe ba
1: ke go go sha ya
0: ke ke wa di le ka kwa group ngore hey go tsatsi
1: ya ke go bona ya go
0: di ga ye hey ya ntoma e re le bela gore na tsatsi la le khone re go tshwaretse imuthile jwa thobela FM re tlo ba re lebelela le ba santhako ka kopano ya bona ye le go batla ba ina le yona cha tshing la le khone ba tswalela kgwedi ya basadi ba tla ba ina le kopano ye le goreng ba tla ba lebeletse taba ya gatlhano le tlaisho le di garuru tsa bong ba se felletse mo ba tla ba lebeletse le go matlafatsa basadi ka gara industry ya ditekisi go pula ga botsa gore morao ga iriele ya bo shupa opela le yona wena o tlo le tsa mogala nna ka go fakosha ra kwa gore wa itseba nna bolela le rena ke mo ile gore re tla ba re go fa putsisho re wanegela yona ga botse wena o tla tla o mpotsa tsatsing la le khone re tla ba re lebeletse taba ya bosinyi
1: are nete ke gore le mola go bashumi le tsa jilela le khone re to ka re lebele di shataba shi ya di gona go ngwana go ngwana tse ile gore ndi tloga di ba gona re lebeletse ka mo meshomong ka mola ba ba o seba batho a sebana ka mushumo
0: a re batlwa etse ba re fa le bomaina
1: ba le palelisha lo shuma jwa le re tota re boledisha yona taba you know toilet

0: are kwa dumela moya pa tu tsikele gore ngwae kwa ya sebella ga ba ya le go thobela FM ditlalemiso a story saga a biwa mampela mazel le bona ba go ba kwile gona mo go thobela FM benong a ke tse gore le dikwelena e u pia tshe dingwe tshe ditjoletseng mafelo a beke a re tswang gona a ke gore mo seka se ke watcha dipolitiki ebile le mongwadi Prince Mashile o thomile mogatlho wa gagwe wa dipolitiki ebe ya bolela le raditaba JJ Tabane mo ile gore ngo bolela gore o thomile mogatlho wa gagwe wa dipolitiki
1: wow ya no ke ke Afrika bo re go wa tsa mekgatlho ya dipolitiki e thomo ba e mentsinyana e bengwe ebile a re sa tsebe gore na
0: re setse re fetile 600 ya mekgatlho ye e ngwadisitsego ya dipolitiki ka mononageng wa tseba nna ke ba le bothata ba eng bothata ba ka ke bo botee gore ka mokgwa re kgaoganang ka gona re ba le dipolitiki kwa lekua re le batho ba baso gora gore mafelelong re feleletsa re sana botebola ere ko botse gore bara ke re ba re go tlhakana ka moka go dira gore re be botee go ira gore benong re a phatlalala go ka lebella batho ba motlhobe mengwe a se di party tse dintsi tse e le goreng di a thoma kudu-kudu-kudu go tswa go bona go ira gore bontsi ba bona ge ba yo vota ba votela party e tee ke ka fao dinomoro tsa bona di kgona go bonagala di a ba godimo we ira go rena ge re vota o mongwe votetse kua ira gore kua ba tla ba le 5 kua ba ba le 2 kua ba ano re tsea re a phatlalala go ina le gore re tlhakane ka moka re bengata
1: a re bone ka leitlho le le tee goba motlhomongwe a re kwe ka tsebe tee se kgone motlhomongwe o kwa lejoy maybe a na le mokgatlho a e le nna ke na le mokgatlho gore a re motlhomongwe a re poleke efele go tee
0: wa tseba bothata ke ya go kwa goreng ke ra gore nna bothata baka e ra gore mafelelong re mo mabakeng a e le goreng mmušo wa rena o tlo tswa mo go batho ba baso ka matsogong a batho ba baso ka lebaka la gore le ka sebe le dinomoro tse dintšhi ka lebaka la gore le na le mmušo le na le diparty tse di a ke tse borong kusana
1: ga
0: re na le diparty tse dintšhi batho ka moka ba phatlalala go ira gore dinomoro a di sa fa party e tee e le goreng e ka kgona go tlo buša
1: a ke nnete mmušo o
0: busang gabjale

0: ra tsoga re fitlhile maemong a ile go reng re ba le mogatlho ile go reng re ya o rata ka moka re ya o tlhakanela diphathi tse di 600 ya diphathi wa tseba gore ra o reng mara
1: yo ah ke tse dintsi ebjale a ke bone o raya gore e tla ba fitlha mo nako yana ewe apere
0: ya gore re boelele a ke bone le nna wa tseba o ka re phatlhalala ngwaga ka ngwaga mengwaga ga dikgetho ge di tla o ka re go ba le tse dintšhi tse e le goreng di atla banong ke ipotšha gore nna re tla ba ra fitlha maemong a e le goreng ka nnete nepo golo ko go ne godiša gore tshepo le se e le goreng se a tlhokwa ke batho re dikile re bona ba re ke mang maiman e ba ina le mang ba re ba dira mogatlho a ke tsebe gore o sa le gona ba sa emeng a tete ka nnete wa opola gore ba ile ba tlhakana le ebile dipolitiki political party check tharo kare motlho o mongwe a kang gopotsa gore go dirileng ba re ba tlo ba le mogatlho o tee o kare e be le ena ke tla nya ke shisha ba
1: thulana
0: re boletse ka jo ba re ba di mogatlo ba tlo tlhakanela se sengwe a ke tsebe gore go felletse ka o tsore ge ba tlhakanela go ira gore batho ba le ka moka e ba votela olalo bo tlhakana ba neng ba votela ntwete ba neng ke ka ntwe ke e bolelang gore ka mogore phatlalalang ka gona nna le bona o ka re kua pele re tlo felletse re le ka e batho besho motho mongwe di voice note je pe je tharo motho ano mbotsa gore o bona o ka re tlo fella kae kudu mmusho wa batho baso na re tla felletsa ebile re sana madulo gore re buse naga yana e ka lebaka la gore ga re phatlhalela ka mokgwa ore gore o le a sana di-vote yone a sana ba le ba bangwe ba kgona di-vote tsa bona di kgona go gola ka lebaka la gore bona ke ngatete nna le bona o ka re mafelelong re tla felletsa re sana
1: le mogatlho wa o ikema
0: re sa busa batho baso ba sa busa gape o tse re re phatlhaletse kudu ka mokgwa re phatlhaletse go raya gore re a fokotsega re a fokotsega gore re ka busa ba tla tsena e ka palamenteng ba le ditulo eupia go busa gona re ka feleletsa re busa nna le bona o ka re mafelelong e tlo felela kae ka gore tšatši ka tšatši motsotso ka motsotso re ba
1: lemogatlho
0: mongwe o bona o ka re batho baso go ya pele ge dipolotiki di ka tswela pele ka seemo se re se lebeletseng ka mono aforika mo e le goreng go ba le mekgatlho ye meswa jwalo-jwalo ya batho baso re ka feleletsa re sa busa rena jwale ka batho baso ka mono aforika borwana
1: ae re tswa ka matsogong ke a go busa
0: a ba re tlhalosetse a re bone gore ba reng mthile jwa thobela FM wa itse banomoro ya rena e le gore ngwe ka bolela motlho mongwe re sekasekele yona o bontse gore o bona ka sebopego sefe 0630288050 ke 0630288050 o gopola ga botse gore o sekaseka temana je a re nyake batho ba e le goreng ba tla ba re roge motho re no lebelela ka mokgwa e le goreng seemo se ba ka gona re tsong re bolele ka maikarabelo temana ya rena re ela bogamshat
1: okay
0: Kwashe we kwanki African roots botumi mali ari chefa senyana ka lobaka la gore ke ya bona gore moyeng wa rena o setse a le gona mo mogaleng mothile jo thobela FM ku bo di tshwara tshin la le khono ba le ba santhako ba tla ba le ka gare ba tswalela kgwedi ye ya basadi ke tshila mafelelo la kgwedi ye ya August ye le gore ratse ba re go keteka wa basadi jo ba lebeletse temana ya gore ba matlafatse basadi ba ba leng ka gare ga tsona industry ye ya ditekisi se yo fela ba lebeletse le taba gape ye le goreng ke go bulwantsha gahlanong le dintwa tsa basadi le bana beno re bolishana le yena mme Phala mme Rebecca Phala go tlhono re botsa gore ba lebeletseng e tshatsing la le khono ke yena moleledi wa Santhako ba ga Phala mme se me botse go lena le tsogile
2: re tsogile botse le joy le tsogile botse lena
0: a wa molato a ser mmone re a korle a ketika tshatsing la le khono letswalela kgwedi ye ya basadi nka le re botseng morero mogolo wa letshatsile go ba motlhomongwe gore lebeletseng e tshatsing la le khono re le ka fithellaeng
2: ntumeleng ke kere go basadi ka moka ba re theleditseng la mafelo ngwa beng wa 2026 ke re awa le la ka le tla kgwedi e botse ya basadi basadi ka mo industry ya ditekisi ba re bona ke bo mma ke batswadi o me ka metlha le mabakadi go go ga notse tsa bongwe ga di ba gona di a batshwenya ka lebaka la gore gape ebile ba dula le

0: gore ba dula mafelong a go fapana mo e le goreng dipoko di dula di le gona ka gore yalo o na le dilo tse pedi tseo re tlabe gore re dira ge re tswalela kgwedi re tlo thoma ka taxi renkeng ya Kempton Park fao e leng gore basadi ka mo industry-ng ya ditekisi ba tlabe ba bolela le banamedi ba bolela le baotledi ba bolela le bo mmashale le batho ka moka bao ba somelang ka gare ga di-taxi renke dilo tse pedisetse mo go banamedi ba ba botsa gore ge ba go na le ka nako e le goreng ba ikgwetswa ba sa tshwarwe gabotse ge ba le mo industry-ng ya rena ka gare ga direnke ke kae mo ba ka hwetsang thuso gona re lebeletse rena bele ka industry gape le mafapha a mangwe a mmuso a leng gore a gona ba tlabe ba fiwa yona tshedimoso yeoe gomme go bašomi ba industry ke go ba gopotsa gore rena le maikarabelo a gore batho ka moka bao batlago ka gore kare ga direnke tsa rena ba dule ba bolokegile ba tshireletsegile ebile ba swerwe botse go tloga fao o re dire sepolaraya ka mela ka Bedwood ka mo le goreng basadi ba tlabe ba kopane le ministera wa kgoro ya dinamelwa mme Barbara Grace dilo ke tsepedi fao le joy ge basadi gantsi ba tsena kare ga industrial taxi ba tsena e le batlhologadi balekane ba bona ba bašile ka nako e nngwe e le bana batho ba e le goreng ba be ba le kare ga industrial taxi ka nako e ntšhi ga ba kgone go ikwešiša ka lebaka la gore ke kgwebo eo nakong e telele ba e lebeletse kudu ke batho ba banna ba na le matafalo ye go e le goreng ba e tlhoka ba bangwe ba setse ba latlhegetswe ke mebotoro ya bona e fela ba sa na le tumo ya gore ba ka dula ba ntse ba le gona ka re industrial taxi ba tlabe ba tsebišwa fao gore ba ka roka ba ka roka disedi tsa dikoloi gone ge ba le goreng go na le anang le kgatlhego nathego ya mašheleng a ka e kwetsa kae ke gore ke tsona dilo tse botse pedi re tlo thoma ka go lebelela tshireletsego ya banamedi ba rena gape le gore re matafatsa bjang basadi bao ba lego ka re ga industrial taxi
1: ke setse ke kwa le boletse ka molegotla petition wo e le goreng o tla ba le gona wa tša dinamelwa ka mono Gauteng nna ke bomang ba bangwe ba e le goreng motlhomongwe le ba lebeletse gore ba tla ba fitlha ba e le goreng le ba memile
0: ke le ka ke setse bontsite mme ke di bone dia le tlabela ba kgoro ela ya dinamelwa ka Gauteng ba tla ba le gona ministera wa bosethaba wa kgoro ya dinamelwa mme Barbara Grace ba tlabe ba le gona moporesidente wa Santaco Morena Tsebe ba tshwanetse gore ba bule tsimoso ona mošomo o wengwe ba bangwe ba ba le gore ba tlo kgatha tema e kgolo ke boragwebo le bommakgwebo ba e leng gore ba na le ka fao ba ka thegang industrial taxi ka ba ka mokgwa wa mašheleng e ba ka mokgwa motlhomongwe wa tlhatloso ya goreng ba be ba ba bonetšhele ka mokgwa ola wa training mo e le goreng motlhomongwe basadi ba tlelela ka taba ya tsebo ke bona ba bangwe ba batho ba le gore ba tlabe ba le gona ba kopane le basadi basadi bao ba tlabe go ba kgobakane mo ke basadi ba go tswa diprovenceng tse senyane ka moka mo nageng ya rena ya Aforika Borwa ba e leng gore ba šedi ba le gona ka mogare ga industry ya ditekisi
1: Let's ba ile ra bolela le ntate Tsebe ile re etela ra bolela le yena aba kgwathata ba ya basadi ba ile goreng ba bontsha kgatlhego ka mono industry ya ditekisi nna re ka re gona le diphetogo tse dintsi tse ile goreng di a diega ka basadi motlhomongwe ke a tseba gore maphala re gotlile ba ile goreng ba sielwa mahumauwe re bona basadi ba ile goreng motlhomongwe ka bo bona sanka go ba le motho wa di taxi ba ba le kgatlhego go no lebelela industry le goreng a gona motho ka ga yeo e le goreng ile a gata mo we yena o nyoko ba motho wa mathomo wa nyakang go gata
0: ke taba e kgolo ya botlhokwa yeo president bele ka nsetse bontshitswe ka metlha o dula a re bašwa bao ba nang le kgatlhego ya go tsena kare ga industrial taxi ipatametseng gorena le ka gwathe yona kantoro ya bosetšhaba le ka ya association ya kgauswi le mofitlhela boitisa mara re bontshe gape gore ga se fela ka gore o reke mmotoro wa taxi gore o tsene ka re ga industrial taxi ka mola ka di-provinceng tsa Mpumalanga le KwaZulu-Natal re bone basadi mo weng ba šomišana le bašwa bao e leng gore ba na le kgatlhego ya gore ba tsene ka gare ga industry ba bula mabenkele a go tshwana le ya gore ba bule mabenkele a gore ba rekise mataere ya le a dikoloi makhura a le a dikoloi ba bula dikarate ka mofoo gape le yona ekisetseng ke e boletse ya go roka ke setse ke mo bontšha gore industry ya ditekisi ka bo yona ke ikonomi ya go ikema e e le goreng e tlhoka maano a go fapana a batho bao ba dumang gore ba tsene ka gare ga ke tsopola ga tsore industry ya shuki industry le gore e sa fela ke morago nyana re le le ditaba tsa tsa mararang go di ya technology le joy ba se ba matiti ya go bolela ka di AI ba bolela ka di automation ba go gape le bona ba nang le kgatlhego ya gore motho mo ba ka tisa se sengwe sa tlhagisa go tisa industry go nna ka mmone tsa gore ndo le bona re dilo re ba tlhotlheletse gore ke se tikile ba ntsha gore ba ska lebella fela gore ke nya ka go tsena ka gona ka go reka motoro go na le megono gone nngwe e mentsi e le gore ba ka feletsa ba ikhumana ba raloka karolo ka gare ga industry ka yone
1: aga maphala re tla tshwanela go di gomela gona mo ka lebaka la nako e upi re tshatsing la le gone re le ka leja matlhatse le matlhono lo nketse di bolelwang ka kua e be di tiroje ile gore re tlo di bona ka matlho ba sa di ba tlhotlheletsege ba matlafale ba gonne go nete fatsa gore ba tsiya tsebo ye we le bona ba go disha ba sa di ba bangwe ba tla morao re ya leboga
0: tsabela
1: mo shate

sa da go pela le yona mo shipulo go mo botse o re le mo gona ari tshiwana ke ro fileng yona ga bya le record na machine modlo lo tswaretseng sirpa gare go tsho go iriela ya bo shupa.

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tle go letlhakore.
1: Ke leboga le joile Iga Arlocheng, magareng a tseo di ka letelwago. E reng ya seswai go thobela FM ke tsa gore gore sekwe molaotheo e tla fa ka tlholo le kgono molato go ba kere kgopelong ya di-presidente tša peleng Jacob Zuma le Thabo Mbeki tša gore moatlhodi Sisi Khampepe a ikgogele morago beelo ka bodulasetulo komišene ya dinyakišišo ya melato ya komišene ya nnete le poelano. Bosimose Kat Matlala yo go begwago le go mankanna ya setlhopha sa bosenyi le batho ba bangwe ba bane go letetswe gore ba tswelele pele ga kgorotsheko ya godimo Johannesburg go tswela pele ka tsheko ya kagare ga tsheko. Kgorotsheko ya godimo ya Pretoria le kgone e tla theeletša dingangišano tša malebana le kgopelo ya karolwana ya bologolo 74 yeo e tlisitšwego ke mospeakere wa peleng wa palamente ebile le tona ya peleng ya tšhireletšo Nosiviwe Mapisa Nqakula ya gore molato kgatlhanong naye o fedišwe. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya seswai go thobela FM. Sejaro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
0: Halakasha ka mošupologo go ditlalemiso le Viki Sejamoleja.
2: A ke a leboga mamdluli shasha halakasha motheletše diphadišano tša mafelelo a beke tša Softball National Club Championship ka mabaleng a Polokwane a cricket di fitlhile bofelong mo mafelelong a beke ka mošito ge setlhopha sa basadi sa Titan Softball Eastern Cape se šašhara bašireletši ba sefoka moletlane Texas go fetša kgwedi ya basadi ka mošito. Tribe Works ya Gauteng go banna ba šašharile leboa kgomo World Beast ka dintlha tše senyane go ye teng go ba dinkgwetse tše diswa tša 2026 National Club Championship. Our game, our pride, our future. Re lebelele falego tša mabelo a le a dithuthuthu re lebeletše Tom Pidcock yo e leng gore o thupile sefoka sa bobedi sa cross country diphadišanong tša Mountain Bike World Championship pele ka metsotswana e lesomešupa go motlanyi mmogo ka yena e le go yena Charlie Andrews yo e leng gore o tšere maemo a bobedi. Cole Panchard wa Canada a tšea maemo a boraro. Naletšana ya mengwaga e 27 o boa go thopa metale wa Gauta dipapading tša di-Olympic ka kua Paris mo e leng gore o feditše lebelo magatong a 7 ka diiri ka iri e tee metsotso e 25 metsotswana e 26. Go tša kgwele ya maoto re lebeletše Xabi Alonso yo e leng gore wa tseba o tloga a iketlile a ekwa bo se ka ge le go rotjola pele go shoma botse re setlhopha sa gagwe sa Chelsea se fenya setlhopha sa Brighton ka dinotse nne go tsetharo ka kwa Stamford Bridge. Papadi ya latela ba tla retolla shedi e le ge ba etela setlhopha sa Arsenal ka tsatsi la tshela kgwedi ya September. Jessica Begula go tsela tsa tennis o fenje Elena Gabriela Rus yo le gore o mo fenya ka 6-3-6-2 papading ya tikologo ya mathomo ya dipapadi tsa US Open. Begula ke le gore o tla emela o tla o kopana le yena Venus Williams goba Sophia Kenin ba e leng gore ba raloka le kgono bobedi gomme yo a fenyago ke yena yo e leng gore tla fetela tikologong ya bobedi. Begula o dutse ka manama dula e bapile o moletile motheletše shasha halakasha a re kwele gore na wena mafelelo a beke a gago a sepetše bjang.
3: Thobela thobela team di tlale meso ko dumediše mmadipapadi halakasha ke le beni wa gamašong ka motseng wa mogalatšana ke re Mamelodi Sundowns ka boyelo ke yona halakasha yaka.
4: Halakasha konje badipapadi ka moka dumelang ka moo ane na batho ba gešo mona fase ntle le maaka ke raloketse ke Sundowns. Sundowns ya gona batho ba Modimo Kaiser Lucas mo travela polite mshate.
2: Ra le mo ga metheletse shasha.
0: Halakasha ka mushupulugo o di tlalemiso le Viki Sejamoleja. Just a pity pity o di tlalemiso le go tlisetsa jona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa. O lokela mmileng tobele FM o shato go tsebole boithabišo.
5: Bolokega mmileng re kitimela jalo ka mola masepaleng wa feta go motubatse re o hwetša Sesi Tumisi Roka go tla gore fa tsona. Sesi o amogetše ebile gape ke tloa ko dumediša go ditalemiso tša Thobela FM na di eme jwang ka fao?
6: Ke leboga ka ke leboge setlhopha ka moka sa re ka lemiso ke dumetse le batšheletsi ba rena ka re Thobela kama tsela gore no tota go motivatse mo mesengale gone ke iteme ka bega tsa tso tso rena kama re prepare re bega tsa tiri te mangala mo le mo ntse re patana ga moela wa tsikipe tu o le la go dimo ke go tla mo dire go tsentse se bereken a re di shimisa le ga tsela le tsela ga go tsela na mina wa rena wa di want to mention se le mina rena magene re na le construction re na le step and go go tla re tsela le bana ga botse kudu kudu ke tla ba ipile tsela le mela tsa botse ke re tle ga re pitse mala ba re mi tsa re me ndo re tsela le bana ga botse gore go ne tsara bolokegile mina wa rena wa di 219 le mina wa rena o tsama le sekeleng ga malika ndi mina ga mapepa mola ga tsile mola rena o mo tsere fa ya ga ne mola malika ne rena le road construction a re tsere ndi bana ga botse re tsere tsela na pele gona mo mina wa rena wa 241 169 ene mina wa rena mola sekeleng ya go tsama mola sekeleng ya rena a re tsere ba ne go le ba o le ba mola alloy mola a sa metal rena le tracker le se se tleng ke le yato e tibile mola gare ga sekele rena le balwala sepetepete ke go tlhorisana le bana ga botse gore go le tsara re bone ke le mola sepetepete tsa maka go nanya a re tsana le bana ga botse mina wa rena wa a re tsana le go tloga pega sa to le ba polokwane mola ga gwete kone nge rena wa chickenen rena le go tsa tsatana ga ke go tla re tsana le bana ga botse rena le ba le mapodisa a re tsana le bana ga botse ka ge kotse ye gona ja le tsatana go tsela mo gare ga tsela re khone tsa re bolokegile mina wa rena re tlhopetse go ka bega sa pego le ba di hop o tsheka go tlhopa rena tsela pota rena tsela ga tedi ntse mo la tsheka go le la go di mo a re tsela ntse re tsena mo bolokegile mo re tsetsa neng re tsena ka go tsela le tsheka re tsela na pelo mina wa rena re tlhopetse go ka bega sa pego le ba restart le go na mala tsheka go tsela ga botse mina wa rena re tsena go ka tsela le ba go le ba masising mola ke tlo tsepela ga botse ke kitimela ka tlhare re tla go tsetsa rena mina wa rena ba di 450 ke mina wa rena o tla mala go tsetsa ke tsentsa o le bile apple cross ni mina wa rena ba di 4190 ke mina wa rena o tla mala ar tsetsa lene o le bile machine level le wa rena mala ke tlo tsepela ga botse ke le ba apple cross tsama ka nna lena ar tlo komela mo di ni bile go re gone tsa re bolokegile
5: moshate
7: Trent Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapala gago ka kole botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse ma Afrika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapala gago. Re lefa nakong ya di iri tsa 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trent funeral plan. Manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona di hlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Trent Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
8: Happy birthday A1 o rola o rola re fetsa mengwaga ya masumene pedi ya matswalo kwetsa 2 kg SF washing powder 33.99 2 liter excella oil 62.99 70 gram che 5 cha Kellogg's noodles 18.99 12.5 kg pride maize meal 72.99 1 kg 50 cent monis macaroni 16.99 hip hip hooray A1 supermarket corner division jubet street mo polokwane Simply the best.
9: Ditaba bunyakana le lefelo la go sorela modiri wa gago o tla go se lebelela gole SABC auditorium e hona o ka sora conference workshop di tuto patlo show ba mo kitoko ngolo mo mwe ke SABC auditorium ina le dilo ka mo ka di tloka go bona le madulo a mantsi le di dire show tsa go ka ganya batho ka mogwa technology ke gore ye
10: audio visual equipment
9: go bona go shumisa SABC auditorium ba go botsisa le le tshe go 015 290 0274 go ka rumela
11: Recordo@sabc.co.za.

0: mantla mobi woza ke na ile gore wa mokwa ga bia le go thobela FM ditlalemiso a ke tsebe ke ge ke thiele ditse ngebe ke ska lebelela le bitjo eh tikitore
1: java ya wile wile mo java ke a mo
0: and ntongwe ke a ipotsisa na ke phosho gore o kwagala o ka re kwagala jwele ka motho mo ka re wa khona e bile o ka se mosole o di ya tsona go shay bose
1: eh ha wa tsana o tsana lo mongwe a ile ba wena ka bowe
0: e re go fe motlhala
1: eh
0: londi ba opela
1: lundi
0: ba opela batho ba ntshi ba re o ka re ke Rebecca e upi ya ditadi ya tsona o rekishitse wa ba jwala na ke go moyekisha go ba ke le ntjula ga o le ka mogowe modimo a se a feolo mo tefela o file ba bararo ba mantjwa go tswana ka lwa ka la modimo fela dia jwana
1: monna le ntjula tao ke monna le ntjula tao ka saba o mong gape gape ga le re ga ka ntsha
0: e se mo le fase
1: le re ga ka ntsha
0: mo tshele je batho ba go fapana ba gona go ba batho ba ba satse ba neng le go tsebana ba gona go ba le dilo tse dingwe tse o ka reng dia tswana le batho ba go opela ke fela ke ba le motho o opela jwa le ka mama kuruga ile go reng o ka lebelela dilo tse dintsi cha di pharishano tse tsa go opela motho no ra a thoma go opela wa go gona wa go karo yo le jitla motho ke le ngopotsa la mamam ena si yena
1: ke di oruma hore a di yo wa yena e ko raska kwa gala o ka re ke o mongwe
0: ke bua ge le lentjula ga re le ka mogowe
1: ha ke tsebo ra ka dia eng mara e fela
0: o bona ntwa ka idea ke la gare
1: hey ya man mo tswana o ha o thushi man na ra sha etsa a potse mo rani yone o ka
0: go shele bose
1: yona e mo sa gare gane mara ke mang ke se java go ba ke mang o taba dilwa ke ba latedi ka ba ka o se u kwishishi gore na wena o mang
0: ke mngobi wa se
1: batho ba ba latele se java ka le bakala la la go tshwana le yena ba re gantsi ko wena gantsi a se wena
0: watsa e re tlatla re ke tlo e fa ba challenge le go ke nyoko ba fa batho ba ile gore ke re ke nyoko tsa maya e tla ba moshomo wa ka wa gae ke nyoko nya ka batho ba ile gore o ka re ba tswana ke tle ke le fe bona ka moka re tle re tla bona re rebolela ka yona re le bantshitseng e upi ya ke tlatla ke diela ntongwe yona yo re tlatla re bo go yona ke tla ka tjing la le khone mchile jo thobela FM o tlo bo le di channel rena re ya tseba gore ka la botlhano tona ya motho wa o tshwere ya mapodi santa te khashalia o lokolo tse di palopalo tsa bosinyi ka province mo ile gore re bone gore ba re taba tsa dipolao di le fase ka 5.9% o polao tsa go tjekiri palo tse ile gore nge re bolela ka tsona ka lebakala gore di khonne go biriwa bona dipalo tse dingwa di bi mo jo tsong re ka sebe ka tsona ga re lebeletse ka KwaZulu Natal Gauteng Eastern Cape le Western Cape bo singi bo salona pero ke nya ka lempotse mthelo jwa Thobela FM na ke le felo lefe le wena le mamotlha o motlhomo o sa tshaba go yo ralokela gona e ke ro raloka wa kwisha go ya motlhomo ono ipsina go ba tshedingwe mo ile gore ngwa tshaba ka lebaka la gore ba re a kwa dia boa ndo go ke tseba ge re gola batho ba ntshintse ba re gore tswa zone 1 ba re zone 1 zone 1 ba re batla go thaba ka mphaka madi a tala sketelo na ke a chaba pero na go sana le mafelo a ile gore nka nete le mamotlho wena wa chaba motho mo bile wa chabe ka gore o kwele ba re ile go diegalla tabe uwe le mamotlha gore o mpono mplaeng ka saya kwa o mafelo wa tsebega kaeng go ba wena ga geno ge go etla o jetsa bosinyi na le tsebega ka sesengwe gore yei ba re ya no pasop kwa ona no go wena o thoma o botsa batho re o tswa zone 1 ba re kae 21 Jump Street
1: ho sure ya bo
0: skandal ke kae ke bo ke kae ba re go tsebega kaeng go reng le bitso le o motlhomongwe le le gona wa tseba
1: bo Cape Flats bo Google letu
0: ya bona ya kana mo tukulugo nye o itse ba go ba wena gore a ile ka re ke jola kae ka yo a ke saya ka leba ka la hore ile ba dia jwa le e tla re lebelle bosinyi bo wena o botsebang le mafelo a ile gore ngwa botseba ka nnete ka taba ya bosinyi ka mononageng motho mongwe ya jwale re tle re bone gore na batho le bona ba tseba se wena o bolelang ka sona na mafelo a 0630288050 e boreng ega
1: ikotsi sowetho
0: ke na le bonnete ba gore batho ba tla re botsa gore bona ba ba tse ba eng ba kweleng
1: o mo akare mo mofolo mola go kotsi o mo akare ba tla re boja re takwa ke fela ke kwa ba re Soweto wa tsewa go kotsi kudu ga retse o mongwe e le gore o ka mo Soweto reng ko re boje gore na dintshang ka moo
0: 0630288050
2: Go fihla di 31 August Etela Food Hype Mkopane O kgwetse 12.5 Magnificent Mille Mille Ka 8399 2 litre ya Sunfoil Cooking Oil Ka 59.99 500 grams ya Rama Brick Original

0: Sephiri El Dorado Park.
1: Yo yo.
0: Ke mafelo a ile gore ke temogetse bokotsi ba bona hawa. Ke a leboga.
2: Tsobala ka gashong.
3: Ntobela.
2: Na ra ke se ke platri. Ee. Ke ke se pela ke tropong.
3: Ee.
2: Ba mo be ke tsana go wena. O no kwa re. Ke ke ke tsoa platri ba ga re. Hey. Ora gore ka mo baking a ona o gapi. Ingwa re ngela o bua ga bore na ga le ba re tseba ka mogwa wa dintwa. E na le di group tsa re ke bo mateki le bo mazulu eng eng. So gore motho tla go lekola a re wa bona se na mabati. Wa bona o le ga botse, wa bona eng eng. E le goreng ke taba ya lefelo le re tswang go lona.
1: Hey,
2: wa bolela go ke Sandra Rampele ga e ke blood river ka mosomo re ka bino msha
3: ile
4: tabo le joy o na le bolega ba re ke jukulane bana jukulane ka mosetsi ya go bidiri ka mwana hawa a bolega le bolega ba tshaba le ofe le ba go lela ka di na ba re ga mo nigis gurno tsarwa bo bo tsara ka ba sali bo ba le o secha street dango ya le bo matuma re mo ga mo
3: ba sadi
4: lo beri wa femane
1: a jiji a ye
3: bad
1: ye to ga ile kotsi a jukule ile kotsi bana hawa pasadi
3: re sana lo mongwe
1: re mo
5: go tsong ka gashong a se litsa le kai ai pleke ke chabang ye pleke ya ko Danielson e pele pele pleke ya Danielson e kotsi kotsi gwa bolawa ene pleke ya Danielson ne ile khuru no beke le beke go tshuntswa batho ba tshwarwa poo batho ba iriwang e black ya tena tshwane ke chaba yo e rafu no
3: yo
5: ke le boga
1: re ga botse ona black o ka re ga ikotsi ya no

a Tyler Water again le gore wa mokwa ga bya le go thobela FM ditlala mise ke se pa re go tsha go iri ya bo seswai le thabo ke le lintshi wa tsa mo go nan le chelete matsibi tsibi ai o bla go tso re a boa be ke ka mo ka re tla ba re le gare re fana ka masheleng a one life o ska shooter wena mo tshile tsha thobela FM tsenela tsenela se pa re go tsha go iri ya bo seswai mashilo

0: le bar angsabi ke lo ro fa yona ga bya le go thobela FM di tlalemiso what's about ba ye ka kwa Nepal e go sha botlhoko kudukudu ka lebaka la gore gona le batho ba ile gore mba tswa ka mono Africa borwa ba tshela ba ile gore nge ba timeletse gona ka kwa re kwele gift of givers ba bolela gore na batla yo le ka go thusa le go kwa gore na temana tsa rena di sepela ka sebopa go sefe ke na re bonne tse ba gore re ka tla revelationa le Clayson Monyela wa ile gore go tla re botsa gore na le bona ba diang gone te fatsa gore batho bao ba khumana ka lebaka la gore ga ntshege go le jwa le ba musho ke bona ile gore ba lebelela taba tsa mogutso gore ke batho ba bakae na go sana le ba bangwe re tswa ba tshelela ga biale na o ka ba go isana le ba bangwe na rena le litlo la gore ba le kae motho mongwe kana go ma ma dilo tse di direga o bula ga botsa gore ma bane le gona re bone le gore ngi di a thoma gape ke ka mogoneng ka gona
1: ya watsa e bile ke lebeletse mo ke bontshi ba bona ke batho ba ka tswa ka mola site ka gore la KZN KwaZulu Natal ke bontshi tse gore ke batho ba ka re ba bane go isha go ba bane ba bona ba tswa le ka kwa KZN o motiki yana tswa ngale ka kwa gola Eastern Cape bantshi tse le mengwa ga ya bona gona mo gwe ba le tshimi
2: a re le kae re gona ke kwele botlhoko tsesi o mongwa batswadi a tsholetsa maikutlo ga go a lla wa tseba keng ya mkgwa thata ba e gore
0: wa tseba
2: re le ma Africa borwa re kgwathegile
0: ke na le ke gona le ntongwe ke le gore a ke tsebore le le mogile na gona le ka kwa Hollywood ba rata go dira di film tse le gore nge di bolela ka dilo tse le gore nga se tshudi direga dilo tse o di atla di direga yone e dira ka kwa Nepal gona le movie o mongwe ba o bitsa 2012 le gore mo bolela ka lephoto le gore nge le la metsi le la dira ka mogana mogano re bolelang ka gone go ka gopola ga botse go ile go ba le movie ka 2011 o ba bitsang Contagious go lebelela o bona COVID-19 ka lebaka la gore re bone COVID ka mogwebileng ka gona e ba ka mogo a se yona ite ke movie e mentsi The Simpsons ga ntshi go ile gore batho ba go tseba The Simpsons e ba ile beletse batla go botsa gore se ile babolela ka sona se ile babolela ka sona kua morago taba tsa botshwana le tsa bo PDD The Simpsons ile no ka re go diegang ge go lebele batho ba bana le ponelo pele ba o ngwana
2: ke yona ponelo pele gate ke yona ponelo
0: ke ponelo pele ba bangwe ba re ke dilo tse di batho ba tsa maba o di dia
2: a we ay nqanqase
0: ka maphelo a batho
2: a o batho ke a letamisha be shumoreneng
0: joy ka ne
3: tsama ga joy re we shumoreneng
2: ke mela go jetses la tsaba keng le gatong la batho ba ba phelang ba thabile ke rata go ka tsa sebaka se ke leboge ba raloki ba pholo yentsho kuri bana le khala boraro
0: ke se bona ka
2: tsa tharo
0: o bolela ka bomanyela
2: le khala boraro o tla nkwa ke ya pele dinote tharo
0: la ka parents
2: ne
0: o bolela ka parents
3: la pulentso
2: pulentso ke yona
0: o bolela ka parents a ke
2: ke bolela ka parents
0: go me ngano ga no bolela gore ke bolela ka parents o nne jo
2: ke ke ke gore ke parents go me rata o ka tsa sebaka se re leboge ke re di le khala boraro dinthate dinote tharo le o go di sepela jwa tshele tsa gore di sepela jwa la mathomo ke nnoete la bobedi ke nnote pedi la boraro ke nnote tharo gore le gala boraro di nnote tharo bana we mo go nyaka gabese ya go fella ka tharo.

0: apare boyelo ke no khumula ke boshukulo ke
1: ile kwa gatisa ka rena le wena.
0: All right
1: awe re le bogeng bophelo bana ba modimo re le boga ba tle tse idumelang go tlhomola ka bale le gona go thoma ka ria senyane go fitla ka ria tsomo ipedi ra go no bo le tsana le mongwa di wa puku puku ye e bolela ka tabatsa tlhalano e bolela gore tlhalano ke le hula go tlhoka poloko e ino e tsopola jwale re tlo bo le tsana le yena e kwa o e tsopola ka sisimane fale e na mile re go bolela lenga ka fa re bolela ka malotsi a go se fole mo baneng tsatsila le khono beke yele go feta ka go pola gore le lela e kgwata ntlha e gore batho ba ile gore ba ile ba nyalana ka mogwa wa setso ba se a e kwa Home Affairs kwa ntlha e le ile la itsopola gore nako e tatile le khono e fitla mafellong gomme re tlo boleišana ka ena ntlha e gore na e ka ba le gore go tloga fa go tlo dirwa eng ba tlo re tlhalosetsa gona fao tse ka moka le tse dingwe go thoma ka dira senyane go fitlha ka dira somepedi nnaneo la sedibeng e reng ke boele morago ka mantso ka maina a mararo o tla resala le feleletsa bana ba modimo nna ke ile
2: re lebogile ka maina a mararo
3: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong bao ba rwelego mabadi ao a sa folego re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo ba hula o godiša mang legolo o ditla le meso
4: simi tla le meso kgopela go lakaletša Given Mabela o a gola ena o ile ka ka mokomitsane o lakatša ke Clement magolela ka Outbank Thobela
5: Thobela se se le thabo malemi eka seja le motsweletsi wa lena ka gašong ke kgopela go akela ngwana mane matlhase le matlhogonono o a gola le kono yana ke ntinana za ke thira go phala go akela ke nna mamaro magopa ga maedula ka mamagolo
6: Thobela setlhopha ka moka sa dikalemiso ke kgopela go godisa mogala joo a mpele gag yena ke phogojane a tlhadirwa le mahlako ke re ologole phogojane Thobela
7: Dumela go she se ka mo wele le joy le se se ja le motsweletsi wa lena ke gopela go di sheba thaba ba di mamotla ba gola wa mathomo ke ngwana ragadi ya ka ka kwa ga mahoa ke thaka ya ka ke mantu mafokwane wa gola mamotla o fetse 55 years ke go di shele se se ma ka tsheola ka kwa moletsi moshate ba go di sha ke mogadi male bana ka mo ga thoka ke a leboga
8: Dumela le joy ika le sija ke re ti bende o motlo la go a bola ke thabiso mathipa o gola ala ka kwa zibikela makwe ke mo rose selfina mathipa wa ka la ka maluma go fana ma
9: go tsong ka mshate wa tsebo le bo thabiso go tsong se se le joe go tsong khoshi se se ya ka mshate ke rata o tsa ba ka se yo go di she rakhadi ya bana khatedi ya ka yo a be go gola mabane ke Maria nane ka kwa khabalatsana wala breads ke ra go la gole wa re nshate shate shate shate shate ke ya buti ya ga matome Charles Munyela o tloga metlareng se bidiela
10: khotsong khotsong ka khashion stopa sa ka sa ditla le meso ke Francine Nkwana mo Mantjane 2 na ke re happy happy happy happy birthday o mokhekolo go kwa bana ke makgabu lidi ya moloto o tswa ga matlala he mmago jemena o ba gola dira 96 years ra kgopela modimo a mookeletse matšatši a bophelo danko
11: dumelang dumelang team ditla le meso ke rata gore happy happy birthday go kagiso sema yena o ka mo Karlsbruit ga maraba o la kaletswa ke Priscilla Mantšu ka mo Pretoria ga ke Karlsbruit ga magongwa ke re mošate
2: mošate ka nnete ba gola letšatši la lekgono re leboge jalo ba o dira jalo ka mokgwa omelaetša kgatišo o ba kwele ba fetile ba kela le wena o ka dira jalo ka mogala 086-0024-52 ba babedi fela na pele re tlo e tswalela Thobela FM re a le o tšhatlhe
12: Thobela le kae
2: re go ona
12: ra le ena ke Tshepo Morale mo Leiden
2: a ge batho ba ka Leiden
12: ke lakaletša sesio mong ba re ke Pulane monare o nna a mathega le ena o a gola
2: a ge a gole a gole a ipsile ka letšatši la gage mošupulogo
12: ne o le boa nna
2: a ge mošate re tloga re lebogile a show wa mafelelo Thobela FM.

0: ya lo chatle
1: e le ga go jetset
0: na re ntse
1: a wa re ona mme no bala le kreng tsumo nga ba pa tsama ga di go gara to la ga le tsa moro a ke le moro a go tsya ke ke re sne bona ba kurumela ja re na le re golele
0: e ke ne
1: ba re golela bona ba kurumela ja re na bana ba no ga ja re na gore go boile ke ka ta ka tekero ke re na bana pa le ke re
0: temoshate re lebogile ka nnete aga ka moka le dire jwalo go manane wa mangwe a thobela FM a ile gore nga tloga a latela ka morago ga fa re tlogela ba CD beng napile gona mo weng o tla e kwa tabagolo gona mala Dr. Mloko Mashamaita ana le o ratile ke kana subela re ya ko o e bale nna bo manko ko babe le bo Dr. Tepsen ba gona gona mola ga ona le ka botata ntshirugele gona skumbuse o mbatha o na fa le poelano ga gona le ka mathata nnete ke gore re tlogela gona fa le tsatsi le la le gona a re ipsinne Rips in the Mushipulo Chachilalekolo, Riket Kilewa Gana and I Rikovela Wanafa, Hakuna Lekabutata.

0: Yeah, setlhopha malaika ba itla gore ena ba re matswale Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabiso ke yona ye re atamiša bathelete re atamiša go tlhomo le kaba le le gona nnetse re a leboga re leboga thelete ya lena salemoese ke sa lena re le kgwetse le thete salemoese ke ka fao e re kgopelago go amogelwa nna re mpitše matsela wa ga mašwa mpitšeng karata sa re sepela le motedi wa rena ke ena pharephare ke mokgatlho wa matlebe yane moredi ya tau le yana wa letamiša re leboga ditaba tša iri ya senyane bamdludi re tloga re lebogatlhe re tla letela ka iri ya lesome re leboge setlhopha sa ditlalemeso tshedimošo ba re fileng yona e re tla kopana ka moswane bana bešo sepelang le go kgoboketa tše dingwe le ke le lengwe letšatši ke letšatši le ba masometharo tee kgwedi ke ya phato ngwao kwa ketepedi masomepedi tshela re amogele ntlhe re atamiša
1: kora tsa re koše e tlhabiragelela ke moratarate ke dutse ko theditše mesong ge o tlo bo rekalaja o bolela gore re tlabe re na le mmamolaompho mogetlhe e no o dira gore ke ba gopotsa ba e le gore gale ba nyalane ka lenyalo la setso o ba botsiše gore na manyalo a bona ba ngwadišitše
0: naa
1: ee a ngwadišiwa magagešo ge le sa a ngwadiši mmamolao o tla tlo lo botsa ya yonanke ke e lebalae mamola o tlotla a le botse bele ke letsatsi la mafelelo la go ingwadiša ke no ra gore ge be motlhomongwe o ka khumana nako edio ke tima o bone gore na o ka seya go ra molao wa gago goba motlhomongwe a ya go goroya ja selegae wa ya go ingwadiša gomme edile le rena re tlhabe re ne le bommamolao ba tlo re ruta ka se mageso nna leina la ka ke nna mashupse wa ga monyamane ne lokela lena le lebotse lena le ola sedibeng dula le rena le tsheka ba la shuta le ga tete thuto ke maphapha
0: re a iruma kgwedi ya basadi re a iruma tšatšing la lekgono tšatši la masometharo tee re tlo tshelela ka kua kgweding ya lewedi kgwedi ye e leng gore re tlabe re šeditše bokgwa bja rena ke kgwedi ya boete gape-gape ke yona e le gore re le lebile pele ditaba di a direga batheletše ge re šeditše basadi ba gabo rena ka gare ga ditlaišo dipolawana tše e le gore di ba gona go ka tswa go e le gore go ba gona pele dipalapalo šedi di a re botša
1: ke nnete tlhabirwa letlakala la IOL le bolela polelo nngwe šiona ya go šiša dinamana tša mmele ba re letšatši le lengwe le le lengwe basadi ba ka bago ba tshelela ba bolaiwa jale taba ye ke taba e botlhoko e le ruriruri ka baka la gore e nngwe e leng gore re be re lebeletše kgweding ye ya basadi be e le go ba kgatlhanong le go bolaiwa ga batho ba basadi motlhomong ke noo re le bana gopola gore ka nako ke nana gore golone le se sengwe se segolo se ke be gore be re sekete ka tlhabirwa go rutana maano a bophelo go ne le gore ke re tshwetse taba morago ya gore batho ba bolaiwa jale a re kgone go e tlogela ka baka la gore ke taba e leng gore e širuša dinamana tša mmele gomme dipego tše e le gore di tja go ba maphodisa tša kotara ya mathomo di begile gore wa tseba basadi ba go lekana makgolo a matlhano le masometshela senyane ba bolailwe mo aforika borwa magareng ga kgwedi ya aporele le June ke maloba mo jale ba bolela gore ba le sekete le metso e ka ba masometlhanopedi bona ba phologile ba tlhasetswe ba be leng gore modimo wa bathuša ba phologa ebile gape-gape tlhabirwa ba bolela gore wa bona palo ela ya magolo a matlhano le masometshela senyane a se yona yona yona ka baka la gore ba bolela gore go ne le dipolao tse dingwe tse di bileng gona tse e le gore a di angwadišwa le ga tete ge ba bala gabotse gabotse palo ele ya basadi ba ba bolailweng e lennyaka ka kgwedi magareng ga kgwedi ya aporele le june ba re ke ba magolo a seswai masome senyane pedi 892 ke basadi ba e leng gore ba bolailwe jale taba e magagešo re sa tswa ka gare ga kgwedi ya basadi e no ra gore re tswele pele re tlhokomelaneng go seka wa ba le dikgaruru ka baka la gore wa tseba gorekeng a di botse ebile di ka dira gore bokamoso ba motho bo tlhakatlhakane tabae
0: age pele ye nngwe e leng gore tlogang kuša botlhoko ke yone ya go katwa ga basadi sese le dipalopalo tša ntšhi di a re laetša gona fa gore ke dipalopalo tša godimo pele o ka rere banna ba o ka re ka kgaogana le dudi tsa mohuto o emane gape ge o re o rata motho ga se gore o tshwanetse gore o motlaise
2: Motop details. Re kit ka matsolo a mengwa le sumi senyane. Ka dintšwela ka etša go makatša. Tšhentšheko tšeo di sena go thaka. Equal ke toilet box set ya Bella White. Ya go fresha ka pele ka 899.95.

0: ye masome pedi fela ngo tsho go yona iriela iria senyane ke na kwa rena o tsena ka lona nyare nae botlhoka re tla go pula gore ke moshupologo go metsa tshile le khono magagesho re tloga re tseba gore re tshwama ka tabatsa go hlotlheletjana gore beke e fapanele tshedingwe rena le mongwadi wa puku ibile ke bishop Virginia Matiani gomme rata gore ke re bolela ka puku ya bona e botse ya go bitsiwa gore divorce is the death without funeral gomme re ne le bona gabe ya le mo mogaleng
1: age mo bishop o re tamisha re lamogela go thobela FM
2: eh re a lotsha re a dimedisha ka thobela FM re dimisha le ba thieletse ka moka
1: age le bitsela ma aga re le boga re le boga mo bishop re tlhalosetse ga nyane ka lena re sheditse tsa bongwadi le tola lena le bile beyang le mo kae gone bela
2: oh awa nna ke Virginia Matiani ka nyalwa ga sekgaolelo gomme ka tlhabiwa ga sekgaolelo ka boela gape ga Matiani di aneng ke tswa Polokwane ga Matlala ka lefaseng la kerantse sekolo ke re le gwala pele ga Matiani ke mme wa shego faditsweng ka bana ba babedi ba bashimane ke re le gwa ke batswadi Didimas Matiani le Josephine Matiani bana ba gešo ba ba latelang ke ba i-five re i-six ka mogae
1: re bolela ka tša bongwadi le tswa kae leeto la lena le bile bjang lengwadi le pukutse kae go fitlha gabele
2: allright a wa leeto la ka ke lona le thoma ka yona bukae ya gore divorce is death without funeral ka lebaka la leeto le ke le tsamaileng mo le re ke ile ka noba ngwana wa ngwanyana gore bukae ue ka moka yona e ne bolela ka bophelo ba ka experience e ke bileng le yona ka tsela e ke e tsamaileng ya goba ke le ngwanenyana ka gola ke sa thele ke batswadi and then ka feleletswa ke ipona ke le mekhukhung ya Tembisa ke dutse ba re ke fat and fat and then ka matlhatsi o ile a nyala moshimano ra ba le bana ba babedi ya ba goreng hello
1: age re ne le lena
2: ya ba gore wa nyala moshimano a wa raba monna le mosadi mara ka baka la ngwanenyana o ile re be a sa ikhwetsa ga botse ge a tsena ka ra lenyalo ka age of 20 years and le ka noke ra ile re ka gare ga lenyalo ke kene ke no ba le diploma jalo ka ngwana wa ngwanenyana wa e boneng tsa di boneng le sa le ngwana sho ke le ka ke ile re ka ra lenyalo le ga ke itshware ga botse ke no ba ke le tsibile ngwanenyana ka ra lenyalo mo nyane wa ba tsa tlhompi molekani wa
1: gagwe
2: jaanong napile ile ba gore ka mogare ga lenyalo le ka baka la gore ka nnete banna ba tlhoka tlhompho ile ralo ke ra ele gore re a palelana nna le monna o le ge e le re nka se bolele kuduka yena ka mathi ka diphoso tsa gagwe ka lebaka la gore ke monna o ele gore o nyetse gape and then o shegofetse le ka bana le motse so ke tlhompha lapa la bona kutu-kudu kate ke bone diphoso tsaka tse ke di dirileng ka gare ga lenyalo le di ka thusa malapa a mangwe le banyana ba e le gore ba sa ikemiseditse go tsena ka gare ya manyalo le ba ikemiseditseng gore bona ba nyako tswa ba lapisitsetse manyalo bukae e ka ba thusa kudu-kudu-kudu-kudu kore bukae e ngwaletse batho ka moka wa etsa o sa nyako tsena ka gare ga lenyalo ore ka gare ga lenyalo o na le tse di ikatlhisang ore o tile o sa tsena bona mogau wa modimo ka gare ga divorce ya gago modimo a iponagatsa ka gore mogau wa gae o re lekane
1: le ra goreng ge le re tlhalano ke lehu leo le tlhoka go poloko le ra goreng ga botsefa
2: ke goreng a ke re jale ge motho a tlhokofetse o ba le poloko o a ba le programo o a ba o apariwa le diaparo tse dintsho o a dumelelwa gore motho a ka griva a ka gaolela ka mokgwa a gaolelang e le ge a tsweleletsa botlhoko bo a bokwang a kgothatswa a support-iwa le financially le emotionally jale bothata ge o divositse o a rejectiwa batho ba thoma go sola di-family le botsona motlho mongwe di ka tlatsa a bona setse dilwa disetse ba bangwe ba o blame-a ba gwera ba ka toga koreng a ona a oreng kore o kry-a proper support hele mo processing ya uba e divorce so nkolo te khotsa ene gore re shetse le pele modimo and then wa lo ba wa ntse tshisha ke yena modimo so ke ka fa o tere divorce is death without funeral and re tsoka mo gare ga manyalo ka le bakala gore re na le dilotsele re mo tlhomo ke re go sha go tlhoko o re kwa o ka re a re sa gotlelela ka tsona then ga o tsoka re le manyalo wa tsela ene gore o lokologile from dilo tse bo di face tse kare lewalo mara a wa lokologa from di-consequences tsa divorce
1: arema go batheletse ba e le gore ba ka rata go ka kgweletsa puko e re gore go sala morago mo kaema
2: o le ka sala morago mo 072-590-5697 and then re dira le di-counseling re na le ministry e le go kereke ka mo lefatsheng la Pretoria Mamelodi Nelmatias Extension 24 ke manifesting the power of God ministries le gona mopolokwane mo Christ Plus Sekhun re na le branch
1: mo marerong ka diwa dikgokaganyo ga le gona ma mo di-social media
2: mo di-social media ba ka e kry-a mo Take a Lot and Amazon Kindle
1: no awa a re tsetse sebaka se re leboge mo bishop re leboge na kwa lena
2: awa re a leboga ba thobela FM le batheletse
1: re a leboga.

0: akena me Abigail Kubeka sebakanyana ba re gone jwa lenke be ke le kgole botha botha di tsabeng kwana le seru kwana mas le sothwe no se se re go tsa fela ngo tshe go yona iriela iriale simere le baga ba ile le getlile go tsheletsa sia le moya go njwale magisho re namile re gatela pele se se re boletse gore ja tshila le khono engwe ya ditiragalo tse digolo tsa mo lefaseng ke gore ke ja tshila mafelelo la go ngwadisha mangwa la go ngwadisha manyalo a setso nabeletse ba gore a nya dishwa eng le boletse batho ba tlile le tlhabile go go tshe tharo batho ba boletse bo malome ba tlile bara pujisho ke go ngwadisha na le ngwadishitse na jole re a thaba e bile re gantsha ka lebaka la re mamola wa rena wa ka metla mamola o mphomogetle re tlo ba le yena mo mogaleng go njwale o tla ba re tshe ya gopu re be re tle re ko gore na marala la botsikilefe e go ngwadisha kae go mamola o ba re ngwadisha kwa bankeng go ba re ngwadisha kae go ba home affairs ke eng gore se tsa selegae na o tlo re botsa ditaba ka moka lena batho ba leng gore le rerilwe le go batho ile ba kopana ka baka la taba ya lenyalo ba re o nyalana lena ba tamela mogosi o ne le dintsi ke leng re a di shaetsa kudukuru rena ba mmalao rena le mmamolao
1: na ge rena le mmamolao ke mpho mogetle mmamolao ra go mo kana go thobela FM ra tamisha ya go feta le some ba dutsi a senke ba saena ba ya kwa go ma fesekwa ge mosadi a bolela re gane re ta saena neng ba re o jagetse kae ba re o jagetse kae
0: o tsara ke mmalo mhlebere bo mmamolo ba tlo nna ba re tlhalosetsa taba tse ka mo kara dikwishisha ra dikwishisha ke nyaka gore le nyaka panel le maphepe le dule fase ka baka la gore ke a tseba gore taba tse ba tlo di bolela ke je botlhokwa ebile e tlo ba tse dintsi ba le nyaka panel le phepe le duleng fase gopola gore tsatsi la le kgone ke tsatsi la mafelelo la go ngwadishwa ga manyalo a setso e re mo re a boa re tlo ba rena ba le bona
2: bosuku bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Ke se di bebe ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM.
4: Mo shata wa tsebo le bo ithabisho.
1: La re re tswele pele le sesimpho ke mpho mogetle ke mamolao. Sesimpho e ga botse botse re ka a re no thoma ka gono eletsana re gore na botlhoka ba gore re kwa Home Affairs merero nya selegae ro ngwadisha lenyalo le la setso le le gore sa re nyalana mengwaga e mebedi e go feta e metlhano ya go feta botlhoka ba ntsikeng
5: okay ka le bo buti Thomas botlhoka ba gore o register re customer marriage ko reng re lapile le mo di court rena batho ba di lawyer le di court di gore tsheko di lapile le batho ba Home Affairs ba lapile because a ke re a ba le dintwa a ba lela mafa ba lela dithoto tsa mogo o khumana mosadi a nyetse le monna or monna a nyetse le mosadi ka lobola then after 10 years monna la tlhokofala re mosadi a tlhokofala le ba tsebe gore nko master's office a ba nyake lobola letter ba nyaka marriage certificate lengwalo la o bontsha gore ka nnete le batho ba banyetse le e tswang ko Home Affairs so now batho ba ba tloa kwa master's ba ba jikisa ba re ao wa re nyaka marriage certificate boela morao le tsamaya le o registera lenyalo is either le ya ko court or le ya Home Affairs le di-family tsa bo monna ba le registera so now kumana ba ba ya Home Affairs ba registera manyalo kwa o bo ya tsela ya go tsama sa di mongwa ra aowa le nne le register rileng a se yena mosadi wa manete ke nna mosadi wa manete di pampiri fiji so that's why ba re ba hopela o reng batho ba nyetseng ka setso ke ya monna ha o tse di family ya bo monna le family ya bo mosadi e ile kudukuru bona ba le gale ba negotiate di lobola le bona go go setse go no register le nyalo la lena so that le tlo re ntse tile le ba re le o mongwe wa tlhokofala a o be le mathata or le khumana re la divorce ali divorce ka one o khumana re a ona mathata because o mo tlo khumana reng a ka divorce batla ka dilobola letter because mo la la tirele tabe ya dilobola letter because ba ba go khumana ntse ba reng a se lenyalo la nnete e lenyalo le ala selela ara dira so ara dira so so se ke na ka o sebelela gore e se kile ba ntsha lobola o metse gore o nyetse and wana you are if either wena wa tsama le monna ha o le molekane wa o la registera lenyalo la lena or if le ga one le tsama le divorce. Another thing gore molao wa Home Affairs gore molao wa mo South Africa wa customary marriage ebe after ba sentse o patela lobola lena ne 3 months ya gore le registere lenyalo la lena so batho ba adula because batho ba bangwe ba botsa gore le pa 3 months ela ile le di bang ba bang khumela ba re ne re sa tsebe ne re sa dina tsebe yela so now ra le botsa gore if o patetse lobola no ka June o na ne 3 months ela ya gore sentse o registere lenyalo lao after register a ena botlhaka o tshwanetse o ye Home Affairs le nyake date le registere lenyalo la lena o kgone gore o be le eng le lengwalo lela re lapile ke di-family tsa o khumana ba bangwe ba nyadisa batho ka di-fraud o khumana motho a tsea ke ne ke bolelela mabana a tsea ngwana ga e galamane ngwana le ngwanenyane o mongwe or ngwana wa moshimane ba fitlhe ba tseye nyatsi ele ya ka ntle ba engwadise ntle ba tseba gore mosadi ona ka mo o na leng nto le monna so ka baka la goreng ba lwela eng ba lwela lesa ba lwela eng dithoto tsa mogo so re ke a gopela gore basadi le banna ba mo South Africa registera manyalo a lena ko Home Affairs ore le ka khumana mathata ko pele ba bangwe ba botsisa ba reng aowa gantse re nyalela dithoto na a ke ra o dira le monna ore le mosadi la thusana ore le age motse la thusana o reka dithoto ka moka e kwa o sa botlhoko khumana ore o botse ya tlhokofala ba o tseele dilo tse dingwe ka moka tse o di bereketseng 20 years ore 10 years ka moka ka baka la gore seeka eng le salela ba saletsele gore ngwana a bona o le a ile jwang le wena
1: o se simpo go tloga go kgonega gore ge a re ke nna ke mosadi le monna mo mosadi monna o ga tlhokofetse o nyetse ka mokgwa wa setso gwa gona go le gore a tlhokofetse monno go ne le lengwalo la go laetsa gore o ba nyalane le mosadi o la magadi mo e boragadi le bo malome ba tsikitletse mowe gwa gona go le gore re Home Affairs a ntse a tlhokofetse mo re ro dira marriage certificate
5: e ya gone ya that's why no na le ba re a ba register re manyalo because nako e tlang ba tlo khumana ba ba hanetsa gore ba register re manyalo a uwe because ke yona e khosang dintwa kudu because o register lenyalo motho a tlhokofetse so that's why the Department of Home Affairs e reng register re manyalo ba nna ba lena ba sa phela re basadi ba lena ba sa phela because mathata re wa bona le u bitsiwa ko di court re tshwanetse re to seka ditaba tsa lenyalo re ba la tshitse le bona so that's why re go tsena re register lenyalo motho a tlhokofetse it's either if le wa kwana le ba go hadi ba hao o ya le bana ba ba hadi ba o la ya le ba yenu la ya Home Affairs la register mara anti etse re di boneng o khumana le nna ke dira di estate bile ke dira di methods tsa o tsana le tsona tse o khumana batho ba ba hadi ba hana o khapa mosadi or monna a yo register lenyalo because why ba tse ba re once a register o na le 50% ya yeng ya dithoto a bo if motho la sna wili o na neng o na le 250 ya child share tshelete if tshelete tabe le ntsi so that's why o khumana di-family di hana o khumana ba re a bo registere ebile re na re o tsebe ebile tabe ya lobola e a think e felele so that's why it's very important ore batho ba nyetseng ba tsamaye ba registere taba ya bona ya eng ya customary marriage ore o be le lengwalo another thing e ke nyaka go bolela ke goreng o khumana o dutse le monna ene ke nyaka go bolela abedi because ke di-case tse re di bonang kudu-kudu mo di-officing mosadi a ntse le monna for 20 years ka moka ane a monyetse monna la a tlhokofala ba montsha ka ra motse ba motseela dilo tsela ba tsama yona o khumana mmatswala ore family tsa bo monna di ise motho a seng ka nne le monna le ke ba sa tsebe gore monna le ona nto kae ore kae ba mo registere ba re ke mosadi ba nyaka mo berekisa ore a lwele dithoto so that's why ba re registera monna le mosadi ba sa phela e yang Home Affairs and ha e kabe molekane wa gago ore mosadi wa gago wa gana o registera and le nyetse wa khona nya ka lawyera you thuse e registere lenyalo lela a ntse a phela ke high court application e bonye ba tlo mo sefa monna wa re mosadi wa ka dipampiri tsa horeng ba mo fostele le Home Affairs hore ba registere lenyalo le kwa ba bang ba botsisa hore molekani wa ka wa hana hore yena a nya ko registera a nya ko ene wa khona le horeng e khone foster lenyalo la lena le registeriwe if o na le dipampiri tsa lobola if o na le dinepe ya re di ka bontsha re le lenyala
1: Oh, se simple. Wa khona gala gore ka re e re thoma mo ke bolela kere monna shu salanya lana a ntshitsa mosadi magadi ba ne le mengwaga le some ba duti monno ge mosadi a re a re tla saina neng o re na o gitimetse kae na ina mile mosadi o la ka ya mare se simple nko ntshuse mosadi monno shu o go gana go ya kwa khorenya merera selegae.
5: Ee wa khone ya mose monna wa mosadi wa khone re a tle o rena o bo mamolao re bo ramolao re mothuse re dire application ya o foster lenyalo lela a ke re o tla bona ne dilobola letter o tla be ife o ile wa ba le monyanya wa re fa le dinepetela tsa monyanya rena re ya kwa khotho kwa ra ra mpha o nete le buti Thomas mara Thomas ka mogo a wa ganana o ya ho mafesa yo sign re gopela lena go gorotsheko because rena le bopakisibu register lenyalo le e bile re gopela le department of home affairs re register then la register a ke re o tsanta na phela o wa ganana le tsona o ta ya a yo seka go khotho re wa yena a ganana hore a nyale a register lenyalo
0: ifatse ba ro o nyetse mmm e le mamlao ka taba ya lobola letter e nke re thushe mmaga ga bo rena mma ka mogare ga lobola letter go sontse go ngwadiwa eng le eng ka bakala gore dokhumana ba do ga ntshi magadi a arara ke batho ba bagolo go ba batho ba bang ba dokhumana ba satsebe o khumana tabana ja gona ka re lo tlhapase ditlhape ba dingwala ka mogwa mang.
5: Okay, ke khopela ba a le wala lo bona letter. Re tsama ka date. A ke date ya hore ba tlhale ba tlile ka di 31 tsa August ka re ka lapeng la mogetsi. Ra bo ya ba bo rangwala hore di family ke tedi seng tse lo reng di boledishana ka taba tse tsa lo bona. Ba ngwala re ba mogetse le ka bo breadwinnership. Raying ya lenyalo ra bolela le amount le ka bele ba chatile hore batho ba le ba patela bokae if ba patela ka moka la ngwala re ba patetse ka moka if ba patetse half la ngwala re ba patetse half a ke la bolela ba di re le dumelana hore ba tlo bua ka date efeng la ngwala mola hore batho ba re dumelana hore ba tlo patela 50,000 mara ba mo etse ba patetse 25 o sa shota bokae o sa shota 25 mara ba tla bua ka December ka di 30 mamang a ke le tsaba tsa monyanya ke khopela le bolela hore monyanya le ona le tlo o dira after taba tsa di lobola nang ke di lobola half mara ba dira hand over yela hore ba sengwetse ba bo monna already le yona ke celebration so ke hopela hore ke tsato le di ngwana gore ngwetse re fa ba bo monna neng ka date ya seng ra bo ya be di rangwala di witness di tla
1: and
5: because if re ya go roseka di tla tshe go bitsiwa go court so ke hopela di tla tsa bo monna.
1: Now
5: ya ka nna botse neng ka rata lo reng bo matswale le bo ratswale le bona ba ka ba sign because ke bona ba tsara mathata kudu a re ya di gorotsheko
1: mhm se simpo bele ye re monna shiba ba banyalane ina mile monna yo a nyoko ya kwa Home Affairs le mosadi shuduti etsa monno o ne le wheelishi o engwa di le fase gona mo botata bo mo kae ka re wheelishi tla ba itlhalosa ditaba gore go sontse re go direweng ka dithuto tsa monno go ba le yena mosadi o lena ka ngwala wheel ya gagwe e ba kwana ba duty fase mo botata botaba gona
5: wheelo ka idira ke re wheelo ka idira wa ngwana hore nna ke nya ka ofa breadwin bo ka ke nya ka ofa eng mara ntse sentse le tsebe gore wheel ya gona hore ba ile ho isa ja wheel ya gona o contestiwa so motho ala ka dirile wheel re nna ke fa breadwin ntlo ya ka ya ko kae ka ya ko polokwane ya ko bendo if bo mme mushimani hore bo mme msadi ba re a wa nna tabe ke hanana le ona ka fa breadwin ntlo jwang nna ke sina ntlo ke le bo mmai ke dula strateng ba bona hore ditlo ya gorotsheko tsa sekiwa so mara a ona ni merit certificate yela you fa power because if o nyetse ka ra customer wa tsebo re o ka dira la hore monna ka re mosede ka dira wili nna ke nani 50% ya everything yelo reng molekana ka ona ni yona automatically you fa the right le mata hore o gone hore o lwele lefa la hao le tsa bongwe le bereketse mengwa e ka moka o dutile le molekana wa hore le mosadi ya hao so wili lona it's very important le bile ke arata le mputisitse ka wili ke gopela hore motho mo mong South Africa a se wili a ya tsena ba re dira ke batho ba le tshelete fela la ka bona ka ra mputi la ka bore o na kolo yi nyane e nyane e tee wa re wa ba re o bereka di femeng ke gopela le dire di wili because a le tlhokofala e ba mathata re bone le ka batho ba re ba bone re ba tumile ngore a ba tlhokofala e ba mathata mo re di family di yalwa mo go khumana ba lola le gore motho o fitlhiwa kae dira wili o ye lo ya bengwa dira wili wa ngwala le gore nna ke le mphomogetse ke nna mo Jobe ke mo kae kae mara ke nya ka o fithela ko moletse skruwe o ska khumana re no la ke tlhokofetse ke nane molekane ba yeso ba ra wa rena re tla skruwe motho tsantsa fithela skruwe mo nna ra wa motho tsantsa fithela mo Jobe ke because nna Jobe so ke khopela re everyone especially re na batho ba bantsho a rena di wili ke na le di client tsa ba batho ba magoa ka mo ka bona batho ba le a ke dira di estate tsa bona bana le di wili so ke a khopela re na a be le tlhakatlhakano le dintwa ke khopela batho ba rena ba mmala hore ke khopela le di rendi wili so that o ska ba le tlhakatlhakano kudu kudu la ka le bonyetse dira wili a ke ka nyala dira wili
0: mamela o ska wa ya phelo re a khopela re nya go utsisa ka wili re fa pantshetse wili tse gone le wili ya kwa bolokelo mba di chelete ba ya ka bankeng le wili ya go dira ke mmamolao ba ramolao ke nya go kwa rena di fapana ka eng di wili tse tshepedi dilang le rena ska bala shuta mamela re a khopela ga nyane fela re go rena di madireng a lefasele a fetoga ga itla ka kae ka bele bisetse ke masema mara re go tsha go iri ya le seme a re re kwa dintlhagolo tsa ditaba re ya boa.

Maxwell Lifetime e lena la go sha le le bosikudu Lifetime wa tsa mo tsa maphelo ke ka lona e leng re ka swere le tsi mo sidibeng sidibeng tla le maphelo e ka sebe selo ka fao batamelang khausi magagesho dile le rena o se ka ba shuta ka le bakala re tshile le khono se tshe re tlhalositse gore be re le konke tsa mesonyo le khono gore re tla be re bolela ka malwetse a wa sa folego molabaneng malwetse a wa sa folego molabaneng re tshe re go sha e tswa go Melissa Allison go le mathomong are a curious I spend lifetime loving you ke go ke lena la go sha yeo jo le tsabirwa bo nga ka ba fitlhile buti e re go bolela le bona ka ba ka taba ye ya chronic di chronic mona ba ne ba banyane jo le e ke be ke o sebela yona e go kileng shedi a ke nyang go re go ke shedi e ba re ka kwa bo rwa ka kwa ke sa tse bo rena ke kae mara ke boletse lo mongwe wa ba ile ngore ba tsiya miriana ya chronic kgwedi ka kgwedi malo ba rula ya kliniking ya mmusho ana ka kwa borwa ke re mopolokwane lengkweng ba re ba rile a re ne miriana ga ne jwale sepela o ya o ithekela miriana ya gago he jo le putse go rena ge mgekolo wa modimo ba mogala jo wa modimo a sena chalete o ra ro default a ke

0: phela mo lefaseng ba re le fela jwala re ke nnete mara o ka bona re gentse re le gore swantse ke no dipilisi tsa sukiri ge le rona le dipilisi tsa sukiri ke swantse ke no dipilisi tsa high blood cholesterol ke fitisha ke fitisha ka baka la gore ke sena tsona ke sena tlhalo tsa o direka ape ina mbile ke rego ei
1: ya
0: I bona taba go
1: ya tshosha
0: e tloga e tshosha buja a e robatse
1: are re ya leboga batheletse re ya thaba ka baka la gore ngaka e fitlhile ka mo phaposing kgaso re bolela ka Dr. Pukube re o tlo re tsaya kgopo mabi le malwetse a o se fole mo baneng a re tsense fa ka se re tamise Dr. re lemogele go tshobela fela
2: thobela le kae
0: re gona Dr. Pukube
2: a re re tsogile
1: a re bolele ka malwetse a go se fole mo baneng re bala malwetse a fe
2: so malwetse a mo baneng botsa ba rena go gore a tsana le batho ba golo ka gore bana ba matetja re bona ba bangwe bana le yona sukiri ka ga le boletse re bona ba bangwe bana le yona hypertension ka ga le boletse ba bangwe e bile setse bana le mangwe malwetse a chronic a amang dipio tsa bona a amang marapo yo le jwatjo mara pele re bula ka malwetse a be ke dumela re bula na a tswa jwanye ra khumana jwanye and king a ata mo baneng ka hore berisa le mowe wa berisa le belero bana ba taba le malwetse a ka re ke ya batho ba bagolo ka se go aba bitsa childhood chronic diseases e lo re ke ya batho ba bagolo a thoma fase ngwana a sa magwe a sa ithwele a thoma mathata thoma ngwana mo motho a sa ithwele so ge na go dumela a re boleleng ka di batho ba bararo na go fa metlhala e meraro gore metlhala e meraro e le ge e fapane go tloga mathomong a yona pheletso batho ba bararo ba ka fetsa ba na le malwetse a go tshwana motho mongwe e le yona hypertension e le yona sukiri goba le yona obesity so motlhala wa mathomo ke gore ge mme a le mmeleng a na le mmele o mogolo ba na le obesity mme o re bona gore o na le bothata bo ka tlisa ngwana ge a gotse le na a be le bothata boo ba bona obesity goba yona sukiri motlhala bobedi ge mma a le mmeleng a na le mmele o monnyane motlhomong a na le mathata a dijo ba e bitsamang nutrition re bona le gore le ngwanane oe ge a gotse go ne kgona go la re le ene a tle a be le yona obesity e uwe goba hypertension goba sukiri wa boraro motlhala ge mma a le mmeleng mara go sena bothata a le kaone go sena bothata ka ena le ngwana gage a gola gabotse a sa ithwele le bona re bona le goreng go ne kgonagala gore ngwana o motlhang a gotse a be le yona obesity a be le yona hypertension a be le yona sukiri so metlhala e meraro ya fapana mara re bona le gore go ne kgonagala gore batho ba bararo ba motlhang magotse ba be le bona malwetse a bana a sechronic
1: rena yeo o e tlhalosang Dr. Berisa Itsebe yeo ya gore malwetse a di-chronic a ka thoma nako e masa le mmeleng nna be ke tseba bothata bo botee fela ba fetal alcohol syndrome be ke no tseba bona bo gore ge mma a itatlhetse ka gare a madile a le mmeleng ngwana a ka tla amega ka yona fetal alcohol syndrome
2: ke nnete ke yona e be e itumile ebile ke yona le dikgato be di tsereng gore re kgone go sireletsa kgatlhang le yona so e re mone gone yatso go na le dinyakiso tse re di rileng ba re bitsa birth to 20 re šala bana morago go tloga ba belego ba go fitlha ba fitlha mengwaga e 20 ba gotse ke mo re kgonang go bona gore se se diregang ge mme a sa ithwele ka se go ba re ke intrauterine environment gore seemo se le ngwana a golang ka ra sona se ne kgonagala gore se mo programme gore motlhang a belegwe e setse e mo ka se go ba re ke predisposition e setse e mo tliseditse mathata pele a ka fitlha ke sa mathomo sa bobedi molang a belegwe a ke re o mo programmile pele a tla belegwa and metlhala ke e meraro ge o le o na le mmele o montsi oba o na le malwetse a gago o na le motswadi a tsane sukiri le high blood goba go sokolela go ba le phepo o imile ngwana goba le ge o le gabotse o mo programmile ngwana so ge re bona e le gore ge e le goreng o bo sokolela ke dijo o bo sa kgone go tlhokomela mmele wa ngwanola o ba o programmile gore ona o tlo seketsa dijo wa thusa gore kgopolo monagano jo ko bokgone go gola mare ge e dira so e a ama mmele go kgona go dirang sukiri o ama mmele le diabetes ya gage o ama le high blood ya gage ge o na le mmele o mogolo o predisposa ngwana a gago gore le ena a ka tla ba le mmele oo a ka tla ba le sukiri eo a ka tla ba le yona high blood eo mara ga e fele fela fao motlhang a belegwe ke state sa bobedi jwatso mophelo o re o phelelang ge setse a belegwe re bona le gona

0: utlisha gore ngi o ka tsha kotsa gore motlhaba gote ba be lona malwetse ao so iya ka di stage gore go sa le mmeleng motlhaba be le go mengwaga ya mathomo 1 to 2 years le ge a fetla pre-adolescent le ge a fetla kwa adolescent so e tsamaya ka ditlha go ba ka di stage tseo nka duma gore mothongwe re ka etsa one by one re ntse ra le yona
1: a re ite ka ite ka ite ka mokgwa re sepele le yona re thome o tlhalosa ye ngwetsi ya gore ga belegwa ngwana shubelego
0: aha
1: ee malwetse le ena a ka no thoma le gona fa o le ga a setša belego
0: aha ke nnete so a re jeng o a belegong mmaage a be a sene mathata mme o ba itlhokometse a le a mmeleng o ba ejaga botse ngwana o belegwe ga a ne bothata yena malwetse a ka tla jwang ena malwetse wa gae a ka tlha keng ke mophelelo ka goreng ene re maloba re rate le gore dijo tse re di jang dijo tse tsa sukiri dijo tsa go le makhura bana ba ge se ba bannyane go o sa ba tlhokomelega botse e kgona gore e tlise kotsa gore motlhang a gotse a be le yona yona obesity a be le yona sukiri a be le yona hypertension ola mme wa gage a be a sena phepo ya botse mmele wa gage ge ngwanela a sa gola a sena go belegwa o thoma gore tse a dijang dijo o di beye a kere mmele mme ape mmele o a gopola gore nkile wa semphe dijo so ge di tla o nyaka go di seketsa kare a o tsona tse dingwe di ya go tlaneng so ba e bitsa calorie deficit so ge mmele olo o bo o sokola o beya dijo go o ja wa beya mara go o ja le tse dintšhi o thoma go fenya mmele ola so go di beya ka bontšhi ke bona mo ngwane o a thomang go ba le mmele ka tsoga ba re energy in energy out ke gore dijo tse o di jang di šomiše ka gore ge mmele o di beya ke more thomang go botlela ke mmele ke mong ge di dutse e affecta sukiri ya rena e affecta glucose ya rena ebile e tla le yona high blood range nako e tsamaye
1: e namile o boletse magato mo go ya ka mengwaga go fitlhela a ba matlhalagading
0: aha namile se sengwe se se latelang ko goreng ge ngwana ola a babile le mathata go na le nto ngwe ba e bitsa fast growth mmele wa gage kudu e be ama bana ba batleng pele ga nako ba re ke diprime bana ba diprimature e be ama bona ge a senobele gwa ngwana a sekala ba sekala ke se sennyane ge ntse a gola mmele ola o nne kogore o mothuse a gole ka pijana a gole ka go tlhweka a gole ga botse mara bothata botla ge a eja dijo tsa ba le sukiri e ntšhi bothata botla le ge a ja dijo tsa makhura a mantšhi bothata botla le ge re sa tlhokomele gorena o raloka jwang re sa tlhomela re mo fa eng re sa tlhokomele nako gola ga gena re ya go monitora ge ya sekaleng ska sa ge se gola ga botse na ge re ka se tlhokomele ke mo ge ba fitlha bona mengwagane o re bona ba thoma go ba le malwetse a disukiri obesity le hypertension before ba fitlha adolescent stage
2: are ngaka re tshwarele fela jwale re tlo boya go lena gone jale e re ke lesometeng ke naka gore go maebele a phela a dire o kwa ditaba

0: ke sidibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso.
1: Go ba neng le nyaka go mpolaela monna ke o bula le ke le dirile eng papa o le dirile eng
2: ha tswa ngwana ka o se tsebe ke kotse gore jo di bula la ntse ka mka jona botata gore a o tsebe rena filo fa re le ka o tshineletsa wena man
1: o tshineletsa eng papa botsa tsane ke eng wena
2: o rena wena
1: okay o nakane gore monna ka kantira dilo nyane tsa go kutlo lena le nakana gore ka ntira tsona
2: o go ngwana bana ha wa man
1: tsabi ke tsiba papa re tsiba gore ge lelwa le nna le lwa le family ya ka
3: yeto di ke o shipolo go wo ithile tse ka kotara pele ga iras so I got to eat mahlakung mo shipolo go wo
4: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekane bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: akena Amos se stronga ba re na bona ke matla fetse le go fitishisha ke tloga ke ne le matla ka baka la gore ke theletsa thobela FM ka nnete re tla gona go kaeletsa bana ba rena le gona go ka tlokomela go dikudu rena batswadi ba ileng re gola mohlomong rene le mmelo o montjinyana ba putsha re bana ba ka ke ba lese ba ye gona mo ke mola nje ke tseba gore mmelo ke untira gore ke be ke no dipilisi tsa madi a magolo madi a bo su dipilisi tsa bo sukiri bo cholesterol le tse dingwe ka moka ga tsona eh ke tla be re bolela mo gape magagesho e go sha bohloko ile ruri ka bakala gore bana ba rena ba wela ka gare ga malwetse malwetse batho bagolo e sa ile ba bana mm jale re a leboga bo Dr. Phukubi ba sa le gona ebile ke gatla go re ka re tlo bolela le lena ba theletse
1: na ge ba theletse ba rena nomoro ke 0600 02452 ba ile go le satse re theletsa le satse go bula sa le moya re bolela ka malwetse a go se fole mo baneng malwetse re reng ke di chronic ba ile go re lebele theleditse Dr. Hunter ga tlhalosa tabatse tse botlhokwa tse nomoro ke 0600 02452 ge ile go re le ne le putsiso gabotse ora gore maikarabelo a magologologologologolo a gomma go thoma kana kwa mathomo ga thoma re maki ga thoma re o tshete ke kgwetse gona mola ke mole gore o tshwantse ora a tseye maikarabelo a gore ngwana o tle go mo tlisa lefatsheng o ba maemong a mabotse
2: ke nnete eo ke maikarabelo la mathomo go saemetse ngwana a gago ge o a fitlhile ke maikarabelo a bobedi gore na o mo fepa jwang ge a sale mengwago ya mathomo before after 2 years le ga after 2 years o mo fepa jwang se sengwe se se brought eo go boletse gore motho ga a na le mmele a thoma go tshoga ke gopola gore a se ka tshoga kudu ka maatla ka gore sa botlhokwa ke gore na environment e re creatang ge bana ba le mo ke a mokhutamang so ka kry-a wena o na le mmele ebile motlhongwe o tsa tsona meriana ya tsona di-high blood disukiri le tse dingwe ge ngwana a fitlhile bophelo bo o mo fang bona dijo tse o mo fang tsona di ka gona gore di pheme gore a se ka tshwana le wena a se ka ba le malwetse se sengwe se re se bonang ba se bitsa catch-up growth ko goreng bana ba ge ba gola sukiri re ba fang yona e re ke fe motlhala le bona juice box e re ba fang yona ba ya sekolong re e rata gampe and re re ke a bana o mongwe wa professor rena o kile a dira nekešo ka yona juice box ale e ne sukiri e ntsi kudu e le goreng a ya lokela ngwana le rena batho ba golo re a tšhaba sukiri e leng ka ra juice box ela mara re no di fa bana re ke tsa bana ba feng juice box ela bana ba rena ba sa raloka ko ntle gaana ba rena ba sa kitimisa mabili dithaire ditena ko ntle ke nngwe e dirang goreng sukiri e nne mo mmeleng ngwana a tlele kona mmele o mogolo mmele o mogolo bothata ba gona ke eng bothata ba gona ke high blood bothata ba gona ke hypertension bothata ba gona ke olotsoong ba re ke dyslipidemia dyslipidemia ke ge makhura a thoma go epopa mo mmeleng and nka ga ke bolwetse makhura a epopa mo mmeleng a dula kwa leswafong a dula kwa sebeteng a dula kwa diphiong a di khupetsa and ga a di khupeditse kana makhura ao ga di kgone go bereka gabotse ngwana o ba le mathata e seo monnyane so maikarabelo a batswadi and se ka ba mme fela le papa le koko le ragolo bo botlhe maikarabelo a rena ke gore ge ngwana a sa gola a re netefatseng gore re mo thusa gorena o ja eng ga re netefatseng gore ngwana a rena ga a fetse nako mokgotsa gage e le sellathekeng e le founu a le mola coucheng ba mokgotsa gage e le Netflix a le ko coucheng ngwana a kitimakitimeng ngwana a raloko gore ene jela a e jeleng sukirela a kgone go e šomiša re tla bona ga a fitlha ka ga godimo a sa be le malwetse ao a sa be le mmelo a sa go tlhokeng
1: ke no fela ke bolela tabe gantšhinyana ke re batswadi ba bantšhi ge ngwana ga ya sekolong ka gare ga captain se le sa ngwana ka mola ke di-chips ke di-russian ke dipolone ke dinyeng kore go thoma mosupologo go fitlha la botlhano batswadi ba naganeng eke o kare ngwana ape o maemong a godimo ngwana o ja letsaka yona e a tse bothata
2: ke bothata and ke gopela gore re se ka ba kareng re nyatsa batho ape go o bereka gabotse o nyaka gore ngwana a gole a ja gabotse kare ka gore o kgona go ereka plone o kgona go ereka cheese mara mmele wa gage a o se kgone go o ka šomašoma le sukiri o mo fang yona a o se šome gore o ka šomašoma le ba re ke di-transfer tse o mo fang tsona ke di-hydrocarbonated sukiri tse o mo fang tsona mmele wa gage a kgone go šoma le tsona mmele wa rena o tlhoka fibe e lokileng e re kerang ka ra dieno tsa rena ka ra merogo a rena sukiri e kerang ka dienwa le ka ra merogo e tlhokile e loketse gola ga rena so go mo fa tsona mara mofe ka go fokotsa se ka gore ka nete ka go lotse tlhabelwa manta ga go fetlala botlhano ke mokibelo sonta ke tsa di jang di go batla mmelo wa gagwe ka ka gore bonang ba gona wa re bona ba etlala ke mebile e se ka pela ene ke le bitse mebilela e tlisha ka pela yona high blood diabetes le di kankere tse dingwe tse e le goreng ga re a sona go di bona ka gare ga bana ke batho ba golo
1: Patelite nomoro ke 0860002452. Pele re sheditse ponele pele ya rena ya ketepedi masometharo. Go ne le nyakiši tse di laetsang gore bophelo bo tlo sesefala gona koamogong e re e lebileng ya ponele pele ya ketepedi masometharo mo e leng gore batho ba bantšhi ba tlolo ba maphelo. Ka mogo le tlhalosang gore malwetsilwetsi a ka thoma mo ngwana a sa le mmeleng wa mmagwe go raya gore re tlo bona mathata kwa. Pele re no fela re ra di thibela dilotse bjale ka tse re thoma ka ire thibelang
0: a re bo pele ga ge bonga ka batlo thoma buti are feteng mo re tla boya le bona
3: ga re ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di ire tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Jamapilo, o se dibeng. Ye ke karolwana ya go tlotleletsa le go matlafatsa ka thuto ya jamapilo. Fela mo go moshata go tsebole boithabiso.
1: Are ba tle tlhira le mema gare le tswelela ka ntle nomoro ke 0860002452 ibe ke sa botsitse ke sarna re thoma ka e ga botsebotse re thibela malwetse iphalakalafo re di thoma byang gore re skatlera ba le sechabana se ile gore se nobele go ka malwetse
2: ene tlhabirwa a kere ba sotho ba re twatwa etlwagale yuto malwetse a rabana nkara batho ba golo amangwa thumile e se e bana Yes ke nit amangwe malotsi re a tsa tshitire go tika ba kala mo gore pelanga go mara amangwe a thumile e se bana and ho tlo le bona se bana kudumba go tswa chronic se se plot of village ka gore di miriana e fedile kwa swasha kwa Gauteng kwa nagana o bo tsa miriana ya yona hypertension go ba miriana ya yona sukiri o se ngwana miriana e la ka nete e a thusha mara ge o itsere se baka se se telele bo phela ba ka moka gone mongwe e tlo go tshwenya gone mongwe e tlo senya mo senya ona mo mmeleng so thibela e gabedi ya mathomo thibela ke gore na wena o le motswadi o ke sore jwang o ja eng o phela jwang sa bobedi ngwana ga go o motlhokometse gore na o ja eng o phela jwang sa boraro ge a thoma go fitla maemalo re a ka gona go tshela di go ketsela spetho o mo rutela na a ke tloetse go nore ke ja eng ke phela jwang kwa primary school kwa high school ga re lebelona re ba fa eng ka re ba sa gola ka ene gere ba ruta go tla go bonyaneng gore ngwana ka apola she banana she morogo she le motlhang e le mothomogolo o tla tloela gore ere go be le ntwenyana e talanyana ere ke tloela go kichulula ere ke tloela go lebella sukiri ya go lebella letswae la ka go lebella makhuda a ka ke ge wena motho o tsa maikarabelo a go tlhokomela pele re tsentsha mmusho le dikolo le tse dingwe
1: go tloga fa ka baka la gore lebeletse yona panel pele ya ketepedi masometharo go ya kwa pele kwa le bonang ga botsele le dingaka
2: so re lebeletse gore nge ka mo basweng ntong ya go kgatlhetsa go netswa gore baswa gona le dilo ba re ke di high rocks gona le dilo ba re ke di runners up re bona gone le molokwanyana mongwe wa baswa o thoma go nyaka go ishulla o thoma go nyaka go idira la sa le ya bona re bona ge re bona ge re sheta kwa pele re bona etla gona gore efosha a mangwe a mathata a re a bonang mara bothata ke gore na re phela kae mihleng e mengwe go ba metseng e mengwe le tshe di high rocks le go tshana le eng ga maka ga di so fitli ene tshe dingwe di tshe ke mishumo re berekang mishumo kana go nga e go dumela gore ka thau tshana furuka 5 ya misong go mama thapama so re bona le gore re tlo gona go efoga mangwa mathata mara ba ba gona go efoga ke ba manang le access ya tshe tsa pele ke ba manang le access ya tshe tsa maphelo ba bangwe ba se morago ditirelo tse o di gole le bona tsebo e o gole le bona le masheleng ke bothata ka ga se se plot o buletse gore e be ya sekit ka motho ka gore ngore go nora ka miriana ge ke sena sona ke ya go dirang so ke engwe e re bonang e better maikemisetso a rena a gore re fushe mahu a ka ona ngwaga wa ketepedi tharotharo
1: numero ke 086 000 2452 o kgata tema
0: ebile doctor mngaka le bolela nnete ka baka la gore mabane be ke sa jere dikgang ka yona le yona tabe ka baka la gore ešheleletse mo tlhogong ya ka gore e namile ge e le gore dipetleleng tša mmušo re sa tlo khumana meriana ya magala ra gore ya re gapeletsa gore re thome go nyaka go bušetša morago bophelo ba rena ka go ja ga botse re thoma botse re thoma ka go ja ga botse re tseba gore ge re ja merogo re itšhidulola dikenywa re itšhidulola dilo tša go tshwana le bo high blood di tla phaphela kwa
2: a o tlo tlhoka meriana
0: ege o lefela
2: jwane
0: re tse re tla e kgonana mošate thobela FM re a lotšha
5: thobela ka mošate ke re tsamaisa sa spratwin le tim thomas le moeng wa rena ka
1: moreaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
5: me kra tono buchare ngwana nyana mso mo ai sale le sia o bona batho ba mo fa di ice cream ba mmala ka mpona
1: oh
0: baba ba mo dirang baba mo dirang mtsala
5: ba mo fa ice cream ba bona ye nka tsa ba golo
0: ice cream
5: e go tla ba tsala tshisa a tsena le meno
0: a re a re lekwile khaya re lekwile
1: khaya a tla khopo tsa sesia nkere wa mona e ke mathlwa ka nkere se pele re le ba baedi ka motoropong o tla ka a khotsa se se khotsang a khotsa noshi o tla ka re tsho ha wa tlhabirwa wena hape ke bona mmasilo kokile le seana polo file le popotswane ke re bana ka nnete nnete wa ba khopotsa yena
0: doctor ngaka ice cream ye a ya lokela bana
2: botata ke sukiri o mo fa ice cream o mo fa le popotwane o mo fa yona nutri day yogurt botata ke sukiri me le go peleng gore tsona di ice cream tsona di keke eng go di ja ka tsela gore ke be ke ite bo ga ora wa ri le tropong go di fedile tlhabira go goje o no ja tenyana ga be di arare go lukile mara ngwana wa lesa sukiri la ke le bitse gore ba idirile mo go ba itireng ga gona ba ichange tsa sa le sukiri la ya tlhago ine di trans ne le nka mo gare ngwana ola go goleng ga ge ga ya molokela ice cream tsela o se ke wa motloetsa tsona gore ga tenyana o no motsopelela e go lukile mara sengwe rena a tsoga furugo o tlalelela go ba ge a lela mo homo tsa o mo homo tsa ga yona ice cream o mo homo tsa o mo homo tsa kana le popotwane o mo homo tsa ka tsona dilo tsa sukiri inch ga di a lukela ba
0: go doctor go ne le di ice cream tse dingwe tse a ke tsone nna ke tsa kere ke tsa maphelo go ba bang ndo khumana se ba re se ba chetle sukiri he so bi tholo ba so bi kholo ke tsone di jwa mara di ga botse
2: ge ba di ba petsa
0: e
2: ba re se rutela dir lokete mara go bolala nete sukiri e lukileng sukiri te dine mo kutafeta go ne leng ba re ke glucose go leng ba re ke fructose go leng ba re ke sucrose e ya sucrose e re kerang ka radilo tsana tsa sukiri bo di ice cream bo di juice bo di ke ona sa re lokelang
0: fructose
2: e ke ya sucrose e ya fructose e ipetle tsana so botsata go gore yo tsene ga ba dira gore ndi go nna go shelfong se ba ka se telele ta sa ba shumjana sukiri e ya di sucrose le di eng gore di akere di tlogale di kwa mosama wa tle mara ga da re lokela le ga ba re sukiri e ifugiditswe ga ba a ba ne ba foko tsa ganyana mara ho e ja ka kudu e tlo go fa mathata motla o gotse o le mosadi o rena ke tsere ka sukiri ka rena ke be ke tlokometse o ithumile bonyaneng ba gago
0: a re re tshe mothele tshe shwena mosha tira lo cha
5: ke se prete le tlhabira
0: a re
5: arta mission ka mogashung le bolla le pano tsa ba ka matsala tsa matsa tladi ka fatsa go shigolo popolatsi ya
1: ke
5: nya go botsa ngaka gore na ho phela o ja motho ka sepedi ba re ke motho chepise e guti na yo phela ntse o ja chepise ra a le yona a ya loka na
0: oh awa le kwa re che papa
5: eh
0: a tsena tsa mosial moyeng doctor
2: motho ngire a motho o tisha motlhare
0: e
2: lo re motho o tisha motlhare ka re motlhare wa bereka kere e be re go leba re motho o bo shumisa gore mogodu o shile ka gore ba re wa sotla mana o metse selo a wa motho one mathata motho yo tisha motlhare go ba ile re go le wa mintu nyo gore ka neto o be le mongomo bo se ke mo khola motho ndo le mo mo to one mathata
1: bele mo mo le sien mo le sianeng le le stile le tjule mana na mabedi a mararo e ile gona
2: a o kwa se fela sa motho a o motho
1: ngira ka ga ba mo humutsa
2: a o kwa se mo humutsa ka tani mo humutsa ka tani mo humutsa ka meleke mo humutsa ka tjaro e boss ya o tloka sukiri go ba te ya 5 roses mo fa yona etla mothusha
0: Kore la tsa renga ka na na re tlabegile le ra le kwa sukiri yona ka nnete le shupa ka menwana o feleletse ipe mara go le kana ko ngono humana wa tsiba king o le motho yo o dumanyana sukiri nyana wa le mana ka ra tie cha tshile le tie uri tie uri le lepolanyana le le tie uri mmele ke uri maswi kore wa tsiba ke phosho mara
2: a se phosho mara o kirile ka so gwa bare energy in energy out
0: gore
2: sukiri o re o jile e shumishe
0: aga
2: bo thata ke re e dula mo mmeleng le yona ice cream la mamotla go dumile tatse ba re litjule go afisha e je ne mara we shumish ere ke le bontsheng mohlala ge re gola ba tsere ba re ska re go ja wa robala la go bola be ba tshaba gore o tlo re go ja wa robala o tlo ba le mmele ba reng na o je le ona le energy e shumish go dumile sekere ga go batho modimo e je mara ska ba give us our daily bread
0: ele le mola ine le mogwa go gore motho a ka ba le kgoba le yone bo humana o iduma o iduma ebile ka re o opa ke tlhogo ka lebaka la gore o nyaka sukiri
2: latsa ba ibitsane ba ibitsa sugar addiction e shoma jona joko ba gago le mmele wa gago o ba o etloetse a kere ge e tsena e go kosha ga bo e go kosha bo mmele o ba o etloetse ge e thoma go theoga ka bo mading mmele wa ka re ntola ha sa lego e re ke le botse motlhala e tsona le hela ba go ja di rite vatse a kere ba re motho na ga di dumile a ka go betha ka re mmele o ba o nyaka ntwela o ba o nyaka
0: sukiri
2: le sukiri ka mo gona e na le addiction sukiri go kwa o dumile khokhela o rasa ke nyaka ka patla le jase mmele o ba o thoma go e tlwaela o ba o thoma go ba addicted ko go yona ke mong kere a ya re lokela
0: Dr. Pukube ke bona ba reneng le bona tsa tshile le khono go mere re fetse gona mo re ke nana re boletse go tlala seatla buti re tloga re le ikwetse magagesho di jolo di ne le seabe ka ara maphelo a rena a re tlogang re itlhokomela Dr. re gaogana le lena mantjwa maphelo le rata gore
2: ke le baga picho ya lena ke le baga mema lena tsa basagesho asking ra thoga ga re bolaka tsa maphelo so go tsata gore ke tlhokomele o ja eng wa itshula o na le eng ho ka ke tlhokomela o tloloka ho ka tshoga o tlo tshaba poleletse ya rena je wa re ditla le mathata ditla le tshirimusho ha re ke tlokomeleng bana ba rena batswadi ba rena ba le kena ba rena re tlo pela gatelele
0: age re le boga ga ba le metso tsere ke masema mararo go tswa go area la semete na kwa dintlhagolo tsa ditaba ka mabela pelatse

0: Ari, ye kia enko, ma kisetlo baba itlo gore da bare ke fela pelo. Tshwala FM sa twa tsobolo boithabiso. Awi, arjens ba ga se re leboge theletso ya lena, re bile mmo go thoma ke resenyane go fitla ga biale. Re leboga re shutela mkoni ka tabagolo, o tla ba sepela le o ratile wa ka kana go thoma ka dira lesomepedi. E tlo ya pele ga fawe, re se rano ka tshwantsotso le dia mahlakong, re leboga le motsoletsi wa rena ke yana pharepare ke mogadi wa matlabane mo rodi ya tau. Ari e matlhakong batheletse re tlhoke matlhakong ye e ralokileng ka labatlhano le le lala masomepedisetswai le gone ke la masometharo tee le tate ka mokatang.
1: Nako ele ya mabose ke yona e fitlhile, o tlo ipsina ka kgaolo ya lekgono, kgaolo ya boketete nne magolo pedi masome a tshelelago, kgaolo ya lekgono. Mme akanye le mongwadi wa yona ke Rathabeng Mike Modiba, motsweletse metšhineng ke amogetse Bodibe, motsweletse le motlagisa moyeng Moleboge lebsa Lady Madira, motsweletse mogolo Isaac Selo Mashila. Ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya boketete nne magolo a mabedi le maso. Sila 4260.
2: Eh, muruti khole.
3: Hallelujah.
2: Ah, matlhaona ke thabile ga etelwa ke lena mana. Eh, mohlongwe modimo tlang nkwa. Ah, o ka baga botse. O ira ge modimo a o kwa ge o reng. Gona o bolala le modimo neng ka wena o go rapela.
3: Hawa, nna ke ya rapela muruti.
2: Eh,
3: ke ya rapela bile ke tloga ke ditiro tsela tse dimpetsa ga pisa. Ke tsenetseleng.
2: Ahle, ga o re ditiro tse mpe tsa ga pisa o ra lefe. Ke raka gore ena ena ona ka mogole go ngwana wa modimo.
3: Muruti tlhange le botsennete. Eh, ya mona bisa. Ke yena a senyang lefase kore mo ditronkong ke yena wa tseba kore o tsene wa tlhakatlhakantšha o shupa ka di-drugs.
2: Eya ee o gawa ge le gore ga o mopharaphare wena ka gore ke ya go tseba o ralle ngwana ka gone taba ke tla botsiša yena o tla
3: mpoaaa morutio awa ke ya le kgopela sekebela bala bala mmotja gape ge le ka bala mmotja o tlo mpušheletša morago ka gore ke šhale drugs ke ya kgopela sekela mmotja tlhe please
2: o rage wena o rekiša diokobatše o di rekisa
3: awana ke di rekiše
2: ee
3: bisa o a ditea o difama president wata ao o ye motho ola o kotsi moruti ena a le
2: motsebimorara molotsa oa kwa gore tabe o mbotsang monna ke mpopota wena ka gore ke ya go tseba o moraranyana e ebile aa tlogela tse o mpotse e ka gore e segale ke tlo o sepela
3: efe
2: monna ke kwa mpedi a re yo mampane ka mogolego ga a dia lote tsa gago tsa go tlhakatlhakana tlhogo o a didirisaa rereša
3: na kgone mpedi ena o tla tla reng ga botse botsena banna mola swantse gore thuswa ka mo gole gong gore re tswa ena o bise bolela tse dingwe imenyana
2: mpedi o le thuswa ge e letswa gore lebile tshwantse gore le thuswa ke yena mpedi ke reka gore o mongwe le o mongwe a kere tshwantse o jara sa gago sa papano a se bee magekeng ka gagwe
3: ena moruti botse botse wa e ka re lenketetse ka phoso ka mogole go nna
2: nna ka etela wena
3: taba tse le di bolelang a se tsona nne
2: o go mpona ge ke le mo gore gante ke etetse wena
3: awa
2: diphora ke tlile go rapelela bagolego ba banka moo kudu bale ba lenka kua thoko ela ka goreng ke ba ra ba ipsene jole kanapa ka go gopola ka re le wena ke tle ke fete ko go bona ee jalo tseo di tlogele mpotse ye ya mampane gore ke nnete na meiso wa te gafisa ke nnete
4: and then baby
5: alo mama
4: o ka reng ragadi
5: o tla tla go botsa ka boyena ragadi ge a boya go sasa
4: ee
5: ka baka la gore go na le lonyana tse dingwe le ena a dumelelane le tsona mane ee wa tseba bo ragadi ke batho ba go kwana kodu le dilo tse tša setso tše
4: o ka bolela gape ebe ba le gore ke ya makala ka gore nna re na le ntlo ya goparara space se enough bane go kgetha go robala ga ntlo ga mampane
5: ba rile bona ba nyaka go bethwa ka moya banye go tlotlha ba dirile mašata ka mogae ba setsana le wena okay jale mpotse mama mane wena why o bolola gape nako tsela boragadi ba mpuša ka mogae o bolola ke go bone mane matlha gago ke a bona ba kgwebitse
4: ke sharp
5: o ka se re o sharpo
4: ba e le gore o ka rempa e ntlela ka madimabe wa tseba tsontsone katla ka rogwa ke bad girl botlhoko ebile ge ke le soko sasa ko mmulela
5: caseaa
4: ko mmulela case napa ke tlo tlaisiwa mo matlhakong o ka ra ke na bagešo
5: o bula molato wa eng bja kganthe bad girl ke eng e kgolo ya tlogang a e dirile e le gore e gapeletša gore o ka ba mmulela le molato
4: ore ba tshwanetse go tlhatlhamolampa yaka ka sethunya tsontsone
5: ore ba tshwanetse go tlhatlhamolampa yaka ka sethunya papagwe gole
4: ape kgole a senke a ditseno mmotsa ware wa bona jalo tsentšha batho ba so ba e le gore ke ditšhaba tša di banyake
3: a motho ke motswadi wa gagwena
4: okay
3: gona wena e bona polane ya gorena o tswa jang ka taba e ka baka la gore nna ke re ke nyaka go founela kgole a kgale ngwana o la gagwe ka baka la gore a telela
4: ka se re ke tswa polane bjang mole e le gore banthi ka yena le masedi
3: masedi
4: enye
3: e banna gantho go diregang ka ngwana o kgwa bathethea mana mpa e botsebotse gane go diregang ka yonana ka rakgadi le yena o boletse se sengwenyana ka yona empae
4: emapele rakgadi le yena o raya gore rakgadi o nagana gore nna sekemiswe ko wena ke se a se bolelang o tseba keng ke emisitše ke ke phoofolo
3: mabra
5: tume
3: o bone ntho ke e bone
5: omonebo
3: malome ao e ba kepheta wa baka phone ntho ela ba e diileo a na ke nkgelwa ke bothata pleaseeore ompotere o e bone
5: sa ke tla go chaelene e mmaka dije because ankele o tsene ka ofising jikijiki ke hans phezulu e mona go bula di-safe go ntsiwa dithunya mebra ke re tinje e sa mona
3: tome wena o raloka ka nna mona o raloya go mpota gore le traba e thokotokotokotokoto bo malome ao a ba go botja ka yone
5: mona bona ke le kile go mo blocka re bana ke mmotja ke re ankele dingtsang a ka go botja o ne gore bona lena ge le nyaka le kankhumana kua taverneng
3: re ka tsenya nako a re towe re tlhabeneng re balathabele monna
5: esake o re yena o ya thabeneng e re fitlha rara se mokgweetse
3: a marabele tume re tshwanete o re diene bjajene nna nka tosisa mona
5: tla ko bojene wa bona ke rile ge ke mokwa a ya pants phezulu ka
3: gobaa
5: a bolela di-guest house a rene ko bakhumane ko wa guest house nko o tlatlhamola
3: mara tume re ka tsenye tjane nako mara e wa tsa ke tshwenya ke ntsho ka etima e re kere re mosalamorago re mosalamorago ba ke ya gae ka baka lare a re tsebe mo a yao
5: ka kobojene ka mokgoboletseng a re guest house ya bonja gore guest house ana a se gole mebra ge re ka tswa ka ira mosalamorago re tlo mo kgweetsa
3: hei mara nna botsebotse ke a thakathakana mantume man ka baka la gore motho a ile guest house o tsena ko tsene bjane
5: okay
3: ka baka la gore guest house ke plake e right
5: ye ke plake tse e le gore ne waya wa iketla wa ilexarabaka le yena o tserenšhisa theletša ankele o sone o tserenšhisa o tlhatlhamola batho kua and there's no way ke kule a bolela re he yena o kwele mabarebare ditaba di kitima ka bisa le moga ja gagwe
3: mapele tume o raya gore ntho ke e nanao ke yona ya gore o ka diya gore bo malome ao ba bolae bisa
5: ke re ditaba letlee ka mosadi ya malome le bisa tson feto
3: mawe bašhane tume re o di abjae wena o tshwere ene o di ene ka wena
5: feto o bona ge re ka fitlhara ba mothaletše v ke tshepa gore ke bisa le robete ba thaletše ankele v and nna nka selese ankele a wela fase ya leone nako ba lešole mebra lešole le kgwela ntweng
6: Dr. Tebes office, hello?
7: Hey, doctor! Kin naman, bon. Kit lego uchi ya manewe. Want to meet Akila, kama.
6: Na kili na la mkuta manga botu. Kwana malume ya uankele ni uwe. Kima?
7: Biza shabangu.
6: Biza uruto nchi unki shekai wen. Urkwe na mangwe na kabutu.
7: Bona, doctor, kin na treba ya hawe, man. Urile le kwane kago ya kubona petu na lemma batu.
6: O nyo go mpotsa gore ka se se baka phetola o na le mma batho
7: ya bata ke sa o se ye nngwe gona mo gausi so
6: e le gore ga botse wena o tlo ntse ya o le kae gona why bisa se amponele ampotsa gore o romela driver gore ke ntse
7: is that is so doctor ne na ra ke tsebi mo we gore na di ntsha mara na ba mpoditse gore na lena na sona go shumisha trans ya lena ka gore phetola ka tsa jamba gore nye ke eng ona fa wa bona
6: ke tla tshepa bya mmane gore o ka seng kidnap gape o tseba gore motho a leng kgausi le bisa ke robert and then o gare o kidnapa bo re thabilengtse a ba busha ba kidnapa ba busha
7: yane na mana na ankele o ntšhaetse gore bona mane o rile re tla mo kgwetsa gona mo ke sauseng eo ya gona so a e re na re ke tla ko go tsee mo gore fae
6: jale mpotse guest house ya gona ke efe and then le gona a ke nyako o sepela ke le tee I'm not comfortable
7: ne a ona jete mo le kana la bitša ka re ke madesestere ya lena mmele ya
6: e le gore wena o mphounela o le kae o gona gona mo bookelong and-e ge e le gore o mo bookelong which side of this hospital
3: o aga motetsiang
5: gape
3: se ke aba e le kwa ke gomotse jwale ke ya makala ke re mara kolo yene e re sepelang ka yona moruti man ke ya mang ka baka la gore ga ke e tsebe
5: o bona ge e le ya monobonobo na monna
2: ke ya kwešiša e fela se kwa tshwenyaga monna tsontsone ka gore ke tlo no go botsa nnete gore ke ama
5: le bolela ka nnete ya eng moruti ka baka la gore le ena ka metlha lephela le mpotsa nnete
2: ee mokgwa monna ke le kano gopelwa go dira selonyana se e leng gore le nna ke se rate ebile e tlo go eno bala mathomothomo ke se dira mone e le gore nna tlhawaka ke kwane dilwana tsa mohuto
5: ga ke sa le kwešiša ga botse moruti fela go kwana o ka re go na le phošwana felo momane
2: ee phošo yena e tloga e le gona ya mpopota monna e fela jalo ka monna ke a gapeletsega go e dira
5: e banna
2: ee
5: le gapeletswa ke mang o dira phošo yene e weng gona phošo we ke eng
2: ko re bona nna phošo e kgolo e ke reng ke nayo ke go se go botse nnete ya gore re ya kae le ge e le gore ke go tshepiše jaakere mothete ya gore more ya go gona o tla bolokega
5: a re kwane moruti gape mo gona jale lenthema ka dika le diama ga ke sa kwešiša e tlo beyang taba lena straight moruti ke le theeleditše
2: aga ke ya go kwa monna fatanaga se sa mabona se hirilwe ke mmeane ke bisa
5: bisa
2: ee ka gore o ile a re o nyaka gore re šomiše sona go fatolola go nthe a taba mo ikepetlhokontsi
5: emang pele moruti
2: ee
5: bisa

0: le khonole ke tsa tsile le gore re tlo go tsa nnete ya taba
1: a ka ga nnete
0: e
1: taba go le gore na ke nnete ya eng e
2: le o ka se bule mabone wa mabata
3: amen petula pritrile taba ka ka wa ntshikela
2: ntwe o ile ya ka mo go nna a tsongwana
3: re mo
2: deno imile re feri tshe tsa tsa rena
3: petula
2: re tireng
3: petola ke gopela o ska ntlhala o ska ntlhala ke gopela gore go di shengwana ka moka please
2: no
3: ke go gopela petola
2: ha ne outside me a ke go thubella ke lapa and a ke go le wena go thubella ke lapa
3: ka ntlhala ke go gopela
0: eh aha nge a fihlile wena
4: eh nna mrute ke le boga ga o dumetse go tla lena
0: a gone taba ngwana modimo a ke re le nna ke be ke no bola wa ke gaba ya sepisa sa bolela bona
4: wa bona rumela ya ke ona namba e Robert amputitseng gore ba gona gona ka kwa jwale yo murute na mara karapela gore e ska bana ba gona ka nete ka gore ntse ka go shapo
0: ke go re Robert o bolela ka Robert ka moka yo no bo pele wa bo pisa wa o kitne ba batho
4: ke tle na ya murute ke se na kae
0: e ri jola tlo bone yena sa nyarele go gone kwa go tsena naye
4: murute
0: e o fu fu mo tetia haleluya ga e
2: This is not what you think.
4: No,
5: sa petula le mma ba thuse utlogile bra biza le Robert ba dirile bonnete bja gore Matsheko John John le Moruti Kgone ba kgweleletse petula le mma ba thuba sa iketlile botšišo ke gore na seo se dirilwego ke bra biza le Robert ke tshwanele gore ba se dire goba ba be ba se ba tshwanela gore ba se dire
6: ke re bra biza le Robert ba dirile phošo ka go bolela ba thuba malapa a batho ke nkele ka mong yo e stressa manskrala ke re shapo mathakong shapo
7: ba re se sa feleng sa tlhola ntho e nngwe le nngwe e na le nako ya bofelo netenetle o ne a kry-a legala mo mafelelong lenawe matlhakong ya ntronka ke pinki makuo wa ta felkopa shapo mathakong shapo
8: thobela se se moleboge nna ke bona o ka re seo se dirilego ke biza le Robert ba dirile phošo ye nngwe yo kgolo ka maatla ne ba sa swanela go ka dira dilo tsa mohuta woo bona beng ne ba tlo iponela ka bo bona e seng gore ba kwe bona ke mentsi malatsi ka matebele a paratobe
9: se se lebsa tseo dimo gore dira ke phetola gentle le thebele mma batho ao wa ke bone ga botsebotse ka nnete ya badi gare ke le gore diphura ba re le gore le swara ka merwalo ba ba khumane ga botse ba se ba apara he a wa phetola ka nnete o tloga a tlaetse o tswile ga botse gore bra bisa ne ka mo thubela lapa gomme o modumeletse jalo mo motlhae tsontsone ke bona ke re a neng yala Matsheko le bona ke re ba tsebana go tloga kwa morago ene a phetola o tla nyala mma batho wa gagwe ebile mo file ngwana le di monepo ga emang kgaile ga monepo ga gose melepo
10: thobela se selebo ge e le bra biza le Robert ba tloga ba dirile mmereko o mo botse kudu go utulola sephiri sa phetola ka lebaka la gore ke kgale a ganetsa gore yena le mma batho ba ya ratana jale mamotlha ditaba di tsweletse pepeneneng le mosadi wa gagwe wa kgona

0: Tinto LFM. We shut up the way to be sure. Bona letse tshe go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba go
1: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimusho o rutere o tsebe tsa madireng le go gathatema iri ya le sumpedi go hlaka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite mo shupulogo go fitlala botlhano gore o kgone go sepela le mabaka o gate ka moshito o teele tseo di diregago ka mononageng le lefatsheng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: namara emeletsa magagešoka lebelo ebile re ketima le yona re tshwara ka mosela gore se ka ba ya re timelela re a le dumedisa mosela a rengwa lekgono wa segalela magagešo
1: mo thobele fem moshupologo go fitlhala botlhano
0: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya go kwa tabakgolo ya letšatši le gore e go ama bjang
2: oya
0: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela fm mošhata wa tsebo le boithabišo
3: age go lokile batheletše dumelang dumelang ka moka lena gotlhegotlhe mo le ka bale le gona re a le amogela lenaneong la lekgono la dipoledišano la tabakgono mo go thobela fm ya lekgotlakgašo la aforika borwa e gašae le mo magathanong a mmile go landros le hospital ka motoropong kgolo ya polokwane lenaneo le le sa itswa moyeng ke ena Dr. Maloko Mashamaite o na le o ratile ke kana bjale ka motsweletsi wa lenaneo le magagešong ke kgadi ya matebela o tswa kua moletsanetsebitseela sa go leta le batho ba madi a shele re amogeleng ka moka lena magagešo re amogeleng ka moka ebile re leboga bao ba tlile go pele ga rena ke bolela ka mananeo a tlile go pele ga le tsenang gona bjale Redwin Munyamane re a leboga Thomas Masha re a leboga monetho le wena motsweletsi wa bona mokgadi matlebjang re a leboga maebele a phela di leborile lenaneong la kgašo ya ditaba bagešo e re lebakela bjale lona mere e namele e sa sepela le kgone komišene ya matlanka e bidike leloko la lekala la maphodisa a o ikgetha a the hawks ka provenceng ya KwaZulu-Natal Dina Govenda e le go yena a fa go botlhatso moo a bontshitseng gore o be a tlhompha tona ye e fegilwego e maphodisa sentse mkunu le go laetsa gore o ile a nyamakudu ge a ekwa gore yena tona o fegilwe mošomong wa gagwe go tswa ka kgorong ya tsheko ya Johannesburg rakgwebo yo a sa fetsego go ba ditabeng Muscat Matlala le kgono le yena o boeletse ka kgorong yeo ya tsheko mo a tswelela go le balatofatsa ba bangwe ka yena ka melato ya go amana le bommanaja o mongwe wa bona Stephen o setse ebile a kgweditse bad ya diranta tse dikete tse magolo a mabedi 200,000 morago ga gore a goroge go tswa dinageng tsa ntle mo mafelelong a beke go sa le bjalo se sengwe sa semaka ke gore re bone advocate Daniel Malesela Tefo a gorogile gona kgorong yeo ya tsheko gore na banna monnoo e tsena o buile ga dife e tlo phuthuloga ra ekwe ga botse magagešo se ke bala fela pelo golokile re lebakele bjale go e sala ka seupo se ke noreganyane ke re
4: birthday ya rena e maemong a yona e noši ka di-major birthday deals tše bjelo ka 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 le 500g ya Rama Original 70% Fat Spread ka $27.99 e fela dintlola ka tše di kgwetšegela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest go fitlha ka di 6 tša September 2026 ga Shoprite e fela
5: Chisa wena le popotwane, chisa dikudupjana cha makhonte. Jona cha go godumelela go ngwala mosima, nka le go shishinya mosaic. Seo ke botlhale. Le popotwane le a tseba gore mosima ke motho, e se go dithaile. Epcha, re dirile gore le popotwane le be botlhale le go feta. Gabyale le tla le WhatsApp, YouTube le Uber Light. Ee, le popotwane bjale le dira dilo tsa go swana le smartphone. Mo Citrus L05 o kgwetsa 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 fela. Ke kgwetsagala go Telkom le mabenkele a o tseago karolo. Telkom, possible begins here.
6: Swipe o hwetse jeke o ke di tsho ka birthday ya Boxer. Reka Brooks Oros 2 liter ka R99. Nescafe Recoffee 250g go ba 280g. Le Cremora 750g go be di ka R99. Reka ka R1500 o hwetse 3 gig Boxer com data mahala.
7: Haiba o hletse go kwa tshedingwe ja ditaba le bono. Tshele tshele na ne o lata bagolo. Gomme o khube ke tshedimoso. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
3: E ke nne dire la pele magage shume tso tshiwe ke le so mina le gona go tswa go iria le somepedi. Batheletse. Khoro tseko ya molao theo kana geng e ya thutse kgatlhanong le ba etapele ba babedi ba peleng ba naga e ya arena ya Africa program ke bolela ka President Jacob Zuma le President Thabo Mbeki bao ba bego ba dira boipiletso bja gore moatlhodi ebile e le modulasetulo wa komišene ya dinnete le poelano Sisi Kgampepe a ikgogele morago go ba modulasetulo wa komišene ye e lego yela ya dinnete le poelano gomme molato wa bona o phaetswe ka thoko ke kgorotsheko ya molaotheo. Tirelo ya difofane ya Air Link e sotse ka bogale ge difofane tse pedi tse dikgolo di be di fofela fase-fase ka godimo ga lepatelo la Cape Town mo go be go goralokelwa papadi ya bobedi ya diteko ya rugby magareng ga setlhopha sa Springbok ga mmogo le All Blacks e le go naga ya New Zealand. Air Link e bolela gore e tshwenya ke gore go fofela fase mo ga difofane tse dikgolo ka tsela ela go nyakegang ke nkile wa ba le boitshidololo yo bo tseneletsego e sego ka letšatši la papadi mo difofane tseo tša mokhuta ola di fofišeditswe go fase ka tsela ela le ge go le bjalo South African Civil Aviation Authority e re difofane tseo di be di fofišwa ke baotledi ba boitemogelo jo bogolo ke ka baka leo tiragalo yeo e se bego le ditiragalo tša go tshoša empa ba Link ba riela ba re ditoko di be di tshwanetse ba di dirile pele kudu ka baka la stadium sebe se tletse ka batho. Moetapele wa dinokwane tša go epa ntle le molao ka Carletonville o bolailwe ka go thuntšha a thuntšha ke go ya ka dipego maphodisa a ditso tsa maphodisa a rena Aforika Borwa monna yo o bolailwe ka morago ga go supa maphodisa ka sethuni sa AK-47. Moleli wa maphodisa Brigadier Atlanta Mate o re maphodisa ba be bantše ba le motlhaleng wa monna yo ge a tla thoma go ba thuntšha maphodisa ke bona ba ikarabela ka tša bona. E nngwe tabašemagagešo University ya Wits e ganana le dipego tšeo di kitimago dikgokaganong tša leago tša gore bontši bja dikholetše le diyunibesiti tša ka mono Aforika Borwa di itetse ka bafathuši le ditlhogo tša mafapha e lego bafaladi bao ba tswago dinageng di šele ka ntle ga Aforika Borwa. Go be go laetswa dipego tša go tlhoka ntlha le thito tša gore Wits University ka no ba e na le diperesente tše 19 seswai tša bafathuši bao e sego badudi ba naga yeno. Dipego tšeo di tsweletše morago ga gore morago ga gore go be le dipego tšeo di bego di laetša gore go na le diruteri tša makgolokgolo ka moano Aforika Borwa ba swere mangwalo a maleba empa a se ba thwalwe ke diyunibesiti tša bona le dikholetše tša bona. Portfolio Committee ya thuto ya godimo kua palamenteng e rile e tla nyakišiša dipego tše ntle le tikatiko mola kgoro ya thuto ya godimo le yona e rile e tla nyakišiša tša yona jaaka gare e bona gona ka nnete go na le taba mona. Atšheletše matšatši ao ya dikgethong tša mebušo ya selegae a ntše a batamela gannyane gannyane le kgono le go šetše matšatši a 15 pele ga ge re fitlha letšatšing leo la 4 kgweding ya dibatsela ba Independent Electoral Commission ba re go no nyakega gore motho e be o ingwadišitše gabotse ebile o tseba mo a tshwanetše go boutela gona a ye a swere fela karatana ya gagwe ya boitsebišo a fitlha a kgethe ka go lokologa a ipoele ka gae e le ge a tla ba a dirile kgetho ya gagwe ya maleba ya sedemokrasi. Ya mafelelo šima ga gešo ka re ya ngwayangwaya le yona e re kgoro ya diminerale le dibešeletše e dira e re badiriši ba name ba eme ba tsebe gore bora difatanaga botsebotse ba name ba tsebe gore tlhatlogo ye nngwe gape ya ditheko tša makhura mo kgweding ye tlago ya September e ye tla petrol go letetše gore e ka tlhatlošwa ka diranta e tee le disente tše 32 mona diesel yona e tla tlhatlhoga ka diranta tše 2 le disente tše 43 le diranta tše 3 le disente tše 14 godimo ga leitlhare ka ge diesel ye e fapana ka bogolo ya difatanaga go na le diesel ya dilore o na le difatanaga tše dinnyane o ikwela. Go lokile batšheletše re namele ra e namela ebile a re sa senya nako.

0: rena ke ngwala ke le mo Rose Bank ke nna mmina pire leng kwa Tshabane ngwa be o tswa re ke gausi le the Hope Dam mo ba re ngona le tamolelo golo golo golo la metse ka mo province o mo sho ke mdluli mdluli mdluli mdluli ya re mokone na ke sho ya simathata a makalo renwa ka go sielana le kono ke ya rena go sasa ke ya ba bangwe re a shedishana le tjatjile lengwe le lengwe go ka mantjwa mangwe a re gone go duwa khumana tree ra tsenelela matomi Charles Munyela go tloga kwa mitharing go latsibidiela o ngwadile mo lena re khotsong Dr. Mashamaita bokone le kgadi ya matebela moletlane bona putsha matoma metse ga ke shum mitharing ke tlhoba boroko re a khumana ga bedi go isha garane mo kgweding seo se re ama kudu maphelong a rena ka gore a re kgone go dia dilo tse dingwe ka ditsela tse re tshwanetse go di dira ka ona taba ya gore metse ke bophelo wa rereša ke nnete empa a re a khumane ka metlha o mosu ke ra e setša pinki ra mmutla ra e setša o riala a thobela ntate Mashamaita le o ratile ke nyako araba ya mathomo hei rena mo Hammanskraal metse ke mathata fela ya ke ile ga feta mo a bolena ka khumana dithepe tse tharo di buletse metse ke tima ka lebelo le gologologolo a e tswa ka maatla metse ya ona ka ema ka sefatana ka tswalela metse ya le ke ipuisana batho ba ba dulang mo gautsi le metse ya mo dithepeng tse a ba bone gore metse a falala na jale motheledi o ngwadile o tswana wa Hammanskraal gore metse ke mathata fela mo metse a gona a ditšhila ge ke bolela bjale re na le dibeke tse pedi le ona ana a ditšhila a sa tswe re reka metse kore ka mantswa mongwe re o reka metse re sa bolela ra e setša wa gamara mmuta ke ngwala ke le mo Hammanskraal le a dikwa batheletše ke ditaba tse dintšhi tša go amana le metse a tse re dikwago mothemane rosina mothemane o tswa ka kua mogwadika kwa mogwadi ke dendron ya malobo a re kgotso mokone le o ratile ka motaba ya metse ke nagana ka moka mo ke dulang gona le ge ke bolela jale a gona metse a tlhokega o rekile lebokisana lela la metse la go bontšha gore na metse a gona goba a wana ke nna retshina mothemane go tswa mo dendron ya kore o tla ipuša gore nagane nkane dilo di di yaka mokgwa re sa tsebe matho beso re be re naana gore bjalo o ka re o kaonana ra mmila tša lešha a re tlhobela Dr. Mashamaita le o ratile ka kane ka mo gašong mo ga molepo mo ga mogano re tloga re sokolela metse kudu re kgona go tša matšatši a matlhano a sa bona le metse sa go tlaba ke go a feta sa go tlaba le go feta ke gore ba epile di-borehole ebile go na le di-steel tank empa re humane metse di-borehole tse di dirilweng a di re berekele a re tse bona re ka tšeang rabee jo ne di seo molepo lena show a bolela a re Dr. Mashamaita le o ratile dumelang mo ke dulang gona re humana metse ka matšatši mo bekeng ba re fa metse ona matšatšing ao a mararo beke ye nngwe le ye nngwe masaeteng a mangwe go kuša botlhoko kudu batho dipompi tsona di gona e fela a ditswe selo ke nna ne le molepo go tswa mo ga molepo ga kgoši molepo yo ya a bona ke tla reng batho ba modimo ke tla reng ke rena ke ile ka re ke ile a yana mo aya Mashamaita bute kere ke bulela metse mo gateng
1: bana gona metse a tla bosasa
0: kare
1: metse a tlata bosasa
0: e bana ke no setse bonna ntse e palang gore re se ka ra ba le metse letšatši le lengwe le lengwe ka baefa mme ba sepala thušang ye nngwe ke ikwele ka polokwane ke gore aowa tona wa kgoro ya metse lekelela tšhila mme majodina tla ba le mo polokwane nenneneng ke a bona o tlo ba tlo lebelela tsanae tsa metsi motho mongwe re bona ona metsi a sepela-sepela bjang re ka leboa magagetso motho mongwe di ka loka ra bona dilo di tswela pele ga botse re be re bolela ka metsi nna le lena le kgolo

0: Masha Maidi.
1: Who na di the host?
0: Promise Makwale.
2: Ke le bona nna le o le a feta o ka moka ka bogolo.
3: Tsela ye ke le nna ka o sa yele gore feta go ka gona bia le.
1: Man of the match.
0: Mangkuku baby.
1: Lebsa lady.
0: O fentse mo japelo.
1: Madam Speaker.

0: Mino ke Lethabo mo go iba le nna
1: #MinoKeLethabo
0: Mankuku baby moshupologo go fitlhela botlhano
2: ile ya pele o fitlhela ka ira boraro
3: ke ka mogeleng gore re nna re dumedisa ka gona Thobela relo tsa go tlhomotheditseng le gona na ke le Mankoko baby ka gare ga e ba le ya Thobela FM wa ka motsweletse le Dr. Zen re go tlhomotse mtsing mo sepedi shipa re tsa go irele ya pele a ke tsere mafelo a beke e be la mhuta mang gona le batho ba ntshintshintshintshi ba ba thabileng gona le batho ba ntshintshintshi ba ba nyamileng gona le batho ba ntshi ba ba lahlegelwang ke meshomo gona le ba ba ntshi ba ba reng re go thoma meshomo ba bangwe ba botsa letsetsi la go sa tsetsing la pele e leng letsetsi la go di ntshwa a ke tsebore wena o tlhitseng gona biele phetogo ya ngwa go moswa wa ditumelo tse di itseng ngwa go moswa wa rena
4: la be go ya ka matswalo e bile
3: wa September
4: ana o bona
3: o bona no wa go go ba le September nyana ya tlhabu no mo jule tswa ka nne bo be ke mo bona ke re khani ga botsa ke bo thata ba go khani ke bo libra nyana bo
4: oh
3: ya no ke ya ke bo bo ai
4: libra
3: a o le libra la go felela wena
4: tui
3: tui ka di kae
4: Ma, 23 September
3: ba 23 October nna
4: wa ngwana re go ne Yeah.
3: Yeah, no.
4: Yeah, numbers.
3: Wa tlhokega gore ka gare ga kgodi tse pedi tse.
4: Yeah.
3: Re re ga se go gongwe. E ba lena re re je matena le filong le lengwe.
4: Yeah.
3: Nge moithaupi a re boledisha.
4: Moithaupi a re boledisha.
3: Ho ithaupa gore rena re tle ga gago. O re tlhokomela le batheletsi ba rena. Ithaupe man, ithaupo re boledisha re tle ga gago re tlo Yeah.
4: Yeah, re ke re ipsine kuwa wa tswa re keng
3: re. Gore re ketekela sa ruri. Batile tsira le ratela tsiba. Ra le tlhompa.
4: Go feta.
3: Re nya ka go tla mo go ga bolena. Re tshwere Rosie ka mo re tshwere Isaac ka mo. Ai!
4: Bona,
3: di re ba nna go thobela fa mo re le ga shitlo go tswa ke. Ke ja di ana wena, we ja di prawns.
4: Ai!
3: A ola tshwere cheesecake, ola tshwere velvet cake. Ai! Re atla. Re boledishe. Re nya ka go ya go gongwe go monya ka ngretle. Ah September lo October ka se fele re sa ya fela.
4: Wow.
3: Ah re tla re tswa go ra se re robele go rabegwa.
4: Wa ba tsa tsongwa se dire.
3: A se dire ga ke
4: re tswe.
3: Ba ithaupi re boledishe.
4: Bora kgwebo.
3: Na gana fela re ga sa go tswa kgwebong ya gago.
4: Re
3: ja ka dinga
4: kwa. Ke ja
3: Wa di kwisa ditjo tsa matena. A ba di tloga sa ke dutse fase. Ke tloga sa ke dutse ke sepela ka mogwebong ya gago ke ba botsa gore ke direng. Ha o ka re ke a bona. A re di ntlenja ditaba wena.

0: ditaba tsa SABC e o ikemeng o sa tsego le tlhako.
1: Magareng ga tsona mankoko be re ka letela tsa gore Eskom e bigile ka ga go kaona falagase ya mosa yona sa matlotlo mo ngwageng wa ditšhelete wa 2025 le 2026. Re sa le go tseo kgoro ya diepša le makhura e tsebagaditse gore mehuta ka moka ya petrole e ya go tlhatloga ka ranta e tee le disente tse 34 litere go thoma ka laboraro. Lekala la dinyakišo tseo e sego tša metlheng SIU le amogetse ka tše pedi sephetho sa go lokolola molatofatso wa boradiabja go amana le bookelo bja Thembisa Stephen Govind Raju ka peile ya diranta tše 2,200. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Thembiso Maebela mošato mogolo.
2: Ste re ya go leboga ka netse re tlo dikodi thaba ka botlalo ka iri ele ya bobedi nna le wena re tswele pele ka sepopego se.
0: Ke Thobela FM. Mošato wa tsebo le boithabišo.

0: mamaletsambule gore ngile wa kwa ka nete o rata motho e fela o e kwa gore a pele rato le ke le kwa gore le ile tjoka letsika ngope ke ya kwa le rato le le ya felela ke nyaka go mmotsa motho gore bona ke go rata ke go hloka bophlombaka ya ba le gore wa tsebeng o dula le motho ka ba reng ago o ratana le wena o noshi motho o ratana ng le ena a ditse le gona ka mo go tlhokega go setsa go tshwana le jone tse o mogopela gore wa tsebeng o motho ka go bula re no tsena ka gare ga sefatanaga a re ya kae kere o ano re a ke nonya ka fela gore re no tlela re tla bona gore makhura re fitlisha kae a ra ke metšhelete a ke metšhelete re tlhoka pelaelo ke gona o yeme mola makhureng wa tlatse le sepele le no tsosholosa wa tseba ge ba re le rato le ya tšheletswa a semaka mo go mona bona ra mo ka re kratana le nna ke noshimo e fela ka bakala gore motho ke ya morata motho ke ya motlhoka motho ke nyake go molahla e re ke bona gore a gone bokaone bong ka bodirang na go ka dira tsho ka moka tshapala ai awa ba ra wa ntwa pala ya leswa makareng ne ba go bua la dule fa selable channel ra wa are no theletsa e ba le nna wena are no theletsa e ba le nna re ipsine ke lekile gore mohlomong gere ka tswara ba thake moya go tla ba kaone ka bokala gore setloedi sa tshetseleng leleng go tsena ka gae e papa ge madume papa ge malose ai mohlomong le go bitsa bo papa go malose le bo mmago mama ke re bitjane ka maina a leleng gore a tsosholosa ke leng gore mohlomong di gore go nale batho ba ba lebetse gore ba tswe go nale bose a ke tsorkeng sa go fetola gore gre ka mero ga lenyalo motho a le a leba le gore motho ke be ke sepela le yena ke be ile maoto mo la dashboarding a be e ntse le monna wa gago le mosadi wa gago wa go nyetse ba bang ba re o tla bia jwang le tamalelo la chelete ya sekolo o tla bia jwang
1: Mushuku bya go tlokofallwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga Atlantel re kushisa gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ka o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime wa akaretswa maloko a le 13 go morero ote SMS a thobela go 49202 o 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo khwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tloelo
2: Mitsotso e mihlano fela e ka fetola tsela yo o hlatswa go ka yona ka Omo Super Soak hand washing powder dipatso tsa manganga di tloga ka lebelo go tloga metsotsong e mihlano fela e shuma ka lebelo gore o hloge ga nyane gape Omo Super Soak hand washing powder e tsosholosa diaparo tsa gago tsa shweu tsa taratwa tsa mebala tsa ganya e leke le kgono Omo Super Soak hand washing powder se tlosa dipatso sa o se sa tlolwego gona bjale ka lebelo
3: Middleburg, Bolla Chippy.

0: go moshato wa tsebolo boithabiso ke lesomepedi fela rekela go ire le yobedi nna le wena re na peretswele pele re ikane 086 000 2452 086 000 2452 a re kane re ka gore ka beela gore wena ke e feng e leng gore ye a o ka sa tsoga wa e dira ba bangwe ba re ye nna ke tlo e dira go ya go ile ka baka la gore bona ya tsefiša ya ntse fela ke nyaka go kwa go tswa go wena gore ke e feng e leng gore wena o ikana ka yona letšatšing la lekgono dumela thobela re locha
1: Mambo baby.
0: Hello.
1: Tabisha mutsweledi ka mo ye ko morata o banna monna go tia di ka na ngwana.
0: Monna morata ngo dumetse hle banna Dr. Bze.
1: Ke a Christmas la ka mo fo o iseke.
0: Okay Andres.
1: Ah, me ke a ka na ka go wa ke a ke ka ka sa tsena taba ja tsa o di ka gore di shara lo ene ka morao ke a ikana go nale go madira le a go bana le mathata ba tla go bona.
0: Wena o ile wa tsena tsa mangsong e no re sebele. O ka no se mmolele ka leine.
1: Ke ka tsena tsa mogodi ya ga ampotsa dilo tsa ha ka mo fa maele ke mokana hey wa ka ho tsaka re mo le dilo ka jwa lo ka re nna ke mokana ke ba thubela mo
0: ke go kwela Andres
1: so hela bankoko
0: ye le se me fela re ke la go irela ya bobedi ke nyaka go kwa gore ka bela gore wena o ikana ka go rengele tsa tsing la le khono tameng thobela
2: hello
0: hello le kai
2: bona le kai
0: re gona tle birman
2: bona ya birman ba ipo ei ei
0: e gane re go tshebana
2: be a wa nna ke gana ka la hore e ka e sale ke fa mo tswala antar tranta re a na ya le a se tshwe go e ke la tibe
0: alo mo tswala
2: ei ei
0: Mulu mutswala we play shitje.
2: Ai monna.
0: Nqanqaye.
2: Ai uyile monna mutswala jeke. Monna uyile.
0: Hash nqanqaye tle wena mutswala we play shitje tlele na ka 100 rand. Thobela re locha.
2: Kukusi.
0: Yebo.
2: O rume se primani ke mokole ka tsamola kwa ga shay monna di o borola ka mafetso matso.
0: Monna di o borola ra go leboga tle o tla dumela monno.
2: Nna ke aikana ke aikana ma kukusi.
0: Ee.
2: Ke ikana ka gore nka se khurure mafefe matsong. Nka se khurure mafefe matsong ka yago. Kalana ya ka yowe ke mafefe matsong. Ke nyaka le rapolaka le o felela mafefe matsong. Ke ikana ka gore nka se khurure.
0: O nape o ikane ka yona tsela yeo ba botsele ka gae ka baka la gore motlhang monna di o borola sa le gore a baka re re nna o bile mpotsa a re o mongwe a re nna o bile mpotsa a re.
2: La ke kukusha gore ga diwa le modiba di botlhele ditse o a tseba ga botse magatsa ka ke mmotsa ga mehleli mehlekere a ke le pelo mo
0: ah nna ke go kwele
2: haleluya
0: amen re ya lo chatobela
1: mangoko
0: ishe
1: le gae
0: re gona le gae
1: o ba le mpo e phagole ka mphana ma mata
0: mpo e dumela tle wena
1: go ba botsa gore ga sne baby a sima
0: ke ona ke mang. Ga sne baby a sio na na sina.
1: Uri a ga mo khala lo. Ga sne baby a sio.
0: Mbo e bona ba tsange ba kwa wena man ga sne baby a sio.
1: Awa.
0: Are go re wena o ikana ka goreng?
1: Le nna mang go ga ikana ka go harimana tshaletse go ra awa. O ra re go tlola le batho ba ka moka mo.
0: Eish.
1: Tola le ditshomi ke tloba le family yanga tsone.
0: Awe.
1: Nna ino ba jwa le mangoko.
0: Mpo nna ke go kwele, batse ba ke go kwele ga botse fela metse le ke seswa ire ke la go ire le ya bobedi. Nna ire ke kwa wena gore o e bona byang thabela re locha.
1: Awu mangoko go baby go tso.
0: Aiya teng papa.
1: Di tshila botse.
0: Re tsogile ra lena tle.
1: Ke le khobala thobela FM mara ke thoma o bolela le wena mo thobela FM.
0: Le khobala thobela FM.
1: Le bitse ke fa le doba ka matsi ya betsa majwa tladi ka fatse a khoshi kholo popola tshane
0: go tswa ga se ya bena ke thabela go bolala le wena tle go bala thobela
1: nna ke kikanya gore motsadi o ke na le nyena nka tsile ke gawane le yena
0: wow ke mang le bitse la ga ke motsadi wa mathla.

0: le sego a re mampempelegele ngwana ke a le makile noshi ka gara ga matsetse a le kgolo le masome pedipedi a ile ngora shetse gore na lone re fitlhele tjatjing la pele go dinya January 2027 bana ngwa go fedile gore go baka go botsa re go tshetse September, October, November le December o go ka re ke di kgoditse nne wa ra go tsana le kgoditse nne a e go tshetse kgoditse jone tjo tjenne fela go tshetse fela di beke tse le sume shupa le matsetse a mararo le di iritse ke tshetse pedi le magolosenya ne masome tharo shupa gore re fitlhele tjatjing la pele go dinga January 2027 o dirileng ka gara ga 2026 se se go dirang gore o be le mafolofolo re wa tseba keng ha 2026 ke e bone ke ya go tsena ka gare ga 2027 ka mafolofolo nna le wena re feleletse go ikana ge re tlo fetsa go ikana mo re re tle re tsena ka gare ga motswako wa rena o e leng gore motsweletse o tla ba re tswaketse tsona je nne re ko gore kabela gore di ba bonolo di a ba banyana di boimanyana goba go diragalang ye nngwe ke putsong ra kenya ke go e lebala le kgone ge ke tla mosomong batswadi la tseba bana ba rena ba latlha dikolong sekuba tloga mogolong taba dipala ka wena bana ba rena ba latlha ke na le go ipitsa gore ge ke le motswadi ngwana ka e tla ka gae ka pekanele ya go tshwara dijo ye e seng ya gagwe ebile e ngwadilwe leina e ngwadile gore lesibana nna ke e amogela bjang bjalo ka motswadi ke sa mmotse gore ngwana ka o lokile o dirile phoso etse o e busetse sekolong la tseba kwa dikolong go na le mo ba bjang dilo tsa go timela tse e leng gore bana ba ditlogetse ge ba ba bapala mo le mapatlelong bana ba ditlogetse ba di lebetse ge ba kitimela malome gore bona mela dinamelwa bana ba di lebetse ge ba fetsa usa ka baka la gore ba ba bapala ke tlhakantswiki goba re reng a rena re kgona re ka no ya ra reka nna ngwana ka ga timediseng ka ya ka reka nke re la moleleng bašomi ba le ba kwa dikolong dijerese tsa bana ba lena tse di tletseng ka mola ba lela ka tsona ba re banna batswadi notla re tla no re gona ka mola phapošing la re latlhetseng tse re dikgweditseng le tsa go topiwa o nyake se ebeng sa gago o nyake se ebeng sa ngwana wa gago o boele le sona gae ka baka la gore ba latlha dilo tsa go tshwara dicaftine tsa bona tsa dijo ba latlha dieta ba latlha tse ka moka ka nako o mmotsa gore o mmotse mmemo wa gago gore ke nyaka dieta tsa gago na memo wa batho tlhe o ba mo apešitse dieta o ba ba apešana le memo sekolong aowa ga se mema motsotseng dieta e fela memo wa batho ba tse ba re ba bitsa ka maina barutiši le barutišigadi bale ya tlabe ka nako o emedisitse ngwana gore ore ke memang enoo ke mamang a go rutang a go bona go sepela ka maoto morutiši wa batho di tsena kae a re ithwaleng batswadi re nyakeng mane go tseba o tse ngwa ga o tla fela o sa tsebe le gore ngwana sala re ke memmokgare ke ruta ke a o motsebile le balala ga gore ke le lebyang a sanga waya ba re le itlang dikolong le tlele le tshaneng le barutishi le barutishi ga di a sanga waya a re ye ge lo ra sanga waya e ka ne gore thoma le khono le pele di semere e fitla bana batswalela ruri e le batswalela ka November batswalela ngwa go 2026 ke tlabe ke tseba murutishi ba murutishi ga di wa ngwana ka ke tlabe ke tseba re ngwana ka o pala kae ke kae ma gona ngone o palwa keng o gone eng sekolo no le ka ngwa se re le tshedingwa se se tloedi mo gore ne re no bona gore ke mosimo wa barutishi le barutishi ga di ka bakala rena re dira ba rena ka gae a re shumishaneng le bona 086 000 2452 re kwa neker
1: Linyaga, Tobel FM, e go thabisha ka tshedimošo ya maemo a godimo. Thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se ba betswe le selo. Dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Tobel FM.
0: A ke be ke sa re gore rena pere letse re ikane gore nna ke tlo ya sekolong ka go tseba morutiši wa ngwanaka e kane ka e leng ka pelong ya gago 086 000 2452 086 000 2452 re feleletse ka paka la gore ge re e tswa mo a re ya go tsena go motswako wa rena re ke gore kabela gore nako sha e wa e tseba leina la yona gona wa tseba gore e ophele ke mang re tlabe re kopana go 086 000 2452 e le re nna le wena gona bele re kgaritlhelela go ikana.

0: Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go re theletša ka www.tobelfm.co.za ga mmogo le ka app ya SABC.
1: Annete ke yone Tobel FM le go tlhagašhela Aforika Borwa ke 25 metsetso re tswela go iriele ya bobedi e leng gore o fetsa go e kokoša gona bjale. That's why I love you, Richard John Smith. Ke e leng gore wa e kwa Michael Jackson le yena na le Whitney Houston ba rile I wanna dance with somebody. Nna le wena re nape re garetlhelele e ya rena poledišano ya gore re ikana go 086 000 2452 re kwe gore ka bela gore wena o ikana ka goreng. Re a lotšha Thobela. Okay, Eva Lina ya Tobel FM, Tami. Rea Lucha?
2: Sorry.
1: Rwana Likai?
2: Awa Rwana.
1: Hey.
2: Hey, awa, ge mura tse taka mu disluti mara aye ge bulo vedu.
1: Mura tse taka ya la mughela tse.
2: Ake te buru gitori yona tlaba na, gie la yao ya sgoloni agere. Uwana matichere.
1: Ae papa ke a go ikana ya mathichere beno ba go leletse fela gore jolo ka batswadi a re ipeng nako gone ba ile re abulela gore re ikana ka gore nka bakala gore beke ke gona ithoma.
2: Oh, give me the mara re nge se sia ile ya mathichere le yona ka re ke phone le maba biliona re ya leka o ya dikolo mara re fitla kwa ke mo ga re bona mathichere aba tsanya ka gore re leletse ka bana ba thoma gore nyaka di phone number. That's why na bongwe ba bangwe ba tsadi ba tsaba o ya mara ke re nna ke re ke dilo le fa mohlala
1: ba nya ke le tsaga go ka senya ke go bolela ka yone ebile ba nya ka
2: dilo mo go tsa mo
1: ba re ba di nya ke leng di nomoro go
2: ke no bitsi sa re nga mogwana ka re ba rata ba nya ka di nomoro ke mo ka ba se di ba grele di nomoro a re tsa bolela tsa bana byale a re problem e tomana mo
1: le bolela di fuga le sa bolela tsa bana
2: awu are bolele re yo le sara se re sa aba.
1: Ke a la bo ga re lo tshotsobela. E ba le nna go tshomela fa mo re lo tsha.
3: Ke a ba go go di.
1: Re go ne le kai.
3: Re go na.
1: Nke le no re tswallela ntle re kana ka gore.
3: Na ke kana ka gore ma go go di di nka se ke ka ba ga tsoga ke tshere. Shele tem tsone se ba tsaba go go tshilo go ne ma go go di di tere ga kena tere le ga ya ka romela selo.
1: Ao wa bana
3: a ga go go tsiba ke re ka moka go tla go tlo robe tshe go tsa ke hlagahlaka ka ka tsela ke ba go tshe gore eng
1: gore ba re megolo ya rena e bitswa di view ones o bona o tsena gore phaphara go sana selo ke gore ka moka re byalo tlhoka pelaelo
3: a go go tla ga go go di view go tsa ke le ntsha go
1: a lo go wena fela byalo tle. Ke motsetso o tee fela gore re ketimile dintlheng tsa ditaba la tsebe ke le leboga ka moka ga lena ke leboga ke leboga ke leboga le kgonneng go tsena nke nna ke boele go sethe a re botse gore re tlabe re di tshwere ka sepopego se sefe ka irele ya boraro go e ba le nne ya Tobel FM re leba go sethemise morago ga sefe.
4: Gobaneng e le nyaka go mpolaela monna
5: ebate
4: lo dirileng papa o le dirileng
5: gotswa ngwanaka o se tsebe ke kotsi kore tse o di bolelang tse ka moka tsona bothata ke gore a o tsebe rena felo fa re le ka o tšhineletša wena mane
4: o tšhineletša eng papa botse o tsene ke eng wena
5: o ranna re wena
4: okay o nagane gore monna ka kantira dilonyana tsa mokhutho le nna le nagana gore a kantira tsona
5: le kongwane bana wa mantlhaa
4: tseba papa lea tseba gore ge lelwa le nna lelwa le family yaka
6: yetodi ke a go šipologo wo ithiletše ka kotara pele ga irase so a ikona toeta mahlakong mošipologo wo
1: e napile betšhile masome mararo go tswa go irele ya bobedi sthe re botse go re letsela difika ire ya borarotlhe

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Magareng ga tsona Mankoko be re ka letela tsa gore mo Lieutenant Colonel wa Maphodisa go ba ke re wa lekala la Maphodisa la the Hawks province ya KwaZulu-Natal Dina Dalen Govender. O boditse komišene ya matlanga gore setswalle sa magareng ga gagwe le rakgwebo wa difatanaga tsa goga tse dingwe Clive Nika e be e le sa professionale. Moatlhodi molatong wa polao ya Senzomeiwa o remile molato ka la gore ditlhatse tseo e bago ditsebi di tshwanetse go bitswa go tla go thuša kgorotsheko go laodiša ka ga direkoto tsa sellathekeng tsa Mohu Mabungontuli. Eskom e begile ka ga go kaonafala ga seemo sa yona sa matlotlo mo ngwageng wa ditšhelete wa 2025 le 2026 fao e dirilego letseno leo le menaganego gabedi go tšwa go lapeleng la diranta tse dibilione tse 14 go ya go la diranta tse dibilione tse 30 tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Thembiso Maebela mošato mogolo.

0: Yeah.
1: Ish naksa di. Bana bana ba rolo ka hore naksa dlala mgoko dlala rof. O dlala rof.
0: Yeah.
1: Are a pleasure ina ke mokweni.
0: Ke lorile.
1: Yeah.
0: Brenda Fassie ama fellow fellow noma kanjani ri thomile ka platform 1 is bareng isencane lengane. Hey yeah. Ka bo go se pitseng ka ona.
1: Ke a leboga.
0: Four men le ena o tlile we booty.
1: Oh yeah.
0: Eh re bile le four men mola ya bobedi. O ka rasa ba ntshwara mola he?
1: Ah.
0: Eh ya.
1: A go nwa e gonne.
0: Ra bofa.
1: Ba gonne platform one fela.
0: Eh.
1: Ai kana makosetse. Ai. Go pela re nyekele kana makosetse no modumedisha wa tsela.
0: Awa kukure bona gilo fetlo ko laka mola library santse ke mokgwetse
1: ke
0: ya santse go bua se se mo sa jo go diriwa fao eh
1: ari chaise wena ke tsine go balwana Dr. Tseni ke tsine go balwana mutheletsi Rashider fitelana le bali go tlatela tshirogale ka moroga ditaba ka sithe tlhela re kopana ga pa go sa se mushu mushu we gara ga tsedi go gona gala jwang bona yo dilo tele di tse wena nna ke mangoko baby tele tse tsegole le ratola ga go dintira sekeleng sona go sasakele tse tsela pele a re tlogeleng go senya metsi ska ska ntlela ka metsi wa tlong gahla ka metsi wa re spring day
0: a
1: re sa dira go na metsi
0: ska senya metsi
1: a ke
0: ha hona
1: a re sepe tata
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Ya wa mogela go setlha sa bolesome sa nalebali. Kanegelo ye e tlišwa wena ka thekgo ke SABC Education.
4: Dumedise kana gele le khone bitswa bosego bya magadima go mme yone ngwadilo ke Jenny Robson a ripsineng ga yona tle

0: le go tla tla le lengwe le lona le be le tshosa la thuba matsika ngope
1: yo
0: a welela gape a goramela ngwanabo ga ba gareng yeo ba tshogile bjalo mogala o ile walla e be e le mma mma go bona
1: bana baka le tla ntshwarelatlhe ke tshwanetse go ba gona mo mošimong la tseba keng go na le bana ba bangwe ba e leng gore ba tlhagetswe ke kotsi kudu-kudu ka lebaka la pula e leng gona e matlogo ba gobetse e le kudu bana baka yo
2: go lokile mma re tla ba gabotse
0: o ile a re go rialo a thoma go lla fela o be a tšhaba magadima gobaneng mma go bona a tshwanetse go thusa bana ba bangwe mola ba gago ba tlhoka thuso
1: bana baka yanka go mma molefetlhe o tla le tlhokomela go fitlhage ke boa kere
0: o ile a rialo ge a feleletsa polelo ya gago mma go bona mogaleng ke ge ludo le sesame ba apara diaparo tsa pula ludo a napa a notlolola lebati e fela sesame ena o be a sena bonnete bja gore ke ka lebaka la eng ba dira seo
3: o gopole gore ke mathapa mala botlhano ge re ka kopana le batho ba go se lokele
2: aowa re tla ke tima ka mokgwa o re tla kgonago
0: aowa ka nnete ba ile ba ketima ka gare ga pula ela bana ba ba bula kgorona ya mma molefe e fela ke ge ba ekwa lešhata la go makatša go tswa ka kua ntlong ya mma molefe ludo le sesame ba ile ba ema ba khuta ka motlhare wa moswiri
3: e ka ba e le morwa mma molefe
2: e ka seke a go olela ka tselae
3: monna o la gore
4: hei mpešhelete wena mpešhelete gona bjale e sego bjale o tla itshwara ke a go botsa mpešhelete man
0: ke ge batla kwa monna ola a tlhabile lešhata gape a bošheletša mantsi wa
4: naeeleta wena man emosadi ke mphešhelete ke tla go bona mphešhelete eo mphe
0: aoe ludo le sesame ba lebelelana ba ile ba ipotsiša gore ke le ba dire eng ba ketimele maphodiseng e fela maphodiseng ke kgole goba ba bitse baagišane ba bangwe e fela e be le leswiswi ebile go sena batho goba motlho o mongwe ba kokote mojakong wa mma molefe aowa pele go ka bula monna ola wa go kwata a ka mo pula le yona ke gale ena magadimo a betha ka maatla
3: ao mma molefe o tshwanetse go ba tshogile re ka mo thusa bjang
0: ludo o ile a tsatsela a ya letsi ka ngopeng a tlhola eja o ile a bona selo sa go makatša a lena gape o bona mma molefe a dutse kua sofeng a loga legogo o be ane le khutso a se a tshoga ebile a enwa tee go be go tloga go makatša mma molefe o rile ge a buša matlho a bona ludo letsi ka ngopeng mme a emelela a ya go yena a re
5: ludo ke wena ludo sesame
3: aowa a bona baka tsenang o gape le tlanela ke pula lena
5: o fela monna e labego wa lerasetšang
3: monna ba ntha setša oa e be e no ba lenaneo la thelebišene ke sona semaka seo ke be ke nyaka go le bontšha sona ke re morwa wa ka o ntheketse thelebišene ke re ya kgolo ya botse la e bona
0: mma molefe o ile a rialo a miemiela bana ba ile ba iphumola ka toulu ya mma molefe gomme ba dula sofeng ba ruthela gabotse ba lebelela thelebišene ye ntshwa e be e le kgolo e botse gape e tlatse kua lebotong gona fao mma molefe o ile a iša kua dipopaeng gore bana ba ithute ka dilo tsa bana
5: le ka thabela tee
0: sesame le ludo bana ba bobedi bja bona ba ile ba nwa tee gona fao mma molefe a iša thelebišene kua ditabeng
6: go diragetse kotsi mmelengwe wa fourth avenue bana ba gobetse gomme ba ba išitse bookelong bja kgauswi

0: Give me no go Sean Paul and Ali Alexis Jordan. Got to love you. Runchirele to Bele FM. Shout out. What's up, Bele Bita? We show me to talk about it. Kima Sumpiri. Ne go to. Iri nga braro.
1: Yeah, it's a saga. It's a la jeo.
0: What's up, man?
1: Shelf ya godimo
0: top shayela
1: no dipoledishano
0: ya
1: eng kapa eng re gwatha o tse o re gwatha ile shelf ya godimo
0: a bone ba re egishe
1: a se go fihlella ke mang le mang mo fase ne ne ne a se mpa na mparana o fula go kwaetse
0: na
1: fa o sontse o tsa tsampela go bona mele le re ge bonya ka go hwetse tshere di hwetse wa ne ke tsha go dingwanya ne tshere go fa go tsona go le nana o la ga go la mamrata re mo re go hotel di tshere go botsa ka mehla gore gora gore o tele di tshe expensive radio. Bona men. Le dula mafelo nga go fapana fapana.
0: Yeah.
1: Le dula mo le dula go gona. Mabaka a fapana gore goreng o dula mo o dulang gona. Ke tsone na le batho ba dula mo ba dulang gona go bana ke ntlo ya shetse ke batswadi.
0: Yes, okay? Yeah.
1: O mo dula fa o go bane ke o latele tshe monna.
0: Yeah.
1: O mo dula fa o dulang go bane ke gausi le kgarebela gagwe. O mo dula fa o dulang gona go bane ke gausi le moshomo. O modula fa dulang gona go bana ba ra go turi. Okay? O modula fa dulang gona go bana ke gausi le mebolo, o nyaka mebolo. Ba itse ba mebolo.
0: Yeah.
1: O nyaka mebolo.
0: Yeah.
1: O modula ma dulang gona go bana ke gausi le dikolo tse di kaone, o nyaka re bana ba gagwe ba e dikolo tse di kaone. O modula fa go bane ya o nyaka address yo. O khona go fitlhela address.
0: Okay, okay.
1: Wena mabaka a re dule fa o dulang gona keng? O dula fa o dulang gona ka mabaka a feng? Ka lebaka la gore go cheap a go turi goba o dula gona gobane mathandana wa gago rile ke nyaka gore o be gausi le nna ke ka fa o dula fa o dula fao gobane o nyaka go diša motho wa gago kara lo ke se go di tsha
0: o mo di
1: tsha tsela ya
0: wow
1: o dula fa o dula ngwana go bana ke gausi le ditekisi dinamelwa di di gausi gona o di hotsa bokaone go ya mushumo ba go ile ba dula gausi le mushumo a re ke dula fa ke dula ngwana go bana ke gausi le mushumo
0: yeah
1: ya no le hono re tlo no kwa mabaka o fapana fapana gore ngo dula mo dula ngwana poelana tla go botsa gore ngo dula mo nna ke dula ngwana a se tsole sa o makatsa Why okay tla ke tome ka wena se se go se o sa ha o re ngodula modula ngwa
0: hai na what's taking mme ke go ba ga o feel sweet ma baby ay ay ay ay na ba yo re ke tla
1: ke le le mabaka
0: no monne ke mo re le ngona ga
1: bona o tle monne
0: chope ke mabone yes no ka nne just cool yeah ne ke la tle ke tshi ma la vina ku penda
1: yeah
0: tsa ba re be
1: be le le gana
0: okay
1: yeah na mo ke dula ngona ne dula what's up khona le sengwe se sengwe ka nna wena poelano ne
0: okay
1: ke le bene place man wa tsa le bene place king kumo tlo go senya ke o ba kholele gae
0: okay
1: ke dula mo ke dula ngona go bana ke gausi le sewetse khona go bona gore tititi ka pijanya
0: okay no ne go frustana no
1: a gona gore ke nya ka mebolo e bile mebolo a ke rate a gona gore ke re ke nya ka dingi e tse ka go gauswi le sewetse ka mafelo a beke engwe lengwe ke nya go ipona ke le kasi
0: Yeah.
1: Ya go bona ke le kasi.
0: Kasi
1: flow. Yeah. Cha hore re tla be re sand. Ai, na. Ke nya ka khau. So ke lona le bakalaka le.
0: Okay.
1: Re nya ka go kwala ga go reng wena go reng o dula fa o dula go gona le baka kgolo ke eng.
0: Are going.
1: Re leletse.
0: Nomoro
1: mogala.
0: Ya, nomoro mogala ke 086 000 2452 086 000 2452 ka le fa o telela ka mo di DMing tsa rena @kumbuzombatha le @poela nomkansi ke matlakala rena a. Facebook.
1: Okay, we practice it again.
0: Oh wow, it's cool.
2: Ke Thobela FM, gara ngwa ga ke tshepedi masumo pedi tsila. 2026. Thobela FM.

0: metsotso ga bele ke lesometshela go ikela iring ya bone go ntshiregele thobola FM moshate wa tsebo le boithabiso nhlonipho ongo wami pele ga fa gore file Makhadzi Entertainment. Oh wow, drum in my heart ke o ikileng o ka re e na le bo Bollywood nyana
1: oratile
0: bo bone mona oipsine ka yona
1: ke kosha ya ya ka mo bohlabela kosha ya bohlabela
0: and Makhadzi o itswaki like ka mogwatseng ka gona lena. Oh wow.
1: Yeah.
0: We did it, Katzi girl.
1: Okay. Re go petsa gore le romele di gatsiso tsa lentse go ka gore na e ka ba kgeto ya go dula fa o dulang gona. E be e tsamile go dimoga eng.
0: Yeah.
1: Go bana gala o ka re batho ba dirile di kgeto. Okay. Yo mongwe a ka no ba kgetile ka baka la roba moditse rona le ditene. Ditene di tswile. Wa tswela ditene di tswile.
0: Oh yes.
1: Go dula fa go bane ditene di tswile.
0: Ha ona ke.
1: Okay, I'll tell you.
0: Yeah, bye. Are you?
2: Skumbuze le poela no ka mo ga jong ka mo.
0: Hello.
2: Ila ngwana a go rata le go rata ke no dula ke na chase.
1: Di tene di be di tswe.
2: Ha ke no dula ya go nore. A no mong ka dula ngwana ke mo dula ngwana. A ke tse re nna ena ga se re ke tla re go dula ke ke training ga go le training wa ka go transport wa. Nena mo go dula ga go rata ke go botsa mala.
0: E wa kwa ga la ra o rata.
2: A ke na chase. A no mong ka ya. Ke se nya ke re ya lo lola le ke fa se noko ka maragwata. Thank you.
1: O dula gara gwata. A rata gara gwata.
0: Nngis.
1: Le kopana le noko le tsebo re le dula le magishana go se rate mo a dula.
0: Oh my gosh, it's cool.
3: Me from Kanzi and Menyere Mbatha 100.
0: Good evening.
3: Go tsama sa ne benesket. Na le ba ka la re dule mo dula ga New York ke taba re ke bata metse mo shumong ke bata metse le tropong. Ne ke tia ne le 42 kilos go ya tropong. No ke divide le ke 20 kilos go ya tropong. In safe la nako, in safe la masheleng, mashangura, mshat.
1: Okay. Atse ke nana, pain bo hloko ba go dula mo sa go rateng.
0: Ish nagana mana.
1: Cha chika cha cha sentse ro bone pele lefelelo. Ho lebella ka mo tsa play. Lege se se fetse go bua ke rate.
0: A go shem. Ish.
4: Skumbuzo mbatha. Ya lo poela no ha mo go le khoni le ga ena.
0: Rona
4: ga i.
0: Mhm.
4: Ke maile la sala se gona ka mo seleteng sa sekhukhuna ka mo ke yula motseng mo ba bitse ba re ke thoto. Gona ka mo seleteng sa sekhukhuna gore ke yule fawe le ba ka kholo go gore ke le ratisha ke gore. Na re o ikhulu ka kuju ta ile gore ke tirelo tja gona he ha wa mandra ke tlhakela e sa hai ke na re no re ga ena skontiri ga ya wa le metsa gona ha na pa e ba gona mara fela ke na re khula ga ena pe ba le bo fodi go botsenele je go mogodimo ga yona so ke na re no re ke kwa kuela ka hana yo wa ka gona fawe fela ke kwa ke rata ga ke fetse ke na le bothata go dimo ga yona.
0: Okay.
4: Tangu.
1: Ora gona batho ba utswa fa. Le le re ba no ba itlokela metsi. Mahudi a nya go swara ke manyora.
0: Skumbuzo.
1: Ke no.
0: No man.
1: Mahudi a chaba e ka ba kana. Ba nya ka mo humo tsheng gona re ba utswa ga botse. Ke bona o ka re ba tsaba chaba le nyora mahudi.
5: Skumbuzo le poela no ke le rata thata thata byano. Ke le rata. Nna more nna ngona ne renna because monnaka ke motho e leng gore o rata le ruo so ke motho le o ratang o jwala a go di shedi peu a rebele merogo rebele ditamati rebele everything so le diphofolo le bo dikgomo nke di bigger dreams tsa hae tseo mara otherwise nna ke motho le o rata pleke e leng gore a ke go bona na le batho ke nyaka di plaketela tse di quiet wa bona bo herebulela ka plaketsa mo polokwane bo serala view mola ho leng quiet mola ho notswa o sa bone motho o notswa o diretse ha o bekitse ke di rata mara no ke nna mo rata nyena because o rata di plaketsa di zwalo. Thank you.
0: Ne ka ro rata yena o dono lula na mo yes honey
1: o tlo khotlela
0: o tlo khotlela
1: ka ka rata monye kgeto.
0: Yes.
1: 0860002452 ke nomoro rena ya mogala 0860002452 gore go dula faulu la mo.
0: Tsala
6: na. Kumbuso le bula lana ga.
1: Rona le kae?
6: Rona ena mo dula ngwana ga go rata mo tshe mo sadi.
1: Ya, wa tshe mo sadi ora go rata.
0: Hello.
1: Hello?
0: Mara sa. Wa mucho ro ara ke lebetse ma ba ntshwere poa. Tsho. Ona mo khodi. Ma ka itseng ka bona.

0: dibapadi ka khone majiba dikwete fa disafisha
1: ke leboga motheto tshobela FM stoppers sa Kaizer Chiefs ba netifaditse gore papadi ya bona ya la morena kgatlhano le sewelele FC ya go ralokela le patlela Dobsonville go me ya thoma ka sepagare go tsho o iri ya botlhano all rounder mo stopping sa Africa Borwa sa the Proteas e le go Juan Jansen o rona na go e le go ring o ile a itukolla dipapantsa cricket go nebele o buile go kwatwa tse ka botlalo ka sepagare go tsho o iri ya botlhano
0: dibapadi ka khone majiba tobele FM mo shata wa tsebone bo itabisho ke tobele FM mo shata wa tsebone bo itabisho
2: tsa morago rago ni bileng go ntshirogele
3: ke mena metere tse fatele tse ngora mathope mengale khone le ka nnete re go fa tsa tsedi mo show me bileng gore disipela bya mathope mengale khone di karile tse di tshidiraga go bontsha gore pitlagano e tloga e ba gona ga re thome ka lebopeng la Africa Borwa re lebelle gore di karile tsa KZN mathope mengale khone le ba tloga ba thelela jwa mo me bileng and two mo tlowe e kopana ngona fa le le yona and two go pele go tlele ka tshidi fa le gona le mo ele gore lori le yona tshitisha a kere kolo yana fa le ka le tlhakoreng e tshitisha mola wa sepetepete ge re lebeletse magareng a market le mila wa M3 ya leboa ke le go fitlha fa mo kopanang ga le market fa le gona le mila o pitlaganeng ka tikologong ka baka la go tse re phatana ka tloga e begile ka gare le ntse go bontsha fa taxi le kolo yana e tloga di amegile ka gare ga tsela yeo ga re lebeletse dikarolo tsa yona KZN mo e le gore pitlagano e tloga e goletse godimo N2 ya leboa morago ga M7 Edwin Swales go pela botlele ka shedi fale go bontsha gore pitlagano e tloga e ba gona sefatanaga se siwe ke kolo yana ya mmale o mokhulong fale o tloga o sharetse ka gare ga tsela go pela botlele ka shedi ka dikarolong tseo ka dikarolo tse dintsi tsa naga re lebeletse ka gare ga yona naga ya Africa Borwa dikaroleng tsa Johannesburg re lebelele gore mathope mengale khone le tloga e ba bjang thembisa fa le gona le pitlagano ya mmala wa sepetepete o tloga re lebeletse Olifant go pela botlele ka shedi magareng ga yona le Phumulani Mall le R21 go na le pitlagano bamba to bamba ka dikaroleng tsa R558 mo magareng ga yona le Main Road le Balodi go pela botlele ka shedi fa le pitlagano e tloga e goletse godimo ka Midrand mo pitlagano e tloga e ba gona go tloga fa le go lebile ka kwa Pretoria Old Pretoria Route go pela botlele ka shedi dikarolong tseo dikarolo tsa Bryanston le ka Clinsfield le gona pitlagano e tloga e ba gona Clinsfield e tlhotse ke taba ya kotsi e tloga e begile mathapa menga le khondile ka Tshwane mathapa menga le khondile ka bale mantšhidi tlo re botsa tsona pele re ka tabogela ka tikologong ya Limpopo mo e le gore ba tla re botsa gore e sepela bja mathapa menga le khondile Tshwane
4: ke le boga ba gatshe le ba theletse ba ntshirogela mo mebile mo Tshwane ke sepela ka tsela e latelago re na le sefatana se eme mo mmileng wa Nanasita Street ge o lebile botlhaba tšatši o lebile sofity brain ra le gopela botlhile gona fao a re tlhokomeleng sefatanaga seo se thibilego lane ya ka mo left before sofity brain a re tlhokomeleng gona fao gape re na le sepetepete sa go tsamaya ka gonanya mo mmileng wa lephefo wa N1 North ge le mo Boerda Avenue ra le gopela botlhile gona fao a re seke bebe ra fela pelo main road le nela Mafias Drive mo Irene Centurione le gona fa sepetepete sa rena se tsamaya ka gonanya le gona mo Moloto road le sefako magatho ka Mozambique a re seke bebe ra fela pelo gona fao baotledi ke feleletse mo SK Mpahlela North ge le mo Stetsa Tillery gona mo Maraba Start o lebile mmuwatse baotledi gona fao a re seke be ra fela pelo ka SK Mpahlela North sepetepete seo se tsamaya ka gonanya go na le traffic lights tse di sa šomeng gona mo Nanasita le Princess Park ka mogare ga mpa ya Tshwane traffic lights tseo ga di šome maundele kwa ga ka Pretoria West le gona ga di šome mmogo le gona mo R80 le Rachel de Pierre mo Pretoria North gomme ge le dihumana di sa šome a re di šomišang go swalela stop sign ga re kopana le balaodi ba tsela batlhapedi ba tsela batho betso a re šomeng e mmogo botse mo le ka itemogelago mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebise letlha mo katlhe mo nomorang ya mogala e le go 012-358-7095 goba 6 go ba mo social media mo X le go at TMPD Safety le go Tshwane Metro Police Department mmogo le mo Facebook re leboge bagatši le ba theletše ka moka ba ntshirogele
3: ke leboga boešo napele re lebeletše ka tikologong ya Mankweng re sa tswela pele ka boipiletso gore contracta e sale gare fa le ba mphiafatsa mebile ka mmile ka tikologong eo gape motlho mongwe šomiša tsela ya go tsejwa jale ka masterata o lebile ka kwa tikologong ya Mankweng Hospital go pela o tlele ka šedi fale karolo tse dintši fale o tloga go tswaletše o tla topogela o lebeletše magistrate go tlo goroga ka kua di g gomme wa napa wa tshwara tsela fale ye e le goreng ke ya mabu mo e le goreng o tla kry-a bora contracta ba tloga ba go laetša gona ge ba motlho mongwe o nyako ya foga gona mabuewe goba gravele e tloga e ba gona fale šomiša tsela ya go feta ka LG mo e le goreng o tlo feta kgausi le kua setiši sa maphodisa sa ka kua mankwe mo o tla gorogang ga botse ka tikologong tše dintši go etša ka bo mamtintane le go leba ka kua university fale re lebeletše ka tikologong ya Burgersfort Tumi
5: Chavela, takela bogo sa tsene mfilen tsana ke dumetse sa tapa ka mo ka sa ntshe rogala le ba tshele tswa tshabela FM ke re tshabela ka maspala ngore na feta go motubatsi ke tsama ka bega sa tete ofisi ya rena ka mara tropa rena bega sa tete rena le moela mo ntshe re fata naga mo la spit pit se pela ka go nanya a re otlele ga botse re be re tsana le ba lala spit pit ba gona go le thusa mo dire botong ka moka gore gone go fitla re bolokegile mmile wa rona wa G196 e leng mmile wa rona wa mageneng re sala road construction a re otleleng ka šedi mmile wa rona wa G221 e leng mmile wa rona wa go tlhomola sekeleng ya malekane o lebile ga maphopa mola kgauso le mmalo wa rona wa malekane o moso o ba sa wagang re na road construction a re otleleng ka šedi gona mola re be re sanang le bona ga botse mmile wa rona wa triple fort ga sekoto go leba gore start mola sekoto sepela ga botse mmile wa rona wa triple fort ga sekoto go leba stelport go fitlha ka ra proper na stelport re na le moela o montšhe re fatanaga ke kgopela mo setop sanang re fanen sebaka re se ka bera felelana pelo ga e le moela sephetsephetho se sepela ka go nanya ke re tle a re tlhokomeleng re se ka felelana pelo mmina wa rena wa artirisong tloga peka sefatogo le batshako le go tloga peka sefatogo le ba mašišeng moela sephetsephetho se sepela ga botse ke ketsenale ka apare regional office ya rena mmina wa rena wa G4250 e leng mmina wa rena wa tloga mo bopedi shopping center o lebile apare cross le mmina wa rena wa G4190 e leng mmina wa rena wa tloga mola artir 7
3: ke lebile mašina bene monaspeto sepela gabotse
2: ke leboga pele ka go tshama ka nna le wena a re kopaneng ka moswane re kopana ka moswane ke
6: leboga ke morago rago mebileng gontshirogele
2: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
7: Please welcome
2: the immaculate skumbuso

0: jwale le ho ne ke tsetsi la la mafelelo le leng gore ne re buletse tshaba gore ba e go di kantorong ya re and then re le gore go tsala le ba ile leng gore a se ba khone go ya go di dofing ya rena ba ka feta ba dirileng tore bitsa gore ke is the representation ya go tlhalosa gore nna mara botsebotse mabaka a bona a magolo ne e leng mo bapaletsweng ke gore ba e bona gatse dikantorong tsa rena before the 31st mara se botlhokwa se nka ne o se bolela ke gore letšatši la mafelelo ne e le la legono oba e leng gore a se ba kgone o ya ba ta tshwanela ke gore ba yo dia ntho e leng gore re re ke go epobola gore ba kgone go tlhalosa gore na why bapaletse ke go complya le letšatši la di-31st tsa august
1: okay mabakeng a e leng gore ba lekane ga ba kwane gore ba ka engwadiša ka tlase ga mabaka ao a rilego e ka ba o tee wa bona o dumeletswe go ka ngwadiša lenyalo
0: lenyalo go batho ba babedi ba ba phelang le nyaka batho ba babedi gore ba iponagatse ko dikantorong tsa rena lenyalo a senke la motho o motee go ba e leng gore ba sa phela ba tshwanetse gore ba kwane ba tshwarane ka matsogo ba ye ko dikantorong tsa rena ge e le gore ga ba kwane gore gare lenyalo la bona le ka se registering and ge e le gore go na le o mongwe o e leng gore o na le dikakanyeo o na le dikgotlhano le o mongwe keoe a se tse re na re di addressang as home affairs ke tse di nyakang ba molao gore ba ye ko molaong ba fitlhe ba tlhalose ditaba tsa bone gomme ge ba ile ko molaong rena molao dikgotho tsa rena di kgona gore fa an order especially the high court mo e leng gore ge batho ba babedi ba gagana ba high court ba fete ba re file a decision ya gore lena as home affairs di ya 1-2-3 go tshwana le ba e leng gore motho ba paletse ke go registera manyalo ba sa phela o mongwe a tlhokofala la kry-a le gore family e nngwe a ba sa nyaka go tswela pele ka manyalo o a nyakang go kgona go ya ko kgorong ya theko a yo presenta case ya gage ge kgoro ya theko ba kona le ena rena as home affairs ba tla re fantse re bitsang gore ke court order e leng gore e tla re gapele tsa gore registere manyalo mara lenyalo ke la batho ba babedi ba tshwanetse gore ba kwane ge e le gore bona ka bobedi ga ba kwane mara ba sa phele rena re ka se kgone go registera lenyalo la mohutong
1: lenyalo ke la batho ba babedi moleledi wa kgoro ya merero ya selegae tate Albert Matsaung re lebogile tlhoko la tsela mantšhiweng a le kgono
0: re a lebo
1: romile ka yona tsela e ba thieletše ke la 30 kgwedi ke agostose ngwaga kwa 2020 mologadi nna ke nna Eric Marshall
2: nna ke mologadi ke pheki mašhitela re leboga le ba tsweletše mmabaloi mabitsela Beatrice Tshilwaneng motsweletše metšhining pontsho motlholo wa motsweletše mogolo Mmaseko Malatši le motsweletše Phetiši mmapitsi wa ga botlhoko phuti mahlo lenyalo ke la batho ba babedi shu gorogile ka ditaba tša ira bošupa thobela.

0: le ge e ba papadi ya rugby e fedileng nako tsa go tuma ga se tsa sonla go fela tshe tsa dinako tse di botsepele ka Club Drift legendary taste legendary times
1: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong bao ba rwelego mabadi ao a sa folego re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: masoperešupa ke ametsotse re lebile e rengela ya seswai go Thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa ke noka gore ke tope megala a lena matšheletše ba Thobela gomme ka gore re ya go lebelela lebato la bobedi la seka makgaolakgang re bele tsona MTN 8 wafa wafa papadi ya di Springboks ge ba fenya kgatlhano naga ya New Zealand tsena re o bolela ka yona a re lebele gapele taba ya video assistant referee wena VAR ka ga lekoele tona ya tsa dipapadi Katen McKenzie e namile a gopola le tshwarelo gore jalo e re re topa mathomošo a re lelo chen Thobela
2: Gomanate go banna.
0: Eh le bala go mara ke bonela ka ntsha batho ma bane ba bina.
2: Ongwele Friday gore go retse ka re mogotsi yaka.
0: Ga ke go kwe.
2: Go buji tse ka re Liverpool sa le akora 3 Barcelona sa le akora 3 golu. O tola bobeji Liverpool ya akora 4. Ka buisha gape ka re 2007 fall professional sa le akora 4 golu. O tola bobedi a phariwa 6 tar pirates sa le a kora 1 goal o tola bobedi a phariwa ka 3 jwale a re tsene tabeng ke lebogise sehlopha sa Mamelodi Sundowns sa basaji ke kwa le sa bolela ka sona go tloga le kwa morago se berekile se tsere mogopo le bona jwale e bontshitse gore Sundowns ke sehlopha se segolo sa go ba le maekarabelo sa go tseba gore ba latetse ba nyaka eng ene gape go lebale ba bego ke ba thaeditse ba bolela ba re Koltenarosi eo gale malenyatso ka gore e gale mmelenyatso ke for Hushem ke tsopuri yalo gore Hushem jwale se se leng gona ke be ke nyaka gore go be ka gona mogo ro gatlhana le Pirates ka gore e ne gore tlaiša mo mogopong o jwale nao ke nako ya gore jwale re tle re bone gore na dipoo tsa mo Aforika Borwa ka mang o tsebe ka gara ga lešhaka go na le phapano gare ga pholo le poo ye nngwe ba iria tabana tsela ya ge e gotla ba no e tlogela and then ke fetse ke re ke nyamiša ke dikgetho tsa bomalokwane ka mokgwa e le gore ba tsamaiša papatsi ka gona motho a re na o a kora o kry-a yellow card gore o korile wa tseba ke batlhabiša ditlhong le VAR eo ga e tleng re a nyaka ke lebogitse le Springbok ke ya go leboga ngwana mma ke tlhoba bang sebaka jale sekolokotane re tlo ya go setlema ba bangwe ba se tseba ba se tseba se ba emetse dithupa tse ka metseng re ka se ba tlogele nne ba e taola ka polelo ke a leboga
0: o lebogile le balakopa a re lotse Thobela
3: Thobela Josi
0: mehala ke nna le kae
3: awa ke mone ya screamera maphala a kebi Bochum 0718
0: Thobela
3: le Sundowns le legolo
0: ya go ka Sundowns
3: e re kere ja bona ya gora ja runa giri offside ke masa wana ntena ke masa wana ntena ke masa mo jo ine cho chuma ke masa
0: wana ke tsena
3: ke masa
0: tla ke jela ke re ke tsena ga o ya kompla isha ka batho la
3: o ska tsena to bona ke batho cho di re bile le mafelo a be ke a botsi gundu man bele ka bala tedi ba stopa sa mamelo di Sundowns ba ido re mbana le maitemoelo a di foka tse itseng sefoka sa MTN 8 se re paletse maganyana a mantši and re ya di-finaleng re boya fela re feleseditse ba bangwe bele ka o rialo ke re ye Sundowns e kgonne maabane o feta ka erosenyana ye ikwa tshalela mololwano erosenyana ye ye ne re eme pele bjale pirate-nyana se a ke tse gore tlo se dira eng ba raloka kgole ya maoto ya botse Orlando Pirates ba ya ka dipaleng ba boya mara ke bana ba bannyane ba ile goreng ga ba kgone go understanda gore when to wrap the game so ba tlo ba raloka le di-African champ ba ile goreng ba tlo ntšha boitemogelo ba bona ka moka ke ratile le ka moga ile goreng Marcelo Allende wow scout sa setlhopha sa Mamelodi Sundowns o na le leitlho mane and-e leitlho la e le botse wa tseba o ka polelo ya sejatlhapi ba re you replace a phone by a phone why understand gore o replace this one o lokela e be na o sa tswa ruthile ka kae ndi bele ke tswa ke tswela ma pirates botlhoko gore batho sa sa fedisitsiwe tsa bang le ikemisedi tsena ka gore se pula e golo siwe ka dithene yo tsholoela batho ba modimo ene le mmereko mogolo o diileng ke ntate Petrus Motsepe, I mean Tlhophi Motsepe, ka o tlhokomela setlhopha sa Mamelodi Sundowns le ba magarebe ba ba itse goreng ba bile ba raloka gabotse re ba bone ka gaborodi ke ntho e re nyakang. Tshwatshiwa tsa le o kata ka monga ya borwa ka mo kore ke keeper tsa Sundowns fela le banananyana ba o bala bo crete bo great are a ba tsebe tsifini a ba tsebe Pirates ne o ba botsisa gore o support-a ngwana ka o tsare ka boyelo
0: le mapatlelong
3: wa tla ke a ya tshotsini man mabane be ke lela ke kwa ke rena sa wa na go company ke dira ke sepela ka sheleng o tswa tepene o fitsa gae mara Sundowns yang ga uela man yang kwa era wina ebile re ya finaleng man re tlo ya mapatelong man lobsa se ke ya rena e masterpieces mo ripetse ya rena le nna ke re gothe Mamelodi Sundowns batho a rieng mapatelong bana re itlo tsapatsa tlhopha se segolo mo Aforika nna wa tsamaya ka letsamaakale tsike tshotsi before re ofeta ke tsamaya ka letseke ka motlhakoreng la ka langele ka mo ditaje tsa pedi tsa Sundowns di ya nkimela ke tsamaya ka letsheke tshotsi wang kwa kere
0: ke go kwele re a leboa.
3: Ke a leboa.
0: Moshato mogolo a re topo mongwe a re letshe thobela.
4: A re letsaneng ka madimo a maswana re le kgotlhong.
0: Thobela.
4: Ke tsogile botse.
0: Re tsogile botse re ra lena.
4: Awa, nke le dipetse ke diala ka mmantlhotlho.
0: A re.
4: Nna ke nako re tsa setlhopha sa gešo sa ga sekhukhune.
0: Retang ka pela ka gore nako ela ke tlwa mabenkeleng.
4: Le ge ba sedile mara awa go bereka gona se berekile.
0: Se berekile seng ke makore gapo o bereka ko okora o sa kore ga gona le tlie ba e korileng papading ke tharo le re ba berekile
4: mo bafitlhi tsa tsena ko go busheletsa
0: ba busheleditse ga kae gararo
4: e sepedise felo se bolela se re ngwago o sa nthate go tshelaganya mara uelo ba tla ke ngwago o tla go batla namelela
0: ke le kwele nako ele sa ntebelela ke ya go rekiša e tlolo gaola re a leboga e re keng mabenkeleng re a boya.
5: Trenton Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe. Di-Funeral Dignity Plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetšego dinyakwa tša gago. Go bonolo go dira kgopelo, ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
6: Jake special just at Mere A1 Kitchen and Carry. 30 UFO Pops, $12.99. 40 by 5 gram G Vita Powder Drink, $41.99. 50 by 22 gram Snicker Corn, $45.99. 36 CP Sherbet, $38.99. 12 pack ya Apple Munch, $11.75. KC 93.99. 2 kg ya Daisy Popcorn, Yonex $69.99. Kita A1 Kitchen and Carry. Kona Divinish Litubet Street, Polokwane, Hule. Banale A1 supermarket.
7: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
8: Ye ke thobela FM ka ra ngwaga 2020 tsela 2026. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo le semeswai la metso fela re bile iri nyela ya seswai a re le lotšheng thobela.
9: Thobela Mokoni
0: le kae na?
9: Awa tsetse man.
0: Ka lebo.
9: O bolela o bula le tlhamente magolela kere o ka mo denge kere a re nare le go tla ba jeng tuga gang mgoni ke a kholofela gore no top 8 yone ke ya rena ntana ke le ya ke cheka ke tsaya gore no le le tshiti ya pirate ya nkhashi gore no ba bangwa go ona we e bere ka gabotse ke khala ke nyaka ye ba le ba ba ba le go thomatsi ba a re o ba go mgoni a re o ba go straight
0: ya lona
9: pere tse ke ka mogole ga tore are re ka motemoane ba fana ba banyane ba le ever strong ke tse ba rona ka final go ke go tshefa 2-0 ona re win mo go
0: ke go goela ke la bo
9: aga
0: age re go mongwe sho are le no chen tobe
10: o di tlhofot le gena
0: rona re ka ra le
10: rona le bula le melchen wa galanga ke
0: age
10: ha ne ke le u setla patsa le pidi di a kitima yo Perez le Sundowns.
0: Yeah.
10: Ke tshwa bona re ka mafelo nto, ko mafelo go fana le nka bolo jwa.
0: Hey, go ba buima.
10: Sundowns re bontsi tshe re ya gona re o ka se lite ka Sundowns ka 1-0. Ke go buya mo wena tlo bolela ruri. Ka mo ba fana ba Sundowns ka kitima ka ona.
0: Eh.
10: And we dealing mo le re bontsi tshe re Sundowns ke ke ding khodi tsa le fatse jwana.
0: Ke go ka botse.
10: Gora wa le bui se banna ba se nna tla nna ka morao tla tsana ba lebella fela ke nna re palletse
0: nna le palletse
10: nna re go
0: le boile la bile ke nnete ba tsheletse re fitla mafelo nga le nana la rena la ba ba le a dipapa ke le ba le go nna go le jabang re ya bona re sa le jana go a sa re dumelela re tlo re le ba thile tsalena go nama go mashato kwa tsebole ba thabetse re ke tsena go ke le ba na tinaise na thika go go biana ka metsole tshiwa le nana le mo shupile go fitla ba tlhano o ya pele pe tsalo khono go me o tla ya go lokisha yengwe ya go sasa re tla bona gore na ke di feng tse re di sarjeng jona ja tshinna go sa thileke e reng go tswa go nna Clifford Lezito le na tinaise re kopaneng gape go sasa go bo shate wa tsebole ba thabetse la nona ba baneng a dipapa di tsida ka manno ka maka a thobela FM go akaretsa fa le matlhakong ye lo re ya tla ka yana nako ye a jiwe.

0: nako ya mabose nako ya todi tsebeng ya gago mahlakong lekgono le re go beakantšhetite kgaolo ya bo2e4 magolopedimasometshela tee kgaolo ya go beakantšhwa ke rathabeng mike modiba ra engwalelwa ke kz ketlhezungu mahlangu mo tsweletše metšhineng ke amogetse odibe mo tsweletše le mohlagiša moyeng moleboge lebza lady madira mo tsweletše mogolo isaac selo mašila ipsine ka diteng tša kgaolo ya lekgono ya bo2e4 magolopedimasometshela tee 4261
1: Aha, ha di ditu. Na wena se tlo tsena ka mo hane botata ke ngwana a petu.
2: Go
1: eh, sa tlo se ke ka.
2: E tla bang. E tla bang ka se tuminya no wa lena.
1: Wa ke re se tsi a di le ngwana ngwana a petu.
2: Eh? Ke bona ka ra go gore ke likile go padile. Go no shala fela gore tumi. Ke ke mo swarishe.
1: Eng? A pe bua lo tabo nya ka nna swi le sa go o farisha tumise tya o di le ngitse tu mo tswanda o re meleko e galuka ka wena ngwana a pe
2: meleko e fe mara kokolo wena o ka re o tsiba gore ke le bane le ngwatla re meleko e ra luka ka nna
1: e lo re botsa ha ke tumise tya di le ke a botsisha o re tshe tu ru ke ma police mbe le o di le ngwana di kele
2: ngwana di kele di o bisi o ntse sethunya sa ka ke mo gadi le ga mmala lo koko ke bona ka re mafelelo nna ke tlo sorona lo tshikisa ditsebeng
1: sithunya mara nna se ke tu a bolela ka dithunya le ya tetete ke yo o tu a bolela ka bopisa bo papao jale dithunya di tsena ka e le gore sethunya se o se jere kae
2: koko a ke go tseba gabotse gore tumi o a itseba kinya yaka kwa saifeng yaka ya o just thunya
1: ea
2: mara e mapele koko mose a ke re kinyela ke be ke e swarešitse wena
1: le nna ke a tabeya gore o tseba um sekisa saife ka ora ke na le sona
2: batho ba modimo gona go 'ira gore tumi o tse o segiša keng ya
1: saifeore o nna lena ngwana a dikeledi e le gore ngwana a dikeledi e leng goreng e leng problemo ka tsela e kakakaka ele wa tsewa re ke emasedi wena o mmitša ele ka motswalao o tho o mmotsiše ditaba tse ore botsebotse o di alang
2: mara koko ke mmedi jaka kae a kwe ngwana ragadi ka tsewa ke re gore ke ikgotse e reng ke motswarise

0: ke radio wa tla ile ka re thabile ngwana ka wa tswa ke thabela o bona man bona o tswa re dieng na pa o dire le papa tie o ba kofi ka mogo ke tswa o dieng mara ke ntse le ena a e ma bi
1: e manyana ka tshitse tsa gago se ke nya ka gore nna le wena re bolele ke se phoro na le nako ya ka
0: a re kwane ke ri ntirele tie wena o ha se tlo dula fa se nya go nya tsana Uri le ba mo tsi ke ke le kofi ke uri na pe go ruwa ithobalela pe ke die tshe
1: wena. O ya manyana ka go rabala mo ga gago.
0: Batho ba modimo.
1: Ke nya ka go rebolela mpotse ye leng nnete le khono papa.
0: Tabile a o tlobolela le nna o shosho ba ditse se fatlo. O ka re o phinya le rabia le a bo bolela le papa. Ya.
1: Ke phinya le raga nna.
0: Awa skriane. Nna ke re o ka re o phinya le raga. Ke re o phinya le raga ne.
1: Botse mpotse.
0: Ke.
1: Go ba neng le nya ka go mpolaela monna. Ke.
0: O bolela.
1: Ba tlo di rileng papa. O le di rileng.
0: Ha tsamana ka o se tsebe ke kotse. Ko re tsho di bolela ntse ka mka tsona, o thata ke hore o tsebe. Rena filo fa re le ka o tshineletsa wena man.
1: O tshineletsa eng papa? Botsa tsane ke eng wena?
0: O rena wena.
1: How can o nagana gore monna ka ka ntira dilonyana tsa mkhutso le nna le nagana gore ka ntira tsona?
0: O le go ngwane bona. Ah wa man
1: thabile man. Ke tsiba papa. Ke tsiba gore gelelwa le nna. Lelo le family ya ka.
0: Ah ah. O re family o bolela ka Robert. Wa bona wena ne ku tshireletsa ka mogong ka gona gape wena o tsebe ne bona mwana ka man please Robert o nya go tshia a o ishe go kone ya ka ntle mme a ya o rekisha mana se believe
1: wa
0: what
1: ke tsama ga botse go Robert wa nthata e bile ka setsoga dirile selo sa mhuta u
0: o di tsebela ka tsana tshwe
1: I know papa ke a tsiba
0: yeah go ka nete mwana ka o tswa o le sisi lapelo wa tswa o di ga ke mo shipanya na style man
1: ke I'm very disappointed. I'm so disappointed with you, Papa.
0: Please.
1: How can you? How can you, Papa? You know what? Ko re bile Robert o mpotsa gore yena motlhomongwe bile le taba ya lenyalo e ka no e sa gona gana.
0: Ah, ikwa.
1: Ke tsapa gore o happy.
0: Oh. Ba le wa bona ile taba ya lenyalo e le gore le ba gona gore a le gona. A di senya ka nna. Rena batswadi ba gago re shofa ditse lenyalo la ga ngwanaka. Then re ile gore lena le ya letlwela. Ke tsale na jeo. Na ke tshwi.
2: Hello Masedi, go be ngwana ka?
3: Ah, Sister Millicent ke gona tle.
2: Eh, ke bona phone la Thapiadi. Thapiadi o sa le mogaleng o phone la papa gore bona ile boshego sa boe.
3: Oh, hey, gape ke khalenyana ke mo founela. Gape le nna re ke le mo ga ke sebe gore na mama o kae. Go bagane motho mongwe o shoma di extra hours.
2: Hai nna ga go gopole go le ka mogouwe mane ke di gopole le gore mathako o tlogile moshimong ka pela a ke tsebe go kwala gore o sepetse le moshimane o mongwe a ke tsebe
3: moshimane o mongwe ke mo moshimane o mongwe
2: ai nna ke tsebe ngwana ka nka bolela maka
3: ah no ha o ope mama ga se sepele le bashimanya na joang
2: e bile o na le mathatsi tlhapi re o khwetse papa
4: eish ai no di mo sa ha ke mo kere mana ai nna ke a hlakahlakana mana
2: ga leng ke bolela le masedi tswa o ra bolela le
4: ene top 7
3: petkel
4: ha
3: bona ke tseleng ne ke tla mo go wena ke tlo go tsiya re go lata papa
4: time la go
3: eh
4: ga thusta nna
3: mna ga ke ne go nnete mara ke no go ka re ba re a ka no ba ile go agolwa le pizza le bo Robert somewhere mna a ke so mara bona ire ke te mo ke te go pika
4: eish top 7 hard man ha nka se gone le nne ke le so ke busy ke nya kana le time ke tse borova Ha di man.
2: Tabiat.
4: Ma.
2: Wa ile ka re masedi uri le ya sepela. Le ya kae?
0: Ai man maleko. E le uri ga botswana o tsene ke eng
2: eh?
0: Ha? Ha o tsaka nne. O bo khogile ga botswana.
2: A embedi ke tla goga eng nna. He? Lo wena o tshoretse nna di noka. For what? Ke nna ngwana strateng nna.
0: Bona, ngoti o lo tlhompotsa ka balenyana ba strateng. O mbutse re ga botse go tloga o yorogana le tjontjono o bolela ge le rono ke motho a pelwe mbe. Ga botse ke motho a pelwe mbe dia.
2: Aha ah. Mpedi. Na mma batho ke yena na le phoso. Ye yona wa e amohela. O kana go nke mma batho a phoso.
0: Go re ke nya ka re ngwa ga botse ne.
2: Ka ndwe.
0: Wena o se pedi. Wa roa ga e tshedi haka. He? O bona ga neng ga botse maleho.
2: Mpedi. Wa tswara motho mo emelang hone janong o sa tsaba ka no roma kwana ba re tsama o motshwara o bolaile motho
0: nna ka tsama ke swara ngwana mma ke mo swara leng
2: yona ntho o re nna ke tswa morogela yona o motse bana o yentseng
0: ke nya ka go tsiba ene o re ga botsu le leng
2: o tsene ma batho e se gale tjonjona ka no tlokofana
0: bona
2: a mmolaya
0: go emenya re ga lo tshe bolela la motho mo tswara ngwana mma ummeleng ke motho a go bela kwana se ka no gatlho go bolela ga yena ge ba a bolaya tsontsone o mmolaya jwang ka re motho ola ke monna wa gagwe
2: bona my love mma batho o dumeletse tsontsone a robala le ena a imile a tseba ga botse re ngwana a se wa tsontsone o e bitsang bitsola yona eo o di
0: e
2: o di vile
0: nko ye menyana o nyaka gompotsa re ngwana mma batho a mo imileng ga se wa tsontsone
2: yao yona ke tsebe ke ra gore mare fela wa o sa botsheana mma batho wa sa mmotsise
0: a ke gane fela ke nyaka go kwešiša rena ga botse wena taba tšeka moka moka jaaka o di tšaakae ka re o kwagala o tseba se sengwe ka tsona
2: nna ntho be ke bola le mma batho ke be ke re a bolele nnete ore nna ke kgone go mo thusa ore tsontsone a phele a that's it.

0: mna
1: ke go bona la bona so o ka disele jwa la rinya ka ruwena o tlo yo mushupe ka ra ba sadi ba bang
0: ha wa ka ya ka ya
1: nnete ke na welo lo go tsheti
0: ke wa tsarkile re ga ya motho o le tshele dira ga mna go wa tsarkile ke shishimise ile mo ke bo bona mna re ga ya
1: ya e fela ke nya ka ono le mo sha mna gore le go ka mushupa o motseba tsiba gore tshelete gago go ka nodi gore se ka ba e kwetse
0: awa ye wa setaba ya o tsheya o tsarkile o mpontshite ena ka mokgwano re ya mo jia ro rekisa ntho ngwe le ngwe le ngwe le ngwe yawe gore ke kgone go khumana tšhelete
1: jalo wa bone ene o e bolela e ka se be bonolo monna e tlo nyaka gore wena o sepele o boledišane le ramolao wa gago gore a kgone go o thuša
0: eish le wena o apatsetsengwe bjaje mane kore o ra gore ka mokgwa obe o ka yona ke ye ke tshenye tšhelete nngwe ape mola e le gore motho ola o lele tšhelete yaka
1: wa tsware ke ne ntho o ya ba wawa man wa bona se nna ke se diang ke le ka go fa maele
0: a ke yane mara ke
1: o mo tswa go wena gore na o a tšea goba ga o a tsena jale a re dire so ke gopela o nempotsa ka taba ya phetola le pisa gore ga botsa gore ba lelang jale tlhalosa
2: e beile tša kgaolo e le a bo2ne4edimasometshelatee kgaolo ya go beakantšhwa ke ratabeng mike modiba ra engwalelwa ke kzt kgetlhazungu mahlangu motsweletše metšhining ke amogetse bodibe motsweletše le mohlagiša moyeng molebogele bza ladi madira motsweletše mogolo isaac selomašila nna go na le kgaolo ya mahlakong yeo e go fetilego e gona ya humanega wena o no tsena go di-podcast tša thobele fm www.tobelfm.co.za tšatši le lengwe le le lengwe go na le tlhogopoledišano yeo re boledišanago ka yona ka ditiragalo tšaaka mo mahlakong go kgatha tema o no tsena go matlakala rena facebook tobel fm mahlakong tobel fm yaka le ya moleboge madira romela whatsapp voice note 015 297 6159 šala gabotse ka lerato la marato

0: bialo ka mehle mega ge sho nete ke gore answer di tlo pele go tlala madiba a ka moshante ka mehla madiba a di re go tlala go pseng ga gona re tle re bone a di ratoka ka go shutelela madiba na ke nete mega ge sho go bile bialo le gone ka farm di gore ngolo tsa moshate wa tsebo le boithabisho ile go thobela FM ya ka ya ga go ya rena yang le gotlaga shola Africa borwa nna ka lena ke matlo ke tsoga morwane ga di tsatlana ya go tlhoka matepe ke ya le locha mara ge sho ke ya le amogela go la thuto le nna go la rena le nna go la nhlahle ke go tlhahle mo ka mehla rena re lebeletse go betla boka mosobi ga go biele ka morutwana le bo shongwe le kono ga ke noshi ke na le Isaac Mashila biele ka motjeletse mogolo wa maneno a thuto le ga biele mara ge sho resa sorishane mmogo ibile gape ke leboga fa leputi Stanford mahlo ga gonne gore fa khasho ya ditseba tsa area sa swai ka area sa nyana re tla biatsa re ko gore nae ka ba ile gore ga botsetsa mafelelo tsa letsatsi di ka ba di emi byang rena re tshega fa ke ba gore ya thuto ya go dimole hlahlo go me bo shongwele go ne ba theletse gere ga re tlhelang go di yona ye ya basanti ba re rometse mosadi gere ga basanti mo ile gore re ile go khwetsa e tlhotlheletse magagesho letsebo ye o ile gore etloga itseneletse ka tabatsa di thuto tsa mahlale tsa technology tsa bo engineer go tele tsa dipalo e go me ka gore yelo ka kenya ka gore ke name ke senya seba ka magagesho mengwa rena bo shongwele go ne ke sesi ngwa kwana mogolo ba go tsoka Capricorn at Tibet College ba ga mokgolo le diketse letsatsi le lang la moshupulo go mogolo wa ka ntibele ke letamise ke le amogela gona fa mafeteng a matelele a dia le moya ga ye ga bolena thobela hle
1: thobela se se fatshe
0: le tlhole ga botsena
1: go tlhile re ra lena ke le boga o wa moela mo thobela FM
0: aga re le boga ke nnete le khono re garetlhela gwedi ya basadi bile gape ke le thabo gore rena ge re fela re bolela le basadi ba go ile gore ba tloga ba isore ka bogaleng re lebeletse gape le merero ya thuto gona ka fa le go di Tibet College ke mo ile gore gape le lena lebeleketse ka gwedi ye bile ka gwedi ya di Tibet College ire ke le fense ba ka pele ge motlhomongwe re ka bolela tse ntse re di bolela ka taba ya STEM gore ne ka ba ile gore ga botse STEM se ke eng le gona nka go le botlhoka gore makgare ba ga borena bana me ile gore ka nnete ba lebelela dithuto tsa ka lefapeng le
1: ke a leboga thobela ba thiletse ba thobela FM wa bolela o ke ngwakwana wa mogolo ngwela wa gamanthata e reng ke tlhaloseng gore STEM e ra goreng STEM e ra gore science technology engineering le mathematics ka sejatlhapi e re nya ka speding sa ga borena ke ithuta mahlale ke technology ke dipalo ena di dipalo mafelelong ke re lebeletse Tibet ya rena Capricorn e leng ka polokwane re fa yona thuto yeo di campuseng ka moka tsa Capricorn Tibet e le campus ya Seshego e le campus ya polokwane e le campus ya Ramakgopa le ya Senobarwana o ile ngore ka metlha le matjatji re duma gore basadi bakata ba ithutela technology ithuta mahlaletse dipalotse ka gore temo e be ile ya batho ba bannagale
0: aga ema gona fa o weke tse mabenkele ka morago ke tlo lefa sebaka e be ile gore ka nnete le kgona go tlolla tsa bere ke gore nae ka ba ile gore ga botse ka gore e be ile ya banna ga biele re mokae mabenkele ke yao
2: bula mabadi go mo boloka bjalo ka boss rebuild it Kuja aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Ni huta e kgethilwe go fela. Promotion e thoma ka di 24 August go fihla di 5 September re stoko se sa lorona. Go na le dipielo. Boss deals di thomile. Re build it fela.
3: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mono ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
4: Happy birthday, A1! Ugule, ugule. Ria kitika. Kwecha 10 kg ya testic rice, 125 rand 99. 400 gram Nespray sachets, 43.99. 1 liter fusion juice assorted, 6.99. 100 gram testic ya Danone yogurt, 14.99. 200 gram Baker's Murray biscuits, 12.99. Hip hip. A1 supermarket corner division, Jubel Street, Mopolokwane. Simply the best.
0: Aga re tshela pele maga re shoga bie le metsotso ke le sometse e fela go itshela gone kwa iringela ya bo seswae se sengwe kwa na lebele sa bolela fa gore tabatse tsa dithuto tsa mahlale tsa technology tsa engineering le dipale kwa morago kwa be go tsebega go di gore ke dithuto tse ile gore ditlogwa di lebeletse ke batho ba botate pele ke mokale ka tshela pele mogolo wa ka
1: ke le boga se se gadi tshutse khale e be le tsa ba di fa bana ba re ba sa di ba khase di gone mare re lebelela matjaji re ya ka di papushing tsa rena ke bolelela TVET ke re ka di papushing tsa rena re go tla ile re ba sa di ba ba ani ba le ke ba bantsi go feta bana ka di papushing o bontsha hore ba sa di ba tse ba jwale mmusho lo ona o dirile go tla se ya ka hore ba le mmusho ba sa di hore ka nneke technology asia banna fela le basadi ba ka gare go yona
0: bjele ke moka gona fa we ge re bolela ka tsela e le lena se sengwa kwane lena ga botse ya ba ile gore ka mogare ga dithuto tse la tsana tsana bia mogolo wa ka le gona le tlhotlheletswa keng
1: se se gatse nna ke ka gare ga dithuto tsa wapia batho ba bantsi ba tsebe gore thuto ya wapia ke nngwe ya technology re ke gola ke go tse ka gare ga lapa la mma le papa ba apela ke ithutile go apeya ke bala mphato wa bobedi ga le re be re bitsa 72 a ke tsebe gore a lebele ba e bitsa eng
0: ke lekwagaotse
1: grade 4 e re gola motsadi o ba rata gore ge o mesa o kala metsi o tšhela bopi ke science ke measurement technology ke be ke sa tshepe ke rile he ke ya TNT ya hanibele e bitsiwang university ya tlhatlo ya technology ya Tshwane ka go tsaya le gore ntwe ka nnete ke science ke dithutse ke thuta matlhale ke bolela bele because o bane ke dirile nutrition ke matlhale ke dirile tsa boapei ke matlhale o ra se matlhale ga o apeya keke o e lokela ka mogara aven goba onto ga o fetsa o e dira mmotore e sepetsa ke matlhale go botsa nnete ge ke be ke ya sekolong ke be ke sa nyake go dira tseo ke be ke nyaka go dira tsa gausing fela
0: ke moka ge le tsene ka mogare ga science ye go ba mahlale ya a tsa go apeya mo ile gore gape ke ya dumela gore technology e tlile le gona e dira mošomo wa lena bonolo bjole ka mosadi gomme taba tsa go apeya gantsi re be re tseba gore ke taba tse e le gore ga botse ke tsa rena fela re bona le banna le bona ba tloga ba tseneletse ka mogare ga tsona le dirang se sengwa kwane go nama le tlhotlheletsa baswa go nama e le gore motlhomongwe ba šala lefapa la lena morago le gona thuto tsa lena di le tsee re nako e kakang gona kua dikolong gore bofelong le phetaga lengwalole
1: se gadi ke tšere mengwaga e mene ke dira dithuto ye meraro ya ona ke be ke dira dithuto tsa go apeya le tsa borutiši ka re ge ke fetsa ngwageng wa mafelelo ka dira tsa bofatlhoši
0: ona
1: TNT ke rile ge ke fetsa mowe ka thoma go bereka Capricorn TVET College e be e bitswa NPCC, Northern Province Community College. Ge e thoma ka mo Limpopo, ge e thoma ka mo Capricorn, ke bile wa mathomo wa o e thoma. Ke rile ke fitlha ba mpha silabase ka sepedi ya mpalela, ba mpha silabase ba reta mo ruta. Ke rile ge ke thoma go ruta, ka ruta bana ba ba botlhale. O mongwe wa bona ke Onitsha Kwakwa. Mo e leng gore beke ye nngwe le ye nngwe ka mothibelo bana ba ke be ke ba tšea ke ba iša ba ile apeya meketeng re leka go ba fatlhoša ba sa leka sekolong gore ge ba e tswa ba ya mošomong e be ba tseba tsa kgwebo ebe ba tseba o apea ebe ba tseba go ikemela ke batho ba bue batho e bana ba bue ba tswela pele batho ba ba bona batho se se gadi fa go kwesa botlhoko ke gore ba batswadi ba nagana gore i-TVET ke tsa batho ba o palelwa batswadi ba tla letsa mogala ba leletsa bafatlhosi o kwa sekolong ba re ngwana shu wa palelwa
0: ngwana wa palelwa
1: re kopela le moji re ba lemoge gore ge le re ngwana wa palelwa le ra eng because ka moka ga rena re a palelwa go na le tse re di kgonang go na le tse re sa di kgoneng ge le thoma le re ngwana wa mosetsana o a palelwa le ra gore le wae o boele fashe ka mole ka o aga bana re age batswadi gore ba seke ba nyatsa
0: le ka go ema ga botse ge le bolela ka gore nako je dingwe le ya re timelela gona fa ke be ke ntse ke le gare ke tlhoile tsebe le bolela gore lefilwe le nna go phethagatso la gona ma ile gore mohlomo le ruta ba ithuti gona ka fa we di TVET college se ya ba ile gore gape gona le ba o ile gore ba tloga ba shuma ga bosibile gape ba tswelela ka ka magetla la nyamiswa gape ke taba ya gore nako le nako ge batswa di mohlomo we ba nyakela bana di goba dikolong tsa lena o bonagalang ke mohlomo ga ba di tlhompe ba bonang ke dikolong tsa gore di tia barutwana ba o ile gore ba tloga ba palelwa go bana le bofokodi mola le mola e le taba ile gore wa tseba re galemela gore taba motho ga botse ga enya ke re bile gape re lebeletse gore tsona di TVET college ke tse ile gore di tloga di tlhola meshomo ka bontsinyana a re lebelle gore ka ba ile gore go tloga mola la thoma go ketleka kgwedi ye ya bo seswai ya di TVET colleges go na le tse ile gore motlhomongwe lena bele ka Capricorn TVET colleges le di dirile na go nama e le gore le tsebisa setšhaba ka dikolo tse gore ka nnetse ba kgone go tswa ka mogare ga kgopolo ya gore mo go tla batho ba go palelwa
1: ke a leboga sesegadi Capricorn TVET college ha e thoma fela ka kgwedi ya basadi ke thoma ngwaga o thoma ya ba ya feleletsa re na le batho ba rena ba marketing ba ba yang metseng ya gausi ba ba yang metseng ya gole ba ba yang dikolong ba yang ba rekisa thuto ye ya tlhatlho rena re le ba di ja nne ba kgona gore bitsa gore a re tsamayeng reeng motseng o o itseng le ba bontshe gore tsang e re tsamaya re ya gona mo ka sejatlhapi re re ya exhibit re tsamaya le dilo tse re di berekišang re sepela le dipitsa re sepela le dijo re ile ba apeela ba le ba water technology re na le mosadi ka sego campus ba re ke mem boitumelo shokane o tsamaya le metšhini ya gae ka moka ya metsi ke bolela bjale ke re mam boitumelo shokane re tswa World Skills mo e leng gore national ke yena mosadi a le te o e leng gore ke expert ke national expert ga ke tsebe gore ka sepedi ba e bitsa eng a moemo wa bosetšhaba mo e leng gore ebile wa sepela o ya China o ile emela Capricorn o ile emela Limpopo o ile emela South Africa ka taba tsa metsi go purifya metsi o bereka le ba gamasepala o bereka le ba seno ba Rwanda
0: a ga ema gona fa o letlele re anegele tsona ga botse taba e tlogo e gatlhisa ka nnete ya go mtshiafatsa metsi le ya dikoba thelege a re tse mabenkele
2: Keteka Major League Bete ya rena le Shoprite Liquor Shop. Kwetja 750 ml ya 3 ship select whiskey ka 179.99. Le di 6 pack di 4 ba di fitse pedi tja di 275 ml tja Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa fela. O mo kwetja 6 pack yo ngwe mahala. Di kwetja gala go fitla ka di 6 tja September. Ga bore shome wa ka fase ga 18.
0: Aga lebele sa bolela se sengwa kwana fa ka yo mongwa basadi ba o ile gore batloga ba shoma moshuma o ikgetha o ile gore o tlotswe ke taba tsa merero ya technology mahlale ka mogare ka mo le dipalo ere ke le fense ba ka motlhomongwe le gone go itsolela ga botse ka gore ke taba ile gore tloga itletse ka tlotlheletso ka mogare
1: ke a leboga se se gadi le ba theletse ke sa bolela ka tsa mmemo shokane o a leng ka seja
0: emang ga botsela sekela timelela ka pele ya timelela hlelena
1: ke du se fa se se se ke go tsa e maybe ke network
0: a re
1: ke a leboga ke sa bolela ka taba ja well skills mo ile ngore re tsenetse dipadishano re ba re le ka mo Limpopo ka province ya rena mo ile ngore re ba le di expert tsa province tse tsa basadi sa di sadi ba ile ngore ba re emela ra ba raya national fela mem shopan le ba water e ile ngore Capricorn College ka botswerere e ba reketse machine ya technology ya o bereka na le metsi ya o shuma na le metsi mo ile ngore nationally we are the only college re college ka o tee ya South Africa ye ile ngore e tsenetse competition ye o ka bakala gore re na le metšhini ba ya fetina ba ya China yona kgwedi ya September re feditse le bona beke yona e ya go feta ka laboraro e be re be re dira basadi kua the Ranch Hotel mo e leng gore o be a le gona a be a re laela re mmušetsa matlhatse le matlhogonolo.
0: A ke taba tse di botse ke le botsa nnete ke taba tse di botse le rena re ria le re ke re re matlhatse le matlhogonelo go yena dilo di mosepelele ga botse wa tseba e duba le thabo e be ile gore ka nnete le rena re tswela pele go bonagala mafaseng a mangwe re kgona go tswetsa pele bogone bja rena bjele ka bana ba mmu bjele ka badudi ba Aforika Borwa le boletse ka taba ya metsi le boletse gapele ka taba ya wapeya a re boleleng gape ka ye mengwe ya mešomo e le gore motlhomongwe bana ba gabo rena kudu bona basadi ba kanama e le gore ba ithutela yona ile ya mahlale ile ya engineering ile ya dipalo go ba technology gone ka fa le Editive College ka gore re a tsiba gore go na le ba o ile gore ga biele ba gare ba ngwana gone kua mphatong o la mara matlou ba gare ba nyaka go le ka mola le mola gore ba khwetse di kgoba nke le nama ile gore le ba fatlhosa se sengwe kwa nahle
1: ke ya le bo se se gadi re na le re na le di campus tse tsenne re na le ya Ramogopa ina le engineering rena le ya Snovarwana ya Snovarwana ina le agriculture ye le yona e welang ka fatsa ndi ka fatsa skill ho ba tsa tlhatlo o re tsama tso ho ba tsa matso re ba le ka tsheo se se go ke sona se ile ngore se tsweri di tshuto tshe di ntse tsa engineering over ja technology rena le building ja bo age rena le electrical ja botlhagase rena le civil rena le ja mechatronics rena le mechanical engineering ka mokaga jona di ka se sheo campus re ya ka polokwane campus rena le mechatronics rena le ITC e le ngore ke be ke bolela le one teacher e nngwe or mofatlhosi o mongwe ka mokibelo re be re bereka re kgona le go bereka le mekibelo gobane re nyaka go tswetsa dithuto tsa barena ba rena pele re be re bereka a bolela gore o mongwe wa bana ba gage o mo founetse ka NQF level 4 e le ngore e le kana le mphato wa marematlong ngwane o o Dubai o tswetsa dithuto tsa e pele ebile o a bereka bontsha gore ye re e dirang
0: e ya
1: bonagalafaseng ya ka ntle
0: seo le se dirago se ya bonagala ka nnete se sengwe kwana re tlo gore e gantšha ka basadi ba go swana le lena tswelang pele e be e le gore lesoma ka natla tswelang pele go nama lefatlhosa le go thega bana ba gabo rena bona basadi ba re ba lebeletse ka gore bile gape kgwedie be e le kgwedi ya bona le kgonong re tlo gore e ga re tlhela ke e botsise gape bathiliti ba rena gore na banna ka gore ke mo re tswela pele go keteka kgwedi ke ya basadi banna go na le batho bao e le gore le ba tseba bao e le gore ba tloga ba nameletse bophelong na batho bao ba e le gore go ba ba nameletse ka lebaka la dithuto tsa mahlale e le bona basadi tsa dipalo tsa engineering le tsona tsa technology basadi bao ba thiletse le ba tsana ba gona ba tle fa re kgone go ba kete ka bele ka bosesinga kwa
2: boitsilo bja mannete bo mo thobele fela. moshata wa tsebo le boithabisho
0: e gape re ya keteka re ya keteka re ba keteka basadi ba kgoding ya bona ye botse ya basadi re kgaritlhela kgodi yona ye ya e basadi ere ke bone maikutlo ba thiletse ba rena ba gona fa le ba mogala le ka dutsena ka 0860002452 ya ba ile gore ke mo ka re gona go keteka dinatla tshetsa ga borena tshe basadi ba swara tshipa ka bogaleng ba lebeletse gape le merero ya tsa mahlale le yona technology basadi ba o ke bomang le hlwelega botse ka moshate thobela mutshili tshwela ke mo ka o beile mogala fase re fetela pele le gona thobela thobela ka moshate
5: ga di tsetsa
0: thobela thobela
5: ga di go tloka mate
0: le hlwelega botse ga itsedi
5: le hlwelega botse ra le
0: a wa re gona hle
5: o bua me lo ka le ka patele ka mmata wa e
0: re le ka ga botse re le ka ga botse
5: na ga di tsetsa na re hala la basadi hala la
0: hala la mane basadi ba ya pele re le boga kudu
5: eh re lo le sware ka bogwa bokutowe pa sware ka bogwa bokutowe
0: re le boga re le boga mantse mo botse ya hlotlheletso mosadi
5: thank you
0: aga mutshili tshe mo gona fa le yena ke re motse yo bya mogala fa se ke mo ka ditlona ba ile gore ke ya otswalela gore ke mo ka ga ba ile gore o tlo bua ka morao bangwe ba gone go nama ile gore ba tsena ba go letsa ba gone gape le gona re le amogela hle
6: ga di se thana le kae
0: re gona le kae
6: rona le bula le France kobe ka mo thembisa jo re PlayStation 8 ga di tswa mo letsile o kama
0: aga ba ka mola lo kama ba thuma karapa
6: e ke nne tlo tswa ke rata la mathomo ke rata phaphathela mme o we matso ka le bakala hore college ya bolelang ka yona e tswa mo tshikwane mahlala le tseke mavoya ba dira Northern Province Community College ke tsene gona mo ga di se thana
0: le nameletse ge re bolela ga bielo bo prelo na bo prelo na bo kaona fetse ka matla a thuto le ya reta
6: a wa ke a reta le lo ra se ke na melo fitha ka ke sale mo are a o tshwane ngwana o
0: mma
6: e re lekile a tshwane o khisa tshwene be ke bolela gore ke nya ga o kete ka mme o mongwe mo la motshemi ba re ke smaka le motshemi ke mme ke mpokoto wa tseba motsadi ola o tshwara tipa ka boale o dirile diaparo ka brand ya hae ke mma ngwana mmu gele ke bona a dira ntwe go tsikudu ka kudu gore ke thagala kudu ka e bile kalana ya ka e wetse mo la motshemi
0: a motshemi re ra ka ile na kwa sona ba rona
6: tsena ba rwana mo chemise rene
0: o wa botshita wa tswala ke le kwe
6: a botsa tswala o batse ba tshika nne tsimo
0: re le bo ga re le bo ga ke le kwile ere ke nama ile gore ga package ya bathiletse bangwa di le fa gona le moloko setsi ye a re thobela ka moshate re mmogo ka nete le ba Capricorn Tibet college ka puloko ane re tloga re le boga thabo moloko mme mozo a re go tsong ka moshate nna ke re mahlatsi le matlhogone le go ba sadi ka moka ka monageng ya rena ya Africa borwa modimo a be le bona ana me ile gore o ba hlotlheletsa gona ga pele mothiletse yo mongwe ke ena tlhako ya pitse mohale a re nna ke ikgantsha ka meki ra moshwana le dwaba ka mola serapisi ke ile gore o tloga a tsenelete mererong ya tsa temo ke re halala go yena re ya leboga re ya leboga gona le motheletse yo mongwe le ena ngwadi le fa a re ke yena magatlhela Daniel a re dumedisa re nna ke rata go lebogisa basadi ka moka ba o ile gore ba tloga ba gatha tema dithutong ka mo nageng ya rena ya Afrika Borwa ke re matlhatsi le matlhogonolo ke yena Daniel magatlhela yo mongwe mosadi tshuba mphile ena ka soswantsho bareke all right ke be ke nyaka go bona fa a wona nka go rebele ke tsa kereke ke a fetse ga go da bolato motlhomong ke tsolle ka mothiletsi wa mafelelo ko wena le gona
7: wana o tumile kudu ka go rata go tlhapa ga di setlhane ke go nna
0: re
7: kae
0: re gona le ga biela re hlapile
7: a de fa ke rona o tumile kudu ka mahatella pa slap
0: ka buripana re ya ruma
7: a tsamela jole ka mo se bidira sa drug te bidi a o kgoro nna be ke no re ba opela mausi
0: le ya ba le bogisha re ya le bogahlela
7: ba ba le bogisha ke le ba tla na gore me ya le bogahlela
0: a ga re le bogile maga gesho se seng a kwana na go ga isa le gona e reng ka buripana e be ile gore ka nnete le tya moletse o mongwe le go fa basadi gore ke mo ka bana me ile gore ba gone go le thusa ka mogare ga dithuto tsa mahlaletse le reng go bona ge re ruma
1: le go a se tsadi ke re ba study a re tshwareng tipa ka bogaleng bana ba rena ba basitsana a re ba feng matla ba kgone go tsamela dithuto tse tsa technology o re le bona e be ba etapele ba ka motso ke re go basadi ba bane ba ba hedang e leng matsogo a principal wa rena ke re halala basadi le basadi ka moka ba Limpopo le ba South Africa ke a leboga.
0: Go leboga rena se sengwa kana mogolo mahlatse le mahlogono le boka mosombia lena re ya leboga tlhaeng.
1: Ke a leboga.
0: Magagesho re rumile go mme ge re rumile ge re rumile ka tsela yona ye ke ge le gore re shutelela moga o maredi ka le nena go la go bo ke tshelete re a leboga tsheletse ya lena moshate
2: lena no le lebeletlisitse wena ke SABC Education le Thobela FM ka thego go tswa go Department of Higher Education and Training Thobela FM o shato wa tsebo le boithabiso. Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Bao ba rwelego mabadi ao a sa folego. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Lenano le le tlišwa go wena ka thekgo ya Auditor General South Africa AGSA ga mmogo le SABC Education, enriching minds, enriching lives.
8: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.

kuku na tseba kokwa sa go anga afana le tsamba bona ba kokwa ba kokwa le longwa na wa ngwena wa re nsata yena dzayana na setiwa le go nubula ula na ngwena uta hengisela a hlela a tira aka le kombela a boi.

0: ke mesimi pedi pedi fela metsotso go tsa iringe le rena ya bosinyane tso bela FM ke le go tlhagashala Africa borwa mo shate go tsi bolo bitabisho le ke le nena la moswa le boka moso na ke le go ne di the host re na mere tshela pele nalo yana mo tshedi tsho tso bela FM a ke kwe go tswa go wena bele ka la garebe gore na kgwedi ya rena ye ge e fitla mafelelo kgwedi ya bomme kgwedi ya basadi le rena re le bommangwa rena ba ragadi ya ngwana bommangwana e ngwana re le basadi le rena kgwedi ge e tsamaya le mošito gola wa dilo tsela re bo gore di dia re bo gore o bolela ka tsone ka mokana ga tsone goba ae re tshatsa no tswela pele ka tsone o khuneadi o tla e bona meletlo ya basadi thoma go sesefala ga e salego ka gore kgwedi e le basadi re fitile ka re ga yona meletlo e le gore e tswela pele e ketse ka basadi le moša basadi e dilo tse dintšhi tsa basadi e a di sa tlo direga bele re tshegana bjang kae re kopana kae neng 086-0024-5208 ha ke a go botsa motsheletsi wa tsebele FM ha re tla ba setse re lebetse re tla go dinga le rena ya basadi pele nke re go tswa go bona gore na go ba neng o ka re re a ema ka lebaka la gore kgwedi ela e fedile re a ema ka lebaka la gore kgwedi ela e fedile wa batho re tlhoka eng goba motlhomongwe re tsamaya le mabaka le diphetogo tsa dikgwedi ge di ya le tsona le ka mogolo gore dikgwedi motlhomongwe di kitseko ka gona kgwedi e reyang o yona ke kgwedi e leng gore o tlabe go lebeletswe setso kgwedi e reyang o yona bjale a ke tsebe a re ko go tswa go wena mo 086-0024-5252
1: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong bao ba rwelego mabadi ao a sa folego re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo

0: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
1: Master V ke ne ka dilia data e ka ntusha go gore ke kgone go like le go subscribe manano go a ke a ratago di channeleng tsa YouTube.
2: Tharollo ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
1: Master V ke gotsa ka dilia
2: e gotsa ga la fela ka go Vodapay app ya le tjola pele o ba bontshe gore o tswere tshe jompele.
1: Ke tla dira bjalo.
2: Bona le dipelano. Further together, Vodacom.
3: Na bo tsebare mo South Africa bo rao shumisha byang masheleng a setjhaba. Ke bolela ka masheleng a gago. Dibeke tseo di tlago, re tla be re buledishana le ba Auditor General South Africa, a Chapter 9 institution established to support country's democracy. Lenyaga, Auditor General South Africa, e ketika mengwaga ye legolo le 15, re lebeletse go thusa setjhaba go kaonafatsa Afrika Borwa. Re tla sepela le wena leto la go rutana ka mushumo wa bona le ka fa wena wa mega go ka gona belo ka motudi wa Afrika Borwa. Tshelecha lena no la kgwebo ke tshelete go thobela FM. Lo mo lo mo ngwe ka sirpagare go tshola go ira boswae bo shego lena no le litshwa go ena ke SABC Education ka tshumishano le Auditor General South Africa
4: AGSA auditing to build public confidence.
5: Tobela FM bo shate once bo le bo tabi sho re ke bona super na go sela sere ke metsotso ye le somete ka bra o ga iria le some mo tshelechi ke tia lopola khoro ke happiness tsho mo make le nane o le ke la mo bogolo ke la ga sha mmogo ke na le motsholetsi wa lona ile go tlatla pokeng ke alila mola motiyowe re thoma pele ka mabaka rena a bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa a dipapatso ya akribe ale ke mo tshipulego ke le tshatshila di aga metse ya rena le khaitiri ya ka sesma tsiriso ka modintlong tsa khasho sesma tsiriso le ka no ba le motseba motheletsi yo ba le khala bokae la boraro go bala bone ke ba lena ka modintlong tsa khasho ke ngaka ya setso mme go na le dipolelo tseo a ratago go tlo boledišana le rena ka tsona ke ratago go tšea sebaka se ke motamiše sesma tsiriso kgaitsedi yaka madimaši ao ka botama le go amogela lenanong le la moremogolo bošegong bja lekgono ebile le sa sepeleleleti le re tlišeditše moeng a ke tsebe gore ba tlile go bolelela ba tlile go bolela goba go tle go bolela lena kere
6: metsi ba ga mmamle mana thatse ke batho ba tshehlo e khuile le melodi batho ba ga bomabitsa ra kororo lena ke batho ba mokhuntsedi wa mabasa batho ba a thunyiwa hlahlela o hlahlela ka lefatela mogwiliri ke batho ba metsa moroka pula ke batho ba mogadi moririma le romola bo mogadi ga le hlabi fela le hlabile le mapono a magalaka ke batho ba mogoba mogobedi tsa ba hlaloga ke ba shitso batho ba ba tsheletsira locha go tletse tletse le fast mall ga ba nne tsheletsele le gona na ke Dr. Mathiliso maibitsela batho ba ka na ke ngwetse bo khoshi na ke mo tsadi tsa utsa maibitsela sejela lo openi ka moshatse wa tsebo le boithabiso kere tsholozan tsapsa diatla
5: ri a leboga khaitsedi ya kartoga re leboga letsene ka mogolokwane ka nnete em sesma tsiriso are bolele ditaba khaitsedi ya ka picho ya bokoko le borakgolo gape ke polelo a rena gore motho o na le picho ya batimo wena bya le kang a ka khaitsedi ya ka o mmona ka
6: tshobela ke le bo ga batsheletse go gae ntse make gore motho o na le pitso ya bokoko le boragolo o tlo mmona ka dilotse di ntshi man a ke tshwantshe ke fe mohlala ke re go setse o na le pitso ya bokoko le boragolo a o nya ke batho
5: ba tsaba e pitso ya bokoko le boragolo ke batimo ke
6: ke batimo re bolela ka okay re bolela ka pitso ya bokoko le boragolo a o no tsoga wa re nna le kgolo ke nyoko go bangaka a injwalo o ba lore o wa bontshiwa gona le tse badimo ba go etelang ka tsona ba go bontsha ka tsela ya ditoro ba ka go bontsha ka tsela ya ditoro ba ka go bontsha ka tsela ya dipono like usha ke tse dintshi
5: ke tse dintsi ngwana gešo wa tseba gana fa ka botšiša ka gore na dikatsa gona ke dife ge motho ana le pitšo le boletše ka ditoro upia o ka re lekana banyana la tseba la bontšhe tše pedi tše tharo
6: allright a ke bolele ka ditoro badimo ba ka gotlela ka ditoro motsheletše ko gae jwang ke fe mohlala ke re o ka lora o e karametsi o ka lora o epa dihlare o ka re go o tsoga wa bona dipheta ka montle goba wa bona tšheletse ya gale kore wena o bona tše di sa bonwego ke batho ba bangwe lekešiša so o ka no re re dutse ka ona mogano ke fa mohlala ke re wa no bona metsi a mantšhi Aiger then re ke tlotlhalosa gore gape ntse make ke bona metsa mantshi ka mo studio ni ka mokhi le to thoma la re keng a se smatsiso a jira botselena o thakane thogo wa diribana hatse a go jwalo gore badimo ba go bontsha tshe di sa bonweng ke batho ba bangwe ge re bolela ka dipono batho ba ka re bolela ka ge mohlomongwe o setse o dutse kona mogwano a ke re namile wa no bona mohlomongwe wa no bona dipheta mo fase go ba wa no bona tšheletse ye ntshi mara yela ya gale mo fase mara ka moragonyana a o sa gona go di bona dilotsela gore go kokolo bra kgolo ba go bontsha vision ya gago o lete ba go bontsha tsa gore dipono tsa gago o lete so that's why ke re go na le phapano magareng ga ditoro le dipono because of ditoro ke dilo tsela tsa gore o di go tlela boshego o setse o robetse o ile ka boroko akere then gape go o nyaka gore badimo ba go yetele ba go bontshe ditoro mothwaka o tsantse le ithute go robala le epere dikobo le ska robala ka sheleni ka ba ka lore go thoma o robala ka sheleni ba le ba go sha boshego ba le lorong mohlomongwe be ba feta ba ya go sele ka kae ka ba letsogo la boraro ba feta le wena ge lo re wena o robetse ka shele mara go robala o epere dikobo ge lo re badimo ba nyaka go yetela ba gona go yetela ga botse ge lo re kwena ngwana wa badimo
5: ke tloga ke o kwele kgatshedi ya ka na badimo se se matsiriso ba kgona go tsena motho ka bolwetse
6: thobela badimo ba gona go tsela ka bolwetse jwang gona le batho ba ntshi ba lo re ba sokola gona le hlogo e phelang e go rema ka go utswa motsheletse go gae gore hlogo e gore e go rema ga bohloko e be e go tshwarisha le tshufi mo sefahlegone o bone o bona le di etsane ene gape badimo ba gona go thiba ntsha ditsebe akere na mile ditsebe tsa gago wa no kwa di duma like di duma mchicha di nosi wa no kwa di duma di sirene le bona ene gape badimo ba gona go dula mo lethekene mo dinokene mo ke ba gona go dula gape mo magetleni a ga go badimo ene badimo ba gona go go betha ka bolwetse like ushisha gore wa no lwala o sa foli o bula ke maoto maoto a hlabahlaba ka mafasi ka ra hlaba dinalete maoto a tlo ba le gore anya ka go wina malopo because of ratse ba ma Africa gore gona le maoto a meleko gona le maoto a badimo la e bona ene gape ka mo gare ga pitso ya rena ya bongaka ge o nyaka go bona gore ka nnete o na le bongaka a ke re ba bangwe ba bontshiwa ba bangwe o lora o le ko sekolong wa ipotsa re mara why o lora o le ko sekolong sekolo sela o lorang o le ko sekolong motsheletse mohlomongwe o ngwala o bala o dira eng ke sekolo se sa pitso ya bokoko le boragolo go ba wa lora o le ko sepetlele kwa ke pitso ya bokoko le boragolo ba ba lore ba go nyaka ba nyaka go fa dimpho go ba ka go bontsha so batho ba ntshi ba di tshebela dilo tse tsa kerare pitso ya bokoko le boragolo batho ba ntshi ba itshabela a ba inyake ba inyenya akere ene ge setse yo fihlelletse yo fihlelletse e re ema ka maoto la e bona
5: ke o kwele kgaetšhedi ya ka o theletše thobela fm ya lekgotla kgaso la aforika borwa ke boledišana le ngaka ya setso ke se se matshediso ka fano dintlong tša kgaso se se matshediso a re bolele na badimo ge setse o sa ba phethele ba ka kgona go go tšeela bophelo mohlomongwe
6: badimo go setse o sa ba phethele ba ka go tšeela bophelo ka lebaka la gore matšašeng a bologono re a bona rena especially nna ke le gobela ke na le matshwasang re tshwasisa ka ona mogwane re tlhakana le ditlhotlho tse dintšhi tša go fapana mo le o reng o kgomana le goreng batswadi ka mo gae le arogane le ka gare ga ditumelo tse di fapaneng ke fa motlhale ke re le ka gare ga ditumelo tse di fapaneng wena o le motswadi wa tseba gore ngwana wa gago ke ra gore wa tseba gore motswadi wa gago e be e le ngaka a ke re jalo wena o ke kgethetse go ba ka gare ga tumelo ya gago o wa tseba gore bommaago e be e le ngaka ko morago jalo bongaka jola bommaago goba koko wa gago o boabela o mongwe wa ngwana wa gago ka mo gae kere jalo ga a thoma a boabela o mongwe wa ngwana wa gago ka mo gae wa khumana le re wena bo ikhwetse bo ika gara ga tumelo e itseng a o sanya ka ngwana ola wa gago a phethele sedimo ene re o sanya ke ngwana ola wa gago a phethele sedimo le thoma o direng ka mogae le thoma go lwa le thoma go fellana dipelo ntonyane fetse ntshe kgolo re a di bona re hlakana le tsona di challenges tse di jwalo akere mafelone wena motswadi ba felletsa le gore ba direng ba felletsa le gore ba go betha ka bulwetse go ba felletsa le gore ba go tshela ba bangwe ba bana ene gape gape ba dimo ba gona go fa dipatse ba gona go fa dinyama tshela tsa gore o ska ba le ngwana go ba o seke wa nyalwa go ba gore bophelo ba gago bo no hlakahlakana like kushisha jwalo jwalo
5: ke go kwela kgatshedi
6: are
5: na ba dipo ba o shetse o sa ba phethele o ya ke botshitse botshisho ye na go a khona ga gore ngaka yenwe e ka go ka go ketsa mathwasana ngaka yenwe gore ba tle go yena ba tlogele ngaka ye leng gore ba be ba thobile ditaba tse le yena
6: jo Mr. Mike e dire ga gantsi wa khonega ke mangaka a mantsi ene re ka gare ga association ya mangaka re tsama di workshop re ya gala ka bogale tsa ba e jwalo ke mangaka a mantsi a lo reng nga iputsa gore ba seile go ba nga iputsa gore ke ditsotsi ba ba hlalefetse tsheko ka ona mogwano yone ka ga ke tlile le ngwana wa kwa badimo ka ona mogwano le tshwasana la ka ke kukuphuthe ka ona mogwano ngaka yengwe ya mona wo lo re go antse ba mohlomongwa 100 because a ke re ba re go ja a go ratana magagesho o wa gona gore a go ka go ketse kuku phuthi ka ona mogwano a re gape se sematsidiso ola a di tsona se sematsidiso lo ska mona we so ja ga ke shitse la e bona ile tsaba yela ya mona a ke re ene gape a ima molaone because of go ka utswa le tshosana la ka ona mogwano maphodisa ra gona o bulela case le go tshwara ba ka go tshwara ka lebaka la gore keng kuku phuthi ge ba tlotla ka ga gesho ba itla go tshwasa go ba itlo phetsa ditaba tsa kuku le bra gholo ba go gile ke badimo ba ga bo bona le sedimo sa ga bo bona ra ba ra ba somela mo gate ra hlakantsha badimo ka moka gore lena badimo ba ga tsanza le badimo ba ga bo sesimathiso konane hlakanane nusane ni metsi le be ntlo etee la e bona ba gona ba tjia
5: ya khaitse le ka arfetse ka putisho shi bo tsheletse le tsheletse kwa gae
6: tsawe
5: a le tsheletse go a kwa re yo se smart city so ka nnete wa bolela motho wa itekola re na ke tsebo re ke na le badimo upya ke na o fela ke ga kana gape a le bala se smart city le khona gore ge le ditshollala la khona go bona motho re wo na le badimo go bagana badimo
6: Alright ke leboga ke ya gona gore ge ke tshollala ditaolo tsa bokokolo bra gholo ke gone go bona gore mothola o na le pitso ya bokokolo bra gholo akere mara le yena mothola akere go tshwanetse go be le di ka tshele gore badimo ba gabo ba mmontsha tsona e bile le botsisitse putsiso e botse ke gopela go gala mangaka a mangwe a le a go reng matshatsing a bo le gono batho ba kitimishetse kudu tshelete a ke re gore batho ba yametse go bona ke bolala ka mangaka ba yametse go bona 12.5 e dutse kwa tsiko ga le batse o ba ka morao ga le batse mangaka a wa sa re die ka ona mogwano a re ithutsene a bele ke a legala ke emetse mangaka a Limpopo jwale ke a legala gore a re keng re ithutse gore re tshule ditaolo tsa bokokolo bra gholo ene le lena se tshaba ka kakaretso a re ithutsene gore ge o ya ngakeng o ya ga se smatsiso mohlomongwe o ina le pitso ya bokokolo bra gholo o bo lo re o gapile ke badimo ba gene because go na le mangaka a le ntate maike ba gore o mongwe lo mongwe a tsenang le ge motho a lwala malwetse a gagwe a o nyaka di treatment tsa so go wa dipilisi tsa so go wa ba no motshela ba mo kalba ka lo re bona ba gona go thwasisa la ikushisha so a wa tsara kalba ka lo re lena mangaka letse ba go thwasisa o mongwe lo mongwe tsena o ka ndumbe ne ga go no motshela badimo mafofunyana o do re o na le badimo ba tshwa gesho a re tlogelene go jiwa ke mangaka a re ithutsene gore ga o ina le pitso ya bokokolo bra gholo se smatsiso a tshulla ditaola a digasha a go botsa re badimo ba genu ke badimo ba ga bo mmago ba ke badimo ba ga bo kokwa ga go ba bo ragolo ga go ba papa ga go ba lo re ba go tshwere tsa ga go shitse la bona ntate make taola ke a e betha nna ke iphuphuletse gore ngaka ke go tseba taola ditlhaletsela di tlhaka morago tsela
5: la yona a re itlogelagana fao thobela FM bošhatho ba tsebo le boithabiso tshedisho se se matshedisho ke ena ka modintong tsa kgaso kgaitsedi ya ka nna mmile ge motheletse wa rena a go nyaka a go nyakele kae o šomela kae bjale le bjale
6: all right ke leboga batheletse go tletsotlhe tsa lefase se se matshedisho o dula gana mo Polokwane ka ntlanyana ga Polokwane ke dula moletse loka make mo lore go o ka nkhumana gona ene gape gape batho ba gešo a re tlogelene go tswa fa kore e go gopela lo kgalatsa ba yela ya online go laola online mangakeng ka moka e lokile ya loka online e lokile ke re a ya loka mo itla ka e maga gešo le nkushishe nka re mohlomongwe bona le
5: re tlokomele nakwa
6: ke re all right ke le boga be ke sare o ka ke be ke sare o ka ba lo re mohlomongwe na le sebatse go ba ona le tokolo she le go e ka mo jaratseng ya gago o ba e mo magetleng ya gago ye le go itse ditaba tsa gago ge re laola online e e di shagana mo e di shang gona so online le hlokomeleng a re tlogelene go tswafa a re ene mangakene ba le tshusele se ka tla re mangaka ba le ja di challenge
5: botsa botheletse gore o khotsagala kae ngwana ge sho shomela kae di nomoro ke dife
6: Alright, o ka nkhumana ga TikTok wa re Dr. Mathiliso Mabitsela, o ka nkhumana ga Facebook wa re Mathiliso Mabitsela, di nomoro tsa ses Mathiliso o re 067 366 3167 067 366 3167 go ba wa re 078 421 0371 078 421 071 go ba ba khumana ja mogekolo ke motswadi wa ka ke bommare ditataolo ka moka motho wa ka o ka re 073 163 7749 nangwe tsa ditao ke metse mangaka ka moka Limpopo ke re go hlwa ka tshimona se buina mabele thokozane
5: re tloga re lebogile kudu go boledishana le wena kgaitsedi ya ka Thobela FM mo shante wa tsebo le boithabiso re ile go boledishana le ba Ribovit International ba mabula ke a go bona mana ke yo sa feri sho pelo e ba gona Faust bana ko ke metse ma se me peritsela ka bra o kha iri ya lesome

0: Oh, kosheng ba ibitsa fela hore ke Stand By Me, we diragaletswa ke Ben E. King. Re le ga bjalo gona re kgokagantšhitše ka mogala le Baribovity International ke Mamabula gona mo mogaleng ka mošupulego mo botse. Mamabula, ke atamiša ma gore ena le gona.
1: Gona papamaki.
0: Yo. Ke fela ke sa kwale. Oh yeah, awa ke le kwele le rile le gona. Mamabula, tiandile mama ka lebaka la gore rena ge re bona lena gape re a tseba gore tlo rutega ka meriana ka moka ya Ribovity International ya Malaysia. Tiandile re tele
1: mofela jwale thobela mogaši wa lenaneo le lebose le botlhokwa la go gašwa ke mang ge e seng tate Tom Happiness Maki. Lona le bitswa moremogolo go tswa thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso dithuto ka moka. Yo a bolelang le lena bošegong bja mosupologo ke Maite Matamabula go tswa gona Ribovity International Company e kgolo ya tsa maphelo. E thomile ka Malaysia ka 2019, e thoma ke diprofessor tsa maphelo tsa go tseba ka stem cell, tsa go tseba ka tlholego ya disele go bopega ga motho. Ba bona gore setšhaba sa bona sa ga bo bona se a phela ntle le go šomiša diokobatši ka ntle le go ja di-chemicals. Rena ka mone ga bo rena re ja dijo tsa go direlwa ka di-chemical ra ba ra šoma ka diokobatši gomme ga re kgwetse thuso batho ba bo rena ba fela. Ba dula fase ba hlakantšha ditlhogo ba re ka 2020 ba tshelela ka mone Aforika Borwa go tla go lamolela setšhaba malwetšing a go se fole a go phela ka diokobatši letšatši ka letšatši gomme e le gona ba go bala. Pholo le bophelo di se gona. Ge o ka re wa šetša gabotse matšatšing a le ono ga go sa swana le matšatšing a morago ge rena re tlholega le re gola re bona batswadi ba rena le bokoko ba rena go be go na le bakgalabe le bakgekolo ba sa phele ka diokobatši gomme ba phela mengwaga e mentši ba thofala ba swana letlhotlho gane jalo wa tlhokwa le malapa a sa thubege bakgale ba bagolo lesea le kgona go rotha ka gare ga motse bjale ga nako ya gane bjale gona ga go sa kgonega malwetši le di-chemicale le tsona diokobatši ke di ditsenetše lefase le botlhapeng. Ke dira kgweletso pitso go batho ka moka kudu batho ba senna gore e tlanga Ribovity International Company le tle metšhining ke yona ke sona scan e le tlhatlhobe le tsebe gore le tla kae ka mebele ya lena. Metšhini ela e go thusa gore o tsebe gore mašole a mmele wa gago e le go tsona di-cell di-tissue le di-organ tsa gago mmele wa gago robe gabotse di sa phedile na ka gore re phela lefaseng la di-chemicals le diokobatši re ja poison le gone re tlile go boledišana kudu ka dipseo tsa bagolo e le gore re ka di šireletša bjang re ka di-protecta jwang ke bomang ba leng makotsing ya go bolaya ke dipseo balwetši ba rena ba di-swikiri diabetic high blood pressure madi a magolo heart disease bolwetši bja pelo le bja mafatlha ke le akaretša ka moka le bo asthma bašomiši ba diokobatši bona ba go phela ka di-pain killers letšatši ka letšatši bani ba mabjala batsubi ba di-cigarete le tša botsona le dikokeng ka moka ba re bophelo bo thoma mengwageng ye 40 nna ke re ka mone lefatsheng la ga borena bophelo bo thoma kudu go senyega go tloga mengwageng ye 40. Maite Matamabula o re ke ganana le taba eo ya gore bophelo bo bo bose bo thomang 40 re experience ke gore batho ba lwala ka bontšhi go tloga bo yona mengwageng eo ya 40 a re lekeng go nwa metsi.

0: Tobala FM, Moshati, what's your way to be your powerful of Luther Van Rose? E ka se tsoge e emisitse go ba mogaga mola koxa yewe ya Luther Van Rose. Hey ya. O tla tshe ke mo shipulogo. Ya, ba tla tshe ba rena ba fela ba rata re no ba fa sebaka sa go tsoletsa ditaba tsa diaga metse tseo di tswa go dikgopolong tsa bona tseo di tswa go menaganong ya bona tseo ba di bona go ka malapeng tseo ba itemogela go tsona tseo ba rata go gore tsatsi le lengwe re ka tla ra di bolela go ba mohlomong wa hwetsa motho ane le maikutlo a mangwe ao e le gore lenanagong le lengwe o ba ratile go ka tsena go ntšha maikutlo eupša ai wa tseba go se kgonege re mošupulogong wa lekgono ya ke kgale re dirile tabei ya eupša re re mošupulogong wa lekgono dira bjalo motheletše re no go fa sebaka seo re no go fa sebaka seo gore dira bjale motheletše o mongwe wa rena o ile ka re ka morago ga go dira lenano le lengwe leo re be go re boledišana ka re bolela ka re feditse lenaneo ka go bolela ka ditlaišego tsa banna ka malapeng motheletši o mongwe a tlatla a ikgokagantšha le nna ka mogala gore e itabe o ka re e tlogetse ka pela o ba ratile o ka re nkebe re bolele re bolele nke re kwe ditaba tše nke re bolele ke gopola ke be ke botšiša banna o ka re ke be ke botšiša banna ke re banna ba gešo yo a tlaišega go nke a tsene fano moyeng o monna wa tlaišega o tlaišega ka eng goba wena mosadi seo se bonago se tlaiša banna ba bangwe ka malapeng ba tlaišwa ke basadi o tlo o boneng gore a wa ka nnete mosadi yo o tlaiša monna yo ya kore ke eno ra gore tshwarelo ke e noo ra gore se sengwe le se sengwe seo ile go wa rata o kare o ka ntšha maikutlo ka sona motheletši wa Thobela FM gwa se kgonege goba o bona le ditaba o rata gore o ka re Thobela FM tšatši le lengwe e ka tla di bolela go re mogolo ka diaga metse re go file sebaka seo wa tseba motheletši e ka ba ka lenyalo e ka ba ka kgodišo ya bana e ka ba kaeng o ba kaeng ge fela taba yeo e feleletša e ya malapa a tla moyeng nkotlo re botse seo e le go taba nna ke letile fela wena go 086-000-2452 ya a ke kwa wena fa motheletše gore o reng a re lotšheng
1: dumela motho a rena wa bošego
0: Le kai.
1: Re bona le kai papa go nna.
0: Re bona hle.
1: Ka go wa le re le mo shi ona u bile tle ga botse wa tsoba mara.
0: A wi e ga.
1: Ke mo ke di se mo nna o a tla ise ga mara. Ba go no tsena ka hore o re ga bone.
0: Ya e mama.
1: Ke mo ka a nya ka di furu tsaka a mpoinela re ke kwa ba re Estamos pagando. Ya ka di phone cha ka ga mmamko wapi. A di khwetsa ke ga thoma ntlhalosetsa gore mani expecting motho le gore fofu jo bontlela ga na jwale. Ke berekile a mpusha gore ke tshintwe ya ma a mana ngono. O ino thoma ba ba ke mahlo a ya dipetlele. O fithela mahlwale. A se sa bona.
0: Oya.
1: Ke gore ke go kushambo ke go le go feta. Mosadi a tshe di karata tsa ka ke o tloga te poster ke mo tshe ne go saka le ntlo. E ya namelana.
0: Oya.
1: Ke na le dikoloi. Mosadi o tshe karata o kitima ka yona. Ko gore le ga sample la bolele mara. Ke a mmona o fore go go kgweditse. Mokgwe o re ja jilele la majaji sa go nkusha botlhoko. Ke no bona mosadi a namela godima ya go robala ka godima ntšhia ka mo fatshe e ke re ke a mmotšiša ke re mmago setšhaba go ria jwang a re papa go ene le wene o a bona ka matlho o senyegile mogala mo o re ke na lese o re sala nes o re ke saekwe selo ke no ba ka mo ke no ba sefofu sa Jericho
0: Alena, le ile la kgona go bolaleng gore lena le dinomoro tsa gagwe.
1: Ee ke na le tsona di nomoro tsa gagwe.
0: Gape re nyaka go moleletsa monna go moletsetsa monna o we gore re tletle re rekwe kgodietswa go le rotseng. Mohlomong go ka ba go ka ba le seo re ka se dira go akredita ba ditjwa dipoledishanong.
1: Mana ilu rumah saja la. Umumnya kecik muthwa kumpereka. Walik satu cawang ainela. Untir la cawu jechana cila cama emwa kudimu mara. Kaki boleh silo mala rumah saja agar khawane kama bayi. Kemuka kecik cawar baku musuhela mata. Ba mala ilu rumah kasinci. Ba bau ba jula lina baga sebang kotelela.
0: Manesta. Mpendi nomoro cha monna o nna ke tla boledisha rena re tla boledisha na le yena.
1: O lukile ngwana ko ha ke tla di romela ka WhatsApp anke.
0: A ya ka le nayo. Nomoro.
1: Ke serione.
0: Ke ra nomoro ya ka e singa ka mo studio ya ka le nayo.
1: A ke na le ona pa.
0: Ke ka le bakale o kere go e bang gona fa o ke tshentsha cha tshe gore ke tshendi nomoro cha monna o we.
1: A ke sa tsere re ke dingwa di le ka mang a ke re ke tshwenke ke ntengwe ka se go botse go mola mmonte
0: a go na go ne taba le tla
1: ke tlo fonela ka mosane go fetshona
0: ke le boga khudu go bolela di channel lena gona
1: thank you papa
0: a ge mama Thobela FM mo shate wa tsebo le bui tabisho mo teleji ba du bechel
2: ke ma ke le kae
0: re go nna re ka botsa lena
2: oh na o ntse ke tsema malaba o botsa mongwa di o mong maka gore wena o se ba opela
0: ah au mara apetele tele se se ana ta tele
2: eh
0: ha po go tswa go tla ke ke sa bolele maka akere o ka no kwa opela yupja ai wa no kwa re tsena as tsholen Bialo o tla re go botsa batho wa re yo a ke gore opela bialo be se baka ke be ke bala ladi
2: au nna ke re e be le maka ka re go kwela re tsebo opela go nale le
0: yeah
2: go kwela go na mo moyeng go na tsa ke le mo sala wa tsena se pela se seng o hama so Salwa kwa motho a hama mara o mogore motho o tswe opela.
0: E kwa hamba nna. Nna na.
2: So no hama ka kwa hama ke o tswe opela.
0: Ah wona re ke papa thela matsogo. Eh ba tsile tshi ba re ke tswe opela. Ai
2: nna. A tswe opela, o tswe opela.
0: Nna ke matomo ke kwa ba re go gore opela.
2: Ah wa kgokwele o hama o tswe opela.
0: Okay, kaitiri yaka. Kia le bobo. Artsene ditabe.
2: Kine ko bo ke tlo bolla ka tsepedi.
0: Yeah.
2: Ke ile ka kapalla ke go tsena tsa tlo go bolela ka tsona. Ya taba ya bagishane.
0: Ah he.
2: Ke proud ka bagishane ba ma akere nna ke sa dula go ga gesho. Ke proud ka bagishane ba mamaka. Ke phela le bona ga botse mama ka itse go robala ka notshela pele ke phela le bona ga botse bagisane ba mama ka kamoka ga bona mahlakori ka moka ke le bona gore ke tshana le bona ga botse e bile ke duma gore le bohlang le nna ke ile o dira wa ka mokutwana o ka reng ka gotsa bagisane ba pele tsa bohuta o
0: yona se se a net
2: mana ba nyala mo ka fa ke di bona ka ga gotsa bagisane ba pele tse la ka bagisane ba mama ka
0: La tsebo re taba bo a gishane ya ga malapa ga botse se se yana ta marela itse. Ha, ga pe taba bo a gishane go ba le dikamano tse di botse le ba a gishane. Taba ye we la tseba ya ga malapa. Ga gone se o se ka go diragalela go. Moagishane a senya ke o tseba hore na go diagalang ka moagishane wa gagwe. Lo wena fela bialo. bjale yo le mahlatsi kudu ge nka go botsa se se anete gore gona bjale ge ge nkebele le nanola la go bolela ka boagishane fela o botla kwa metlholo ba nna le basadi ba tlotse tsena ba bolela gore go diragalang ka malapeng a bona ka lebaka la baagishane
2: And then go bontsha re ke phela le bagishane ba mama ka gabotse malo ba nyana ne ke direti mwana nantsha magadi so ka bona gore o ka re a ke ka mopotlenga go ga botsanyana ka re eish ne ke re ke tlo ba botsa plan ya ka nele gore ke tlo ba botsa so ka re go bona gore ka re tshelete a e ga botsanya ka re eish ene ke tsika ba botsa ke tlo ba fa eng a tlo nda tema ke ba ntsha price ke ba ga le ba ke no bona ba tsena ke tsika ba botsa ka re ah Asla me ke tabile ntate make kere ke lerato.
0: Ke lerato khaitse dia.
2: Ke lerato.
0: Ya.
2: Ba bontsha re a wa re botsa mara re atla ka mo.
0: Ka ka le ba ka la re re agile lwena.

0: mane ba ka dula ke le female ya be wena o re mo go nna gore e banna e le ba bantsi so banna ke ba bantsi ntate make mara a se ba maleba
1: a se ba maleba e
0: a se ba maleba batho ba ka gare ga manyalo gone jale ba tsene ka gare ga manyalo le batho ba e seng ba banleba batho ba tlaisa batho ba tlhaka ka gare ga manyalo ntate make so ke ka fa nna nka se dubeleng gore ke tsene gape ka gare ga lenyalo le e leng gore a kilo tlhaka
1: ke le bogile ntate mme ka ke dumela ke dumela ke dumela ke le boga kudu go le di sala lo wena a ba ipolelela ba sa di abanya go tlotlo ba tlhakisitse ke motho ne a tsena ka mara le nyalo a na tele mokoelo re kenya ka motho e leng go rutlo ba ikemiseditse ka mo fa le rato la ka mpha le rato la gagwe ka go tlhophela ke tlhakisitswe ke motho nna a e dumele e wa irana ta thobela FM mo shate whatsapp le boithabisho arlo che
2: okay le go enda tema
1: re bona re ka botshale no
2: okay re bona
1: timaredi
2: Okay,
1: repeat,
2: o le motho ke potsa gore ke a phela ga botse botse la bona nna ke kopana le challenge tse dingwe tse dintsi mo bophelong go ya le ka mokgwa nna semo sa ka ke leng ka gare ga sona ke le mo ke mosomong ka tsela nna ke fapane le mma bana ba ka 2018 ke mosile le motho wa ka wa ntlo e kgolo le bana ba ka ba four kwa bane ka tloga go ya le ka mogore ke na motho wa barekela kgole ke bareka the whole South Africa ke na motho wa re contract-a nakosiso go ya ka nna e ke boya nna banka yaka wa e tseba ke register-ile number phone yage ka banka yaka gore ke tšhelete e tsena wa e bona ra wa monna ka o godile tšhelete e itseno wa e bona ra monna wa ka o godile jale problem e le e tee ya gore ge tšhelete e tloka mo go nna kua go yena e setloko e no ba system ya setloko go yena maramoga e tlokile there is no need gore ke mo founele gore moatsaka ke a boya ke tseba gore oa bona gore tšhelete e tsene monna ka wa bone nna ke boya gae ke kry-a mosadi o tlhatsetse monna ka ntlong
1: ekwa
2: o tlhatsetse monna ka ntlong a ebile gabotse nna ke itsewa gabotse gore aa mosadi wa ka wa tseba gore ke godile ebile ke bokae mara karata e tshwere ke nnake
1: amapedi lebolela taba a ngwaga mang
2: ka 2018 ke 2018 re dutse le yena tekano ya lekana mengwaga e mekae 15 years
1: go lokile la hwetsa a ena le monna ka ngwakong ke e le nako mang bosego mosegare
2: a nakoa ka bo ma 6:30 mathapama nakoa le sa tlo sobela
1: monna o be e se no ba moeng go be laetsa ka mokgwa a tlile go ka gona
2: Awa, e be se moyeng ka gore ke fitlhile ka kokota ke makatsa ko gore e ke bula gate a e key fela e ke tsena ka gate ke makala gore why mabone a ka mo kamareng yaka a timilwa ka montlong o tloga ka ntle a ka mo dikampaneng tsa bana why a laetile mara ke re awa nako nngwe e no ba a reetse ke tšakana mo gae ketse e ke tsena koko gape ke kwa batho ba hemelana
1: kwa batho ba hemelana

0: ba lapile
1: gore ke re koko kuno go tsetsetsetse kuno go wa re mosito mosito
0: koko kukuti
1: gore
0: gore o ka re hey ya no o ka re go bo o songwa go lofa go lapile
1: awa ke a go gore mo ena o la mo botsaka tswang ke di batla
0: ga ga
1: ke re koko koko tsetsetsetse mosito awa no problema ala munya ke re koko kamo ka mosadi wa araba wa ka gore ke mang
0: gore koko wa araba ke wa araba gola ga go lapa ba wa ke mang
1: no ka tsetsetse gore o ya ka bona go kwa tsetsetse gore mo nokalo nya ka marogo le nyetsa gore wa gore gore ke re ke nna
0: ya
1: tina ba kwa se mangwang
0: ya
1: uno ba tsetsetse ke re ke nna ke kobile a wana ke ra ke tsebo nna ke tsebo lo o bone message ka mo phone go rawa tshelete tse nna ke tsebo lo re wa tsebo re tshelete tse ni wa bona gore a wa munda ka anytime a go tshwela thank you banka e system e na le problem na network gore a ya monja ya tsentsa message go yena
0: na bile go di agala ngwana e suka gore simo re koko ba
1: ke ke no problem ka emela tsogo ka re itswa mpulele kumo ka ka emela tsogo e ke emela tsogo kere ke akwara una le motho ka mo a tswa uno tsa tsela tsa gore a bile skipa mo legetleng a ke a go tloga ka o mana a bile ka alwa
0: o mo ba mapela gore bya le mo setso o bo setso thobile o bona gore mo di ja mabele fa
1: he
0: ha pusi a borwa le le no tletse e bile itimile le le bone tsa bana tsona di go tletse mabone bya le wa re tswa ke a kwa gore go ne motho ka fa o ka re o kwile mehemelano
1: Gore
0: go bo go songwa go tsene itimeng bya le namile gore ke e tswa ke a kwa gore o ne le motho ao monna o le o tswile a tswa gabotse
1: a ja mmoledisa
0: a tswa gabotse a beile le skipper mo legetleng mo gore motlhomo ba sa
1: a tsene di sentence ka matsogo ka letsogo la left
0: a mapele apa theletsa ke nyaka go khwetsa tabe ga botse monna a tswa o ba apere borogo
1: a apere sotsi
0: mo mmeleng fa a apereng
1: a se apara skipa se o kare ke vest e white a ebile mo legetlene ga ke re o palaetse ke nore a tswe motse a tswe
0: monna a tswa apere dishow apere shoti a tshwere di-sandlese ka letsogo
1: la left
0: skipa se goba ke veste a ekgapheditse mo mmeleng mo kore ke a bona go bo go fisa ana go bo go theogetswe na o ke
1: mokaeetswebale mosomong
0: ya
1: so gana mowe no problem
0: a se mmoledisa a se ore selwa ga a tswa
1: aa ke saka mmoledisa ke gaka ke tlo boledisa e mosadi a ke saka mmoledisa o ne ore o tswa ka tsena mosadi a phuphuroga mo phuphuro mongwe a tsholokile motsholoko o mongwe a ketima a bula ka kwa kamareni ya kišene a ketima gore ke no faka dulela mpetswano la oakane ko ebe ba robalane gona ka dula e ke dutse a tsa setafola le sela ampela o dijo go sona tlano there are ke le tsholele ke se tsa dijo na a pa di tsadi o gore o bolela di wa ra di dira wa mbutsa bara wa re wa di
0: a tshugile
1: o tshugile le le wela gore a tse gore a dire
0: wena o bolele ne o rile tu
1: awa a ke no re tu ke lo tla ga dilela ana go mpetse nokwe ba robala ne gona no tsaka lo dula ka marago ka lidulo tsaka soro
0: ha wa wa marago a se le tlhapa papa la dula fika la dula ka marago
1: eh ala bori ba mpete ka re tu a khitu bala ga tsafolana ka kwa ka kwa tshini a flavi a mo ga se le mpete di jo ke le tshela me tsa o tlhapa kuri go tupurugile ke a mola gore ga le hai hai so a ntse la go mo a ke nna nna a ke gore ino ba ba di bo ba ka gore tsa ma o tlo khumana mara wa khumana ene gore a ntse a ke mo ga tsewe ka gore nna ke nya ka mo harase
0: a mapile a mo go go go a mapile a mapile a mapile a mapile a ke a ke go se sita ba le nane tabe ka ka ka ka ka ka ya monna o mongwe ka lapeng la gago abe a le ka phapushing ya gago yo robala go le mogatsa go ba notletse wa ba khakhane setsa ba be ba sa go gopolo ro ka fitla ba phuphuruga wa kwa ba hemelana wa tseba ba hemelana wa dora wa ga tshe mothoki a kwa re ona le motho gulukile a tshwa o tshwere di sandals ka mowe ke la gana re bele tsha go ro ka modia skete a khone go tshaba botse gulukile shimolo o tshwile monna ola ke se o sitirile gore o ska tshwenyega o se ka bolela o no ikhomolela a se maitshwaro a re a re a lebeletse go a monna A kweditse taba ya mohuto ka lapeng la gagwe wa se botsisi
1: la gore ke nita tamati
0: a ke tsebe ne
1: la mpona nna nna ke thompa bala ba ka kudu
0: bana ba ba le gona ba ba bana ba
1: ba ba le gona
0: a ba pele bana ba ke ke bana ba ba ka kang
1: ke bana wa mathomo ka ya no wa mathomo e ba ina le 16 years ka 2018
0: o ka ngwa go bana le 16 years a latela kwa kwa ngwa ba wa mngwa re me kae
1: ai wa mo latela o ba ina le bo ma 30 years ya mo latela o gape e ba ina o ma 10 years wa ba tlo ina le 6 years
0: o ya ya ya isaliba
1: ke bana ba ka ba 4 ka moka ba
0: o ka na go yewe ba be ba le gona ge taba yo e diega
1: e direga ene ba motseba and ba ba ba nyane ba ba ba bedi ba wa 10 years or 6 years ba mputsa taba ye jale a ke ba ke kno kuru ke a ke ba tshele tsone ke no kore ga botse ke aba wa gore bana ba ba bla le maka ba ba bla le maka
0: ba pele ba be ba ile ba le botsa bana ba peleng
1: peleng
0: o ba be le botsa ko wa mengwa ge tshelela go lo wa mengwa ge le
1: so le wa wa o ye 10
0: oh
1: e are o malome ka re
0: ba ba re malume o diang
1: e malume wa tla mo bona le malume se mang mang
0: o gona le malume se mang mang wa tla mo gona le malume se mang mang wa tla mo
1: a gore malume se mang mang o mphile 50 rand a re nna ke kereke dikwai enyenye ke moka
0: ka mama are o nna o ba roma go reka di sekerete ga tlile
1: ehe a nna ke tsubini
0: a le khogene
1: eh so kana mo wenta te maga ga re fetse re rume taba ya
0: ke ya ke nya ka re le re rume ngwane shoka re ba ka le ba tele tshi ba
1: ka gore kana mo ka tsela ke itaba ya gore o ke go lukile mogajaka o dira ga are a khopela tswarela
0: a khopela tswarela
1: a khopela tswarela ka re mo ja go tswaretse
0: eh
1: ene ga mo tswarela ka nnete
0: are mogatsa ka a bape le boletse lona le tjatjilewe
1: tjatjila ra le go bo se go be la bo we ibile ile ya ba ya vetsa bo mathet re sa no tshwarelane ka ra go tshwaretse mogatsa ene ga mo tshwarela ka nnete
0: la mo tshwarela ka nnete
1: ka nnete ya re le tjatjile lengwe ka boela mmereko ka tla ka boya e ke boya ka boya le mosegare e ke boya le mosegare awa radula tsareng yana kwa gae e dilwa mo tsareng radula ka moka le bana ba ka le yena mosadi ya ka karamaka tsaka ke bolela le yena bana ba busy ba ja mararetshelo o tee ka re mogatsaka nnete nnete dilo tseela o di le sejetang a re mogatsaka ebile mothoe a oa ke motho wa gole mogatsaka wa e bolela ka tabatse ke re mogatsaka wa tsa re ke o rate ke tswa le ona gole lebelela bana ba gore ke ba bakae ande ba na mengwaga e mekae mogatsaka ke a o rata o tlwele tabeo a ntse e re bolela ka tsela lewe ke bolela le yena ke re mogatsaka go o tshwaretse o sa dira kgolo ya tsela o thagoga gana mo o re dutseng re a ja o araba kgolo kowa gole o ka araba founu pele ga molekane wao wa e araba kwa gateng re dutse mo
0: re gore se ka pela gore o ntshitswe ke eng ka lapeng mogolo wa ka o re go o feleditse o tswile ka lapeng wa mo tlogela mosadi o ka lapeng nkonko o re gore se gana fawe
1: okay gore ke tswe ke tswisitse ke baka la gore o tsena dikgolo tsa sefele and le gona dikgolo tse a di arabe mo pele ga ka mo gona se segologolo se se ntshitswe ka lapeng ke gore ke ile ka re okay motho yo e ke le mo gausi le yena o araba dikgolo ko wa gole ka khukhumela founu ya ge a e chakisitse gore batsa re ka e dirang ka e bia a call recording ka e tlhola ka e bia call recording ka e tlogela after that wa sa ka o sane wa gona ka e nyonyobela gape ka tlhola ka e tsia ka ya recording di dula mo dula o dikosa di dula di audio ka tsena kwa di audio ka khoma le recording ka di robala ka phone yaka ka delete ka kwa go yena ka tswa kwa recording jawe ka delete ka dula ka mogonna ka di tshelotsa ke ya shopong ka go tsara batho ba aba fapane
0: aba pele wa kwang
1: ka kwa ba bitsana switse awa o tsamaile motsholo mochaka wena ka sekulu switse ka sekulu switse ka sekulu switse o ntse fela o ntse fela wa kore ka busa ro okay mo ino ba taba ya gore se tsare sa mushi ku se tshuruga
0: ya belona ke nnete ya belona o se tshurugetse wa tlogela lapala gago
1: ke mokaka botsa bana baka re re lutse molone be le marega ka 2018 be le marega mosona kwa ka bo 22 somewhere there kare bana baka nna ke tsamaya la o tse baga ge shwa ke ene ya ka tlompa le lopa la gona kare bye bye ke tsamaya ka tsia beke ka tshelari a paro tse di tshelang tse go di a paro di shi ke moka e ke e tswa ka gate yena futhi same time le mantsuya kule ka ma 8 ka re ke a tsamaya ka re mmatsaka ke a tsamaya ke lapile moya wa ka o tla e shoile o le ka ke a tsamaya e ke fitlha kwa gate ke re ke a tswa ke tshwere beke a re papa sese wa tsamaya ka nnete o jang moyao a tsela ka ntlhole a tseya 200 rand ampare o tla wa reka dijo mo yang ka ya moela ka tsamaya ya ba e goodbye e goodbye go lokile ke moka yana pa e moka ka ga ba a le bale ke go bana mmereko ke le ba ke bolela so ke mmereko ke la le mosadi o ampile o ngwana ke phela o le yena o mpilisa ga botse wa bereka ke right and ga le bale ba le bala ba ka ba tlhakatlhakane ba bangwe ba tsuba dinini ke di go bare ke dicristale recolle le thoma o boya go nna ga lebela a thome ngwaga-ngwaga since 2018 ga lebjale so ba le go tlhakatlhakantsa bophelo bjaka
0: amapele ngwanešo go lokile o tlogetse mosadi owe wa no mo tlogela ka lapeng wa itseela beke ya gago le diaparo wa itshepelela wa o nyaka mešomo wa šoma wa hwetša mosadi yo mongwe a se gane o sepela mosadi yo a ba o fa dirante tše makgolo a mabedi ore o tla eta o reka seo se reka go tseleng bjale mosadi o dula go le yena gona bjale kaka gore a mapele o monyetše wa rra ola o ile wa ka wa motlhala
1: wola la mmanda wola o ya nola ke tswa go yena yola ke munyetsi se muso se molao
0: ke ke o nyetse o fe ola a go diile go bushula
1: ehe
0: o na go le yena le no ba le ngwana a sa tla o monyala
1: a ke se ke monyala re kopana ka 2021
0: aba pele bia le nyalo la ga go lola le sa le gona o ikemisheditseng ka lona
1: awa ga le bale ke busy ka lona nna le mosadi o gabotse a ke na nako ke motho ke bereka di-province tse ka moka
0: gore o busy ka lona o ra goreng o nyakang
1: busy ka lona gore ke divorce
0: ga gane
1: yena yola wa mathomo a gane
0: o ga gane
1: a gane
0: bjale o ne
1: tsene
0: a ba pele go lokile a re rume ngwanesho taba ya gore o rane gele taba ye keng go di agametse
1: gore taba e ke bolela so gore ke taba ya gore ga le bjale re le banna kudu re na banna ke re ska re re kule botlhoko basadi ba re go tshe botlhoko ra ba busheletsa ka bohloko ra ba kusa bohloko goba ra kusa bana bohloko ge lore lerato le tswedile le fela ga botse ga gore rena banna ka gore ke rena banna re na le maatla a gore re ka lwa re ka dirang sane re fapane ga botse ga gore go lokile ga ona taba a e gore re ntshe legale goba re ntshe matsogo ka re na le maatla ke rena banna ke rena le pholo o kare
0: diamosakoore o bolelela godimo ga taba a monna ola ga ba tswa ka phaposing ya gago ya go robala ba a robetse le mogatse yago a apedisoti a swere disentle se ka diatla a thile le veste mo mmeleng mo o bontsha gore monna o ba a theogetse banna bjala a saka wa nyaka go lwa le ena
1: sakagore
0: o ile wa nyaka gore wa gapa tabe e gabotse gore o kgaogane gabotse le mogatsago le ka morago ga oetsa bohlatsi
1: ande le ena monna ola tsa re ke motlhompha kuru ka gore nna ke re a sena motho wa go sepela le legale ande le ena a ke motsege ande e be e le gore ke motho yo mongwe le ena nkabe o bontsha gore o na le lenyatso um o santse ba axile o ba a ntshitswe lentswe la re go tseko wena jalo o bontsha gore le ena ka mo o a se ba re a se gae gagwe ke gae ga monne o mongwe bosadibino o dira ke mosadi o waka
0: kokore godimo ga taba ge ke ruma le wena o sola mosadi o goba o sola monna o
1: ke sola mosadi o
0: eupša monna o a o mosoleleng ka gore le ena o a tseba gore mosadi o nyetswe ke ka moga gago ka mo lapeng le bana ba gago wa ba bona
1: ntate make sa mathomo ka lapeng lago a ke tshepe gore mosadi wago ge e le gore ke gago le mosadi wago mosadi a ka tlisa monna ka motseng wago kore la gore maatlawe a wena wena monna mosadi wa go a tlisa monna ka mo kore maatla ke agwe o feditse ka wena monna o gore ayo se ka tšhaba ke ga ka mo wena diete ke a o rata wena
0: o ra gore gabotse maatla a monna go ba le sebete sa go tla ka ga gago ebile ka lebaka la mogatšago go kgonagetse ka lebaka la mogatšago ka go rialo a o sole monna o kudune
1: monna o lana bothata ka gore monna o le a tsena ka kwa motsene a fitlha a re mosadi ke a o nyaka
0: ngwadeso a re e tlogelegana fao ke leboga kudu motšheletsi wa rena o tla bina boina godimo ga yone a ke nyako bolela selo a le ikwetse wa nako le kgatlhego o tla ntšha maikutlo a gagwe le ena ka yona taba yona ye ya nna go na le tseo dintšhaletsego dintšhaletsego a ke tsebo gore monna o le mokwele na a re wa tseba ge re kgaogana re kgaoganeng ga botse go seka ba le dintwa go seka ba le selo monna o tswile ka phaposing yaka ya go robala ke mokgwetse a robetse ka phaposing a leka ka phaposing ba notletse le mogatsaka he a sekelwe le yena ke nore ke a le kwa ka mowe la tseba keng le a hemelana ke kgopela gore ntsha monna o ka moka ntsha motho o ka mo phapošeng ya rena monna o le a itswela ga botse a itshepelela sadi a šala a tlhakatlhakana a sa tse bore a tshwareng a beeno eupša e kwa mantsi wa monna ore a ka nyaka go lwa le yena a se ke nyake go lwa le yena ebile go mo o kwa ruma gore rena banna re tshwanetse re fole kore a ka nyaka o tlhophela ke lwa le yena ka gore rena banna re na le go ja bogale o hetsa o kare o bona monna o mongwe a go nyaditse go go nyatsa ebe fediša banna ba bantšhi tabeoe a go nyaditse go go nyatsa o kwa o kare o ka bolaya motho wa re aoa nna ke no fola gabotse ebile gona fa kere gore a be le sebete sa go tsena ka mogaka a robale ka mogaka mosadio ke ra monna ke ka lebaka la mosadio re bjala ke tlotlophela ke lwa batho ba nagana ka mo ntle ka fa batho ba na le dikgopolo tsa bona ka mo ntle ka fa batho ba ne le dikgopolo tsa bona wa tsa batho ba kosisa dilo ka mokgwa wa bona ka mo ntle ka fa ya a gona taba re sa bolele ye nngwe le ye nngwe go di aga metse botheletše 086-000-2452 nka go botsiša monna gešo wena o bo o tla bo o diileng yo a gona taba motheletše madibeshao tata gore ena
2: nna le kae
0: a re gona re ka botšiša lena
2: aa re tlhoile ya ntate make go e gapa le namane
0: he banna o nna ore
2: go e gapa le namane ke bone motlholo ntate make
0: wena
2: ntate make ke kry-ile ngwanyana ba mosile ka mpa ya 4 months
0: o khwedi ya ba mo tlogetse ka kampa ya khwedi tse nne
2: then nna ke ne ke sena motho ka nako eo ebe le ngwanyana la re nthekela ice cream ka mo rekela ice cream ebe ke mo kopa di-phone number ebe ra go wa mpona gore ke bja nna ka rago ke a o bona mare ke tsebo gore ge nka o rata nna ke tlo o rata go ya go ile ra le nna ke na motho o thutse ke terene o tlo tike trainer re hara ke na motho re ka pusha no la ra pusha ntate make
0: a ira mo morwalo mo mpa
2: mo morwalo jile fatse ne ka mwa hanye no sna le motho a bere kang nna ne ke bere ka le phone ntoko ke ke hotel mo ne ke se tsa ntse
0: ba le re botse gore go e gapa le namane go di ebe a ngwara
2: ke ra hore nna ke re ke bone mathata because of motho ke hatile le namane pe ngwana go tlhella ke ke tlo mo kry-a nna beno ankirela bofebe
0: ai a re se ka šobiša lentšile boitshwaratlhepi
2: ntate
0: e no kgopela tshwarelo ka lentšile ngwaneso age ngwana mma
2: ntate make ke goba le load shedding ke re ke isetsa bana kerefe
0: ya
2: e dire ke re tsheta bona ke re ke khumana motho ka ra ka montle
0: ya
2: e bila ka khumana motho ka re ke emile maki ka monne di do ke ha motho wa ka o kae ara se ntsha ya lesong montse hari mara ka ke o ma 7 le botho wa to tshumela bana ma bone ka re ka bona le fifi ka ra ke re se ke tshwere ke meme a ho brika motho ka re e bana ka mo mo sa ona motho ka re ho fula ba tshimane wa bararo 2 ye ma montle go kena o mongwane ka jarateng o sala ko mo morago gape ba kena ba le ithu ebile nna ke re gore a re ba mo delivele ke tlo e bona ka botlalo ntho ke e belaela ke tlo e bona ke mo kantate make ba kena ka mola ba tswa moto kara ke moka shule wa
0: kgaogile ngwane eso a se kgaolo ke nnane ke a go tabisa botšheletše age Did some poza?
3: Yeah.
0: Yeah? Ya, e be le yona.
3: Ya, ba mme ke.
0: Mm.
3: Go bima.
0: Ho nzima ne.
3: Ya, go bima ba mme ke.
0: Go bima ka itse ke.
3: O ngwali mme ke a hemelana, gore ke go tshe ke filela monnola.
0: A wa pe o hemela, o wa hemelana. Ei, o nkhakantshitse ka gore mola ge yena ga ba a fitla go hemelwana. Go bo so mo mpokoro wa tseba I gore he. Wa raloka wena motho ba le motho
3: mara ka go pula dia ga metse tshedimo ya le police le nngwe la go varampat ore modimolle le yena nkila khumana mosadi a na le motho a ba o tlhalosetsa botsare malona ke be ke tshwere tshwiya sa mushumo mara sa ka tanya go se dire ke ya so o bolela botse ore e ya ka gore motho o na le semelo sa mohuta ma
0: ai kwa
3: ke batho a re fa ke o tshwana
0: pa re be fele go swana a re be fele go swana ne
3: a e a re be fele go tshwana ene a re ke go tso o be fela
0: Kuru
3: tsa ke bo tsise ke rena e be di tshwanetse go gauna gore o nagana o ka re ntwa sidiege ka lebaka la gore ge e ka ba nna ka khumana motho ana le motho ke tlo shimishana ikutlo ya ka o ya ka mogoke ke tsebang re dipote di ke di ya ka gona
0: mpho a fa o tseba le felo le ba re go ke ka gagago
3: eh
0: o le kra le felo le wa le tseba le o ba re go ke la ke ka gagago Wa tseba batho ba bangwe re ferekantshwa kudu ke go totelelwa ka garena yo
3: mara ke gatla ke mantso a monnola o mokolo o rileng monnola
0: o reng mpho
3: o rile ba go ne gore ke le monna ola ka lebaka la gore a se a itlishikamo
0: a ba re ke a tseba gore a be le matla le sebele sa go
3: tlile ke mosadi o
0: filwe ke mosadi
3: e ke boletse le last na go tshela re bolela ka taba ya a usura o gopela tshwarelo gore wa bona tsa o tshwanetse mo khutong jalo tsa bokaola a se phosho motho o ithe a ikemiseditse ba le mmake go nya go dia bokaola wa bo prepare gore ke nyako bona weekendte ke tshwile keile kae
0: ya
3: so ge mokhumagadi wa gago a tlo tseba ka dilo tsa mogutong jalo o ka se re ntshwarele ke be ke sa tsetse wa se tsebe jwang o kgonne o tsa sefatlhega sa gago batla mokopane wa se tsebe jwang o kgonne o romela motho ke o mo romelang tsone so wa kgona bona dilo tse dingwe tse o bo o ikemiseditse bona le motho ola o dileng mokaola le ena le ikemiseditse la bana ba raete
0: ya
3: ne so ga go ne jwale wa tsa ke kule mantso a monola a thoba pelo go ba ileng gore ba kone go fana ba le kare ga semo sa mogutlo mo jwale
0: wa tseba ke re ga se ba bantsi bao ba kgona go fola banna mpho ga ishita le basadi ai a sa ga ba bantsi bao ba kgona go fola ka gare ga se mpho
3: mara lebella monno le ena o tswa ka telelo wa mona o le ena o tswa ka moreng a be ile
0: Ah, wa sa go fisha kro bale u bale u ba bale hey u ba mathogetse motho ba thogetse
3: ya
0: ya ke go di phisho di se di sa mo apere
3: ra go luka go di phisho ba le mmaki ka di tlhola ko ntle a para khipa o bontshe thompo ka motho wa batho
0: ho ra hore ke go telela hela ne
3: eng o tshile ka tello gore era be ne ba ile ya honore ge monna a ka bolela le nna ke ka act so re ka no kipa sela ke sa o tshushetsa monnole Australia.
0: Oh yeah. Biale ke sa o tshushetsa nka na tswere di sendle se ka se ya tla gore ye o keta.
3: Ha
0: wa ye o ika no bata e tswa gore a ka re ai a ke ja go tlo shitisa ke basantase nnane. Ke ra ke di sendle di rampashane.
3: Aua.
0: Ke ya gore khorwane ke ifufe botse.
3: Aua. Wa so tikitima. O ba mmuditse botse botse ra ka se udie selo.
0: Ah, mpho. Mpho wena a ka ba budi jo skete gore wa tsaba keng. Ka thakha di thwetjwa etjwa ke a motseba ka se udie selo. A se udie selo. Ga ga ka ra ba le ka o wabe.
3: Eh.
0: A ka ba budi jo wena e.
3: O buditswe. Para ka ye ngwe re re ka re tlo fetula mawa. Se go re mokhomong o monna o le yena ba motsama etse. Alba ka lauro o ka se re batho ba hemelana wa ba boya wena o tlhona mo mpetong wa bona. Wa ekta e se fukara o nntwe di gidi.
0: A u tsama fele lo mo fele di ja botsi shi tsho re magatsa ka ga botse keng e dilo tse o di diang.
3: Mara wa dula mo mpetong wona o la a tsa sa lule.
0: Ah wa ke la na a ke ke eh
3: o re sa lo gona mo mpete
0: a wa ke la gana re bo a wa ke la gana re mosadi wa ka di abel ke la do ru phurule tsa phurula phurula phurula e se wena go tlogela
3: o la sa parachute
0: eh a wa ke eh o la ba sa parachute ke na re phurule tsi mpa wena re o a sala a khona bodula
3: mm
0: a wa o phurule tsi wena ke ra nna ke nke ke tsi abel
3: a re tse mara ye bontsha fela go normal mo make e re bula matho re le basadi le banna ba moremogolo gore a re tlhompheng ka malapeng a rena ga o le mosadi o na le motho wa gago tlhompha ka modulang ka gona
0: mpho ona kana hore banna le basadi ba bangwe ba gona ba tloretse malapa ka lebaka la botlabo bja bagatsa ba bona ba lapile go swana le monna o ga a rile bana baka ke a tsama ke a sepela ga re shule o tseba ke ya ya le ke a sepela mpho go tloa ka 2018 le go fitla le gondo le a sepela sepela sepela mosadi a sagane a ba re tsia di nante tse makgolo a mabedi o tla reka sa go tonya tla reka sa go tonya
3: ya yo yo le mpela kudu bor le rato le gona pele o ne le kwele botlhoko mara o modiang wa mosotla. A ke ba go mo tshwana o ja ng kopile go ya.
0: Mbo mphosa tabe swa le tshe ere rereng. Re na re le ba nna le ba sadi ba mo re mogolo. Ka di a ga metsi.
3: Ba ba yema le mmake. E re bontsha gore ge re le ba nna le ba sadi ka mogolo. A re iputseng gore na re nya ka ang re tshela re tsena ka re ga dikamano go ba re tsena ka re ga manyalo.
0: Ka ra manyalo mpho ya.
3: Ka re ga lenyalo a kire re puditse gore ke tlo phela le wena o fitlhelela re ya bagu re tlhokofala ka mokana ga rena le ka re ga kamano ke a go rata wa ka re tlo kgaogantsha ke tsona tseo ee mara a re tlhomphaneng ke ntse ke tlhaloseng malomake ke e bolela ka metlha yeo gore wa bona tse dintšhi nka di dia mara e se tlaba ya gore ke re ke phela le motho nna le ena re lwese ke gore mpho o kwana le thomo make ae a re se ke di mo tsarena
0: phosa
3: a ke re ge ile go ra o sanyaka ka motho ba le mmake o santse o tsepe o mo tsabaisi jalo wa khona bona mo sadio o ibe ile bophilo ba gagwe lebelela ga bo ditseng monnola gore a ke sa di dia monna ga dia a lokela call record mo difoni ya mosadi go bula le ba different mo kula ba ara se ba batleng ke gora gore ka motseng o la go sala seriti
0: Poza a re tlogela ngwana ge sho ke o koile ke rata go le
3: bona. Ba le di go itloga le bula mathomo, jwa le nna go ra le nna o ntleletse.
0: Ah.
3: Ke ne go.
0: Ee, kwa banna. Eh, dia bua ka buko pa re. Eh, ba tsama di tsopolo. 086-000-2452 086-000-2452 Tabela FM, Bushate, what's the matter with Tabisho?
4: Kya
0: what Tabisho,
4: tell it
0: you? Mama,
4: ke,
0: Ayate.
4: Hey, my can to me this is just a matter of how you should have Hey, my wife is looking at the talent and all the high end. Give me my case is five accounts. Give me a hotel at Sarah Locke Salitin. That's a little bit. Marana Tap.
0: Out of town, Balolo Tabadita, Varitelli.
4: My get don't know my get a fast lila, fully the fast, going in a good carry South Africa, the fast link ever to. Nke batho ba ba be le dikgopolo le meboya le dipelo tsa batho ka bo gore motho e be motho bana batho a e be gore o nyalane le monna wa gago o nyalane le motsadi wa gago ka nnete e beng ditiši ke le re e le ile la ikana pele ga batho le mpele a ditšhaba tsa ba la re a ratana make e go sa botho kudu monna a khumane monna o mongwe a be a rwale dikhipa mo maheteng a tswe ka dikgara ka di sentries nete ke a dumela le nna gore be a tshwile o na na re nka di sentries yona sa di apare botse a iketile le di keeper yona nka sa di apare botse a iketile
0: o ba a tshugile motho nna ke bona le
4: tshona o tshona ba a tshwile make o tshwa ba a tshwile o go bona gore mo ena e seng as mara ha nyane ke a futhi mo mele mo itshwe ja mele ke re he ke tlo kitima ba sa o bona lo re nka etsa ke thaba ke ke di khala se mo tsireng o ba mele etwane o re ena ke ta chaba ke ta tsheta kwa ke ma ke wa tswa ho ba tswa ile o re nke bo mphenya shudu ka mkhwano we e ka ba ka le thakuri na banna e ka ba ka le thakuri la basadi awwa ba tswa ba nke bo mphenya shudu o bana o ka nna o bana hanchi basadi o re ba bangwe ba diang banna re ba boneng a kere a kere o ne mo o bolela ka mmono wa hai e go re batho ba tshobela FM ba thedi ke ba re kwebotsi e se ka re motho mo a boletsi wa khumana ka o ka re a bolela o ka re bolela ntwe ka re a se ntwe a bolela mmono o ke o bona mo batho ba bangwe ga ntshi mo basadi ke monna ka ke se sa bereka o sentse monna ga ka yo tswela ke malwetsi a ba le malwetsi a le sukiri o sentse nahana he motho a bona gore o monna o gaile di-double story ona o bolela ke mmane e samathanka re monna a modimo ba a na le sa gae ora re o thomile o kwatise ke eng o kwatise ke gore monna matho a gae a thomile o sa bona moa thomile o yantse tsamatse wa re monna a dile di-double story yana a thoma wale a chentšha e robala ko kwa godimodimodimo a tse wa re monna a modimo a ka tsothana a kgona o namela e nnyaka ko kwa godimodimo ko kwanne ande o tse bo reng a se a ya le tee We are cheater. We are lebatabo. And then don't see more than them, Baba, more than Babang, Maki. But I do away, Banaba Hail Takiraba, Quanali and I, but Korbash Makamusito, Korbash Makamulumwal, Tabula, Bashmishana, Bashabishana, you can't ever cheat him one now. One now would you know? Heaven, I thought I said you want to give one penny, I should do one market. I go Pena, I go Pena, what I'm saying, I'm not talking to you, but to send you, where Pena, what I do. A u thotha ole mo fatseng mo sadi u takere a pinche monna a mo rothotha ipotsisa uri na yale uri batho ba ngwa u tshia jwang bona wena monna no wena u tshitan le yena no le mutamo ta wa hao u tshia jwang o sa u thompa le u khatakeng mo wena ona le mokgwa mo khutso mo jwale
0: ma malolo ipla le reng ka go fola ga monna o ka bogwao ipla le go khupisa gagagage ka mogwatshile go ka gona le pelo ya gago ya tshwarelo
4: ona ma wepelwela pelwela le a tsarting ke re ke a nya ka mo ba bangata ba ke ileng ka ba bona ba kopana le ntse ke tso a ke gone o e khumana ka botalo a tsiki ke ba bangwe ke ba bona motho o na le hore a ka tshwarela motho ke kwa nka re ke hafunyana ya ya pedi ya monora idea wa ape yona wa tsarking ona o di o na le tsharelo tsoma mathomo bitela mafelelong ka tsheka mo ka di diang ngile re bana monno mongwe e ke sa hola kwa ifu kwa mosadi ya khuma monna ro a king mosadi ya robala le motho ka mkhwane o mota wa ate uri monna wa yafena ngile ka bana monna a tshaba ka dithethe tsa mosadi
0: oh
4: a kire ba sa bona marugo a ya maki a tshwile
0: oh ya monna
4: hey ya
0: Di kete
4: ape motho a tshaba ka dikete tsa mosadi gore ga ne ke tsobile marogo a bitsa kwa pele a re ke a khwamela o khumana le dikete a hoelela le kwa re keo rapela mpheng marogo aka a tsare o tshotlha ke eng gore e kwa ke ya ntleng ke ya motseng lateng la ka nna ke o tsena kae ka dikete kaka aiwane
0: malelo a re tlogeleng ma gore na ke le koe
4: a wa batho a be le moya wa batho wa o tsiba rena motho e ke bile ke mosadi ya ka motho e ke bile ke monna wa ka ka nete nete le tsara ka mogwane o le tshwabishane batho ba taisha batho ba monta ka mo batho ba taisha bana ba batho ke motho a lo ala ke molotsi wa hao motho a hlota ke monna ha wa tsana re a re sinyela ke mmereko e to tsama o ba thoi nne tompam batho e ba tsheletse ke mmereko le ba lwala le ba dia dilo tse ka mokato
0: ke a leboga ke a leboga
4: ke nna malo ma ho itse ke a leboga
0: a ge thobela fm mo shate wa tsebo le bo tabisho ke go tamisha mo tsheletse
5: mogone
0: ke nna o
5: le kae papa
0: re go na re ka buchale na
5: a lebogeni
0: a ge
5: se bule di se la se bule di o sa tsa o jwa ga la pene sa se ya go sali le la pa le bana
0: ya
5: go khopo ja ke le mo tiri le ja tiri ya
0: e
5: ka ka zene ya ka extension 44
0: au bana we
5: logo ke shuma no na ba ga a duwe tsoko mara a ba ka la gole
0: eh
5: ba tsa mo kopane ka kwa
0: ya
5: ya le moaishan wa gae e be se se ya e mwana mmae mosadi o mo kry-ile ka bana ba bararo ba dulisana mmogo ba udisa bana
0: ya
5: kwa wa senya ya gore a ya thoma go bereka gole ngwanenyana yoke a ya šala a ratana le mogotsi ya monnae
0: ekwa
5: jale se se yawe ka ro ba tseba e le mogotsi a ya makala mogotsi le lengwe la matšatši a tsoa ka jarateng ya mogotsi a gae
0: hai
5: telese motshware botse a botsa ngwana mma ba re ngwana mma o nyaka o lokise lapa lao
0: a botsa ngwana mma ga re ngwana mma go nyaka o lokise lapa la gago
5: o na le ntho engwe a e fetele botse
0: ya
5: pele mishima nyoki a tsitsinkela nyaka o tsebo re na ngwana mma o bone eng o dira ya eng
0: eh
5: a seng ya fitle se sula
0: a sa ka ifitlane
5: awa a e bole lapa
0: awa no we
5: pele mishima nula a ta go pela transfer
0: eh
5: a go pela transfer ba mtima yona mara a go pela se se ya ba re no ka re tsena le go reka go pela re le lengwe la majaji
0: ya
5: la mona
0: ya
5: mpoke
0: o mpho ka no mona wena o nung khwata
5: ya ne go mo go di ka nnete mulimo a molata
0: ya
5: ya tsena ja re na mo go ja o se se ya ba re ngwana mma o tlile mo tlo ona
0: mo khotse ya go tsene ka gagago
5: ehe pula le sara sara ri ra ba ga bitsi wa le rena
0: ya
5: ata ala la tsena ka kuma hwane ya go shemo shimanuri
0: a u bana we
5: extension 44 ke mukuku ke one room a fika noka a noka msadi a re ke manga ra ba ke nna mo tsaka
0: ya
5: eh we le go sebe bo se mara kuida nka tsaka a singa lo le motho mo shimanuri
0: o a sakalwa le motho ne
5: mo sa diola uida re ha gula mogotsi yawe a mo phusha ke a chaba
0: eh
5: a chaba pele mo nna wa go di tsore ke mang yo a tswa ka lebelo le bona why a tswa ja mphushe ke wena fase
0: ya
5: mosadi a tswara le sa wa ba se se o le na wa tla re a fulunya wa le re na re ya
0: a o bana bo se
5: eh e re se tla bona tlile re a go di tsara eh mo la tlo a ra o ke le re ke go ya mo ke di kre le lo rona le go tlo mo ke pushi tshe e bile ke tedi ka marami go ka mo ka o lu ke ni ba go le di tsana nnula a se le go thata
0: ya
5: fela ke ile a fetwa o ile wa fetwa ya hore o kare aba sa robala go ti bete mosali o robala fase mana o robala bete
0: ya
5: mno la ha tere ja transfer transfer ya mje me ya ka troponi ka ka polokwa ka ha duetso go le lengwe la mantsi le shimanula a jwa re ke le selebe se se se nyane se
0: e yena wa go direlwa phoso
5: e a itwa re gile selepe o re gile selepe le ntlimpe ba lo ja o ka yona wa e bona mo
0: ya ne
5: ya le tapa
0: what ya bara la barke what stone na e
5: ya le lengwa la matjaji o re o ba le mishimano le every day a change o just le besela what's load a se ga bu shore ga mang u di rea eng o jwa kae mara yena information wa se ja itse ba rena ke mo khotsi ha
0: ya
5: Ele, a bare a robala o just le besela so ga ga fa chance mere wa robala mo sa duro bala fa se ke no robala mpeti ele ntse di le di ma ke mara ba ka tatela mo sa di ola a se le tsa a robala le pete mo tsa kwa ile mmere go a ya ga ye ene u ba mo nyeji mo shima no mo sa di
0: eh
5: a go go mo sa di a go na se se mo sa di a ga se ngele mo na ba ra a wa mo sa di u di le go le mo ya ta mo tsiya le pete le ba We the guy, I can say, which one of the my eye up on Sadi Kuralum, Sadi Wanaga. Sadi, why? Over Joga Gwafetta, the Redia woman Yaman.
0: Yeah.
5: Which one of the last few hours, what Danisha, Galaga Margameta, and then I won a blue over a double fast, or I will not be getting a vacation to them, Sadiaga. Ah, on. Well, they give it no, keep taking a vote to Warren. A fa se nga ke mo ke na o sa sai lo ruti me ke le tla ba ya tse wa wi di ka
0: ya
5: wa wa a shuwe na motho
0: a re
5: o lu bile ba ba dole tsama bu di sa msali wa na msali molato o lu ile le monna na a u le molato ke ala wa motho re di le selebe every day na cha cha wa se loja o se ya ka pa sa msane Foro wa se wa se a cha cha u di ba bele ba well until na ke tsamaya Gale mnula, aru no, ikaba di dirile posho na. Musali la runyaka umutolaya. Mula duke ini. Gale musali kwa nabulela ni itara uwa wile onkocha gina li mkuzi hai. Gale, mutakula abuja batoli wa mshimanula. Baba bangwa niyangila aru no. Batoli waka, wanale na kive kumaratiji, kime nyeji, kuchele libana, akina wanale. Mara. Kaaru yena o ke rakibe ne go kopela hore ne a ile ya lo ke ya moetsi hore ke bule di sha
0: ya
5: ke bule di sha ke se bule di sha sa mathomo mmm la wa o tsaka la teni a sia mosali le lapa
0: ya
5: hore le ntwe o e di ile a na mo extension 44 wana
0: ke ga botse ka kana go tsa mohuta o kana go a monna o e swanetse Iru bwancheng iru ruteng. Geba re wabu wako di moga yona. Mwore wale lako sesu wale sesu. Iso wale chi iru ruteng.
5: Yona, iwo tso kumu kouni. Inoba, inyaka mwana wa pelu. Mwana wa kotelelo. Mwana wa uketuleba.
0: Ya.
5: Erika lebelela mwunula. Sisi dizeile, usi dizeile matoni haye. Ene. Asibelele tswalo. Ene, gore a ke tswara man a ke tswara munula gore ha nga re ka mokare na ra tsona le munula
0: ya
5: ke na na re motho mo re be re ka phela go ya go le gore e le selo e se seng ke se o tshwanele e tsa go se tshuwe ene ke se ne ka ntwa ne
0: ya ne
5: ke se ne ka ntwa gore ke thuto ye nngwe munula go khone o di file thuto ye nngwe ka
0: bolo ke kwela re fa thuto ye nngwe a ke tsebo ra itse ya bana ra ya mogela re wa tseba go tla ge ba go ka nnete go afela go ba go fedile ga o kgaoganwe mbotsi a re rena bana rena le gore rena le matla e se bia le re tseno ke pifelo re ka rothuthana bia le ka dipo a ga go fedile ga go no fela mbotsi Piapiale mota benye ngong kakan chagare. Muna ola wotzen la ka la pen la gawe. A mone posho ye na ka la baka la ono. Hora kwecha mata le sibiti sa wotzen la ka gawe. Aba atzen le ka papushin ya urobala ya gawe. Ke ka le baka ye na ubona posho mosagi. Hey, ye yona ke bona ena le manganga ke nana re tla tsosha manga ka nnete banna awa ka le baka la le antsi ba gore ke mogatsa mama ke shu akile sa mathobo le lena lo wena wa tsiba akagane o tla bitswa ke mogatsaka e bitla lo wena wa tsiba a wa re go le se rao na molato ai no
5: ene le bele la mokoni a mafelelo ya botlhoko kudu ye monnola a ile a go tshwara monnola a jwa a sa khapatetse sethitho a thile vest
0: ya
5: le mwaleka kuriki nwe ya botsuko mara munula ke amulebuwa man
0: wala amulebuwa le amulebuwa
5: munula ke sepela le yena ke amulebuwa mkulu
0: mutlomphege a re tlogele ngwana fawe ke le bua kudu go bile di tsana lena
5: wala papa
0: aha ke a dumela re ka le go amunola ai la tseba e bolala tsheding tshitse o dinya ka go buitekolo bya rena banna a ke tsebe banna ba gaishone ke re lwela basadi ga botse re ba re tseba ntwe re lwelang ke ra go fitla mo ileng gore ba re tlo ro a ka ga ne o mo tla ra ma ke ge le ka ga ke nya ke a go telelwe a re ka nnete e re ke tshe mo tshelitsho a re lo tshe ke
6: khopela go fa di phone jela
0: oho ntshwarelembiale tobela fm mashate whatsapp le boithabisho
7: basadi bo ba parago le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba lago sa masetlapelo selo ka tlaisho ya bong ba ba rile go mabadi a wa sa folego re gare re sepela le lena leto le re le thusa go fola mo tobela fm
0: Tobela FM Moshate WhatsApp le boithabisho re gatela pele ke go tamisa botheletsi
5: ba make arloche
0: go lotshitse rena
5: a ke nako ba motho le monna sho ba hatile taba tshere dikolo ke theletse ka ba ka go ka ra asina monna ke ke nyatsa ka ba ka le go tswa mpetre ke tshabe ke tshabe le ga ra ba ka ba isa ne ke tsona mara ke tare ke fitla ka re ke bone mo ba ke kuleng ba make nna ka buripa le monna sho bola la monna di rokoroko mathino sona mo dia mathata mo go tsongwe ke le wa monna ke thuto gore banna ba sho ra tse bore a sentse bong ba ka khotala bile RDU o thutholetsa gore re mo tswa go mane taba tsa tsona jana tse a shumisha mogola wa balaya o ba betho o re wa mara ge bopolo la sepedi e re setlhare sa mofuko sekapuo tswa ka madi ao botse bja nna ke nole gore monna mo rena o roke thoto nngwa gore ga bolefiwa olwa bomogale kore wena le ka mokgone o dingone wa kgona o le fa wa tuela na le tsaba jane ke one kosa gore ke ithutile mpho nngwe ya gore o no tse ba re motho ga a tuetse go ya ka matswa a mabedi o ka seng ga wantshe le go ya ka matswa a mabedi jale monna o le a ifoke mophapatela matsoo kere ka re banna ba bangwe ge ba ka kopana letlaba tsa mokgwanong la seke ba itseela molao matsong ba le kosa gore o ne o amoela gore mo ke ona o fitlhile mafelong ba bakere le go ba botele ngwana mogala ba ja tsorofa thotsheng tsa mawa ke ra gore banna thuto ke ya leoledi bothoko ke re malebo ke ya lebo ngwana mogala
0: age motsheletse madimashe yao ke nnao re gona re ka botšha le ena
8: ke se diragaletse monnola mathomola le nna koo mongwe wa bona
0: he wena wa diagalelwa ke eng
8: Awa, le nna ke shoma Gauteng e ke tsena mmereko lekgowa le re no boela ka gae ke a tloga ke boela lapeng laka ge ke fitlha ke a tsela ke dula gate motso wa ka ke sa erile ele jalo ke tsena ka gae abone ke le wantšhapo ya kowa ka mora ka bo manine banna aa ka bo go tshogetso ka bo
0: gaoa wena
8: ba lema ka mo makeng
0: wa lengwa ka mowe
8: wa lengwa ka moo ka aowa ka nna fase gona mo monyako mo aowa ba re go fetsa aowa o a ka o bile wa reta o botsaga e le gore a o tseba mmereko ba
0: aowa banna e tsa ba tsebo gore wena o theleditse o ka ntle
8: gona mo monyako mo aowa o tseba mmereko gomme o laa ka o laa wa ga a fitlhe masobelone banna motho o kala ke bonyetse makeng
0: aowa banna o
8: aowa gomme jale ge motho o lantse a fula bola ke a kokota ge ba feta o dira go bolela ga bogoe ke kokota fela o re ke bang ke raoa ke mongwa lelapa raoa mongwa lapa o sebitse mosegare ke ra o right o sa tsepe tsa tsiya ke lo ke le sasa
0: ya
8: ha wa ke a go ya le botla o topa maro go ya le ke ra wa ska se pira ska se la se tsire di
0: monna o topa maro go golla di chaspere biale
8: go la di chaspere go lo ja go tloga maje
0: a u banna we
8: a wa wa le ke botlola ge wa bula bo sa di o ke ra ba ro ba di ke go ana fatse
0: a o a o
8: o ro ba itse ngwana fatse a wa e ke tla ka bona ke feta botlo ke mwagishane
0: mwagishane ti
8: mwagishane re gao ke tsara bake
0: a wa banna we
8: a wa di ka tso ke lo bake ke lo gore a wa

0: gore yena o re ke bogekolo gore lo o sa o itisa le bala ba gago kwa kgatutse le ka bolapelela ka ka
1: mogolaka go fola go ga lena le o tsere kae
0: nna tate make gore dilo e tsotsa gore mo o ka go ano tsela ke tsa go fufulelwa o tlo ya kgole go ka baka la tsenya le sa reng selo o irile a rata make dilo tsa mohuta wa swanna go lwa tate make ga di thome tsa wena go sala o ba lelapa o ipotsisa gore malapa ka e sala e ba gona a agilwe jwang ka moka malapa a bile le mathata ona dilo tse re tlhakanang le tsone ke dilo tse e le gore di di a irega maphelong a rena ka moo
1: pjale monna shunga di lelapa a ne o le tlogela laela bana ba gage gore la tseba keng bana ba ka a kere ga gešo le a o tseba go lokile monna wa itsepe lena le feleleditse kae
0: aowa nna ke feleletse ke boela ka gae gona iwa lešute motho eno gore ela mollo ke botogetse le ela ebile o monyetse gape
1: o yena monna o ebile o monyetse mosadio
0: gonna le ge nna ke nyetse o nyaka go boa ka lapele laka le mosadio ke monyetse ngwana iwale o nromeletsa ka ngwana gore no aowa ya o bolele le papa gore tlo boledisana ke re aowa no
1: Aba ke kwele tata ke kwele mo tshele mari beshao
2: go tsong ka khasela ga
1: e re bona re ka buchale na
2: ra la janta te ma ke polela monne o nkhopotsa ye ngori le ra bolela ka yona mo mre mogolo ya mosa ya monna o nyaka ba ola ta mosa do mo gore no ar la te ar je mo ja ka la ga gore ba bie mo gape ba thola ba kwana na le kilo ba ga ga ja ke tlo re tsaya go pola
1: pele ke go pola botse ya
2: karagel ka opola monno ka mogwa fodileng ka gone o ile o fodile go tshwana le monno la a ola tsa magatsa mthakola are bona gore ke gale mamagatsa gore a tswe ka lapela
1: ya la e gopola lena tabeu ya botse
2: eish awa a manje ona re na wanda te make re no ba re ithuta bo hlale
1: mo go lwa ka ga botse yo nna we ga go le taba ya go tlatsa naga go swana le ye eupša re a bona gore re tshwanetse re itshware bjang nakong ya mathata a mabjalo re a bona
2: latsare ntate make tse te dingwe tse o kane o duma ka re ge go ka di bona di le golo a rena geng ka ntiragalele ke tlo o dira so ya re gola e fihlile wa fela maatla
1: wa tseba ngwane esu e bjang tabe ka gore sa mathomo o ipona o teletswe kagabjale ke ya bobedi o bona o iteletswe ebile ka ga gago wa ba wa tla wa tseya bana wa ba bea mo wa re mosadi o goba monnao a tseya kae sebete sewe sa gore a ba diele tabe mo pele ga bana ba ka o raya gore bana wa bona go o thoma go tsena mowe a o le gore o se ka kwa go fišane Ai, ge e tla mo baneng ba gago gona gore mara banna mosadi o goba monne ga a dia tabe mo pele ga bana ba ka o raya gore bana ba ka ge ba mpona ba reng ka nna
2: latsare ntate make go ne bolela nnete ge ke be ke theleditse monnola ntela e bolaele bana ba gage ka gore o re bana gong jatse ba tsuba di-crystal
1: e botse ya
2: ka lebaka la gore letsogo la papa ga le sego ka gae
1: yonna koko gona mosadi o a e bona bjalo o monyaka morago
2: ee o nyaka letsogo la papa ka lebaka la gore bana ba mopalele and ga a sa kgona go ba gala ka gore ba tlo šomisa lentswe lela la gore penge nyane ge e salela e re penge tla beikole ka penge kgon
1: tata gore na ke o kwele
2: tobe
1: ya wa tseba go na le dilo tse dingwe go o katla wa dula fase ga botsebotse ile o ba e le gore ka nnete yo rena le ditlhago tse di fapane go ke a bona ko tabe go ka enagana ya monna o go ka enagana wa enagana a setsana le ngwana wa mengwaga e le sometshela 16 a setso ga tseba gore a setse a tseba gore mma kwa tate kwa mma mme monna o mong ga tla go mma o phosetsa tate a se gore le baratho ba gago a ba itsebe tabene ge motswadi o mongwe a dira yo mongwe ka mokgwa o pele ga bana ba gagwe wa tseba o tlo eta o dinagana gore sa mathomo ka lapeng lako o tlo thoma nagana sa

0: mathomo anti a lishilo gore ke sa mathomo a re bona anti le lishilo ke tseba nna ke le wa gagwe le yena ile wa ka khane yena wa ratana a busa busaidi bo a budi akala pelarina a ko gape ga idi akala pelarina anteletsa ka monna o mongwe go ba ka mosadi o mongwe ya be fedi chantwe yo ya re mola a dirile bjale a dira pele ga bana baka wa bona yeo bjalene e tlo go romela go gongwe a yeo bjale ke mafelelong yeo a dira pele ga bana baka kore wa bona yonae le gore ka gaka he godimo ga bolao bjaka a tia di patago tsaka ke tsaka ka gore di khomoditswile he e dilo tse dingwe bo le fasin di tla go leka gore di tla a ke tse gore di tla go leka wa diang ipša dilo tse dingwe ai a peta ba thobala na sta ba nya ne ba thoba modimo go tlo nanga na re mogatsa go robala le motho o mongwe o munyetsi wa bona ke fela kere gele sale le sa tlhwaletsana ka gare ga lenyalo re ka nna re re awa re ka ba re re o mongwe sane o mong lo mo sane le tokolo a kere le girlfriend and boyfriend a kere le no ba ratani ya kushisha go bo kokoro ka kushisha wa ba ra mohlobo motho a sa tla itlama ka nna ka hore re no ba ba ratani yupya o munyetsi le re rilwe etse bya ke batho ai awa ba nna le basadi ba nna ari mempele man no ari mempele hey gape re ya go batjana ai gape re ya go batjana gape re ya go batjana arlo che
1: ore na tsate ma ke
0: a ge
1: mo ka
0: re go dar ka buchale na
1: ke na le di mapunya ka ma treasury le ha e ke magodi a ramwana
0: ke a go kwa khaitsedi ya ka
1: yo mawe
0: a bui wena
1: e senga se bolelang ka ntato a ke se modimo a mohodise
0: modimo a mohodise
1: gore modimo a mohodise a mookeletse matsatsi a bophelo
0: kgaitsadikanka no re bjalo wena
1: a se gantši ntate make a se gantši ntho a e dirileng a se gantši ka direla ga re o banna le basadi se nka se bolelang ga re o banna le basadi nyala motho o morata and-e nyala motho o morata o morate ke nagana gore go o morata o tlile mo tlhompha and-e ge o mo tlhompha ke na le ntse ya gore o tlo mo tshireletsa ka dilo ka moka gone jale ge e le ntate make a tlisa mosadi ka lapeng laka o re ge ke ba kry-a ke tshebele ka
0: gona o direng o lebelelane bjang le oo mo kgwetsago
1: ee ka gore lapa le ke la rena ge ke le maledi ke le jale ke tlisa monna ka lapeng ke re monna ka a re kry-a ka mara lapa la gae a tšhabele kae a ye kae
0: ya
1: jale ke a gopela a re o ba nna le basadi eisenyala monna o morata o morate o mo tlhomphe di gona di a diega re gola re kry-a ba bagolo bo re a golo ba rena ba fitile mo metlabong marata o tlisa ka gae tsona a o ba bane
0: ai mo na wa tseba ke go tshela melwane kudu man
1: e kuri inkisha se neng sela sa gore di botse a di lebane kuri ke nnete di botse a di lebane ntate wa buikokobetse wa lerato a tlhoka mosadi wa o morata wa mothompa
0: wa tshwarelo gape wa tshwarelo
1: re nyakang mo bophelong batho ba modimo re nyaka eng mme o ne a nyakang sadi a sa se botse monna gae gore wa se tlhoka
0: a di atabeka ka bana ba bane
1: mosele ya bana ngwana 16 years a bo tsena mathala a bi ngwana 16 years o setse a le gausi le o ratana a to bona monno mongwe a tsena ka kamoreng ya papae
0: ba setse ba di kwešiša gore go diagalang
1: ka bosimo ga a dia phoso ngwano ke tlile mogala ka raena ka re
0: gape ke taba engwe e le gore ba banga ba enaganae
1: e botlhoko e botlhoko ke ra le monna a kry-ile motlabo a ba estrateng bo phikolosana kwa a phumile melomaboe ka gae ka lapeng la rena e raya goreng motho mongwe a go sa nyaka o tšhaba ompotse
0: ma gore na ke le kwele re ke le lebobetlhe
1: ke a leboa ntatena
0: go leboga rena a ko go le o tšhamotšheletše
2: make
0: ke nnao
2: le gona
0: a re kaka motlhomphegi
2: a wela la re gona moruti ma share di ga tiki zone tere ga skoro
0: ke le kwele
2: o tlhoko jwa botlao jwa botso o go shamoga tja go botlhoko mola
0: ya
2: le nyala ne wa na go tja disappointed ye kaka mo mo sa di ora ro tsibile gore monna yo e o khona o laola pifelo mo ile go lore o khonne go tsiya mosinno monno mo wa ya le la o ntsha monno ka gare ba dira botso go tsoa botlhoko jwa botso gore e le tshobala no ile shumisha e di ntenge se tsona tshe mo ga tsa go a shumisha o tsone
0: ai hey hey hey
2: o tlhoko jwa
0: kore botlhoko bja gona boletse gona mowe bjo ka mokare ya bobone eupša botlhokothokoto pelo ya botlhokothoko e letse gona moore etse mosadi wa diphathago tsa a di fago monna wo ke tseo a di fago nna I'll tell you. Go somiswa tsona a dimitse dingwa a ne le tse dingwe tse a re go a itse ke tsa bokaola tsene
2: ke tsa bokaola ke tsa botlabo
0: ke tsa botlabo
2: yo la tshitse go di kgomo a kgwathakgwatha gona le sa na le le ya go kgwathakgwatha gona mo ba le ge monna a go pola sona seo gore ke sa tlo la ka le naka la kgotha kgotha diphatha go tseo nna be go a di kgwatha kgwatha hai ka one re ya rogane man
0: ai banna gape ke nagana gore motlhomong bokaola bjo goba botlabo bo tla tshwarelega bonolo mo gongwe ge nkebe e le gore re re ge re o seka molato o rare ga bo mogatsa ka upša ke be ke šomiša diphathago tsone tse ei diphathago tse tsa mekaola e re ke di latlhe man ei dintiša dipho pjale go šoma tsona tse di tswetswego ke dikgomo
2: dinyetsedikgomo tša remifa botse le e sana le fotla ga bonolo fela le ya go kgwatha
0: tsona tse ke nyadisitswego ke tsona ke dikwelego kare a iphathago tse ke tsa go nyalwa tse man hai
2: tse ke dintšhe tsa dikgomo tse
0: ya ba tsona
2: telela le tla gona mo
0: ya ba tsona mokaola a re a ditle ka mokokotlo nna ke seo What's about no kushi? We get a talk of your wall of you, boy.
2: Boomboy, but kicking boomboy, kicking a walk, I get no money. I
0: la tsama tabele itswe lete ke ka lobaka le o moruti mashaledi na ko nngwe ba nna ba bangwe ora a go rata wa tseba le ga ka go tshwarela iupja a thoma go palelwa ke go robala le wena o hwetse sa tsogeng e sa tsogeng kere ditekeletse tse di sa di selo lo ka bo tshwara wa modia go ra a no lebelela o dolla
2: o la ntende se ya gata ka lo bakala gore le sa le flotla ga bonolo la tsabala ga ta bola munno ena ntshike di khomo bana mosadi o a bo file pelo munno o file mosadi pelo mosadi o la o tshe di phatha go fa yo mongwe motlabo ga bonolo fela
0: a sa ntshike di khomo
2: nna ke tshe
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ana ka mogae ba le mosadi wa bana le mabatha mosadi wa o di ngwana ka ntle gore ngwana la tswelela e le tatagwe yena o wa ka ntle upya ba tshwarelana monna wa rama ke karawa re ke meletse man re ke meletse mosadi o ke a marata bana le bana ba kae bana le bana ba bane wa mathomo kwa monna wa bobedi kwa monna o kwa ka ntle wa mafello kwa monna gore monna o na le ba raro wa mathomo le wa bobedi le wa boraro gore wa mathomo le wa bobedi le wa bone o wa boraro ke yena mosadi wa modile go ka ntle monna rai make ke hore tsa jile lengwe mushima yena ga a dutse a gola gola gola ya le go thoma go tswa papage bya le tatagwe ga botse botse botse botse botse botse le se bopego se la re ke a motse ba mmuso a re bela go thoma go tswa mmuso ola a re ka ra go lomong ka tsoge ke le betse ne na wa no re mbya le a thoma go tswa mmuso ola bana ba ba swana ka mogoko re banna mmuso a di o di a ngwana go swana le yena ka mogoko re ai man mmuso go re ei o kwele bo se man ara magen na ke no ra ka bitsa ba ge sugar a da ichaile scholar street o lo mo a ke tlotse wa ke lebetse ne hau na wa no re lo tsore le tata ga mbogo ara magen ke be ke re ke tla lebala ara sa ka ya shumane a gwa fela
3: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
4: Master V,

0: Gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
1: Oh Master Vicky, go tsa kae dilie?
0: E go tsa gala fela ka go Vodapay app. Ya le tjola pele o ba bontshe gore o tswiritse jompile.
1: Ah, ke tla dira byalo.
0: Bona le dipielano. Further together, Vodacom.
2: Diaga metsetsa mare mogolo happiness tsoma ma ke kena bo. Motheletsi ka se ripaga re ka morao ga iri yona ya le somepedi. Titlo fetola mawo e. Ke nya ka gore go di mo gapolelo a monno la nke re tle re sekaseke botse polelo ya gore o ri yena ga a bone monna o la phoso a ke mo kwe botse sa mathomo monno wa tseba gore o nyetse monno wa tseba gore monna o wa tseba gore monna o nye wa tseba gore mosadi o ke mosadi a monna o mongwe wa tseba gore mosadi o ke mosadi a monna o mongwe ebile kgonne go tsena o robala le mosadi a monne o mongwe ebile kgona le go tsena ka mo pela ke kosise ga botse motlhomong o mongwe motheletse o tlante ya gore ke kosise ge monna wa re nna ke bone monna o phoso ke bona mosadi o phoso ka gore monna wa kgone go tsena ka mo a ba a robale le ka mo ga ka ka fa ke ka lebaka la mosadi o file matla ke ka mosadi o sebete seo o se file ke mosadi o a ke gane tseo ka moka eupša ke nokwa ke thulana le ya gore ga wa monna o a le phoso banna a le phoso bjang a ke itshware ga botse go ya ka nna make monna o le ene o bile phoso a ke ba wa tseba gore mosadi o ke moga jaka ka wa tsebona mosadi ke mogatsaka ebile o na le se o ba le sebete sa go tla ebile le yena monna o a ba ba le sebete sa go tla pele ga bana baka ebile o ba le sebete sa go roma bana baka di sekerete ke sego le o fola ke sa fole a bana le basadi nke re lebele tshenta ba ga botse monna a phoso kor ke ra moanegi wa rena wa ditaba gore nna monna o a ka bona phoso go yena a motheletsi o tlo ntia gore ke kosise taba eupša yeo re tlo e thoma ka serepagare ka morago ga iri ya lesomepedi gane gona bjale ke metsotso ya masomepedipedi ka morago ga iri ya lesomepedi re no ba re swere e re be gore e swere a re lotshe motheletsi a re lotsheng
3: le
2: kae
3: ha wa go se le ga tsena le bu
2: rona
3: e
2: papa mogala lena o ga botse le reng
3: ke re ka yo la wa bo fereka
2: yo a sa tlhare e tshwara re re ro e tshwara ka seripagare ka morago ga iri ya lesomepedi go ra gore a lebolele ka yona gona bjalo a go letaba papa motheletse madimeši ao
4: mako
2: ke nna o
4: ke tla bona mao
2: Oya
4: le sule
2: go tlhogile papa e bile go sele
4: ke a go kwa gore o mo go mo gata ba e ya go tsenela ka ga
2: ai
4: ma go ila wa wa bona motho a parama
2: motho a diang
4: a parama
2: a parama
4: Mazu, go swa plena.
2: Ya.
4: O para, mo palla le go dira ke pa di go ba ho ba di dira. Ke ga ba ga le mmuno la para ne nne ja.
2: Ya.
4: O bona o bile a khonu go latelela. Aba o lo ja se le pinne se le. Da ba o lo ja se le ta e thomeka. le go ka ma go rena ga masimola le mo lena ile mo sa dira ba tshaba a go ka ba ka la go lotsa selepe
2: ya
4: ka ba ka la go re plan ba re go se plana
2: mm
4: o para ma mo yako
2: mongwaka
4: bale go mo makala monno la ga ba parani a ba sa kgone
2: o ba sa kgolwe ya ne arlo tshemtheletsi
5: bade mage
2: lorona
5: tsonga masimu
2: mothlomperi
5: e njole ntlolorele ga etswa le khoshi ntate ma
2: ke le theleditse
5: e di siliano monna ga shu go sharaga le pleasure ra go robale
2: au banna we
5: uno go sharaga ne mogekulu ri yano
2: eh
5: go sheri yano fele re humutsa marai mo la magi o sa go tla mo le fase o dilo le mo aga ma
2: ah li riale
5: ya o do pela mo nola ma
2: eh
5: go pela ka hore jwale e buti se go no tsia sheleng o re ga go mo ba re mo tlhobolo ka skotele mo bua o tsia sheleng wa ga la mosadi o lapa
2: bana we
5: ye le buti mo re ga me pete ya mano bo nobe a no tsia mo a tsena tla mo hlahlela ka ngako
2: ao bana
5: wale ei na na magya ke na manji ke no le boga mogala yola ke re nge a swane le ba ba hangwe ke re na ba ba ngre ke re swane le yena
2: o le ra hore o bontshitse se sengwe hi se o re ka itekola go ka sona
5: nne di magya nya ya nya ke ra ka hore go ka no thoma go la re mo ei tsa go ba re monna ka mo thunje bana o thunje mosadi ke depression
2: ya
5: ke
2: be ke me tsho re motheletsi o mong a e bolela gore banna we ka mo go re bona dilo tse dingwe tsa go siisa go tswa digale o mong o tswa e le setupu
5: mapolisa a go swara o mong a bolaya a dipolaya ba le swa soloba
2: ya
5: o dula thoko e puluka gare go dula dikwankwetla
2: tata gore na ke le kwele
5: modimo sho ntate maake ntshonga masimola go bina menyanye
2: ke le kwela tata go rena
5: amen
2: age arlo tshebetheletsi
6: ntate maake le kae
2: re bona re ka mochale na
6: dimo sho ka tla bo go nka mo
2: o le kwele
6: dimo sho ka mapela
2: a go nta ba tata ba pela
6: ke le ntate maake eh no mo na ka mo no mo mare go kusha santu wa ntate maake
2: eh
6: mo la ora re o nyetse motho a motsebago
2: o nyetse motho a motsebago
6: o nyetse makwa a re botsa re ke tla itukisetsa
2: o e kwa
6: o nyetse makwa
2: a ipotsa hore o a pele fa la re sa tlo maka ke tla itukisetsa
6: ya ke tla itukisetsa
2: o padile bjale
6: jalo khuli o ga go nwe go re go mo re go o go apala go lukisa mola go apala go ntwe ga go ya fiura re se a mathomo
2: eh
6: ke ntwe e se ba go gore ne mola ke mo le gore ne yena o ile ga re ke a tumela re ne mo se mo go tumela ga ke tla tike e khone ke ke tikse ka ka dipela gausi mara o ne go tswa go se kono swana
2: a o bana we
6: ga di mago ka se go tlile le ntwe mo khutoi ya kaga e le kaga gago
2: ai ei kaga gago bana
6: go go batho ba ntshonje le go ya ka mogwa le ka gona ba bona re ba bulukile ka mabaka mo
2: ba bangwe ba tshwile ka malapeng a batho ba lebeletse godimo ba nna ba tshwile ka malapeng a batho ba lebeletse godimo ba thuntshitswe go ba bolailwe ba bolaitswe ka moo
6: ntate mako go shalela o tsiya motho tlo nna gausile gore re o bona go ipilile o dipilile tsa gore ke nne ere ke monyale ke nne mo gausile ene nna o tlo bo tlo go tsi motho mo nka mo go ka ka lapeng la gago go so monyala se o thata fere
2: eish
6: go ka so go tsa go thata fere ntate mako go go botsa nnete ke tsuma le go monyetse o tlo go rile di kgomo ntshitse di kgomo kana mo kgomo go gaelwa bolang ka bona re go mohlobolo o tshile wa tla ka mo go wena go le go monna
2: ya
6: wa bua tsa khwetse motho mong ka magaregala ka magaregala pala gago ga mogolo e ka le ba pele ga bana ba gago a go ka se ile mo nna mo na ba tsa a bile yes ba bile skipa mo mmene gore bila no ano tsa le ka mmeli
2: a u bana we
6: e o no tsa ga botse ka mmeli gore o wa tsiba gore mo la go ne a go sa le motho
2: a wa mo theletse mo re mo sadu o swa sa le tshi o swa le tshi go ba mmudi tshe sketo rai tshwa o a ka se u di silo ke a mo tsiba
6: o go dira gore o tsibile ga botse re e ke nnete mo wa mo tsiba gobane o a tsiba re mo tshiri le ene o fela mo jaru o be nya swa le ntse o wa tsa mo tshiri ka
2: a wa bana we
6: o mo tsha a bo o ra re go nne mo ntate ma ke ke di mo mo ja go batho ba di a mmere go ka ga ke pa le go kokota ke ke go kokota mo ba fediche ka wa ka se fediche Kerjanya kita mesti ada guna tu minyak jika merata ialah mesti dia kan, tu minyak minyak jika waktu maka sesuai. Esok orang korang ni mesti kamu kau beri minyak sesuai, bukan beri kerana dia tidak rasa rasa buli.
2: Hmm.
6: Ia kerana kau kisah orang minyak itu oleh walau korang tu oleh walau duit kamu kan, tu oleh walau itu hari keterang.
2: Gape banna le basadi ba e lebala ntwe ba re go ke kholego ga botsi ka dina go tse di bialo motho a perwe ke taba hore ka ga ka banna go ba o mongwe a e gopola re ge o kgonagala ke e kgolego
6: ga botsi tshile ke le ke sengwe ke e kgolegong ka mabaka go tswa re ke emetse lapa le la
2: re e se go ka ga ka ke tlo telele ga go fitlha fawe
6: ke ya neng tlo go botsa re ke ntse ke maka go mo nnete e se o tsore go nyola nya le le la la pampiri fela go tswa ntsha selo
2: mmm
6: ha sorry
2: pe pe ntse ba pele ke nya go ruma le lena ka ntwe la tsaba le nana on le la more mogolo ka diaga metse
6: ya
2: mangwalo a batho ba re ngwalela go ona le dinomoro tseo ba re romela go tsona go re ba letsetse kan ke re hwetsa ditaba tsa go nokgatlisa tsa manyalo batho ba imetswe batho ba diragalla ke tse dintsi a mapeleng banna lenyalo nga fa waega na banna go sa tloiwa ba ba gola go fa a fa re tloya ga botse re go ba hei re gateng ka boya banna
6: ntate make
2: eh
6: lenyalo ke le le bosi
2: le riale
6: go go botsa nnete tletse
2: ya
6: lenyalo ke le le botse ga botse go ka hwetsa o hlakane le motho le wa tsewa re nyane ka nka gare ga lenyalo
2: ke le kwela tata wa rena
6: ya lenyalo ga le ne bo thata felo maitemisetso gore a re nyalane ge ke salela kere ke ya go nyala a tsebe ga botse riale le kgone gore a re ko ba mosadi
2: tata wa rena ke leboga kudu go boledišana le lena
6: ga bo senyane ntate make ke a leboga
2: re a o fetola mao motheletše mo nakong ye e sa feditšego pelo ka morago ga se
7: tobele fm ke mošhato wa tsebo le boithabišo
8: re le gola motlhaka motala moila go tsofala ya bomankoko baby le bomasedi wa basadi mašhile a gatiša ka lekopelo ruri le kgona ba ipeta sefega ka lenako kgorong ye kgolo ya leodimo bo mogu ben maraka bo mogu tsitsi rithirithi ke sa lebale le bona bo mokhudu mokotwana lorence le dwaba motebele mmina
7: toweng
2: Hey, Tobela FM mo shate wa tsebo le boithabisho.
7: Tobela FM ke mo shate wa tsebo le boithabisho.
8: Ke fa o le khono ba ifetile tsela bo mana re Vincent Ngwetjana. Motho ya be go aga shale nana go la u bitso le fulela gae. E le ge a folisha megopolo ya tshaba sa thulare ka mantsu ya ga go a agisha. O re gulishitse Tobela FM. O re gulishitse go mmerere. Gola o golela sa maru ruri mogekolo wa sho. Ke ra bona mogekolo magolo a diele moya ka moka moka tsa Afrika borwa ka bophara. Ge ile le khono ona o ra dio Tobela ka nnete nnete. Go bana ke mo le khona o gata ka mushito o tsile tsa technology ga mmogo le mafara tata a ga botsona di fuka tsona o di role ka mageta go kwa ga buli tshaba
7: #2FM66
2: Ke rile re fetola mawo motheletsi ka botsisa putsi sho gore a no se ka se ka ntaba monna o gare mo monna o ga aphoso o wa motlabo ga aphoso aphoso o tle ka mo ka lebaka la mosadi o file matla ke mosadi o biditswe ke mosadi o aba ba le sebete sa go tla ka fa tla tsena ka kaka aba felela phapushing ya robala awa ara ke bone monna o phosa nama ke kere le nna ke be yenyaka ai polelo a monna o ke kwa ke thulana le yona nyana ka mogomong a bo yena ka mogwa e boneng o e bone ka wena e pila nna kere ga o le monna o tseba magatsaka wa ya wa losa mosadi o wa mo tlhomara wa mo sala morago a ba a go rata o setse o ntietse molato le ge nka se lwele wena kore le ge latsaba monna o mongwe ile a mpotsa tabeng wa re o ba bolela taba ya go swana le ya monna o ka mokgwa e boletsego le nna ke e fa ntlha ya ka gona ka mokgwa o ke e fago ka gona monna o a re make o tlhokomele dilo tse pedi ka banna le basadi armake gore go be le taba ya go ratana magareng ga monna le mosadi ke ka lebaka la gore mosadi o dumetse armake mosadi a ka se dumele go ka se be le dikamano tsa go ratana go ka se be le relationship are mosadi ke mo kgonagatse wa dilo tse ka moka gore go be le gore go a ratanwa go kgonagaditswe ke mosadi a bua monna wa mpotsa a re make a re tle tabeng ya thobalano a re mosadi a o ne o mo robala gape o swanetse go dumela pele ga gana e ka se be gona thobalano ga dumetse a re ge o tlo sala o robalana le ena ke ka lebaka la gore mosadi o dumetse ge o tlo sala go e ba le go ratana ke ka lebaka la gore mosadi o dumetse gore eng ke a go rata le nna la ratana wa kgopela mapai ga gana o ka se be le taba ya legoga ga gana le ga go ratile go ka se be le taba ya legoga ke motlhang fela a rile eng go tla ba go le thobalano a re bjale o lebelele dilo tse pedite relationship go ratana go kgonagatswa ke mosadi mo gotlhe fa thobalano kgonagatswa ke mosadi e le ena a ba bolela tabeng wa o tshwana le monna wa re mosadi ga a ratile mosadi ga a ratana a tšea monna o mongwe a ratana le ena a ba a tla mme ya godimo ga gagwe ke dilo tse pedi tseo di diragetsego ka thato ya mosadi go mo rata gore ba ratana le go mo robala o dumetse a ke tsebore ke seo se lego monaganong wa monna o na ga a sala a re ar na monna o la ke mmone phoso bjale yaka make le ikwešišeng nna yaka a ke gane monna o ke a mo kwešiša le ena wa legono ke a mo kwešiša le ena monna o ke mo kwešišitše ke a di dumela dilo tšeo e ke a dumela go ratana mabakeng a mantšhintšhintšintšintši a kere basadi ba re ya ba loša ke morago ga ge ba rile eng gore a wa namile re a ratana le thobalano ba tla re eng namile o a kgonega bjale ke nyakang go e bolela yaka make ke ya gore ke nya ka o tla ka mo banne monna ga se go ntse ba go go tse ba re mosadi wo ba re go ke moketekete kwa make wa tsebo re make bile o munyetse le ke sa manyala motlhomongwe e tla rata wena wa ya wa wena wa wena wa ya go yena make ore nto ke le nyatso go nna gore ngo ya go magatsaka wa losa magatsaka orungo ya wa losa magatsaka watseba go losa mosadi ke teko ntwewe is a temptation ke teko ntwewe o tsiya motho mogopolo wa motho le maikutlo a gagwe bya le wa bia go gongwe wa nyaka o mmoledisa ditaba tse dingwe go lokile go rata a thetsega ka gore go lokile ba thetsega a go rata o mo latile o tseba gore kwaka a wa ntelela a o mo lato mona ke bo ke sa ikwise gona nna go ya ka nna a o ne ore monna a molato ne le wena o na le karolo ya gago monna gešo o molato o latetse mosadi wa ka o dutse o tseba gore kwaka nna yakanganyišado ke yona yeo pela a re lebelele monna moka olao o latile mosadi ya motho a tseba mogatšakwa o lokile mosadi o a mo rata pjale ka monna o tsena bjang lapeng la monna o mongwe nkana a sa tšea mosadi o ba ya go gongwe motlhomo a tsena ka lapeng laka go lokile ba bangwe ba tla re o biditswe ke mosadio a roma bana ba ka le disekerete ai ke ke no ba ke sa kwešitse gore ba re mosadi ba re monna aambole bjale keo ke nyakang gore re e bolele motheletse o e bona bjang wena a bompute motlhomongwe yaka ke o file yona motlhomong ke phositse tlhomo monna o la ka nnete o ibone botse phoso ae a sea monna sea monna sea monna sea monna ile ka ba ya kore tabe nkgopotsang ke gopela ge kreke sa le sekolong naga ya Nigeria e be ile yaka ya ba ditabeng kudu Nigeria go na le province ba re ke Bono province province ya Nigeria go phela kudu batho ba tumelo ya Islam ka bontšintši ke province ye e leng gore go phela ma-muslim ka bontši o tsebo gore naga ya Nigeria ke a federal democracy ke mohuta ola wa democracy ya go ba le kore di-province tše di na le maatla a mantšhintšintšintši a go itiela le melao ga di swane le democracy ya ka mo ga borena e le go a centralized democracy mo e leng gore molao ko o tee so se hwetša go Limpopo go bjalo Western Cape go bjalo Bokone Bophirima go bjalo Mpumalanga ae democracy ya Nigeria e tshwana le America ya America but which are the states kwa Nigeria ke di province upia di kgona go itiela melao ya tsona bya le Bono province go na le ka lebaka la gore e le province ya go tlala kudu ka ma Muslim ka gare ga melaotheo ya bona ba o hueditswe kudu molaotheo wa province yeo ke tumelo ya Islam ba re go botswa monna le mosadi ge ba ka hwetswa gore go dirwa bo ba dira botswa ba šomiša molao o ba rego ke sharia law sharia law bothata bjaka ka sharia law kore go bo go otlwa mosadi fela monna a leswa ai kona bothata bjaka go tlwa kgale le kgale ka sharia law o lebeletswe motho o tee monna ena ebile e le yena a latile go mosadi owe ai ke ganne kudu eupša ke ka mogo le bile le ba bang le gona gana di province tše dingwe gona fa le nageng ya Nigeria ba be ba e tlotla tabe ba re seo se diragala go bona province a ya se sona mme bona ba ragwa nna mme mo re šomiša sharia law o lokile motheletše 086-000-2452 go seo nna ke se tšweledi tšego motheletše madumešego
9: tabelang tata makeleng
2: a re gona tata gore ena
9: re gona ba
2: age
9: ya nna tata make ke ema le magalabi ka pelelo e bolelago
2: le riale
9: yebo
2: a wa bana monna a ne molato ne
9: ora monne
2: ke o wa mokao la go
9: a ke monne molato
2: ka lebaka la
9: Ape masari ashichi almela manna umu ulri mfichi anyacha manni wakawe.
2: Ukurta be li wana ka li chola li nyacho kuchwa ka masadi ngo eso kwa mwende ngo.
9: Iyivu.
2: Upia mwende ulatile, upia kutomile mwende wa adno ubalela, kutomile mwende wa alata masadi, wa atseba ako ainale mwende.
9: Nete lo wana kere laka laka le mwanna ke yena thoma go mosadi go tloga le galla gale
2: a se le nyatswa ga tseba gore mosadi o kwaka
9: a go mosadi mwanna le galla gale fo ba mwanna o ne ba tlhomantsi lwalo e fela mosadi ke yena ka ba go ile a ile a wa mwanna ge shu a o palela na le tsaka
2: e utla la tseba gore gona le banna bao e le go gore ba lwele le banna ba bangwe ka fela ka yona taba ya gore monna o ka re o ntse ba monna o ntse ba gore ebile o tseba le mosadi gore ke mogatšaka wa ye wa loša mosadi yo go na le banna ba lwele le ba banna ka taba ebile ba ba gobaditše ba ba thuntšitše ba ba diile metlholeo ka yona yona taba e le re go a se le nyatso ge e tla ka banneng a nna nna ke e bone ka bogoo ngwaneso eupša ke le kwele
9: Yeah, thank you.
2: Ah, hey, one issue. Mochele chima di mesiao? You're not we. Tobel. Yo, malolo nakhane, what la sabi ang rape mgala o wagana kafa. Lugona?
10: Ana.
2: Oh, karki ale kwa. Lugona?
10: We ahana make.
2: Awa, le akwa la biale, le akwa.
10: Make we, watar king, nangin ako wucha maakani. Nangin fana nchike wala kere. Agi hane basadi ba ba di mosadi fuwa o di deposit le yana kere
2: mmm
10: mona monona le nyatso o ka re o tswa re motho ke mama ho wa wena wa ya go yena o nyadi ke mahu ho ka ka o bona ka go re yana ya tsena monna wa utia utile wena
2: nna e bile ke tseba le basadi ba bang batla tlo ba go butsisa go mo losa o ra a
10: mmm
2: utla wa tseba re mogatsa ka ke se mama o re ke a tseba re gore o ra re o nyadi ke monna ka pele pele o itla go nna
10: Eya
2: ba go butsisa batsadi ba ba kra gore o nyaditse monna ka go ba o lebeletse monna ka wa bona e se selo wena o ka robala le mogatsa go ile go nna o dutse o tse ba re ke ne monna
10: nama ke le nna ke tsekile ke boleliwa le ke rena a wa ka monna o dilo mo lebella wa bona e se selile na wa ipona wena o le strong o feletse make ka hore ni go ka tsholong tso tswa re ke nna mama ho wa ta mo nna ntse o tswa re ma ho o hona o tsima mo nyane ke di lwa wena hona ho ta ke no ho nna wena o ka tshaba re ma ho a e ko mfadi wa ha ona
2: a ba sa di ba ba tla o tsentsha ka re yona tabe o mulu se fela o tseba mogatsa go yo tla go tsentsha ka re tabe nngwe wa ba ho etsa o ga kana ile o sa tlo sa tseba hore o morore aba go butsisa hore go lukile ka lebaka la hore le nna ke tseba wa gago o ka rata monna o mong a tla a o robala le yena nna ge wena o nya go robala le nna o tseba mogatsa ka
10: nna mo motsung ke butsa motho yana wa ke nna wena o ka dumela hore nga diwa le ke fapa ne mo keiting e wena o tsena ka mmahu a tsene ka keiti ha o kwa mosadi wao o ka ithabela na make batho ba di etse bana batho ba bana ba bangwe bana ka mo meeting ka mo bana ba teke ka mo meeting ka mo motho o nnela hore a bona tsa mosadi ya ka go tsareetse batho ba nyatsa batho wo ka ka batho ba nyatsa batho gudu a se ntwe batho ba tsantsa ba idi ka ne monna o lena o tsantsela mathomo a ipotsa hore mara e ke tsana ka mara mo tsikela tsa mama huwa na ma huwa ile yana a le hona a phela ile monna ke mo tsiya le ka ine batho
2: malolo ke le kwela mba gore na ire ke
10: batho ba di ya ntwe engwe ya se khone batho ba di ya ntwe engwe se
2: khone go ka bo ripana le re le monna o molato
10: nna ke re dile nna ke re ba na le molato ka moka a bona ba thelela ka moka a bona monna o ne mosadi wa ba thelela ba kere monna o ka mokgomong ande monna a tshwanela goreng a ka diwa fetsa dialo nna ke nyaka o ipusa nna gona monna o a sala ka nnetenete a tshwarela ka dilo tse ka mokamoka a ne o tshwarela go thoma mathomo a bitshela mafelelong ga nena ko ngwe le ena o na le maikgalalang gore le nna ke teke e basading ba bangwe nna
2: ke leboga kudu o boledišana le lena
10: ee ke dile malolo mago a itsage ke
2: ae ke a go tabisa botheletše a re go le otshebotheletše yo nnawe na megala bja le e tla reng 086-0002-452 di aga metse tša moremogolo ke tšona tše o di theeleditše go botheletše
7: moremogolo go thobel fm le happiness thomomake mošupologo le labobedi re go tlišetša di aga metse mo rarollago mathata a malapa le go aga malapa ao a potlamago fa re boledišana le ditsebi tša go fapana tšeo di kgonago go thuša malapa ka mathata ao ba lebanego le ona thobel fm mošate wa tsebo le boithabišo
2: nnete gona thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo ke a go tamiša botheletše
11: tata
2: gore ena
11: aa ke boe
2: age
11: aa tse dingwe ntatemake e leba lenyatso
2: lenyatso e
11: ee kareke wa itebea gore kua make kwa gape ba sala ba re ke a make ra go na le monna ekwa
2: ya
11: ee bjale monna a losia wa gae a nabile a lebelela wa gago ene ye botlhoko kudu o tlo a o tsepa a o na nte nngwe ntatemake ke lenyatso lene le tlhotlheletso yago ya go tswa ka mo o ba dipitša ba ba apeelang wena o ba nyetseng
2: ee
11: ke bona kore ba tšhelang peterolo mollong
2: ao banna
11: ee a kry ba le mmo o tshwantse o bontšhane gore no gape nte re ediang a se yona
2: ee
11: mara yo a gago yo ke yena a re na ragore molampo eeile ba eng na seke wa motšhaba
2: kore nkarabengfa monna le ena o na le molato tabeng e
11: ee monna le ena o na le molato kare utlo a tseba gore masimo a le ke ya monna yo
2: tata gore na nna ke be ke nyaka yeo ke le kwele age ke a go tamiša botheletše a re go lotshe motheletše yo 086-0002-452 le fela seswai tsela mafela mararo pedi nne hlano pedi ke a go tamiša botheletše
12: make
2: ke nnao
12: saletakwana
2: le kae tata gorena
12: rona
2: ke a lekwa
12: ke a ekwa gore e namitse taba jwale
2: ee a wa re fetotse mao
12: ee
2: m
12: nna nkare ke tswa ke motswa setlhabelo ka mahlakori ya ka moka
2: aui
12: ee
2: tla nnatso
12: aga jale nna ke ile ka laltelelwa
2: lile la latelelwa
12: ee
2: gore le diileng
12: ka ena mogola mogala yola e le go a nyatswa
2: o ee
12: jale ka fetsa ko go batswa
2: la fetsa le go batswa
12: ee
2: mm
12: ee a omedi nna ke ileng ka tsena ka lapeng la monne mongwe
2: ee
12: bale ke kwana le tabela oo e bolela gore ga gone tabe e le gore ya kgonagala ka ntle le mosadi
2: ee ya
12: ee a omedi mokgekolo wa ka ba re o wa tšhonisa
2: ee
12: a tšhonisa o kopana le moisa so wa gola a lebelela mašheleng o gola go feta nna
2: ee
12: Bale, Mizola, Ujia Katubi, Dorella, Mo Musadiaka.
2: Eh.
12: Bale, Musadia Tanya Kisheli.
2: Musadia Tanya Kisheli.
12: Eh.
2: Manna.
12: Bale, Lafelle Banzalel. Bari, Chocome.
2: Bari, Manna, Chocome, la Manna. Tla jama bele.
12: Eh. Bale. Le ka go be go bona. Ka le nna ka swana le monnola ka. Ai. O bona go nya ke shabo pele ya motho. O swana o phala le ke motho a le ntrongo.
2: Ya. Dale re da ba.
12: Eh, ho ya ke sha bo pele ba motho.
2: Ya.
12: O phala le ke le bandit. Ya le ba ntse ga strata ka moka. Ba mbija mbara.
2: Eh.
12: Mar na ke nje ke le le tse ka le ntlo. Ba ho pula go foni le kare ya nkhata.
2: Eh.
12: Ga re go ka shala selomborago.
2: Age.
12: Ba go botsa ba re. Ba go yela. Wa tia.
2: Aga.
12: O tia o tsore wa drongo wena.
2: Tata gorida.
12: Go ba no bolaya.
2: Aga.
12: Gale. Sa go botsa le polele ya gore monna la gore a ema mojako a e kwa gore ba bereka ka mongwako o pharamile bele ka kgomo ya letjatši
2: o ba a sa emela tabe eone
12: aowa
2: tata gore na a re e tlogeleng ke kgopela o le ruta polelo a mo momoyeng ga re re le pantite re re mogolegwa
12: Oh, one got a good car, no way.
2: Eh, how work it all fell like you root up a lapo boy, liba jar, sash, Michio, our assa, swan, la, homo yin.
12: Never been hopella or ruda battle, Luena Mac. Arto Velum was shala, Dickiana Jama Wat. Diana Jama Wat or Dung.
2: Nna ba le nkhala kae gana mo.
12: Gre khala ba ya thele.
2: Eh o ya.
12: Ya ja maoto. O dang wa ka ba kala gore. Go e kwa bare. O re o nya bisise.
2: Eh.
12: Ma pele lo ngo shala wena o dang ba.
2: Ke le kwela tata gore na go kwa le kwa getse.
12: O lebela monno la mathomo a re sa le morao
2: gore
12: a re ke go le ngwenya ke sisa motho ga sa go swanela sa go swanela
2: re tlogela gana fa o tata gore na ke a leboga e bile le ba mafelelo tle
12: tango
2: a ge tobana FM bo shato what's up le bo itapi show happiness to mama ke wa tsoka ra salma ya saga go dia ga metsitse a wa di bolele ge ile re le boga maele ka moka le dikgopolo tse o di tsweletse go di tlhogopoledishane tsa go fapa fapana e bile re feleletse go re bile le ngweti o re feletse go lenane o ka yona ra ba ra ifetola mawo a wa re a leboga hle re a leboga re a leboga re eletsane happiness to mama ke wa tsoka na lila mola tlatla phukeng sandi le dikgari o alatela tlo ba le wena go fitlha ka ere ya boraro a re ditorong tjaaka shala gabotse Celine Dion Immortality.